0: saban wasang uton kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Guimaras. Pero aryo, isa sa mga kainoma garadyuman sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Meron dito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ng kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Timamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Magkaradyuman sa mga tab para matinaton katuka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kaya mag-avail sa Life Extension Vitamin D3.
3: Tatak RMN.
0: Punto las 8 na sa aton balita sa hinampang
3: RMN News Sports.
0: Ginanunso ni Pampanga Vice Governor Delta Pineda nga hindi makapasakop si Chog Moral sa 2026 palarong pambansa inibagod magatutok na ang viral sensation sa iya training upod ang Gilas Pilipinas Youth. Pagi sa social media post kipayag ni Vice Gov Pineda, ipasulabi ni Moral ang iya commitment sa national team pool. Nagpasalig naman ang delegasyon nga magapabilin sa determinado ang delegasyon sa Pampanga sa palarong pambansa pisar na kulangan ang ila delegado. Ano ni ngampang ni Moral? Basketball? Ang nabalaan ko lang moral, yeah, good moral. Hindi ko familiar sa iyo. Basi mayuman nga player, Rajuman Mags. Sa mga top para matinaton, subong aga, Rajuman Mags.
4: Ang balita sa hinampang gindulong sa inyo sa Clinica D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon BCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinagkamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses mabakal sa mga butika.
0: Yo! Gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuni, magkabalakay, non-slenement oil mo na. Yo!
4: Good morning, boss, Tito Eric.
0: Sa mga suki nato ng non-slenement oil, buta mo sa palad mo. Painiton mo, ibanyos mo sa palakit sang imulawas. Doon mo na balaw, para sabi, painiton mo. Yun, naman mo na mag... May mga massage na mag-smukita ko sa TikTok. Ginaan mo na nilaw. Ginaan mo na nilaw. Dayon. Dayon, ginaan mo nilaw. Sa TikTok, kita ko na. Dayon.
4: Kung ginamassage ka, may amo gina mo sa idol. Wala
0: mo
4: na notice.
0: Tiwa mga kuya ka ba massage?
4: Tulog ka, guro mo. Kung tulog, ginaan mo naman siya amo
0: na. Ginaan mo amo.
4: May amo na. Ginapainit nila ito sa
0: amo. Oo. Ginaan mo amo na. Dahil nagpainit amo na. Kaya muna imuon nyo sa non-slenement oil. Ganit sa mga tab para matinato mga garadyuman, mag-non-slenement oil na kita.
3: RMN News Entertainment.
4: Sa showbiz, may kaugalingon ng star si Miley Cyrus sa Hollywood Walk of Fame. Sa iya acceptance speech, kinatagan pagtamod sa singer-actress na wala niya iniginagkabi nga premyo nga dapat lagson. Ginsiling pa niya nga komitido siya sa act creating kag pag-evolve bilang isa ka-artist. Nagalao man ang Grammy-winning star nga ma-inspire ang masunod generasyon pagi sa iya obra kag journey. Nakilala si Miley matapos nangin main star sa Disney Channel series nga Hannah Montana sa 2006.
0: Why question, mayo man na siya.
4: Nami isang timbre, isang tingog.
0: Oo, namiyan ko na sang tingog. Ganoon, namiyan man ko sang tsura, ya.
4: Ano mga paborito mo ang kanta ni Miley?
0: Hindi man ko familiar gitsang kanta, ya, pero...
4: Wrecking Ball?
0: Yaman. Ay, yan agal, eh.
4: I can buy myself flowers.
0: Ay!
4: Yaman na. Damo, eh.
0: Pero kung ka isa, labisan law ay ka magkanta, basta gwapa ka o may tsura ka, do, may dating-dating, no? Ang iban, ang iban ng mga singer, mga lawai man.
4: Grabe man, hindi.
0: Galing namin na magkanta.
4: Beauty is in the eye. Tiyan, kilala ko how ang singer.
0: Kumplito.
4: Kumplito.
0: Kumplito sa vitamina A to C.
4: Kumplito sa bakuna.
0: Kita ya magsway, kita ya ga...
4: Gaamar.
0: Gaamar, lucky lang kita ya mo. Hindi nato niya gusto ang mga sa limelight, gid bala. Nga ginaistoryahan ka, gid bala, sang kadamaan. Ang ako lang, gusto ko lang mag-share.
4: Kag maduso ang imo advokasya.
0: Ang advokasya nga buhi unta ang mga kanta nga sa madugay na ginlipatan na sang aton sini nga mga new generation.
4: Amo gyud.
0: Kita nyo may mga kanta nga do nakibot kamo nga ara panagali. Like ini nga kanta nga madugay na ninyo nga nabatian sa mga kaluluhan ninyo. Pero ako pa lang mags ang nagbuhi De, do ano na bala nga unor nga sang una ginakanta sa mga lulo kang lula nyo, subong ako na lang isang kakanta.
4: May lang ara ka pa.
0: Kasubong sang kandilay.
4: Ang Diyo.
0: Ang Diyo. Isa. Kahoy ngalawaan.
4: Karbaw.
0: Ikaw mo naguro mo sang grabe-grabe.
4: Sabi mo ha, tandaan yung mga kanta mo.
0: Damo kita kanta. Damo.
4: 30 plus 5 na nga daan.
0: 30 plus 5 na equals.
4: 35.
0: Sa ginhambal ko, anong pinaka the best na guro, number one ko guro, ano gina?
4: Kandilay. Kandilay. Paborito nila si Joylyn, kandilay
0: na,
4: mo.
0: Ara si Joylyn, ano? Radyo man Joylyn, tunuga ang imo radyo, mamatii. Amo na yung magkanta sang kandilay. Oh.
4: Paborito yan na.
0: Paborito yan yung kandilay mo.
4: Oh. Yan eh. Personal favorite yan eh.
0: I-introy ko.
4: Ladies and gentlemen, Boss Idol sa iambahanon, Kandilay. Oh!

0: lagi natutok sa iyo. In-house yung fans mo.
1: Kita mo, Rajoman Mags. Though...
0: Kanang malamit o blas ang bahanon mo. As in.
1: Ang kita mo ang lyrics? Pobre man ang bao kalbong iya ulo.
0: Naka-personal ang atake.
1: Kita mo?
0: Kagang vibrato mo.
1: Kuhan mo, inang... Ang akon bala mga lyrics, yeah, inang makamasa.
0: Oo.
1: Ang lyrics naton maintindihan.
0: Oo, makarelate
1: ang makarelate ang tao. Amo na iyang, ibang daya, puro lang mga yo-yo-yo. Way na iya. Ano ka mo iya man? Amo na niyang bago, subong. Tiyan mo na gurong ng biruan yung Kandilay.
0: Kandilay.
1: Depende pa na sa pagkanta, no?
0: All favorite na.
1: Oo, depende pa na sa pagkanta. Ang ikaduwa ko gurong nga sunod nga...
0: Kahoy ngalawaan.
1: Ang kahoy ngalawaan. Daw kwanabi nang daw kahinay bala sang team
0: sang beat
1: sang yeah. Beat niya daw pigaw daw hindi ta kabirit daw pigaw. Radyo Mamang, sino ato matalamyawon subong aga?
0: Good morning mga suki kay Nick Velasco Benito Aranwes. Good morning man sa kay Ma'am Elenita La Pastora, Sir Stephen Panega, Daimel Suplente Malones, Ma'am Nurses Fortuno, dira sa may banwas ng San Miguel, mayong aga. Mayong aga man sa kay Mel Gargaran, Tessie Sardal, Erlene Sorioso, Jojo Borsilio Malio, Cyrus Okenya, Roberto Frondosa, Marivic Cercado, Kendi Monteverde, Maribeth Anakan, at sa iban pa po sa idol.
1: Sa kay Dr. Rineth Pador, mayong aga, pamati si Dr. Rineth, hindi ka magkabalaka do kay Tagaanta kaya ka album. Hindi, ako ya, hindi man ako ya, dalok mo. Sining ni Dokos niya, kampiyon! Nami-nami! Thank you, Dok. Salamat kito sa kay Sir Alan Nobles Aguineas. Good morning. Kay Ma'am Karen Elizabeth Derikito, mayong aga. Hindi ka mo magkalipat, mga karadyuman. Inom ka mo some Vita D Plus Coffee. Mix mo ining kape nga may Rizzi Mushroom Extract. Mangos and Fruit Extract. Ang nag-isahanon nga kape nga may Vitamin D3. Gani manamit mahumot. Kagpuwerte ka healthy. Gani sa mga suki naton kadto na sa aton sinimabian nga mga butika bakal na sang Vita D Plus sa coffee mix. Ginatamyo gani naton Rajoman Mags ang mga ano na bala mga nagapasakay bala sa barkoda mga sang LGU sa Dumangas. Gali nga pamati gid sa aton. Dito ka mo may isa-isa pro thank you gid ha sa mga dira sa port sa Dumangas. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Kay Sumuman sa taga Philippine Coast Guard, thank you so much gid. Sa mga suki naton mga karadyuman, ginapabaluman naton sa inyo, hindi ka mo magkalipat ha, kung gamit panguma ang ginapangita ninyo, kadtunang sa Iloilo New Agri, ara sila sa Maylawaan Village sa Balantang Saro, marapit sa may service terminal, silang exclusive distributor sa Kubota Philippines sa Bilugan Panay Island. Kani kung makakabakal ka dito, 3,000 minimum, may coupon ka. Sa December 25, bunuto nato rin na ang grand prize natin sa raffle, 1 million or 1 million nga balor sa Kubota Tractor. Gani sa mga suki natin, kadto na sa Iloilo New Agri, bakal na sa mga gamit panguha. Pagitaan nyo lang si Sir John Erlan Pudadera o kung si Ma'am Susan Aurili. Salamat kid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa katapusan, Rajoman Mags.
0: Sa ating mga kauturan para sa inyo tanan ng Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients, nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders.
1: Salamat gid sa pag-upod ninyo. Diri sa aton nga pagpangalagad mga karadyuman. Saway naton matamyaw, ginatamyaw ko kamutanan sang maayong aga. Ako si Rajoman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajoman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Fab,
7: pangdog Kumbaka Blue sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO's
8: MS. 1950s, the best.
9: Payan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo.
12: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
15: Isang palay ang Pinoy.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: Protection?
18: Yakult!
17: With 8 billion live LCS?
18: Yakult!
17: That may reach the intestines alive!
18: Yakult!
17: Helps improve digestion and boost immunity!
18: Yakult!
17: With proper diet and exercise?
18: Yakult!
19: Kaya panalo ka chan!
20: Wala si Mom!
21: Don't worry, Dad's got this!
20: Wow! Fries with dip!
22: Egg sandwich and mac salad.
23: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
24: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
25: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.

0: extra galing.
1: Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
6: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
7: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Oras alas 8:16 ng aga.
10: Sumasaludo.
11: May I have your attention please?
10: Buong buo.
11: May I have your attention please?
10: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
11: May I have your attention please?
10: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
9: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
12: Ari kita sa adlaw ng Lunes sa Mayo 25, 2026.
9: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
12: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
10: Narito, Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
9: Ang billions of pesos nga unsolicited proposal sang pamilya Villar. Ago di-develop ang Iloilo International Airport. Nahimo na lang nga hangin. Ini matapos gin-cancel ini sang gobyerno. Wow, taw-taw ni Tanay Guro ka ginahulat-ulat kung ano man ang mangin right decision nila para sa interes ng administrasyon. Di siguro related na ini sa natabo nga pagbaliswa sa liderato sa Senado, Boseidon?
12: Radyo Manuvi, hindi lang ang Iloilo.
9: Mm.
12: Nagpasa man gali sila sa ilang unsolicited proposal sa Puerto Princesa.
9: Oh, tiduha kita ni?
12: Billions of projects ini Radyo Manuvi.
9: Tiyamak mo kung nahatag ni sa ila, lifetime halos ni Boseidon.
12: Ti grabe.
9: Nga dominahan, no? Kati ang airport yan daw at daw... May kwarta.
12: Libo-libo na yan tao nga nagalabay na kadadlaw, Radyo Manuvi. And mientras tanto nga may tao sa kalibutan, yes. Why na ya untat ang negosyo sa airport?
9: Tiyan mo nang gintaya sa mga bilyar.
12: Ibot gani kita eh.
9: Ti lang taon-ta kung ano paginang sunod ng mga negosyo nila ang maapektuhan bangod sa ilaning political decision. By saying, so why kita gambal nga sakto gidang administrasyon? Why man taga sila nga sala ni mga bilyar? Pero ti amo na gani no ang politika kwan ni Boseidon mo barginanay na ti kundiin ka gusto nga makabenepisyo sakay ka galing it appears na nindugan gid sila para sa mga Duterte.
12: Kung ang angambal diri Radyo Manuvi nga maiban sila kuno nga mga requirements nga way nila kuno ma-meet no. Pero ako ya gapati kung ari ni sila sa administrasyon.
9: Mahapos si
12: Rekon. Mahapos ini ang ambal pag isang iban. Ngati wala pa sila kuno sang kasubong sini nga proyekto nga mapakita mo bala nga may exhibit A ako nga nagnami unlike sa iban sini nga mga kumpanya. Nga daw isa pag itin ako no sa mga reason. Pero rin ni makita magpati. Sa una, sa pag-invest ni Villar sa tubig, Radyo Manuvi, first time na tinatag man sa iyang kadakuman ng mga kontrata. Subong iya, ang politika, nag-matter diri. Kung nagkontra ka sa administrasyon, iguon ka sa administrasyon.
9: Yes. Si Mark, tahimik lang.
12: Bantayan natin, subong ha. Subong adlaw. Kaya hambal ni Senador Ping Lacson, may nagahulag ni Radyo Manuvi para nga maisla nila ang leadership sa Senado.
9: May ara sa ginaduso sila si Senador Win Gatchalian.
12: Si Win Gatchalian.
9: Si Win, medyo neutral abi. hindi sa extreme, hindi sa vocal against Duterte, hindi man sa vocal for Marcos. Diba, si acceptable siya, sang bisan isa lang sa pihak ng grupo. Kay subong ang mga senador ta nga makabuto, kag mangin present, 23. Kay tigalias-lias na si Senador Bato de la Rosa.
12: Ano sa kay may ara sa sangwaran?
9: So, ang majority subong is 13.
12: Yeah.
9: Sakto?
12: 13.
9: Pero minus Bato,
12: 12 na lang.
9: 12. Ang pihak, 11.
12: 11.
9: So, mabuhin isa sa pihak, ang 12 sa pihak may 11, ang 11 sa pihak may 12. Plus minus.
12: Yeah.
9: Minus sa kay Cayetano ng grupo, plus sa kay Soto ng grupo.
12: Tama na.
9: So, sino ang pwede nga maliso sa pihak? Si Camille Villar, si Mark Villar, si Loren Ligarda, si Chis Escudero, o kung si Joel Villanueva, or si Jinggoy Estrada. Ang Bunggo, ang
12: Padilla,
9: Cayetano, Cayetano,
12: Marculeta,
9: Marculeta.
12: So, hindi mo na gurma
9: maliso. Ang Padilla, hindi mo na maliso hindi yan.
12: Marculeta, hindi mo na maliso.
9: So, si Jinggoy, gapaminta na ang plander niya subong. Malay mo ba si istoryahon sa bla? Ngati, gusto mo liwat mapriso? Kayon, subong ba si kung hindi ka nagid kagwa?
12: Kita ko ang post ni Montulfo. Nga sila niya sa sunod nga semana, file na sang kaso si Jing, si masunod nga kasuhan, Joel Villanueva, Chess Escudero, si, basta may apat itong ginmensyon, si Bunggo, kaga muna si Jinggoy Estrada Radjumanovi.
9: Yes.
12: Kaya muna kuno ang masunod nga mapriso.
9: Tinauna na nga nafailan si Rodante Marculeta.
12: Ay, si Rodante Marculeta.
9: Te, si Ruben Padilla pa, may obstruction of justice pa. Kaya naghambal ang representative nga lawyer sa mga victims ng extrajudicial killings. Ginotify na nila kuno International Criminal Court. Parte sa warrant of arrest ni Bato, kag wala ma-implementar mayad sa NBI sa Pilipinas, kay nagbulig papalagyo si Senador Ruben Padilla. Tingsadya na kung ma-obstruction of justice ni si Ruben, no? Pero sa International Criminal Court, base kung mangin accessory siya sa crime against humanity.
12: Tama na.
9: Tingsadya lang ni.
12: Hindi kapit pa subong kay...
9: Kung maubos, sabi ang mga senador, tanong nabutang sa layi, pwede sila pang-appoint. Kaya kung pwede, mayo man tabi sa kung sino ang appointing authority, pwede yan ka senador si Boss Idol.
12: Tilawin nyo lang ko mga duwak bulan lang.
9: Duwak bulan lang kaysa naman plander. So, maubos ni Slabi Priso. So, subong may sword of Damocles ni sa ila Boss Idol nga anytime, daw push button sila bla, pag lumigdas ka pa this time, aring imo. Kay wala sang tao nga nalipay, nga mapriso.
12: Ti, bisan din ka nga lang taong Radjumanovi. Sa balay mo lang gani, hindi ka gani pagpagaon ni nanay mo.
9: Galalain.
12: Galalain, gagaribildi ka gani, ayun pa sa prisuhan.
9: Oo, so ang may risgo sine, si Jinggoy Estrada, si Rodante Marculeta,
12: Joel Villanueva,
9: Joel Villanueva,
12: si Escudero,
9: kag si Bunggo.
12: Bunggo.
9: Okay, non-bailable na yung plandero.
12: Di kung plandero, Radjumanovi, the moment yung nga i-file na sa imo, kagkasuhan ka, ara magwang imo nga warrant of arrest, pending sang imo sining hearing, ato ka to sa prisuhan. Ang tawa niyo, subong.
9: Kagdawa no ka kasigurado nga si Mark Villar,
12: yeah,
9: eventually hindi madalasa di.
12: Yeah.
9: Kaya you must remember, siya ang aton DPWH secretary sang panahon sang nakaligad nga administrasyon nga may mga flood control projects man nga budget nga ginpagwa.
12: Tama.
9: So, why patakabalugid sini?
12: Ang ginaistoryahan pa ng gani subong Radjumanovi, ang iyasang flood control gani daw medyo nalipat-lipatan gamay. Pero sa masunod gamang inadlaw, kay ining mga ara subong sa majority block, pasulion pabalis karon mo ni kontra gininilay ang administrasyon. Ang administrasyon subong si Bongbong Marcos way man gahambal, sikreto lang ang bunal ya Radjumanovi, pero ini nagaginuwa na nga makaso si Jinggoy ara ng iya, automatic ari ang iban nga mga senador madalaman. Lantawan nyo lang subong natabo kay Bong Revilla. Si Bong Revilla way pa man mapamatbatan nga guilty siya, pero din subong sibong.
9: Di sa kaulag.
12: Ara si Bong Revilla sa sulod sang prisuhan, bisan magpanghusay, hindi na sa kapanghusay. Kaya ano matabo kay Jinggoy? Ano matabo kay Chis Escudero? apat kabilog, lima kabilog ang senador nga makuha Radjumanovi sa listahan naton sa Senado. Ano matubo sa Senate naton Radjumanovi?
9: Kagang kululbaan da Busaydol. Ang case bala ni senador Bunggo. Ni bala ginhingadlan na ni siya nga like ba to? No, sila, like sila. General Oscar Albayalde. Mga naulamid sila sa crime against humanity.
12: Mas labi na niya kung international court.
9: Ang budlay galing sa case ni Bunggo, kung may plunder siya, kag madakpan siya, kag may ara gali isang nakasil nga ICC warrant, pwede na lang siya pikapon sa prisuan, kag dalon diretso sa dahig. Wow. Lain niya sa case ni Bato, kay waya plunder si Bato.
12: Yeah, waya plunder si Bato.
9: In fairness, hindi iya guro involved sa pangawat si Bato, no?
12: Kasi wala man niya si Bato.
9: Oo. Hmm. Actually, si Bato, idulaon mo lang ang role niya sa drug war. Dumambal ko sa person si Bato, do kabuot nga tao.
12: Gihibigan niya si Bato mo.
9: Do ka, what you see is what you get.
12: Do ka, do ka tuod bala. Do ka pure bala.
9: Totoong tao siya.
12: Totoong tao siya.
9: Muna galing bala, ara ka sa circle. Ang ginambal bala lang, you are the right person at the wrong time and wrong group of people. Kete amuning natabo siya mo. Si Bunggo, basi bala may warrant man kay parehas sila ni
12: Bato. Eh.
9: Bato.
12: Duda ko Radjumanovi may warrant man.
9: Kag kinagambal naman si Trillanes nga sunod na si Bunggo mo. Kag wala si Trillanes ang ginambal nga way gakatabo.
12: Totoo na.
9: So somehow mambal mo do may ideya siya kete isa siya abi sa mga nagfile.
12: Yeah.
9: O nagfacilitate nga ma-file ang kaso sa crime against humanity sa mga akusado including President Rodrigo Duterte. Hindi ta na mapaktan kung dakpon niya si Bunggo, wala ya isyo hindi sa maproteksyonan sang Senado. Kay wala legal question ang pagdakop sa imo sang lower court.
12: Yes.
9: No? Kay Bato ya may legal question kay gina-challenge nila nga international court ni why na di sila jurisdiction kay Bunggo hindi ka ka-invoke sina.
12: Tiyoy!
9: Ma-invoke mo lang na pero prison na siya. Hindi sa plagyo. Hindi sa proteksyonan sang Senado. So kung na-prison na siya for plunder, kag iserbi ang warat niya sang ICC, dakpon siya kag ikarga na lang diretso sa dahig.
12: Iyan mo na matabo siya.
9: Di pero mo na kumuubos ni mga senador. Ta, it's a message to the world.
12: Mm-hmm.
9: Mapiang Senado ta kay Waita Senador na gin-elect sa pumuluyo. Pero hindi man na pwede mangin-excuse kang bisan gin-elect ka mo sa pumuluyo.
12: Hindi ka mo, hindi galing ka mo obra sala, kaya hindi ka mo mapamatmatan sa mga sala ninyo.
9: Imagine na, bla, mag duha ka senador ipadala sa International Criminal Court. Dayon, in totality, duha, Bino, Bunggo, Bato? Chis, Joel, Jinggoy, Ramarculita, apat kay Ban pa.
12: Si Juan pa, si Robin Padilla.
9: Ubus. So, pito ka senador ta. Maubos, sabi, priso kung ano man nga sirkumstansya, local court man na o kung international court ang nagserbi warrant nila. History, inay. Sa kasaysayan, sa kalibutan.
12: Why, isang amuna natabo Radjumanovi, ba si first time na sa atun?
9: So, duha ka bagay ang ma-highlight na, puwerte kami nga buton ining administrasyon nga ini. Or ikaduha, pwerte man sa kaisog nga i-hold accountable ang mga tao ngayon. Kag ikatatlo, dugangan ta na lang, ma-highlight nga amugin ni Galea ang gina-elect sa mga Pilipino, no? Mga plunderer. Regardless kung tuod man na.
12: Yeah.
9: Or hindi. No? Kasi it's for the court to determine. Tiyamak mo na, Busaydol. Pero mo nang budlay sa plunderer, abi, pending sang kasuhay, priso ka.
12: Why bail ang plunder at Radjumanovi? Do pares ni sang rape cases bala. Mga heinous crime bala nga pag na-commit nimo, hindi ka pwede makapiansa para sa imong temporary liberty. Iniyang plunder at Radjumanovi kung nag-uyang ka sang kwarta, naggasto ka sang kwarta, naggawat ka sang kwarta, 50 million and above. Plunder ina, mapriso ka. Samtang ginahiring ang kaso mo, kagbalaan mo man sa Pilipinas, nga tama kahinay. Bisan dito lang sa Dahig, Radjumanovi. Diba na sobra na isa katuig si Presidente Duterte dito? Tiway pa man gani mag-anong kaso
9: yun. Why pa masuguran gani?
12: Why pa masuguran trial? Ang formal trial?
9: Tiyan mo na sa kadugayon, mabudlay kag hindi ka to kadali-dali ya request nga pagwaon ka, pero sa aton diya, si Irap nag-request house arrest, ginalaw.
12: Hospital
9: si
12: arrest.
9: Si Gloria gin-hospital arrest, ginalaw.
12: Yeah.
9: Dari sa ato niya buday mahapos pero dito hindi mo madali dali ang mga huwes to.
12: Dito ya kung mag-request ka guro sang hospital arrest, mambalsa ti sa prisuhan amon do hospital naman eh.
9: Pero puwerte man to ang rasya no. Nagpagwa yang rasya sang warrant of arrest sa mga judges man sang international court. Tiga pa mangkot ang tanan. Ano, why na tayo international court kung panakpon ni sila? Hindi. Ara, gyapon, kay kundakpon man na sila, may mabulos naman yung
12: adjans. Island, island mo lang na.
9: Pero ang pagdakop sa ila, ang pamangkot, sinong
12: madakop? Sino madakop? Abi.
9: Sinong international police or Interpol? Ang madakop sa ila, kay sila gani ang nagamando nga mangdakop.
12: Unless nga magkadto sila sa Russia,
9: or sa mga kalyado
12: sa Russia. O sa kalyado, yeah, like China
9: and North Korea.
12: North Korea na inaya.
9: O, ti, tanda man ni mga huwes ka na.
12: Sabi mo, makadto na.
9: Ganiara na sa muna, makaladto pa na bala. Pero pabatsag ni ni Putin sa ila, na kumagamo ka muna, birahon taman ka mo. Pero speaking bala sa mga senador tangain subong gapamangkot gina Kobo sa idol. Gobyerno ginan problema ta sa Pilipinas or pumuluyo. Ako pwede ko kasabat siguro, pwede both. Pero abi nyo, sa malawi nga panahon, nga gobyerno lang perming kita ta sala, actually gabalik sa aton. Kaya sino ni nag-elect sa ilahaw? Kita man. Why nagid ka mo yung mahuya? No? Sa nagbuluto ni abi sa ila, no? Gapapili ang isa ka Cayetano, dayon mabuto pagigamo sa isa ka Cayetano.
12: Nga kadamo-damo man sa Pilipino.
9: Oo.
12: Damo-damo man sa...
9: Mo sa isa ka bilyar.
12: Mabuto pagin ka mo. Piliyon
9: pagin isa ka bilyar. Nagpili ka mo isa ka Estrada, pinili nyo pagin isa ka Estrada, nga nanago lang sa apelido, nga ehersito.
12: Anong mindset niya sa mga Pilipino nga kada mo? Damo man, tam pinaka sa nagligad tong senador naglagan do mga sisinta.
9: Hmm.
12: O Diyos ko, ay gika mo napili iya sang iban.
9: So amo man gyapon, te, amo na.
12: Balasulon man ka mo di gyapon.
9: Dalon ko ini nga pamangkot subong. Sagin pamangkot ko na sa social media subong. But nga nga daw hindi ko yak pugong magsahad pinos per me. Siguro ba si kay Plangga ko blang Pilipinas. So,
12: ti part ina, Radyo Manovi, sang imong siguro sa imo
9: civic duty.
12: Civic duty nga bisan paano. Dira sa social media,
9: maka-engage kita ka maka-idugar sa tawo.
12: Pati na mo.
9: Teare ho, ang ginpang tanom nga banilad native tree na.
12: Yeah.
9: Ang banilad sa anom lang kabulan pag natanom mo sibling na mga 12 inches. Tagaan niya na kanasang height nga mga 6 to 7 feet.
12: Ug kataas-taas.
9: Karon bla picturean ko ang akon tatlo ka banilad. Nga ginpangayo sa nursery sang syudad.
12: Yeah.
9: Gintanom ko to ya sa amon. No, kay gusto ko ya native tree kay
12: tiyo ay saga ano ya mo.
9: Kita mo subong ga kalalaya ang mga tanom.
12: Sila yaway ya.
9: Ang native tree ko nga isa luwas sa banilad ang bakan bla. Ando ga payong to bla.
12: Oo.
9: Busa idol ga pamulak ya. Ga panalingsing ya.
12: Kita mo.
9: Despite nga ra na sa tunga na palibutan sang simento ang tanan nga usbong absorb niya. So grabe gid ya ka resilient sang native trees. Bisan pa nga nagabite ang init. Tiya mo na kun amo ning itanom ta kag amo man ang ginahimo sang syudad sa mga tunga sang karsada ta. Manami gid ta ni ang hindi ko mensindihan nga pang utdon. Pinang utod naman sa mga tampuhaw ang ara sa Sunset Boulevard.
12: Gabi nga mga
9: tao. Di, ang pag-utod nyo kay tripping, sabotahe sa politika, kung ano man da, basta inyo interest personal. Why nyo ginapaminsan, ginutod nyo, palabuton nyo? No? Gabi kung matunaw ng kalibutan, bilakadlaw, either baha, man ina, o kung sobra nga kainit, or why ka nasang pagkaon, bangod sang sobra nga global warming, why ka mo kabalo, kamo mismo ang naghalit sa lawas nyo? Pero sa pihak sinitanan, inutod pa nila.
12: Sabi nga matao.
9: Ngayon na nga kahoy, naghahatag sang hangin sa ila, naghahatag proteksyon sa kasapatan, kag iban nga panano, nga source sang aton pagkaon.
12: Kag wala ginabalaya sa inyo, gatandog. Ara lang na dayara, Jumanovi, nagatindog.
9: Di mga demonyo lang yan nagimo, sina?
12: Demonyo, gini.
9: Kag kung ikaw kontra sa politika, kag nalipay ka pa sine?
12: Nago, no? Magin eh.
9: Sobra naging kamok demonyo.
12: May makita ko karon nga post? Dayon daw nalipay ka pa iya kay ginutod ina. Markahan tagid ka.
9: Oo, no, i-judge mo na ang
12: i-judge taos ko na, na si Radyo Manovi. Karon may makita ko nga post abi nga nagapakalain pagid or nagapaborsya sa pagutod. Subong adlaw ya pintahan ko gid ang ulo ya.
9: Oh.
12: Pag may makita ko nga diferensya takihon ko gid siya. Do kay laway
9: nagid laway no.
12: Do hindi nagid kuya kasaw sini nga. Grabe, may mga tao para sa movie.
9: Ginawa ta kapatubo sang kahoy para may handong man ang tanan nga nagakadtoda sa lugar. Tripingan nyo lang yung kagut doon.
12: Nakikigid ako ah.
9: So, standby si Radyo Man Flo sa area.
0: Tatak, RMN.
9: Pero, janay ka. Namining balita, nag-walk-in di sa ton, subong sa RMN. Ang mga scholar ni Blas sa barangay, nga gaantag 20 mil.
12: Siling ko.
9: Lima ka scholar kada barangay, natabo ginang ginambal ta. Alawa yun, gid ini. Tiyari na kita. May gariklamo di nga si Kapya hindi niya pag-akumudaron ang imol sa imol kag wala ni isa ka professional sa ila pamilya kay akumudaron niya to ang parinte sang iya kagawad kag treasurer kay kuno qualified. Pero once and for all gina-challenge taman si board member Amalia Dibuque kag si Governor Toto Defensor sa province nga side. Pero nationwide amo ni pagwa nyo ang guidelines. Kaya mga kapitan, may guidelines kuno nga ginasunod. Pero hindi pagani klaro sa tanan kung anong guidelines para nga isa lang kapag question sa tao. Pero nabalantang guidelines, dapat wala sa professional sa kada pamilya.
12: Isa na sa mga guidelines.
9: Kaya mo ng purpose mo.
12: Wala pa sang nakaagi professional nga naghalin sa muna nga pamilya Radyo Manovi, meaning
9: immediate family.
12: Immediate family.
9: Okay.
12: Klaro na, ha? Klaro na.
9: Ano pa gid ang iban para nga once and for all? Klaro. Kay kun hindi klaro ang rules, nga ka-limited man lang sang slot, lima man lang ni, the more na gid nga nagadamo ang reklamo. Kag the more naman nga magabusar ang mga kapitan.
12: Kay balaan nyo ang interpretation abi sang kapitan, depende sa kapitan mo. May iban nga mga kapitan, Radyo Manovi, nga mutong inambal mo. Nga ini iya, ang ining 20,000 nga ni, para ni sa akon nga treasurer, kay barangay kagawad, sa bata nila, kay may ara kami iya sang, may ara kami iya sang ano, sang utang nga kabalasalan sa iya. May nabatian man ako, Radyo Manovi, siguro ka pamati ni sila subong. Ang 20,000 intended ina para sa lima katao kay amuna ang hambal sang gobyerno, nag-serve sa isang purpose eh. Ibayad ina sang kabataan sa mga research nila, etc. Pero ang kakatabo, siling ko gid, ginambal ko ni kay board member Dibuque sa nagligan. Siling ko, ma'am, base depende ini sa interpretasyon sa kapitan, wagi kita masala. Radyo Manovi, may mga barangay subong, nga ang batunon sang isa ka sa isa sa mga benepisaryo dira, tag 1,500 o tugtog 2,000 pesos na lang. Okay. Kay gintunga ni Kapitan, sininya pila kamuti, kamudi ang manugsulod nga forcher? Niya, mga 30, 40 kami. Okay. Lima lang ang mapirma sa papilis.
9: Okay.
12: Kaya mo then, ang tanan, i-divided by para everybody happy. Kaya amunang gusto sang Kapitan.
9: Tipila na lang bilhin. Kada isa, 1-6?
12: 1-6 na lang ko, no?
9: Te, abe kung ga landar, utok nyo nga mga bugok ka mga kapitan. No? Ano ang purpose ng gobyerno, sinihaw?
12: Ay, natawin nyo, lamate! Pamate!
9: Quality over quantity. Kung why pagig ka mo kinsindis ang quality ilang over quantity,
12: lang kamo.
9: I-explain tapagin. Okay lang na nga lima, basta, sure nga makagraduate.
12: Oo mo na nga amun eh.
9: Sang sa 40 tagaan mo, ano ang madangtan sang 1-6? Sang sa tani, 20,000 nga ihatag nyo. Kaya ang purpose ni para ka-graduate kid lubos-lubos sa mga graduating.
12: Amo na nga may ara kita sang guidelines.
9: Kung graduating, damo, blairan. Amo nang iban, hindi ka-graduate, kaya hindi ka sarang. Thesis, field trip, internship, kag iban nga mga requirements for graduation. Ti sa 1-6, ano ang mapatapos niya?
12: Ano niya ng 1-6?
9: Amo na nga ang agkisang di prinsa, aragid sa aton. Bisan sa inyo na lang na common sense. Mapatindog ka balay, haligi lang. Ano amo na madangtan sang 1-6? Di pa gani ah?
12: Uway gani, corona ba? Siko nagbuho ka pa lang na.
9: Oo. So, pero testing eh, blagas to eh. Bilog nga ba 20 mil?
12: Tindog na.
9: Kay base, kung makatindog ang hayob-hayob mo, pero may istaran mo na.
12: Yeah.
9: Sang sa haligi lang katindog. Ti, tanan ka mo gintagaan, 40 ka mukbilog, pero haligi malang katindog. Ti, way manisa, may balay sa inyo.
12: Ako, unyo kang sa hindi sa mga kapitanes, sa barangay officials, ginaamo nyo ni Subong, kay gusto nyo mangin popular lang sa pumuluyo ninyo.
9: Pero ako, yabo sa idol, kung akong kapitan
12: niya, Divers Advocate, Kuya Subong.
9: Kinambalan ko ang mga duhada ng reklamo. May interview at sila dugay-dugay. Silig ko akong kapitan, tawagon ko tanan nga qualified.
12: Yeah.
9: Dayon ng balon. Okay, may elimination process tadi. Timing ni Karek Mutanan. Okay? Sino sa inyo di ang may professional kada pamilya?
12: Yeah. Babayaw.
9: Ang magbayaw kamot,
12: yeah,
9: hindi kaya pwede. Kung mag-ara insister, hambalon mo. Nato aring guidelines, oh. Tsuway ka na. Okay. After sina, sino di sa aton ang qualified pagid nga wala butong mga bagulang na disqualify? O, titana na mabayaw, galing lima lang kwaon. Okay. Sino di ang poorest of the poor sa inyo? Tudluanay ka mo?
12: Tudluanay ka mo.
9: Oo. Kung hindi ma-resolve, kayong tao by nature, butigun.
12: Di ba, ma'am,
9: basta ganyan benefit niya, selfish na.
12: Tana na, ma'am, balang pigado man kami.
9: Okay. Eh, balonta na lang. Ako, aware ko, ikaw. Yeah. May sarang-sarang kagamay. Kumpara ni sa iya. Sa nimol ka, gwa ka na. Kung hindi ka pagid, at least yung patawag ta kamo. Reklamo mo lang, kuya eh.
12: Okay.
9: Pero at least yung patawag ta kamo tanan kag transparent ko. Yeah. Ang bilin, amo na lang ni sila o. Basta nga makalabot ta sa lima na lang nga bilin.
12: Do may ara pa sa guidelines na Jumanovi nila kusura. Nga parts ang guidelines ginalantaw pang inyong general average.
9: Average.
12: Ti kung sino da iya makita mo da.
9: Ti o, oh, naton sa grades amo ne.
12: Ari-aring grades no.
9: Oo. Oh. Ti. Okay na ne?
12: Okay na ne?
9: Sila ang pinakataas grade sa bata, yeah, nila. Yeah. High probability for graduation. Plus, pigado sila.
12: Pigado sila.
9: Why professional pamilya nila. Okay na tanya. Ang reklamo da after nga naklaruhay na kita de, hindi tani ma-resolve.
12: Yeah.
9: Kaya hindi magpasupil, ako ma-desisyon bilang kapitan. Pero at least ang desisyon ko, hindi ni akon matumato. Hmm. Tanan ka mo ari de. Hmm. Oh. Titapos?
12: Kaya mo nang ginakulbaan sa kapitan?
9: Sang sa... Oh, ining ipakita tanga video Subong Mark. Ola mon tayna sa isa ka public post.
12: Yeah.
9: Sa isa ka netizen. Ang kapitan diya, gambal. Sila niya balan mo yatag ko ni sa tao iya nga nagsuporta sa akon. Kay kita nga mga Pilipino ya, galantaw sang kabalaslan.
12: Siling kugido.
9: Gawa o kang tingog ni Kap.
12: Naka matyago si kapitan, naka 11 litros ah.
9: Oh, matiin nyo bla. Kag standby ka mo, kay dugay-dugay, isa pa gid ka balita.
2: Tatak, RMN.
9: Anong nabatsagan mo, nga way ka kaagi na bugtuan ginawa, way ka man kaagi na imbalsamar, way ka man nahaya, kag way ka pa napalubong sa imo pamilya, kay buhi ka, sa nagkadto ka sa SSS, nabalaan mo to, ngayon may nag-claim na sang burial benefits mo.
12: Sakit pag my goodness.
9: Ang utro man ng SSS,
12: ano kuno?
9: I-deliberate pa kuno sang board nila, 6 months nang balik-balik sang tawo.
12: Bilang-bilang. Ano nga deliberate?
9: Why ka mo magklahuya?
12: May burial bala na maklaim sang burial nga ang tawo ka ginawa?
9: Sa mo nang ginapamangkot ta sa mga panulay sa SSS?
12: Ikabrun ka mo.
9: Paano natabo nga nalutsan ka mo sang peke nga dokumento?
12: My goodness.
9: Kung hindi insider ang gahimo sa anomaliyada.
12: Ano pang kinanglan nyo nga i-meeting-meetingan sa board ninyo? Kaya ang tao, Radjumanovi, buhi!
9: Nagligad, may isaman ka senior citizen. Why, Gidzaya Kalon? Retired na siya? Self-employed pa na ablabo sa idol. Inang why ka bala stable income pero nagtutom ka mag-remit. Para preparasyon mo na yung magmalam ka, may pulupinsyon ka. Kung kulang-kulang, may lunan ka. Tiyanong nawong sining lininti ani nga GSIS o kung SSS nga ini. Sorry ha. Pero akig gitabla para sa mga ordinaryong tao. Anong nawong nyo pa magsagad kinulikta sang kwarta sang tao? Nga ginakawat malanggali da sa opisina nyo?
12: Tika, iway ka mo
9: sagad pa ka mo ka-require sang kadamo-damo nga dokumento? pero malutsan man ang gilika mo, butang balon ang gaubrano maliara sa sulod.
12: Tiyo, ginaven yung ganikita nyo ang ibanda ng mga pensioner. Radyo Maruvi, mga pensioners na tunda nga kung kaysa ka tilinga na. Pakanto nyo pa sa opisina nyo para makita
9: nyo. Kaya sa akon, be, Busa Idol, reportan ako sa anomalia. Magtan pa ko yan nung kabulan natin ko si Saon.
12: Simple-simple na yan.
9: Dahil sa isa to ka senior citizen, bambalon mo pa yung base na lipat ka lang, nalunan mo.
12: Taas
9: hindi ko. Hindi lang mayantan, ibukaron yung papeles.
12: Tama!
9: Hindi ba lang ginakuhaan ba yung metrics ang tanan nga membro?
12: May system ka mo, hindi.
9: Di, paano nga nakalusot? Gang hindi, ang mga tao mo nag-claim. Manakpantak mo ko nun sa ICC, sa pangsipaon tak mo da.
12: May lang tani para Radyo Manuvi kung may napatayin mo matuod. Tiway ganyan sa may napatay. Kaya ang ginakuha mo lang na yung burial assistance sa Radyo Manuvi. Sa tao nga napatay, ginahatag na daang, di ba, magkuha ka burial, ginahatag itong death certificate mo.
9: Death certificate
12: mo.
9: Eh.
12: Di ano nga death certificate ang itaw niyo?
9: Kag sino nga pamilya ang ginrelisan? Kaya ang pamilya ginakuhaan pag gina-ID? So tanan nga klase ka pagpamiki dokumento, nalutsan ka mo da sa SSS?
12: Diga mo ka mo sa kaduro mong kaipliado niyo?
9: Nan. So mo na natingalahan kung gini sa mga insang, gini sa gobyerno mo?
12: Income ka mo, kapungko lang gani ka mo, kahulat ka mo sa nga munda nga income kada bulan, nakuha nyo lang?
9: Yabi-abi, panawagan tani sa sangguniang panalawigan, di Busa Idol?
12: Pwede.
9: Nga mapatawag ni sila for investigation? Sa city council ta, kapanawagan man ta? Bukara nyo bin eh? Kaya I'm sure na mo damo ni Saton sa syudad ka probinsa sa Iliwilo, nga may mga reklamo sa SSS, kag-GSIS, nga ang ilang mga kwartada, ginpanglunan, manaanad ni Abing Mahinsa sa gobyerno.
12: Yeah.
9: Nga kung malunan, ulian lang.
12: Mm.
9: Te, kisa tapos na, nabayran na, ginklimantos ang iban, sang nabayran na, nalipatan na. Sunod nga kadto na yasang natungdan, ang tuntuod, gidya nga membro.
12: Te, why, na?
9: Why naman, clean naman ang record. Sa so, munang kakatabo na, so sinong gobras ni? Dira sa SSS, kag nga nga nabtana ni anong kabulan, why pa ka mo sang sabat?
12: Sabi.
9: Yung kung katuan mo, duro pa nga, may seminar si Kwan, may sulatan mo pa si Kwan. Nakasimple nga bagay na, paggalantaw mo sa record nyo na, may bukad mo na, sino nag-claim di? Sino nag-present ID di? Sang time nga ni?
12: Mayara ka mo sa...
9: Dinhalin ng dokumento ngayon eh.
12: Sa sano naging claim?
9: Oo.
12: Kaya di ba may data man ka mo, i-print yung malang na?
9: May pictures na. Nga nga hindi na makwa. Galang-alang kay man insider ang nagobra.
12: Kikita nyo i-deliberate some board. Anong i-deliberate some board for 6 months?
9: Ano pang i-deliberate?
12: Anong i-deliberate? Ikaw
9: mismo makadesisyon sina?
12: Kaya balaan nyo naman na ang tao nagkanto na buhi.
9: Hmm.
12: Pwede bala na kalusot Radyo Manuvi nga death certificate. Gani ang ginahatag sa inyo?
9: Muna nga ambal, tabla nga. Iban sa aton, di namangin matay ka mo sa mga politiko. Pero sila ang salbasyon sa Pilipinas. Pero Aryo, hindi ni drugs.
12: Yeah.
9: Pero equally inustisya man eh sa mga ordinaryong tao.
12: Inustisya gini.
9: Iway man eh masulbar sang una sa mga superhero nyo. Oh. So muna, ang problema kung kaysa hindi lang gobyerno, kita mismo ng mga tao.
13: Tatak RMN.
9: Pero matihan tabla na yung trending video. Subo.
12: Trending ni trending.
9: Latawan nyo black at pamatiin mayad. Kapitan ni Kunos Barutak, biho. May isa nga nag-inquire parte sa iyang scholar man eh.
12: Scholar man, nag-apply man eh.
9: Mm-hmm.
12: Napilian man sa ni Kapitan eh.
9: Ti, cargo niya niya kaysa nag-video.
12: Di ho eh.
9: Pero sa ngalan sa public interest, kagdipinsa sa kwarta sa pumuluyo, lantawan niyo bla, no? 5 per barangay ang scholar para tani may 5 ka mga bago nga professionals after sang isa katuig nga ni
12: yeah.
9: Eh para ni sa graduating. Lantawa bla maminsar ang kapitan nyo bla. Arin.
14: Sino? Ang piliin mo na ang pamilya mo piliin mo?
15: Tay, simple. Kung abala mo, ang kultura sa Pilipino, kung din ka may kabalasan, dira ka muna. Oh,
14: pamilya ang piliin mo muna.
15: Uy, kung din ka may kultura, dira ka muna. Amo ng kultura,
14: kapilipino. Why kaya gano'n ka?
9: Mark. Bilig ka, Mark, sa logic ni kapitan. Sa puno pa lang yan, lita nagin mo.
12: Siling yan ni Kapitan, gawaog bang tingog ni Kapitan. Kaya wala mo naman kultura sa mga Pilipino. Ang kong pamilya niyang ginauna.
9: Ang munay muna yan, kabalas lang.
12: Kabalas lang.
9: Oh, aray matiin nyo, Ged. Hindi na kami mag-interrupt ni Busa Idol.
12: Oh, aray mati, liwat!
9: 3 minutes and 2 seconds lang ni.
15: Sino?
14: Ang piliin mo, ang pamilya mo, piliin mo.
15: Tay, simple. kung abala mo, ang kultura sang Pilipino, kundi ka may kabalasan, di na ka muna.
14: Oh, pamilya ang pilihan mo muna.
15: Uy, kundi ka may kultura, di na ka muna. Amo ng kultura, ka Pilipino.
14: Why, kuya, gano, ga, ano lang, pumangkot mo ka? Why, kuya.
15: Amo na ka, gina-explainan ka. Palan mo, limited lang, lima lang.
14: Oh, limited
15: pares lang. Na tabo sa panon.

0: Mga di ba nagwa tong post nga mga moto damo sa iba nga barangay damo ang gapos nga incoming third year ang priority amo na di ba incoming third year ang priority damo to tag 31 ka incoming fourth year ang priority amo to ging tunga na
1: wait stop mo taka
0: wait let me explain
1: ano kuno na sila qualified tani in register.
0: Let me explain, brother Nike.
1: Oh, ano?
0: Let me explain, di ba? 31 to qualify.
1: Why ka gani? Gatan sa mga assembly na, wala tak lalasin mo.
0: Let me, siyempre,
1: yeah, matawag yan. Attend ka sa mga meeting na, palambalan mo.
0: Sige lang. Wait, kuya, wait, hindi ko. Kaya ang ako mo lang, ano, for 31 to, qualified to sa scholarship na ginatawag na, ginto nga sa ila. Kaya mo na ang...
1: Hindi ko yung masugot. Ako na
0: yan,
1: kapitan ako.
0: Depende na sa inyo, kapitan ka, hindi ka magsugot paano na lang na iya ang qualified to ya sa ano ya scholarship para sabi ang classmate ko to nga si Lawrence o ang tatay aga, ano, pwede sila kapigado. Amo na ga, ano
1: sila. Hindi nga yung pasulot ko, hindi napigado ako.
0: Wait lang. Anong ka danay? Anong ka danay?
1: Kaya di sirbing ka.
0: Why di sito ayan?
1: Sirbing ka, kapili ka kapitan kung madao ka.
0: Amade ka na, kapo?
1: Hindi sirbing ka, mo ng rason mo firme.
0: Amade ka po?
1: Hindi mo pagbulabukan niya decision.
0: Amade ka po?
1: Ano?
0: Gusto ko mabalaan kung sino to ang ni makalista to nga nadala, kung qualified sila. Gusto ko mabalaan.
1: Kung tagaan ka, i-force mo na. Ulo ka na daan ka.
0: Ay!
2: Te, why man kon qualified man to ang lima, why gintay na yung question? Kay I'm sure ang hindi makumudar, mareklamo.
3: Kaya mareklamo na.
2: Pero ang una palang hambal ni Kapitan, niya kung kultura na niya kung nosang Pilipino, din niyang lapit sa imo, amo na iya dapat.
3: Di ba last week nagambal kita?
2: Sangin question, niya lagan ka lang Kapitan.
3: Niya kung magdaog ka, amo na eh.
2: So, lantawan nyo bala ang gintuga sini. Nga imbis tani nga makabulig ang administrasyon. Kaya nami man sang katuyuan sang national government mo. Hindi man natanan matagaan, pero sa lima, at least
3: sigurado na.
2: Sigurado na kung naman ang kinanglan nila para ka-graduate sila.
3: Subong,
2: mabakal nila.
3: Subong ko lang gani, Radyo Manuvi, naisip na mo. Primero, siling ko, nga ang hindi pagtungaon, abi 10,000, 5,000. Pero siyang naghambal ka na. Nga ma-defeat ang purpose, amo man ang tuyo sang Malacañang, lima lang matuod, pero surebol. Ang lima kabilog na graduating students, nga amo ina ang nagsulo sa guidelines, pigado na sila, pero mga maalam ng estudyante. Lima lang sa per barangay, pero makagraduate gid sa Radyo Manuvi. Kay, di ba, nagambal man kami, sa wala sang tagay, okay man. Why man sa may nagareklamo, di ba? Kung may graduating students man ka mo, pigado ka man may kulukwarta, sige man, tuloy-tuloy man lang. Tisubong, bisan bata na sa ni Tresurer, bisan bata man sa ni Kagawad Radyo Manuvi, nga kung pasok man sa iya tuod, pasok sa iya sa requirements niya, justified man ina. Pero ti kung maghambal si Kapitan, primero pa lang. Sige niya, tibala mo naman yung mga Pilipino. Nga kung pamilya mo, unahon mo ginaya, may ara ka sa mga kabalaslan, etc. Ti kung di nagawa na karoon sa imo, nga ipinili mo ina, kay bangod nga malapit sa luwag. Amo nang hindi tani natong gusto. Ti ginambal man nato nini. May mga kapitan subong, nga kung 20, 30, 50 ang mga estudyante dira, nga mga fourth year students, nga graduating, ti hindi man matagaan tanan. Amo na nga ginsipad-sipad nila Radyo Manuvi para nga ang tanan matagaan, ti popular ya si Kapitan eh. Pwede niya gamito niya sa next election. Ang tawag lang, may 50 Radyo Manuvi. Kung lima lang ang tagaan mo, may 45 masunggod. Pero ang lima lang ang papirmahon, then, tagaan sang tanan, palariho ang hatag sang tanan, ang 50 nga ina, sure ng buto ni Kapitan, plus pa sang ilagi ni kanan, diretso ina sa election, kadako na sang imo abansi.
2: ang aton din.

0: ang katuyuan sa isang budget nga ini. Para nga may makagraduate gid.
1: Makagraduate eh.
0: Nga lima sa kada beneficiaryo. Tikon wala may professional sa family, amo na ni ang professional nila. Tikaron ko i-divide mo naman na sa tanan. Dayon ang balairan, abi karon tag 10,000. Dayon parang isa ni 1,600 yung tulungaay nila. Di paano na siya magamit sa kada pamilya? All the way until graduation day.
2: Yeah.
0: So, budlay abi sa aton ding ang mga politiko, mga barangay officials, people pleasing ang inyong ubra. Hindi iya actual nga sustainable nga public service.
2: Amo na.
0: Ang sustainable bala, inang sige ba isang lima lananay kapamilya, pero sure na.
2: Sure kita.
0: Ngang lima na kakabataan nga makagraduate kung makaubra, madiparan niya na si nanay kag si tatay niya, mapaeskwila niya na mga utod niya. Daso na hindi na sila magsagad kapanigalot ka magsinabad sa barangay kay kapitan, kung ano da mga libre nga yuda, kay may dignidad na sila na, ngayla, kay may pamilya sila nga nakaubra.
2: Amo na ganing ang Balmora Jumanuvi dito sa may, dito ito nagkato sa Limiri.
0: Oo. Oh.
2: Isa lang sa Limiri kag sa Maasin.
0: Mm.
2: One professional per
0: family.
2: Family. Isa See? Lang ka professional Radyo Manuvi sa isa ka panimalay sa isa ka pamilya.
0: Panugod na na
2: gamat-amat bag-ong
0: pamilya. Panugod na na busa idol.
2: Amo nang ginalagas eh.
0: Kung magprofessional ang isa sa mga magulutod, tindi bala dako man sansa di parahon yung mga utod niya.
2: Yeah.
0: Paeskwilahon niya. Kung magmasakit ang ginikanan, gastuhan niya.
2: Yes.
0: Hindi na nila sagad balik-balik si Kapitan kagang radyo nga maamot para sila.
2: Hindi ka mo sagad to ka tangla to sa para sa politiko nyo nga kung may ara ka mo galastusan, nangayo ka mo to sa politiko nyo.
0: So muna nga dapat sustainable public service. Bisan lima lang.
2: Yeah.
0: Pero ang limang ina, ano ganito tawag, may ripple effect. No? Ang effect sina, ang piyak na pamilya, dakotsan sa base, buligan niya man, pagkaisahan niya.
2: Uy.
0: Nga nagpalista man da kay Kap, hindi matagaan. Dakotsan sa ang ibanda ng mga printe niya, mabuligan niya.
2: Yeah.
0: Kami nabalaan nga ni Kuya somewhere sa Luzon. Lantaw ko bala sa mga vlog, bala sa mga OFW. Isa sila yung kabarangay, Busa Idol. Ululupod na sila to sa New Zealand. Kaya ang iagol, paglakat niya,
2: pang dalayan.
0: Nakangita workers ang mga, ang boss niya.
2: Pagwao niya na.
0: Niya boss, sa barangay namun to, damo pa to workers.
2: Yeah.
0: Gin pang request niyang neighbors niya.
2: Hmm.
0: Tigalipay-lipay ang mga neighbors, ano ba lang may kilala na itong adaan.
2: Then makantunan
0: to sila. Mapasimpalan sila to. Pro grupo sila.
2: Sure bull ka na, duway ka lang to, iya sang homesick.
0: Sang nakaubra na sila, isaman sila ka barangay to.
2: Yeah.
0: Tiang guwado sinaylo tong barangay ng Pilipinas.
2: Ti wala ka to ya, pero ti kasadya sa inyo to.
0: Tiabi mo nung effect, kada pista ko no, why niya gasulisit ang kapitan sa politiko?
2: Yeah.
0: Sa ila ya gasulisit?
2: Ti uwi sa barangay to.
0: Tapos niya, oh, pakanano nyo mga bata, paliga ka muna, kami magasto ka.
2: Mm-hmm.
0: Amo na ang epekto sine, kung hindi ka mong magtinangkuloy ng mga kapitan.
2: Nang balanta ka mo eh.
0: Kaya ka namin isang tuyo, isang gobyerno, tapos magabot ni sa dalo, mga buwisit, ka mong politika niyo man gapon.
2: Amo na nga hindi tagid ni Madula, Radyo Manuvi, nga si kapitan. Kita ko itong balik kapitan kagina.
0: Mm.
2: Niya ko yung masunod kay kapitan ko di.
0: Eh, magamo ng utok niyo, ay ginite.
2: Bulay mo ka
0: ara na na. Kung laptahon mo na sa tanan, ang hinding sinaway naman may makagraduate.
2: Tigamay mo lang iya mo?
0: Tiyo eh, kung karon ang thesis mo to, umblayran mo to tanan, 8,000.
2: Tiyo, tibang utang.
0: Tiyano mo na siya. Ang 1,000, 2,000, lipay ka mo tanan, kay fair kuno si Kap. Pero actually hindi na fair, nga ginalapas yung laye. Nagbendalo ka mo. Ang ginakutaw-kutaw niya na perme kay Tulpo, nga nagbendalo, actually kamo, amo man.
2: Yeah.
0: Ginabend yung man ang law. Para mag-suit sa interes nyo. So, ang kritisismo nyo na kung kaysa sa iban, mayo lang kamo maglambal, pero why nyo gina-apply sa inyo kogalingon?
2: Kaya hey, ariga-niga, nag-chat sa ato na Jumanuvi, sa isa ko nung kabarangay, tatlo lang niya ang graduating student. Ti ang tatlo, kundi dapat lima mo. Ti tatlo ang matagaan, ti may dulang, may kulang pangadua. Ti ang hambal ni Kapitan, Sila niya ti kay may bilinda nga mano mga manog third year kuno, manog third year pwede man di ba kun wala fourth year pwede sa third year. Ti kay may third year kuno sa barangay nila, apat ka bilog. Ti ginimpo na lang tong apat eh para mangin pito sila. Imbis nga lima lang ang benepisaryo, na imo pito ti ang tungaay na lang Radyo Manovi, imbis 20,000.
0: 10,000.
2: Mga 7,000
0: na lang. 7,000. Oh.
2: Ti dapat sinaya ang qualified amo nang tagaan. Ti
0: ang kung dapat ang iuli mo eh.
2: Iuli mo eh.
0: Pero
2: hindi mo to iya pag ang
0: ganiton to iya si Iban.
2: Kung ako iya kapitan, kung may tatlo lang yung akong barangay, tagaan ko ginisla 20-20 mil. Then ang bilinda, iuli mo, or itunga mo to sa third zero. Pero ang i-priority ni mo, amog ito yung Radyo Manovi ang imo nga tag 20,000. Hindi iya, magambal ang kapitan, nga kung 20 ka mo sa sulod, dapat ang 20 tagaan, hindi eh. Ang ambalis ng gobyerno, lima lang. Tisubong, ang guidelines natin, ginabend ni Kapitan, para nga mag-suit man niya sa gusto niya, para nga ang tanan happy, kay palapit ng eleksyon, kundi happy man si Kapitan.
1: Tatak, RMN.
0: Simplo, why pa to sa area, no?
2: Ito to sa
0: kanya eh. Ara na siya. Unaon ta siya, pagtapos, sinay, mabalik pa ta, may reklamo pag ide. This time, Santa Barbara naman eh. Reklamo nila ni kay sikap man kuno nagsugo niya reklamo ko mo sorry man niya reklamo to sige be nang taon taga bikap inaangkat mo gid si Bu sa idol kaf basi magkalbar yung mga buhi basta magmiserable yung kabuhi mo blakap
2: anong mga muna bala yan basta tsakto yung gariklamo Radyo Manovi ara kita daya tida yun kung kamong barangay kapitan dapat isure nyo sa tao hindi nga akong barangay kapitan di ako isog di hindi mo na iya subong ah.
0: Di ah, pwede ka man kambal sina nga dapat giman mangin maisob ka. Balaw ka hindi ka pwede nga diktahan sang tao. Dapat firm ka kung leader ka.
2: Yeah.
0: Pwede na yung balon mo yung amo ni ang guidelines. Ginsunod ko ang guidelines. Nangin patas ako sa tanan, pero lima lang gid ang kwaon. Ang pinaka-deserving
2: amo na ang kwaon ta.
0: Nga lima, amo gid yan nakuha ko. Nangin patas ako sa inyo. Yeah. Pero balaan ko nga ang patas sa ako, hindi gyapon patas sa inyo.
2: Gagut-gut
0: ka muna. Kay by nature, ang tao ya, makuha gid sang gusto niya.
2: Guilty kung ka
0: hindi
2: matag,
0: tanan, no? Mangakig.
2: Guilty na tanan.
0: Amo na natsimpo ka magambal ka. Kaya akong kapitan di, akong isog di, kagbalaan ko sakto ang ginimo ko, nangin patas ko sa inyo, bala ka muna kung anong gusto niyo.
2: Amo na gusto ko nga leader.
0: Amo na yatani, pero sa siling abi, pero sini, gabit-bit, timok, san miglay, tapos mambal. Maloka kultura ya sa Pilipino kung sino yang nagbulig sa imo munong unahon mo.
2: Buli mo! Wow. Huwag kita gaumad kayong mga mindset tabla Radyo Manovi. Huwag kita tupa.
0: Bro. No. Sige, nara si Plo sa aton ngalin niya. Wario, tamnan mo sila kahoy parang ang long term sini, hindi tama kaginot, may maklo patang priska nga hangin, may masalod sa pulusyon, may istaran ang kasapatan, kunara ang kasapatan, natural, no? May mga prutas, may mga bulak, kagtanan nga may pangabuyan kita, para nga in the long run, buhi kita. Pero lantawan nyo, gintamnan niya sa gobyerno, pangutdon pa nila. Te, why nagidyap konsinsya ni klasik mga tao? Te, why nyo pa na paminsar ang nagpangabudlay nga magpatubo sa mga siblings nga na? Sa nursery sa syudad ta? Nagdulunate sa mga kahoy nga na nga concerned citizen sa syudad ta? Why nyo ginapaminsar na? Yari bla si Radyo Man na Flo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report!
2: Flo?
3: Sa Radyo Manovi, sa Radyo Man na Regan, diri kita sa may sa Suok Arbalo, no? Apat ka babani trees, kaga isa ka fire tree. Ang lunsay nga gin pang nabo, gin pang utod, no? San hindi pa matumod nga mga suspect ang ining mga nasabit sini nga mga kahoy. Pakita diri sa akon sini nga Facebook Live, ang ginimo na lang diri sang mga katapos ang sendro gin nakilakihan nila, no? Para nga tindigid matayo yun nga matumba ang ining mga tanom.
2: Pero may mga nakita ko, Rajuman Flo, bala sa mga, may mga tanom gid yung ano na lantas gid, doon na utod gid. Ginlabog gid, di ba?
3: Oo, may aragid, no? Iniya, makita doon sa akong ng Facebook, live, nung abot tanong ng kahoy, bani, guro ni, bani, tree, no?

0: rin to kadang iya sini nga sa nga, no? Hmm.
1: Naga-live ka? Saan yung kaga-live subong? Sa anong page?
0: Sentro Servicio Iloilo.
1: Sentro Servicio Iloilo?
0: Oo.
1: Oh. Okay, okay. So, hindi ka naman makita ni Rajuman Mark?
0: Arata na live ko.
1: Ah, sige, sige. Sige, go ahead, go ahead.
0: Aring sa nga niya, so, do maano na lang eh, do mautod na sa gani, do gamay na lang din nga pag mautod, no? So, ginlaki-lakihan, imbutangan sang rubber tree para nga hindi na siya matumba, no? Ako na nga kahoy, siguro lampas na 6 feet, no? Ang kataason sang sining kahoy.
2: Maga, muna na tuiga na nito.
1: Tuiga na, dako na na, Rajuman Uvi. Guro, sang ginobra pa lang na da ang ano gani, Sunset Boulevard, ang amiara na na da. Kadako na yun?
0: O dako na ni Rajuman Novi, Rajuman Reagan.
1: Bani? Bani? Ano mo ni Bani?
0: Bani? Tree? No?
2: Bani?
0: Oo.
2: Eh, dodulunggan sa sang rabbit mo, Bani.
1: Ah, Bani.
0: Okay. So, Bani, diri sa punta, may manakatakat ko diri. Kay may ari pag diri nga gin ginalita, no? Sang, hindi ko matumag itawa. Siguro, solo kay Jury Garcia, sang Senro, gamitan isang isang binangon, no? Ang paglabo sa sining mga kahoy. Actually, 11 p.m. pa ni kuno kagabi isang makitaan sa mga tanod ang ining mga tanom nga nagkalakumba na Rajuman Novi, Rajuman Reagan, no? Aryo, ang utodigani ang kwan, ang isa niya kasanga, no? Aryo? Utod nang
2: isa ka sanga. Si Novi Blo ang makalabot da sa Sunset Boulevard. Nga kung layo pang inalinan mo, mabit-bit ka binangon. Luwas ang tagadiraman eh.
1: Tihoy.
2: Di ba?
1: Binangon o rokotsilyo ang gingamit, pero do binangon
2: gigo. Kung layo lugar mo, makadto ka gida para manapas lang.
1: Ito, wala video, hindi na naman maksis ang imong FB Live Rajuman Flow, kaya medyo mahinay. Pero, natawa nyo ba lang esplanade ta, ang Sunset Boulevard natin, nga ginapanami. Then may mga gagmay patunga mga tanong Rajuman Uvi. Kaya ginabutang da para nga magnami. May handong kita eh.
2: Ang mga bricks nga eh, sa Sunset Boulevard, kung tagas ang kaway kag mahandong, nami na ginala maglagaw. Nami na magtambay.
1: No? Bisan udto, ara kada, hindi kada mainitan, kaya kada muda mo na sa kaway.
2: Tapos amon nila na yaw.
1: Bro, kita ito sa
2: live. Pinagligad to, di ba? May nagpinanapas man to. Sa haro.
1: Sa haro to.
2: Kaga may isa pagin sa lapas. Tiyo, subong amon naman yaw.
1: Ay, inuktod dyan.
2: Isa ganito ka duda, kung grupo ni sila, may iban may grupo man tripping nila, rumble. Ang iban, tripping nila, muna yung pangutod kahoy. Basta anything na nagalapas, layo muna yung ila.
1: Mga tao, brahon nyo na yun man. So, utod gini yung Rajuman Flo? Lantas gini ang isa ho?
0: Lantas gini, no? Utod gini. Sa punta, may ari pag ginagin utod, no?
1: Mga pilagitanan ka kahoy ang gin utod nila, pati yung mga sanga Rajuman Flo?
0: Apat ni ka bunny trees. No? Kag isa ka pine tree. No, huwag pa nalabot ang mga gagmay ng mga tanom na din pang halita nila. Ayo, kay pakita ko ang sitwasyon sa isa ka bunny trees, no? Ayo, gamay na lang gili. Gamay na lang nabili, no? Kag ma-upload na,
1: kaging
0: masinatihan na nyo. Ayo,
1: hindi lang naman ma-access kay mahinay ginang amon internet. Oh, sige lang.
0: So, utod man sa Rajuman Novi, dalita ng mautod. Pero kin nakilakihan isang kahoy man, parang nga hindi naman ni kumahanginan, hindi na ginda.
1: Araho, suskita na mo. Hindi, may tree guard na gani na Rajuman Novi, oh. Odo nga ang tree guard niya na ang kawayan, inang
2: nalusot
1: na. Pero ginungod ganyan. Imagine mo may tree guard, pasudlo mo ng kamot mo, gagtuon. Undi ka abi alipungoy nga klase ka tawo?
2: Marakpan mo biplo ang mga tawo nga nagamo ni Plo. Ano brown mo sila Plo?
0: Siguro pangbali ongon lang sila guro.
2: Kunan ang ginimon na sa tabi.
1: Kunda ko be.
0: Ha?
2: Kunda ko be.
0: Sige lang kun dako bala na bali og ginis kaya.
2: Kun ako abi.
1: Ikaw be.
2: Pakuyatan kong tuo niya nga butkon kay Mayor Trinias. Tapos ang wala niya butkon, pakuyatan ko kay Congresswoman Marunda, dahil nang inutod niya, amunang ibakol ko siya.
1: Ano nga kasaprat sa mga tao, no?
2: Kamakmuplo, kisang paghaboy basura, Doon na anad na tanak kay pwede mo yapod yuton da yun. Ang kahoy yaplo, tinuig mo na ang aking patubo.
1: Tinuig.
2: Tapos lamang nga rana, inutod lang yan sa mga demonyo.
1: Kabuhay gid bala ang tao, ang kahoy kalaban-laban. Naging tanong ginadaya Radzumanovi, ginapanami ang purpose ang kahoy. Para nga magnami na, dati kung damo kahoy, sino ka binipisyo hao?
2: Magbugnaw ang kalibutan, sino hao? Kita man?
1: Tikin ginatanong subong amat-amat tinatanong gaan mo na Radzuman flow duha tatlo ka tuig.
2: Lagko na na
1: subong gani Radzuman kan lagko na na oh. Ang bani nga ka, ang bani nga kahoy ka kon gimanaw gadlagko
2: siya. Gadlagko na. Tapos ga
1: mayuyong ang sama.
2: Gakwa na. Doga shower bla.
1: Buko na mi na.
2: Ang bani ang pinakagwapa nga native tree nga nakita ko kay ang dahon niya do na laminate. Lagpad. Pero tisando nga na dagon sa sangbakan. No, kay 3 levels ang yandong. Ang banila naman niya straight na sa magsaka. Nga dasig-dasig. Dahil babaw ang iyang dahon.
1: Dahon.
2: So kung may tabunan ka ng mga second floor mo, third floor,
1: dira siya.
2: Damo ning manami pang tabon.
1: Yari ah, kuwan gisaya ko, kanami nami na sini, gakwa na, mga dalag ko naging man na Radzuman flow, no?
0: Kasi sobra na man isa katuig ah.
1: Amang isa katuig na ko, no? Ti-imagine mo, isa pala katuig Radzuman flow.
2: Amo na siya. Isa katuig, ya, dugay pa mo. Kuwan guro, ang isa katuig, guro, 4 feet.
1: Gani.
2: Ang banila, ang mga native trees siya, sa isa ka tuig ya, handong na. Amo na ang ginahingagaw sa syudad ta.
1: Ano minami isang mga dahon niyo?
2: Oo, kuna hining-hining na ang dahon niya, subong nalaya-laya lang na kay grabing init. Sige, ti anong hambal sang sinrop lo?
0: Garcia. Jory Garcia sang Senro, sang akon sining nga ma-interview Radyo Manovi, no, kag Radyo Manregan, kag Kigamban niya. Nga tani, labay lang kamo, hindi lamang halit sa mga tanong, no? Sa mga tao, diri lang nga nagalabay, Radyo Mananovi, Radyo Marillan. Yari sa siya sininga pagpayan.
3: Na mga alas 4, sang, alas 5 sa aga, ay iti kami nga pang garbage collection. Nga kita ko na sa doon, na iligda na, pagtapos report na.
1: Ano nga mga kakoy nga naglautot?
3: Bali, banitri ka part 3.
1: Oho. So, pila ka bilog man?
3: Apat ka banitri ka isa ka part 3.
1: May suspekta ka mo ni Nang?
3: No, may idea da, sir. Isang suno sa tanong yung pamagutan sa pulisina. Alas 11 ko na pagpuli niya. Ara na na, natumba ng mga kahoy.
1: Alas?
3: 11 sa gabi.
1: Ah, okay.
3: Pagpuli yung nagagyan niya.
1: So, sino ay hanang may kahimuan sa inyo?
3: Wala, tatasay mo yung manugid mo.
1: Wala. Kaya tita mo, kibigagi, di ba no?
3: Oo, ti siyempre, kadamaan mo, lagyan sa kadamaan. Pero iway ka gina kung sino, ano, iway man mga... Katudlo lang kung sino ka mga nungubra na.
1: Oo.
3: Laki-laki yan. Ibutan pa ang tree guard.
1: Oo.
3: Mabadis mo na naman, mabuhay pa.
1: Mabuhay pa na.
3: Mabuhay pa na, sir.
1: Ang amunang sitwasyon na
3: may ilabo. Mabuhay pa na.
1: Oo.
3: Kaya nung pagigabukon, sigurado kita mong
1: patay. Kaya nung mensahe mo sa naghimosin eh?
3: Kasi, tani, alungan naman ang atong kahoy kay tiyawan na napad ako. Tapos tani na namin na tubo. Tapos ilabon lang, kung ilabon.
1: Isubong ka tinagulan-ulan ang
3: ano. Ano yung man, namin ang tubo sa tanong.
1: So posible ang naglabon eh, may ano na yung gamit na binangon?
3: Binangon ko rin sir, ang mga mga ginagin.
1: Pinakabilog ang tao nga nag-imosin eh.
3: Pagkakapapot sa isa, duwa ko rin, kaysa tripping-tripping ang bla.
1: Tripping-tripping.
0: Radyo Manovi, Radyo Manregan, si... Pero... Si Yasini sa akong sininga pag interview sa iya, no? Si Sinyal Ravina sa DSO, no? Kuan naman to, bismayado man, no? So nakita ang ining natabo, no? So sining mga tanom, Radyo Manovi, Radyo Manregan.
1: Kita gani, Radyo Manflow, ay mata nakatanom sina. Gagi man lang kita da, pero ti, gusto taman nga magnami ang area nga na. Gani istorya kami ni Radyo Manovi, kung mapuno na da sa mga kahoy nga muna, oh.
2: Mabugnaw.
1: Sus, kanami nami na sang
2: nami, magtambay da, plo. Bisan kamo gani, guro da, kung... Magrubing kamo kag gaulat na lang kamo kung may mga dalaganon nga balita. Nami na da magtambay plo kung mamahandong?
0: Oo. Tiyari gurong...
2: Ano plo?
1: Ito?
0: Dua ka tuig mo?
2: Oo.
0: No? Ang aryong tas taas di blaw?
1: Ah, 2 years old na.
0: Oh, tas taas di siya.
2: Okay, two years pa lang muna na.
1: Tawa ba lang ang dahon?
2: Eh, kung tinaubos na diktapas be, ibalik ka naman sa puno. Sige, sige. Sige, Radzuman Flow. Sige. Ini dako chance nga mabuhi kun hindi niya pagbalikon karon.
1: Basi balikon niya bla karon.
2: Oo.
0: Amugid, no?
2: Sige.
0: Eh, balaman, tayo na sila niya, ang mga katapusan na sendro. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Ang ginapangita ko, Tani, bala sa Ilunggo, ang ginatawag bala nga sense of ownership.
1: Tani, mo manakon.
2: Nga kumbaga, bisan hindi sa sulod sa usaran mo,
1: hindi, gina...
2: pero aton ini syudad, aton ini tanan, responsibilidad. Tapos amhon nyo pa na iya. Tapos sila man na ang maka-enjoy da ako maghandong.
1: Ano nga utok katao, no?
2: Why pagay kamaya kainsindi kung ano ang long-term benefits ang kahoy? Luwas sa handong, abi. Luwas sa fresh air nga ihatag niya sa inyo. Luwas sa tubig nga ihatag niya sa inyo. Ang balance of ecosystem, la. Siyempre kung may handong, mangitlog da ang pispis. No? Di ko mabuhi ang pispis, ano gani ang purpose ng pispis kalibutan?
1: Diyan muna sila manugo, ano, ang manug, ano na, farmer na to na sila?
2: Oo, natural nga farmer.
1: Farmer
2: na? Aman ang ginaiti nila nga may lisoto sa prutas, no? Nangin tanom mo na, kakon pispis yung magtanom,
1: gastro
2: ang high probability yung germination nga ginatawa, taas yung chance sa mabuhi.
1: Gatubugin.
2: Kabalo sila magpili, gura mo na yung kasapatan mo. Kumpara sa aton nga mga tao. Natural pa na nga pagtanong, why gasto? Ti, sino makapulos ang prutas? Kung bulak naman, pareha sini sa mga libangbang, pollination. Sino makapulos kung mamulak ang mga tanong?
1: Tumuman? Tawuman?
2: Pangabuyan nyo? Ti nga nga patsyon nyo, haw?
1: Ako
2: ano kay may binangon ka lang? Kay hubog ka? Kay tripping mo? Adiktos ka?
1: Tamo? Ano, ginapamangkot ginato nina nga nga. Ang mga bagay sa kalibutan nga way man gaano sa inyo, nga nga pang sakito niyo. Kung hindi ka mo manapas ang kahoy, maniro ka mo ido. Ano kung mga tao?
4: Tatak RMN.
2: Pagbalik ta, may duha pata ka latindiron di. Ining reklamo pa sa scholar, lain naman niyang sa Santa Barbara. Sikap nila kuno ya, nahon niya man tuyaya ang ginarekomendar sa iya kagawad kag treasurer.
1: Kara naman kita.
2: Pero matianta na ibe.
1: Matianta ka rin.
2: Pasabton tabi sini si Kapitan. Ano nga barangay ni Santa Barbara? Oh, kaya ibe, ambal nila, mareklamo ko misra Rimena.
1: Sikap mo to.
2: Kapal pa kuno si Kap, sino nga lang ka to. Sige. Kung hinahangkat gini Kapitan si Busaidol Marcao.
1: Sabat ka lang di Kapitan, kaya kung hindi ka limang sabat di, magatdan ka gikaroon.
2: Kag-standby ka mo ining sa SSS. September 18, 2025, naluoy gid ako sa suon ko nga barangay kagawad. Sa barangay na matay, Dingle, Iloilo. Kay wala gid ka panawagan ang pamilya niya nga napatay sa tingala ko man nga mga suon niya, way gid katambong slubong niya. Kay galiway man sa inapatay. Pero napatay na sa September 18, 2025 sa records ang SSS. Kaya may nag-claim to sang ialubong.
1: Ipila na dahan ng burial pa?
2: Si Kagawad Isoy Pastira, ambot suon, Isoy, pila ang bilis ang imulungon? Pila ang bilis ang imubalsamasyon?
1: Kaga pilang gingasto mo sa binakal ka baboy to? Panglauhoy.
2: Ang mga tao ni sa gobyerno. Grabe ganyan pagkakawata, no? Amo na may kapangawat sa flood control, may kapangawat sa mga yuda, sa mga scholarship, ne? Ang way talang makita, ining kinawatay man sa mga government owned and controlled corporations.
1: Systemic, abi ang kinawatay, Radyo Manuvi mo, halinto sa idalong, pakato si Babaw. Doon ang penalty di sa aton. Kung diokaradlawan bala, laalay to si Ban nga naso niya, kung mangawat ka, ut doon ang kamot imo nga kamot.
2: Probably mo, amunin nga pangawat mo sa idol, ang pinakahapos dakpon. Ining sa SSS nga ne? Hindi mo yung maklaim da kung hindi ka magkanto. Hindi mo maklaim da kung hindi ka magsubmit papilis.
1: Hindi may papilis kay sino to papilis.
2: Hindi mo maklaim kung hindi ka magpirma.
1: Di ano mambal ka mo nga sala?
2: Di kung osisaon mo, kumplito ang krimen. Yeah. Hindi lang kay pangawat.
1: Yeah.
2: Pamiki, dokumento.
1: Di forgery.
2: Identity theft. Hmm. Tanan klase krimen. Kung ako congressman niyo, bukaron ko ni. Di kung wala pas kongreso, pwede ni mabukad sa city council ta?
1: Yeah.
2: Pwede na mabukad sa sagunian panalawigan ta? Ba't sinong chairman na sa mga komite sa government affairs? Nga daw, pwede nila o si Sao ni
1: Busaidolo? Pwede gini, kung...
2: Kaya I'm sure kung maukay nila, nidamo pa ni Maguloa? Kay Councilor Sid Frey Cabalo, na Councilor sponsore be ka o si Sani.
1: Sige be.
2: Kay Mayo ni nga panugod kung ma-vice mayor ka. Tudman, yo.
1: Para
2: sa
1: nasa tawo. Sa
2: sanggunian panalawigan, bigatong itong mga prot sa bon board member. Iayuabi si board member uli distura be.
1: Pwede.
2: Na to pwede tanay mabuka do. Kay I'm sure damo-damo magluwa. Ti may klalagan ni Kuya Nagligad. Senior citizen. Malo ng pobre kay kinanglan niya man pobra-obra balay niya. Tiway naman sa trabaho, kay retired na gani. Sa ligan niya malang kwarta niya sa SSS. Tiyo pagkato niya sa SSS, di mo tabo,
1: ano?
2: May pending loan pa sa. Siling sa malam niya, ruwe man ang Kuya Kagi loan. Tiyo abin mo nung sabat sa SSS niya, ba ano? Sinalunan mo, lipat ka lang. Inbes nga lang tawo ng papeles, ginbalik pa sa imong burden.
1: Bilang-bilang.
2: Butang balon, may ginatago, gidi. May ginatago, gid. Te, kung wayang midjas ni Mano kita.
1: Way, may nakatuan, magkato sila dito, way may nasa sabat.
2: Way, ang baluari, anong nakbulan, balik-balik ko. And to think, retired pa, ng acting principal ang asawa, edukada. Oh. Nga makapamangkot sila.
1: Muna akong kaisang nag-agidis sa media. Itong in-mention ko ba itong nagkatuning isa kabarangay nga tigabarutak? Nag-message sa akong sa Sabado. Kaya ginmangkot ko gid, siling ko, ano tabo? Ano nang latest? Siling niya, sir, na-istorya na namon ang mga tao nga sang una. Ginabalik-balikan namon, hindi kami ka-istorya, kaya asta lang kami sa sekretary.
2: Te, kita mo?
1: Tiki nag-agid eh, siling ko mo na-istorya hon.
2: Te, pero tinga ang kinanglan pabi mag-agi sa radyo. Para nga makakuha sabat ang tao. Di ba? Kaya makmong tao, di ka kadto nga siya, balik-balik kami sa dar. Why na sila gana magkadto?
1: Why na magana magkadto? Hindi na magkadto sa dar?
2: Igo murahon, gali. Ang gatubang sila. Ang mga tao, yung nga tamara na yung mag-atinder sa kinanglanon sa tao.
1: Siling ko sino nga tubang?
2: Why managabuluin sweldo nila? Kung natindiron nila ang tao?
1: Ginatabu, nahambala na sila kung nasang matubang. Ay! Lata-lata nyo lang. Sili ko, hindi. Dapat ang atubangon nyo, ang head, ang nagapatigayon kung sino dira ang may concern. Di, Radyo Manuving, hambal niya, next week ko, no? Mabalik sila dito, na-istorya na nila, ginakomply lang nila mga requirements. Kita mo, nagmayo ang pamatyag sa mga tao.
2: Kaya mo na, kung may ginatubang nyo lang sa mayad ng tao, why na ni galawig ang sunggod sa tao sa gobyerno?
1: Pasapasa, dribble-dribble eh.
2: Pinahapos gajang ila pirme. Iningabahin.
1: Sa mga suki naton, mga karadyuman, kung may hypertension, ikaw, asthma, diabetes, arthritis, kag iban pa nga balatian, para gininisi mo. Makabinipiso ang imulawas kung ikaw nagatumar sa Dr. Pinoy Squalene. Ang Dr. Pinoy may 99.9% ka squalene nga mayara sang alkay glycerols nga nagapabakod sa immune system, mayara man ini sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas, nga nagabulig man ini panubo sang aton blood sugar level gani kontra ini diabetes. Mga karadyuman, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Tatak RMN.
2: Are naguluan no? GCIS may mareklamo man dio. Kilala ko di. Retired man nga seaman. Ya may nagloan sang iyang kalamite. Tapos ibabalik-balik kay i-check nila. Wala pa 1 week ginbalik na, na-clear na dayon. Oh. Te butang balon sa SSS ang sindikato?
1: Sa system nila. Ara sa ila.
2: Paano mabalik na yon ang account nga may loan? Kung hindi taga-SSS ang
1: imo?
2: Kung may nag-claim nga lang nga tao, mapatawag nila tubla uli ide? Kita mo gilang kinawatay ni. So, klaro na ni? Sige, bla. Kay pang-interviewon tani nga mga tao, bla, bo sa idol, para nga magsanag. Ayan, isugid tani sa mga dumadlagan, bala presidente, bla, para nga daw hamot kamusta mo.
1: Kaya gadasig mo na sila kung dumano-mano pa dalaga.
2: Last 9:25.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga masaloog poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
14: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Bang!

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kuktra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight. Gigan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
7: Tatak RMN.
8: Last 9:32. Yaring aton health news, Radio Man Joel Franco.
9: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
10: Ang makatul nga dulungan, masabing natugas sang dry skin, sobra akong kakulang sang earwax, allergy, sa kon minor nga infection kagay sang swimmer's ear. Mapagana ka ini pagi sa pagpasiguro nga mala ang dulungan, maggamit sang moisturizing drops kagay sang olive ukon mineral oil ukon pagbulong sang natunaan nga skin conditions. Hindi maggamit sang cotton swabs ukon buds, pins ukon anuman nga bagay bangod makatuga ini sang damage ukon infection sa aton dulungan. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Ang karanjuman sa mga tabalamantin nato ang kape. Ang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen. Amo ini ang kape nga nagapaputi sa aton panit kaya nagapabakol sa aton silingatulaan. Inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Gani sa mga tabalamantin nato, may kape ka na, gwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Tatak RMN.
11: Kaya dugay la buton ta siliga na mabarangay President Board Member Amalia Dibuque. Parte bala ni sa guidelines para nga ma-edukar ta mga kapitan. Ano dapat ang obrahon nila para nga ma-implementar sang maya dining proyekto nga ini nga ginatag sang national government parte sa 5 ka scholar kada barangay kaya, ang matagaan.
8: Kung itulin mo lang ni karon niya sa kapitan. Lain yang interpretation ni kapitan mo.
11: Aw.
8: Tapos ka gida.
11: Nanad na yung mga kapitan kay iba nabis pagka ignorante nila. Binilaya okay lang niya nga amon mo na ang pagdala sini. Pero kung masampulan ni sila ngay pangkuha ni sila kag magkalakasuhan, ambot kung maliliwat pa ni. Liputon tala ni kay after sini may problema pagid sa SSS ang gindangot diri sa aton. Pero sige na to ang pang-ukay dokumento subong ni Mr. Amiel Hinova.
8: Oh.
11: Ang ilang information officer or spokesperson. Okay, ari subong sa studio, tamay duwa kita ka mga bisita di. Huro-huro ginis laki na kiti feeling nila do kasala gid sang sabat kap nila
8: muna muna ang mga tawo nga way naman kadtuan pamatian tang ilang mga reklamo ra juman
11: sige palapit-lapit ang microphone sa baba ha mama yung aga
12: mayong aga sir
11: ano ngalan mo gani
12: Jirelyn Susmiran
11: taga diin ka mo
12: Talong Adyan sir
11: okay ikaw ma'am ano ngalan
13: mo si Rosemary Superable taga Talong Adyan ma'am
11: okay mga nakapamana ka mo taga Santa Barbara pila na ka mo ka to ex-barangay nyo
12: 35 years na ko gid kinisipon kay 32 years na ang subang ko
11: ikaw ya ma'am
13: mga 25 years ang buro
11: si true intro taga Santa Barbara
8: natural
11: na okay ma'am anong natabo sugiri bi kami anong natabo sa inyo parte ni sa scholarship man eh sige ma'am ikaw
13: ako hamba na hindi ko na ako qualified kay sa private ko no kag 4 piece ako.
11: Private kag 4 piece.
13: Sa private ko nung bata ko nag-isip
11: na. Tay nakita niyo yung guidelines, ipakita niya sa inyo.
13: Why?
11: Okay.
13: Pwede na gamba kami nga nabasa naman sa guidelines nga pasok man kami dapat.
11: Dapat
13: na hindi ko no kay 4 piece.
11: 4 piece.
13: Kag sa private.
11: Okay, kag sa private.
13: Dapat ang priority ko no public lang.
11: Tay clarify ta na karon kung sa na. Pero may nabalaan ka mo nga napilian na si kapitan?
13: Oo, yun may malanang
11: kapatid. Ano to, may purpose to sila, wala?
12: May ara, sir. Ako naglantaw to kang lista. Kisakaan ko sa barangay hall. Ambal ko sa amon nga
11: sekretary.
12: Ambal ko palantaw ako kang ngalan, kang bata nga gindalang lista ni Kap. Te may nakita man ko to, ang nakita ko ang bata ni Treasurer.
11: Okay.
12: Ang bata ni Kagawad.
11: Ah, sadyal.
12: Te ang hampamangkot ko, ang bata ni Treasurer, nagawbra sa munisipyo ang asawa, Treasurer ang bana, isa man ang iya bata. Kayang-kaya na ra i-gastuhan ang bata na?
11: May obra ang asawa ni Treasurer sa munisipyo, empleyado.
12: Regular
11: o kung job hire?
12: Regular.
11: Okay, dugay naman.
12: Dugay na.
11: Public knowledge na sa barangay nyo, balana, nag-obra sa munisipyo.
12: Oo.
11: Si Treasurer, di siyempre, Treasurer siya. Isa lang bata niya.
12: Isa lang bata niya.
11: Di yung iskwila ang bata niya?
12: Sa Lambunaw lang man, kay siyempre...
11: West, public?
12: Public lang.
11: Okay. Okay, pero ang inyo punto, ngati kung... Hindi pwede ang purpose nga pigado. Hindi ka man ka purpose kundi ka pigado.
8: Di natural eh. May work, may trabaho sila yan.
11: Pero pwede ang may trabaho. Daw mo nang inyo nga concern. Kag bata pa sa Treasurer. Ang kagawad yan.
12: Ang kagawad, duwa naman ang nakagraduate siya sa college.
11: Hindi na pwede.
12: Ikaw ang priority.
8: May abroad pa sa.
11: Ang isa. Ay, isa dyan lang. Di kung abroad meaning, kag-graduate na, muna nakagraduate ang abroad. So may professional na.
8: Di, may professional na eh. May professional na eh.
11: Kag may obra pa.
8: Yeah.
12: Kaya ako, sir, concern ko, may college ako, naman ano ko, may college kung graduate isa.
11: Okay.
12: Pero kaso, nag-concern ako, kayo nga ah, anda to may graduate man nga college. Tapos ang si Treasurer, ang bata, yeah, isa man ang kabilog, may obra man ang anang asawa sa munisipyo, ana Treasurer man sa barangay.
8: Pero pila na kabilog ang ginakita nyo ng listahan?
12: Lima
8: lang.
11: Ang tatlo ay kami question
12: ang
11: to.
12: Ang isa, purpose, okay ka na kan, wala na problema.
11: Ang isa to, purpose.
8: Purpose man.
11: O tinga sa iya, ang balon nga kay purpose, hindi sa pwede. Ika ba isang balon, i-nullify niya kung sa
8: kuka. Uy, check niya eh.
11: Okay, ano pag ang isa?
12: Tapos ang isa, may nakagraduate man to college ang Magurangya.
11: Hindi na pwede.
12: Ika mo gani.
11: Ano pag ang isa?
12: Tapos ang isa nga to, balid, kung sa ako nang pag-isip, hindi man to dapat nagkakabagay nga tagaan, kay hindi man to na kuwan sa barangay, gin nga dyan, gin nag natawo. Kang uriirang man sanda nag-istargi sa barangay.
11: Tigalin kayo ang definition, abi residente.
12: Oo, pwede. Mga residente.
11: Bisan way na matawo, para sa inyo, blan, di ka mo tagadira, nakapamanam lang ka mo, pero magamon na mo kadugay, residente na ka mo. Pero ang imo, ya, why ka niya question kung hindi kaya madala,
12: kaya
11: hindi ka qualified, pero nga ang parihas man sa imong hindi qualified, gin-qualify man ni Kap. Amo ni imo punto.
12: Amo na akong punto.
11: May kontra na ikmo ni Kap, hindi?
12: Wala man.
11: Kagi ka inkwentro si Ilas Barangay, why?
12: Nakagi kami, pero ilain man ta na dyan aplastada, sir, ang ginakuan.
11: Hindi man
12: yung politika
11: ang imo.
12: Hindi ka na politika ang ginagamit ko. Kaya
11: ka man
12: nandang
11: magbuliwat siya?
12: Why?
11: Okay. Pirde ka kay Kap. Pirde?
12: Why ko, sir?
11: Why ka man yung mabungo? Lain yung grupo, ah.
12: Hindi, basta nga ako nang tanapunto nga ang para sa kabataan, tanang ang insakto lang ang patakaran ang itao.
11: Okay, bisan kontranay ka mo, pero hindi man yung away niyong ginaistugan ka din.
12: Lain man tanang.
11: Ang matuod nga
12: ang kamatuuran.
11: Imo, ma'am, amula na, kuno kay private ka, bata mo, kagpurpe, saan ba na mo nobra?
13: Liburero.
11: Palapit ang mic.
13: Liburero lang.
8: Liburero.
11: Ikaw, nobra mo?
13: Kung ano lang dyan, kung maginatawagan na kan mo, braga o panglabang, panglimpyo.
11: Remedyo general. Okay.
8: Para sa?
11: Pilak bilog bata mo?
13: Lima.
11: Ikapilaning ginapangayuan mo, Tani, Bulik?
13: Ikaduwa kay ang subang ko, PWD.
11: Kag ang PWD
13: isa, pagin? Duwa, may duwa ako kat PWD.
11: Ang kapagawa mo. So wala gadya professional sa inyo?
8: Wala pa.
11: So sa inyo nga duha, ma'am, amo ni siguro iya ang qualified, no? Pero depende pa na karon.
8: Yeah.
11: Kay pamangkot ta kay board member di Buke. Beno gin man ang sa guidelines.
8: Ara sa sa ara sa aton nga linya si
11: sige,
8: board
11: sige.
8: Member di Buke.
11: Board, mayong aga.
5: Hello, mayong aga, Rajuman Novi and Rajuman Reagan.
11: Ma'am, may nanawagi kami sa imo kay may duha ni nagkadto from Santa Barbara. Gusto lang nila ma-clarify la ma'am kung ano ang requirements gid. Or qualification sang pwede maka-avail sining lima ka scholar kada barangay bla nga tagaan sang cash assistance sa aton gobyerno. May ara na kamo sini ma'am?
5: Well, may ara gid man kita guidelines, we've posted it already, we've sent it to the group chats of our barangay officials. Pero ang aton abi guidelines very vague, it only stated na the poorest of the poor, i-prioritize naton. First of all, i-prioritize naton ang incoming fourth year.
14: Mm-hmm.
5: Second, ang poorest of the poor nga mga incoming fourth year, or kag ang mga pamilya nga wala pasang college graduate.
11: Okay. So, pamilya nga wala college graduate, specific na iya. Tapos, poorest of the poor. Ang away ni ma'am kisang poorest of the poor. Ang purpose beneficiary sa board, siyempre hindi naka-purpose kundi na
8: kundi,
11: poor.
8: Kundi poor eh. Di ba?
11: So, pwede sila maklasify sa imo pagka-insindi nga poorest of the poor?
5: Yes, unfortunately, ang guidelines, no, kami sa Provincial Liga, kagang nabaton man sa aton mga barangay officials, amulang ina ang guidelines nga nabaton natun.
14: Okay.
5: So, that is very vague, di ba? Amun yung nag-start sa ano kay sa start confusion kag inaasunggudanay sa barangay pero unfortunately those were the only guidelines that was given to us.
11: Okay. So may plano pa ka mo i-clarify ni or do klaro naman eh kay poorest of the poor man lang
8: D-O-A.
11: Kag wala may graduate sa pamilya kag incoming fourth year. Do okay naman ni ma'am di ba? Wala naman problema kung sakto lang pag-implement.
8: Pero board ba ipasimple ko balikan ko lang poorest of the poor. Ga-agree ka nga ang ining four piece. Membro sila sa poorest of the poor, board member di Buke, kaya yung purpose na gani sila?
5: Oo, part na sila. And di ba may mga before ka ma-applyan sa maagrihan na mag-ano, na maging part sa four-piece, may mga deliberation man na pagka-DSW.
11: Kagway man gani, ma'am, mabutang kung four-piece beneficiaries ka, disqualified ka. Why man yung na-mention sa guidelines, di ba?
5: Wala. Muna ang akon niya subong. It's very vague ang aton nga guidelines nga ginhatag halin sa babaw.
8: Abi mo ma'am, tutuod lang grabing inaway ma'am sa barangay. Tutuod lang siguro kalabot.
11: Ang isa mo to ka kapitan sa Barutak board nabidyuhan sabot nakita mo na. Ang iyaya ko no nga bulukan kultura sa ato ni kurok balaslan na niya kung may din ka may balaslan mo nang unahon mo. Duwa ini sa guidelines di ba?
5: Unfortunately, you know, may ara gid nga hindi naton makontrolar nga mga pag-isip, no? Pero kitaya sa Provincial Liga, wala gid kitaya unta. Grabe ang amon nga information drive, ang amon nga pag-reply sa mga queries sa aton mga barangay officials, sa ILA staff, sa mga pumuluyo. Umpisa nag-abot ini ang scholarship program, wala untat ang messages nga ginabaton. And you know, as I've said sa last interview naton, tama ini kabudlay nga tama ini kabudlay sa amon yung mga barangay officials kay as amo na you guys have mentioned yung umpisa ng sunggudanay pero may so dapat ikaw nga barangay official kabalo ka man how to take control and how to get mo i-take mo advantage na ipainsindi sa mga pumuluyo nga wala man kita diri may maubra kay lima lang ang pwede naton piliyon.
11: Pero ma'am, kung may mga question sila bi kay do unfair gid no kay hindi man niya mabali ang ibang nga kapitan sa ilaman niya irrational nga selection or decision, anong pwede maubra sa tao di nang grievance sa option ta sini nga maka-complain sila?
5: Well, we have our Facebook page open na ginabasa na namon tanan and then we are taking note already. Tapos ginaistorya namon ang Liga President.
14: Okay.
5: Actually, subong nga aga mapakadto ako subong sa amon emergency meeting ang mga Liga Presidents to address those concerns nga nabato namon through social media, through panawag. So, isa-isa ko na namon kung paano ina natun masolbar or paano natin mapainsindi sa pumuluyo kung sa kapitan.
14: Okay.
8: Ipalabot ko na lang ni ma'am, isa na lang, no? Muna ganing ambal natin, 20,000 para sa lima. Pero may mga barangay kami nga nabatian nga ang ilang tintagaan kung 40 kabilog
11: divide nila.
8: Gin-divide nila ang 100,000 sa 40.
11: Pero lima lang mapirma.
8: Pero lima lang ang mapirma para everybody happy.
14: Di
8: ba do na defeat natin ang purpose natin sa board?
5: Well, among ina, again, depende na sa kada barangay official how they handle this situation. Okay, kabudlay man ini sa sitwasyon sa barangay captain mo. Siguro ang iban, amuna ang nakita nila nga solusyon as long as all of the students agreed kag okay sila sa amo ina nga plastada. So I don't see any problem sa akong ang pag-istoryahan ay nila okay.
11: Alright.
8: Kaya tiwa yung mga guidelines. Eh.
11: So, ining nagkanto ni Samo, ni advice na lang namo ni ma-message sa inyong Facebook page sa Board Amalia.
5: Oo, or diretso siya kay Liga President sa Santa Barbara. Kay SB member or Liga President Larry Diatras. Pwede man siya kapanawag kay Press Larry kung panugin ng iyang ano para mabalaan man sa Liga President kag kami kung ano gid ang natabo sa ila barangay.
11: Okay. Sige. Board, thank you.
8: Board, salamat, salamat.
5: Thank you.
7: Tatak RMN.
11: So kadto ka mo kanu kay Liga President Larry Diatras, idangop nyo na ang reklamo nyo or message ka mo kay Board Member Dibuque. Pero mas mayo kung dito.
8: Dito kay, na lang
11: para
8: kay...
11: Para sa Santa Barbara, mas matatapan ka mo.
8: Kaya valid man naman. Like ini...
11: Ang imo, ma'am, wala na niya chance. Basta imo, ya kung hindi ka, nga ang ibang tuya, huo. Nga parehas man lang ka mo. So klaro ning imo, ma'am, wala kaya sang professional sa pamilya, kagpuris of the poor ka kay poor peace beneficiary.
8: Eh, sure na yan.
11: Okay.
8: Dapat tara ka.
11: Ang kay Kaptoya, damo sa nakagraduate na sa pamilya nila, ginpasulod niya pa. Bata pa sang tresurer, kagbata sang barangay kagawad.
8: Ewan na yung barangay kagawad. Sadya.
11: Sadya lang. Tiyan mo na brown nyo.
12: Kaya wala okay. Yung problema, sir, kung ginpatawag kami ng mga nanay, be.
8: Oo, mapos mo. Mapos mo lang na istoryo.
12: Oo, istoryahan naman. Pero
11: atol na ni, sa tutula ko bing kapitan nyo. Patawag ta kamo tanan pilak mo bilog be 20 te lima lang din kwaon di kuya gusto nga tulungaon sa lima ni as 20 ni kay it defeats the purpose no ang purpose na nga ang 20 mil matagid sa tao nga deserving pero kay lima lang ni so ang best 5 no ang deserving 5 nga top gida mo na kung paano ta na mapili amo ning istoryanta subong kung may iban pagid ya gagot-got after sine hindi na naakon, guro problema. Kung kapitan ko, basta samtang kapili ta de, are ka mo de, tudlo nyo kung ano ang rason nga do, hindi misa. Hasta nga makakamapta sa limagid, okay ka mo sina, kung ako abing kapitan.
12: Amo na yung chakto daan.
11: Oo, tingay kapta na, why?
12: Why,
11: tanan, nag-imo lang tanan lista da yun. Why ka mo ging patawag?
12: Okay. Ah, ang kagawad ba yung sugo nga malibot ka mo kung sino yung
8: takbog. Nabalaan nyo lang yan, may ginlista na.
13: May ginlista
11: na. Anong aran kakapitan nyo gani?
12: Edsel Sumayo.
11: Nakay si Kap, no? Oh. Edsel, pila na edad ni Kapitan? 50, 60s?
12: 52 or 53.
11: Bata pa. Magulang pa mo kay Kap gani, no?
12: Two.
11: Oo, do. Manghod nyo na lang na si Kapitan. Ti, ano ambal nyo sa siling niya mareklamo ka mo?
12: Ginagambal kami pag istoryanay na munto ngayon do. Tatlo kami kaya nang istorya kay Kap mo. Ti, ambal na mo mareklamo kami Kap eh. Doon na reklamo ka mo to ah.
11: Ti, mayad man kayo nagreklamo ka mo. Ti, dalawin nyo to kay Liga President Diatras. Okay.
12: Sige.
11: Sige? Sige? Okay, thank you.
8: Okay, thank you, thank you.
11: At least, klaro na ang guidelines. Ang mulang gina niya.
8: Simple yung guidelines.
11: Wala sang nakagraduate college. Oh,
8: poorest of the poor.
11: Tingin mo to yung pinili ni Kapin may nakagraduate. Hindi, poorest of the poor. Kaya gaubra ganun sa munisipyo. May abroad pa.
8: Paano ka? Tingin yun ang poorest of the poor. Yara, Jumanovi. Basta ara ka sa four piece.
11: Ikaw ang poor eh.
8: Poor ka eh!
11: Kaya tinabalidate na sila nga sila ng imol mo amo na ganigaan sila bulig. Oh. Sige. Unless ging klaro sa gobyerno nga kaisa ka lang magabel sa bulig sa gobyerno. Aray ya. Pero why na naminson eh? Okay. Sige. Thank you, kida.
7: Tatak RMN.
11: May isog ni mga inanak ni Martin Delgado.
8: Gagin ko yun eh. Dragon wa
11: purpose
8: wala man siya diyan ni Kap. Agi pagibato lang nila dragon ginwagayway ang pinakadako nga bandira sa Pilipinas sa outside Manila.
11: Wa sila kabalo nga mga dugo ni Martin Delgado. Maribolusyon ni kundi masagang.
8: Ano sa
11: kanya?
8: Okay. Tingnan niyo.
11: Ay lani kay na pagsaka palang gapamati ko. Nga mapautwas lang tamon. No? Basta magmag-anay unod kamon nga bratsagon.
8: Eh, pautuwas na nila. Pero kay kapitan, o kasama kapitan nga gapamati, kung four-piece beneficiaries ka, siyempre pigaw, pigado ka eh. Kasi kapitan niya, so hindi pwede kay four-piece ka. Muna gani kapitan nga four-piece, kay pigado, may four-piece mo lang manggranon.
11: Luwas lang ko ng balon niya nga four-piece nga niya, piki nga four-piece. Pero kung piki nga four-piece, di nga aging palusot mo na.
8: Siling ko, kita mo damo, gini ni Radyo Manuvi. Kaya ti, sakto man to si Board Member Amalia. Siling niya, ti, wala manabi ka, vague manabi sang ilang rules. Ang guidelines, siling nga mo malang na, poorest of the poor, kagway pa sa may nakagraduate sa pamilya.
11: Actually, why gani ko ga-agree? Nga vague ang guideline. Ano ang vague sa ginambal? Wala may nakagraduate dapat. Kag poorest of the poor. Ano pang vague da? Wala sang vague.
8: Depende sa day, interpretasyon ni
11: Kap. Ako, talk sa mga kapitan. Kamu na yung vague da sa ila. Why isang vague di sa guidelines? And for all you know, ginpahapos gani na isang DBM, kagsang national government, para nga hindi na mabudlayan ang opisyalista. Pero biskan ginpahapos, amo man gyapon mga utok nyo.
8: Yang utok gini kapitan. Tumato sila, yaway rin yan, balanan namo niya.

0: Gatry man yan. Gatry man matagaan man sila. Eh, hindi mo manasala kung ang tatay mo treasurer, kaga ang tatay mo kagawan. Ang sala lang da, kung i-bend dalo mo. Nga balaan mo naging hindi pwede, pwede ihon gin. Maul overtime lang tagamay. Lipot lang ni Mark nga sa SSS bla. Although nag-a-roll na ni Subong kay na-coordinate na ni Prior, ginapang identify na Subong to ang record sa sulod sa SSS. Sino naglaigay ni sila nga kuno i-deliberate pa ni isang board?
1: Sus?
0: 6 months na nga balik-balik sa tao?
1: Board-board yung corona.
0: Kaya makmubuhi kay mo ya, pinatay kanila ya. Ari anay nga ton nga labs ko si Mother Earth Radyoman, Joylyn Paraonda.
2: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amnigan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagmintenar sang pampubliko nga kasilyas. Sunod sa World Health Organization, ang indi safe nga sanitation kag indi maayo nga hygiene nagadugang sa paglaptas sa mga balatian kag kontaminasyon sa mga water sources. Ini ang rason nga dapat naton ipabilin nga matinlo ang natumod nga mga pampubliko nga kasilyas kag magbutang sang basurahan diri. Paagi sa ini nga tikang, maprotehiran naton ang aton komunidad, makakonserve kita sang tinlo nga tubig kag makahimo sang mas healthy nga environment para sa tanan. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Joylyn Tamayo para Onda. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Mga Radyoman, mainom kita sa Klinika D3 Bio. Mayara sa medium chain triglycerides nga nagapafit, nagaparilag sa atong lawas. Mayara man sa sang virgin coconut oil nga nagaprotect sa aton sa mga balatian kag viruses nga nagasulod sa atong lawas. Agul mapunggan ang balatian. Gani sa mga tampalamati na aton food supplement ni Dr. Ramil Oy, aprobado sa FDA. Mga Radyoman, inom kita sa Klinika D3 Bio.
3: Tatak RMN.
0: Ang sa SSS i-reschedule tabla buwas aga pa. Pero gahulag na Subong ang pag-verify sa mga records sa mga insiders na to sa SSS. Retired teacher ning wife niya, kag siya barangay kagawad. Pero ginpatay sa iya sang SSS, may nag-claim to sang burial benefits niya. Pero dyanay ka sa tanan nga mga gusto makigbahin sa RMN Freedom Run. Ngaiwato na ton sa June 12, 2026. May extra kitang preparasyon dapat. Kay may 20 kilometer, may 10 kilometer, 5 kilometer, kag 3 kilometer. So malawig-lawig maning ang dalalago nun. Pero sa piyak sang tanan, may kinanglan ka nga preparahan. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang alaksan sang una, extra galing na. Ang bagong alaksan extra. Ano ka extra? Sa Subong, 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Gani gin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibalaan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani sa mga runners, yari na ang pambato ta kag preparasyon sa palanakit sang lawas tapos ang dalagan. Mag-new Alaksan Extra.
3: Tatak RMN.
0: Okay, ready na ang mga runners mo, Busaydol?
1: Ah, reading, ready na.
0: May padugang ko to 5 pagid nga ma-join, Busaydol. Wow. Courtesy sa mga supporters, ta.
1: Thank you, kid.
0: Te, namin eh, kay may mga pa-premyo kita. Sa 20 kilometer, may ara sang winner sa laki kagbayi, ang top 3 finishers. 7,
1: 5,

0: 3,000.
1: Mm.
0: Sa 10 kilometer, 5,000 kag 2,000.
1: Yes.
0: No? Kag sa 5 kag 3 kilometers, t-shirt, medal, kag siyempre pamahaw.
1: Aruskal,
0: pero ang sa 10 kag 20, may t-shirt, may medal, may loot bag, kag pamahaw.
1: Yes.
0: Ang pamahaw, hindi inordinaryo. May aros kaldo, may cup ising, pansit mulo,
1: may ice cream,
0: may sorbete ice cream, may ara pa sang ano to gani,
1: may mga
0: tinanok
1: saging.
0: Nga saging, kag kamote, kag madamo pa. Kay siging sinulod subong sang gusto mag-sponsor.
1: Oh, thank you,
0: kay samtang kay lapit na mo niyang tripping.
1: Kaya mo gin man ay ang gusto sa iban.
0: On top sin eh, may special price pagid sa LGBTQ nga mag-intra.
1: Mas kanami.
0: Nga feel niya lang niya, hindi lang kay dalagan mapaduding sa iya sang best in costume niya. So hingagaw na. No, sa mga interesado, i-check niyo ang Facebook page ta, nakapin to top, una-una ginasapos na mon.
1: Yeah.
0: May QR code ta da. Pero kung gusto nyo pag-eat nga maghapos sa inyo, kadto ka mo sa second floor sa Mary Mart Mall. Pangitaan nyo lang papurma, butik. Kaya pwede ka mo to kaparehistro.
2: Tatak on
1: bago kita nga magtakop mga karadyuman kung vitamin C, mag-mighty C, alkaline di kalidad, and effective nga vitamin C, manamin ni sa imo nga sipon o buhinan na trangkaso nyo mo niya given pangabaratian, huwag ka sulab. Ang imo nga sulok-sulok kay alkaline siya, updan natin mga karadyuman sa nagabulig parang hindi kita maigo sa constipation, matiga nga pabuna, and 3 to 4 days nga hindi ikaw kapamuhin, sigurado nga delikado ang atong siringag kolon. Gani mga karadyuman, inom kita super fiber, 30 minutes bago kita magpaniyapon or before kita magtulog, o kung aga, ara ka man sa balay nyo, huwag ka mong kantuan, inom ka super fiber para sa inyo nga maayo nga pagpamuhin.
2: Tatak RMN.
0: Kag siyempre, new and advanced super plus non-super plus capsule. Pwersa sang guyabano mangustin kag malunggay, new and improved, no? Ang non-super plus. Kapabakod immune system, kapalikaw sa aton kabalatian, kapabakod sa aton resistensya, sa matag-adlaw na aton nga hilikuton. Mag-aaway sa mga virus kag bakterya nga nag-aigo sa lawas ng tao. Available na sa inyo suki nga mga butika, non-super plus.
2: Tatak RMN.
0: Kag siyempre, prostate health. Kag panami sang intimasi sa mag-asawa ka magnubya. Yari na ang aton ginapabugal sa inyo. Nga makabulig nga kape sa inyo. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Kontra pag hubag sang imo prostate. Pagtiga kag pila kadlaw base kung magtumor siya, mahulog sa kanser. Gani, para protektado, ipagi na sa kape ang daily protection mo. Mag-Megaman Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
0: Ayos ka na, busay doon.
1: Kita na, kita buwas.
0: Radio Man, Novi Guazo.
1: Radio Man, Regan Arlos.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community.
5: Community
4: Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
6: Nods, Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O base, kaagi kabla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad, bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ni ihi. Kag natural, partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bango din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
5: Mega Man
6: Herbal Capsule!
5: Herbal Capsule.
6: Utoy. putoy.
7: Ahay,
6: bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanan. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Huligaw tweetong katali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sabaylo, abo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Megaman, Herbal Capsule. 30 minutos ang partner. Yara na ang palating. Megaman, Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Nuns, Lemon Oil. Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infeksyon. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malap nante man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Nuns, Lemon Oil. Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang labok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. E, kay ini, mosquito repellent. Nuns Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nuns Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nuns Corn Coffee. Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out, sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner. Nuns Corn Coffee. Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo. Nuns Corn Coffee. Ang nami pagit sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nuns Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Megaman Cold Coffee Mix. Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megaman Cold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina. Megaman Cold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Megaman Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500!
9: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang minagasap bol, kagdaw medyo minag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang tulo ka bilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-duwa ka kapsul, yung pagka-ubos ko sir, may alibyo git, subong gimintinance ko nag-exer ka na minamit, nag-it sa akong nga mata.
2: TTX 500!
11: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod tayo sa nakarong nga diskasyon, aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
12: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
11: Oo, choice.
12: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinunod yung dako dyan. May tani kong nakaano, DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
11: Correct.
12: Ang problema, huwag pag igakaunutan. Huwag igakaunutan, huwag igakaunutas. Tapos, huwag pag-inom DTX 500 by TCD. Dako yan eh.
11: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sa buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
12: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
11: Mm-hmm.
12: Taas imo triglyceride. ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa dito X500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
7: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500. So, kung ga DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaya ang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
12: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Oh, ang atabo, Sir GP, sigi bubo sa insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang kaon, na-stress imo pancreas, igubay. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Kung sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, di bakal mo na kaon, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agon di matamaan gamit sa cellulas ang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon din, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
11: Gusto.
12: Kung maumpawan pa.
11: Oo.
12: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na siya sa nagkakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress, ng katabo na free radicals ng among kapag-uba sa pangkreas, man-neutralize na Sir GP.
2: DTX 500!
13: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
14: 470.
13: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
14: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa aga, bali 2 times at
13: least. Bilang na lang imo nga blood sugar, sa last mga nagpa-check?
14: 160.
13: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mahabal mo sa ilo?
14: Inom ka mo sa DTX 500, kaya ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
15: Kausa.
2: Ari na ang RMN Freedom Run.
15: RMN Freedom Run.
2: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao, kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon, kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagkahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
15: RMN Freedom Run.
2: Tatak, RMN. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Ano ang ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
18: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
17: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
19: Ga-entra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
18: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga kalibot siya, gogo?
17: Kung hindi kamuluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay paliho kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
19: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintyendi ka? Ha? Ha?
17: Mang!
20: Ay, di amo kinayali ng gugmayaling. Hakamakin ang lahat, masunod ka lamang.
21: Ano ka
20: diba?
21: Na?
20: Oo, sometimes.
21: Love conquers all.
20: Oo.
21: Amo na galing,
20: pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
21: Gani man.
20: Kanugun.
21: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good ba lang future?
17: Kung ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kung ako, pahambalon! RMN DYHB, 710 Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, pahambalon!
22: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tig-anga plema, afford pa.
23: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
24: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
26: ECS. Life Extension, Vitamin D3.
27: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
26: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
28: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
29: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
28: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Super Fiber.
30: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
28: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
31: Life Extension Vitamin D3.
28: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga makatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
31: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
28: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
1: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa nga ako nabalatean.
0: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatian.
3: Alas 10:17.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Cordero. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may D3.
4: D3 Bio.
3: DTX 500.
5: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
3: Mighty C,
2: mabaka mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio.
4: Yung may Visio,
3: ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika. DTX
9: 500. Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
6: Ano sa una ang imo?
4: Blood pressure.
9: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.

0: Hello, maayong adlaw sa atong tanan-tanan. Kalma lang ko no kay ambas na kilala ko, kalma lang kay init ko sa shampoo. Kabunya mo naman itong babala pilas! No, gaya mo kuya Delilah. Ang importante buhi! Ang magandang ijopong, importante buhi. Han, bis ka naman kinano, importante buhi. Kaya inom to, big kaon, pahuway. Kaya ang stress, hindi. Kinayama, anong, good life mo lang stress. Pero hindi kita bala sa stress, especially kung kapangita ka kita kwarta. Han, ano man ako na damo, kwarta ko, tumba ka naman, wala pilas. Han, tandaan nyo na. Kag kung wala kang kapamati sa kung ako pambalon, na muna siyang sikreto sa life mo. Kwa gyapon ba? Pag! Ari no, hindi ko magpadugayon pa ang sulat ni Hara. Ang ataga natin sang pagtamod. Hara! Hala! Dirada!
1: Mayang adlaw lang sa inyo, tanan. Tawagan nyo lang ko sa ngalan nga, Hara. Abin nyo balado, hindi na ko kay balos ang buhaton ko. Ano kay kapilian, gidbala sa ako na? Bisa nang ginikanan ko, gaugtas na sa akon. Gusto ko gidbi. Bisa hindi man guwapo, pero daw na plastar man blang itsura sa lalaki nga mapamana ko. Agun mang panyo na lang sa lubos, suguran ko na lang sa pagsaysay ang tanan. Bawa. Ah. Grabing ilong niya ba? Di ano na lang galit ko makabata kami. Pulos na lang ilong eh. Ako nga daan kita ko sang buhok sang ilong ko. Tapos ari naman niya. Grabe ang kahungag sang ilong niya, ho. Inablang ko mapus niya siya, blado matumba ka.
2: Grabe kitang himutan mo sa akon ba? Uti, sabton nga ko.
1: Eh, kwan, curious lang ko.
2: Nga ano?
1: Pinoy kagid, no?
2: Ha?
1: Hindi ako matingala.
2: Ha? Nga man?
1: Eh, pariyo kita eh. Kay te ang mga ilong, tabala Pinoy nga Pinoy, oh. Te, ano na lang sa pilakadlo, kung makabata kita, ano na lang gali na, ha? Basip lang matabunan na siya sang ilong niya.
2: Gahaw!
1: Kay kung isang paw ang ilong mo, kag ang ilong ko, ati wala na. Pulos na lang ilong ang nawong sa mangin anak ta.
2: Ba? Ha?
1: Bastid ka na, ha?
2: Agay! Ano?

0: Manok ka?
1: Kwan, inang...
0: Hindi ka makambal? Isus ah, hindi na ako bali yahubin nga mag-amo ka na sa tubang ko. Pila na edad mo?
1: 35.
0: Pila na ginapangaluyan mo, Auntie Sakon?
1: Wala pa. Ikaw pa lang. Magpatay ka.
0: Patay ko? Sa banta mo patihan ko man ang ginambal mong ina. Kabalo na ko na iya. Diskarte mo na lang niya nga kuno, abi, do hindi ka makambal sa tubang ko. Kung makuha mo ko, tilipay ka, pero ako naman niya, ibi-ibi naman kuya eh, no?
1: Ginahigugma ko ikaw.
0: Pila na ka babaeng ginabalan mo, sina?
1: Ikaw pagid lang.
0: Kagpapatihon mo ako, sina? Huy, paing!
1: Rafael!
0: Ay, whatever, ah! Paing manda, o kung Rafael manda, o kung sino, manda nga Poncio Pilato. Hindi mo kuya madala sa diskarte mo. Sugiran ta ka, ha? Wala kuya makalabot sa mo sininga edad nga naglaonan lang ko. Kung nadala ko sa mga diskarte sa mga lalaki nga pariyo mo, ako pa? Pagyan mo na! Mambal ka pa nga ako palang din pangaluyagan mo? Kaginay gugma mo ko? Sus ah! Ari ay! Ang mambal ko lang sa imo ha? Pangita to sa babae nga intuon mo. Tagmadala mo, hindi ako. Okay?
1: Ayala. Give me chance man be. Please.
0: Ay wala na chance ah! Isa pa hindi to makatype. Ita to sa babae nga maintuan mo, madala mo sa into mo, okay? Go to hell.
1: Ma'am, di na kay katuan ko.
0: Ang na.

0: Ginbasted mo naman si Paeng.
1: Lang alang hindi, kayo lamang ko to sang luyag.
0: Ano kaya na pangita mo sa lalaki, how?
1: Eh, ano plastar man ba lang nawong ba naman?
0: Ha? Ay nga, ano pa ma-check mo kay Paeng? Do karton karakter?
1: Ma, ikaw man be. Rumansahon ka ni Paeng. Maganahan ka man. Inang daw pulos na lang dila ang makita mo sa iya. Maluyag ka to.
0: Nan, kay ang kapilian mo, Ged.
1: Ma, wala ko yung kapili, ah. Simple lang balang rason ko nga, aginbasted ko siya.
0: Nga, gani, anong rason mo? Kay si Paeng may tindog, may pungko, may talikod man.
1: Oo. Ara siya ang tanan nga posisyon, magluwas lang sa atubang.
0: Ay, kita mo lang ng babae nga iniho. Mapili kapag gidya. Nga pila ka adlaw bala, ara o, minopos ka na.
1: Ma'am!

0: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo. Paano magpaniwang? Eh wala na tayong exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pa lang pag inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nabuyon.
1: Ditribayo, ang Ditri. Ngamay BCO. BCO, ngamay Ditri. Ditribayo.
2: Check this.
3: Ditribayo, may lauric acid.
2: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm-hmm. Could clean your internal organs without converting pa lang
2: sa... Patsyon niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa tilay.
3: Ang malakihan niyo, gusto?
2: Wala na sa...
3: Why not sa
2: plain D3? Mm-hmm. Ara lang na sa D3Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm-hmm. Grabe, Sir Buino.
1: D3Bio!
2: Perdi ka na da. Plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw. Mm-hmm. Abot sa... Yan, patay ang kagaw, pagabot sa nai, patay ang mga bad bacteria. Pero why patay ang mag-istorya sa sulod? Sa imo lang digestive, system pa lang.
1: D3 Bio.
4: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
1: D3 Bio.
4: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
2: Parietal
4: cells. Or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
1: D3 Bio.
4: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride.
2: Mm-hmm.
4: Ang chloride, amunin siya ang
1: D3 Bio.
4: Gapanami sang imong digestion sa chan. Mm-hmm. Layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia.
2: Mm-hmm.
4: Plus, kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang.
1: D3 Bio.
4: Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
1: D3 Bio.
4: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
1: D3 Bio.
2: Wala na sa plain D3.
1: D3 Bio.
5: O si Rosita, Panluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makapulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may
2: D3. D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer.
4: Mm-hmm.
2: May cancer. Paano? It's true keto diet.
4: Mm-hmm.
2: Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, mm-hmm. ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
4: Mm-hmm. Same man sa inflammation. Oh,
2: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko yan magkaon. Mm-hmm. So wala na pagkaon ang cancer cells.
1: D3 Bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Mm-hmm. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi mo na makikita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to, kuway pagkaon, hindi man siya namin magkaon ketones, isang kasawa lang kuha, sa ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
6: Buhay ka na lipuhan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, tuon niya yung immune system, pabakulo niya para mag-fight sa,
4: sa cancer.
2: Sa cancer. Mm. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
3: Ang vitamin D3, ginaway niya
2: awayo
3: na
2: ang cancer.
3: Niya
2: ang cancer.
3: Okay. So, diin bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
2: Mas namigid yung, hindi wala na awayay, sir. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
1: D3 Bio.
2: True ketones of D3 Bio.
4: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
2: Pero kung, mas gadamo sila mo.
4: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato si imo immune system nga nag-alam.
1: D3 Bio.
4: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: At kung si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tumanagin ka malipaton, itry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalaga bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Magabuti ka.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
11: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok!
6: Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
12: Wala si Mom!
13: Don't worry, Dad's got this.
14: Wow, fries with dip!
15: Egg sandwich! And mac salad!
16: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
17: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold, kay nagulang akong nga ulcer.
18: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Southon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Southon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Southon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Southon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Southon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
4: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
7: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
8: Oras, tatak, alas 10:35.
9: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
1: That time check is brought to you by New Star. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
12: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
13: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, kidog-idog lang. Sa tunga,
16: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1!
21: Day, wala ma ko yung gapili sang gwapo, ah.
22: Wala ka na gapili sang gwapo? Pero ano-ano ang ginabuhat mo?
21: Ang akon ba lang yan, ha? Basi kung makakita ko sang pwede mapangatubang, pwede man mapatalikod.
22: Animal, wala na gapili pero nagahandom. Hoy, panumdumon mo nga hindi ka gwapa, Day. Hindi ka man damo kwarta, kag-ahaw ka man lang empleyada. Anong ginasaligan mo? Negosyo mo nga tubigan, ha?
21: Day.
22: Eh, amo ginang lagson sa nalaki sa imo, Day, ha? Mm. Pila gid ang makuha niya dira kon magpatol sa imo, ha? 300 ang adlaw.
21: Ah, basta, ah! Kung hindi man gid ko makakita sa lalaki nga pwede sa atubang, pwede man sa talikod, hindi na lang, eh. Hindi na lang ko yung mamana, eh.
22: Kaya lang.

0: amo ni gali kasubokon ikaw lang isa. Kabudlay mangita sa lalaki nga makaupod mo gid. Ay. Wala. May nagkakiayki ay nga. Nagapalapit sa ako no.
1: Ano pa gid ang kulang?
0: Ang pungko siya sa tupad ko.
1: Ano pa gid ang kulang? Ibisan wala ko mo, pero busog naman siya sa dila.
0: Kaila. Kaya lo. Ah, Higo. Higo.
1: Sino kaya?
0: Ayol na. Ay, Kwan. Natingala lang ko nga nagpungko ka di sa tupad ko ka maghibi. Naano ka? Ay, ang tiyabaw.
1: Ibayan ako sa nobyo ko. Ibayan niyo ko yan sa babae. Sakitan gid ko.
0: Ay, gali ka.
1: Oo, eh. Oh, ikaw ya. Nga doon nagalumaw-lumaman ang mga mata mo. Naano ka?
0: Ay, nga wala sa lalaki nga maluyag sa akon.
1: Uy?
0: Nahadlok ako nga. Muna sining edad ko, wala ko giyapon, nobyo.
1: Ay, tuod ka? Ah, amo na problema mo? Ahem, abi? Ah, naaabi hindi!
0: Ha? Nga, anong ginapanumdo mo?

0: Pre.
1: Ma'am, si Harry Galio, ano biyo ko?
0: Ano? Nabiyo mo?
1: Ay. Oo, oh. Oo, ma'am.
0: Ay, ang aling nga gagain eh, ho. Wala na gidaw.
1: Ma'am.
2: Ay, ano, hindi gusto si mamang muging.
0: Hoy, harabog tao. Na ano ka? Wala na gid, ha? Wala na gid?
1: Ma'am, ano man? Subong ko rin ni nabatsyagan, ma'am. Wala ko ni nabatsyagan sa mga lalaki ko ni kay Harry gid lang.
2: Kag wala ko man ini mabatsyagan sa ibang babae, kay Hara gid lang.
0: Ano? Oh. Isit!
1: Ma'am, madugay ng hulat ko. Ha? Pero si Harry ganing ginahigugma ko yan, ma'am.
2: Kag si Hara man ang ginahigugma ko.
0: Ano? Oh, no!
2: Yes!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Dr. Nelson Cadena. Sini naman nga adlaw aton maistoryahan ang nahanungod sa mga santons. Ano bala ang benepisyo sa santon para sa aton nga lawas?
2: Yes.
3: Ang Santon Plus Gold puno sa mga santon antioxidant nga ining mga santon, Doc Erwin, nga ara sa mangustin, may sobra 40 ka klase ini nga santon antioxidant nga ara dira sa mangustin. Kaya kada isa sa ila, may ara na sila ginabuligan sa aton nga lawas. For
2: yes.
3: Example, ang gama mangustin, nagapugong ina para hindi magdamo ang mga cancer cells sa aton nga lawas. May alpha mangustin. Madamo sila nga klase sa mga santon antioxidant, nga ara dira. Kag dugang pa, kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold, ma-improve ang imo digestion. Dugi ka matunawan. Pero may lang gasulabi mo sulok-sulok, nag-hapdi ang imong
2: acid.
3: May gina-atake kayo mo sa imong acid, acidic, ikaw ang klase ng tao. Santon Plus Gold, manamig gid sa imo. Kaya subong man, kung may problema ka sa pag-ihi, kung kisa mahapdi ang imong pag-ihi, silimun ba may mga burning sensation ka?
2: Yes.
3: Kung sa panahon ikaw mag-ihi, kaya kung kisa gasuffer ka sa urinary tract infection or UTI, Santon Plus Gold, may ara siya sa antibacterial and antiviral property nga nagabulig sa aton para patyon ang mga bakterya nga yara sa aton urinary tract, Dr. Erwin. Amo na nga, kung mangihi ikaw, kung naghapdi imong pagpangihi, silimod ako mainit imong pagpangihi, dumasakit ikaw mangihi, inom ka sang Santon Plus Gold kay ini nagabulig sa mga kauturan naton nga may mga problema sa urinary tract infection or UTI, Dr. Erwin.
2: Yes, no?
0: Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang nakanami, sinangaton nga Santon Plus Gold partner, ang isa sa mga super antioxidant nga makabulig man pakupos sa mga bukol-bukol, ara dira, no? May mga anti-inflammatory properties, mga nagahubag nga parte sa aton lawas, iya na amat-amaton pakupos bangod sang ginatawag naton nga super antioxidant nga mo ang Santons. Kag makabulig man na Doc Nelson nga makun controller ang mga may ara problema sa arthritis. Siyempre, ang arthritis nga problema, Doc Nelson, ga hubag inang ilang nga mga tuhod, ilang nga mga kasukasuan, kag makabulig apagi sa pag-inom sini, no? Ang pag-inom sang Santon Plus Gold, hindi lang ni siya isa lang kainuman, Doc Nelson, no? May ara ini siya 2 to 3 days nga saksisid nga inom ang iban gani makalabot sang sinimana depende sa pag-absorb sa imong lawas. Amo na nga ang Santon Phytochemicals nga yara sa Santon Plus Gold pinakamanami nga kombinasyon sa lima, Doc Nelson. Amo na, may anti-inflammatory, may antibacterial kag iban pa, Doc Nelson.
3: Yes, Doc Erwin. So, muna ka nami sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya siyempre, obligid ninyo permis ang pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, Doc Erwin, pinakanami nga Vitamin C nga, ginaprotektoran niya ang imulawas nga hindi ka basta-basta ma-stroke kag ginabuligan niya nga hindi basta maglabo ang imo nga mata. Tungod ang Santon Vitamin C, isa ka Vitamin C, kag ang Vitamin C, isa na siya ka antioxidant, gi-axias antioxidant nga nagaprevent sang pagkaguba, pagkadamage sang mga selula sa aton lawas, Doc Erwin.
2: Yes, no, ang Santon Plus Vitamin C ara na na sa mga butika, Doc Nelson. And then para sa kampyon nga kombinasyon, Doc Nelson, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
9: RMN Freedom Run.
8: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao, kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa hindi ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon, kag healthy lifestyle, kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners, kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
9: RMN Freedom Run.
8: Tatak, RMN.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. For problema, kugid ang akong irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
15: Matatag sa mga butika.
13: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
17: Kag subong kanami sa akong paminsan.
13: Mighty
15: C! Mabaka sa mga butika.
13: GTX 500!
18: Si Edding Grace paglumutan.
19: Ako may sakit nga diabetes.
20: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
19: Duwa kapeses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
20: Wow! Subo.
19: Mabakal na kamo. Sa GTX 500, namigit ini sa aton nga lawas.
13: GTX 500! D3 Bio!
21: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
15: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
22: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
23: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta RightMed.
24: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
26: Oras, tatak, alas 10:50.
12: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit. Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
27: Kundoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
28: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Malo,
31: isa ka teacher.
30: Napatiyan ko yung

0: quality yan.
1: Amroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Amroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-angaplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number one!
10: Amo na natabo. Ay, ambot sa kadamo na sa lalaki nga nagpalapit kag nagpangaluyag sa akon, pero si Harry gilang nakapakumplito sang kabuhi ko. Kag wala na sang iban. Kag si Harry, amo man bala? Ganibala, nakabuda ah! Hala, hambalin niyo ni sila ay! Kamu nang bala sila kung kamu abing pambalon, Hara.
11: Ay, ay diba ka namin?
12: Nililang kita, nililang kita.
11: Diba,
12: Ling? Ay! Gayaan niyo kami.
10: Amo na yaling. Ang feelings mo ya, hindi mo ya bala ma, ano, bala,
12: madiktahan?
10: Oo, oh, correct. Kagdasonte, kung happy ka mo ya sa isa kag-isa, why not? Diba?
12: Kaya when it comes sa ginatawag na pagigugma, wala sang gender.
13: Why?
12: Basta ko magtimok-timok ang tagi puso mo kami.
13: Ego! Ego! Nga na ko pindosa. Ego nga pa na. Ah! Sadya.
10: As long nga nag-intindihan ay ka mga dua. Kay, diba? Kay sila, nang nakigrelasyon man to ang si Harry sa lalaki. Uh-oh. Pero hindi na siya happy.
12: Mm-hmm.
10: Di karon kay ang inang babae nga na damo man sa nagapangaluyag siya.
12: Uh-oh.
10: Pero hindi man siya happy.
12: Uh-oh.
10: Si Harry damo man sa nagapangaluyag pero wala man sa may naluyagan gid nga daw ina lang mapakasal gid sila nga daw maano maupod gid sila. Pero ako dito sa kay Harry nakabatsyag sa tuntun nga gugma. Tapos si Harry man dito man nakabatsyag sa tuntun nga gugma kay Hara.
12: Mm-hmm.
10: Oh, di ba? Tinadhana.
12: Ano gani factory ano na gani nawag sa gani?
10: Factory defect.
12: Factory reset.
10: Ah, okay.
12: Usa to sa TikTok mo.
10: Oo.
12: Kumbaga factory reset nagbalik sa pagkalalaki.
10: Di pero nang amo gyapon ang gawi sa lalaki.
12: Ang gawi isang
10: lalaki bala ang gawi bala ni Harry.
12: Oo.
10: Amo gyapon. Hindi na madula haw.
12: Hindi mo na pwede madula ya because it's natural na yan imo ya mo. I mean amo this is me.
10: Oh,
12: hindi ma pwede nga gusto ko magpili ko amo lang ko ni.
10: Pero tina. Wala na nagaabot sa imo nga life nga gusto mo pa sa lalaki.
12: Ara gidya eh, gaabot gidya. Kontrolon mo ya eh. Ipokrito ko naman guro magambal nga wala na gid totally. May ara.
10: Ah, okay.
12: Oh, pero depende naman sa imo nga self-control. Kaya daw, ay, I don't wanna lose control, but I think I... So, dara gid nga, ang temptasyon na mo.
10: Ah, okay.
12: Gaabot gid na iya. Kaya maabot gid na sa life nga may maara gid na iya nga may maabot nga testingan gid ka mo nga duwa. So, dapat mangin mabakod ka mo kag ipa-widen yung gid ang inyong paminsaron eh kis ang ibang din ng
10: oh damo be may mahambal bala do ma judge
12: oh hindi na sila dayon
10: ah.
12: Kay may ibang din nga gusto lang nila nga
10: duma
12: feed lang bala ang ilang fantasy pero hindi why ko ta naluyag sa iya galing kay dugalo duga pangita lang baka amo na bala pero tani I hope hindi lang na matabo sa iya sa ilang relationship pero gaabot kina yan.
10: Damo man ko nakakita nga si Ogie Diaz.
12: Ogie
10: Diaz, o diba? Nang duka namin, man sila relationship.
12: Oo.
10: Same.
12: Oo, Arnel Ignacio.
10: Oo.
12: Ay, I don't know, kasi kay Arnel, sila pa sang iyang nga.
10: Pero basta, kay, sa pag-intindihan na, inaling mo. Sa inyo na pag-istoryan na, yung aduwa. Kagang respeto niyo sa isa't isa.
12: Pero kisa, akala pala makakita sa babae nga nagabaton sa mga amos

0: siyempre, dira sa happy.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kahit di kung makaupod siya sa isa ka lalaki nga tuntuhon man lang sa... lalaki nga tunay, tuntuhon man lang siya, dira na lang ko.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba? Ang importante na nga, intindihan ay kami nga duwa.
1: Mm-mm.
0: May respeto kami sa isa kag isa.
1: Oo. Oh, oh.
0: San sa mag-upod ko sa isa ka lalaki nga, makatilaw man ako pero may sakit sa buot. Oh. Hindi, sakit sa sang kalawasan.
1: Straight siya tuod, pero...
0: Oo.
1: Gatiko man ang likod ko sa bakos.
0: Straight siya, pero gatiko niya likod. Gatiko ang kalawasan.
1: Sa sumbang.
0: Bukas tiguho niya, kuya. Na ano? Di ba? Oo, amo na ling.
1: Straight akong bala, pero lalaki, hindi ko naman straight likod ko.
0: Ang mga babae nila, Angeling, ang mga babae, ha, pampered mo lang sila, ya. Palanggaon mo lang sila, ya. Totoo ng pagpalangga.
1: Mm-hmm.
0: Hatagan mo lang sa mga... Pisa hindi na gani. Nga sobrang kwarta or ano. Mm-hmm. Palanggaon mo lang, gidya. Ang bayi, aling ya, tuntuod. Basta tarong lang
1: babae. Mo lang.
0: Anggaon mo lang. Na. Once nga nagainit ang ulo, ma.
1: Kalmahon mo.
0: Napulay-napulay ka lang,
1: ya. Oh, hindi mo lang mga akin
0: pa. Oo.
1: Nalurin ko na na.
0: Correct! Diba?
1: Oh, pero hindi ko ba, hindi ko ba naman master, pero...
0: pero te at least naka-learn ka.
1: Hindi siya pinabahe, mga... Ay! Uy!
0: Pero te at least naka-learn ka ba lang, ha?
1: Oo.
0: Ang mga babae, ang mga ginaya mo.
1: Mm-mm.
0: Kung kaisan, makibot ka lang yung galiwat ang ano sa babae.
1: Galabo. May alam na tayo mga duwa ka mo, gusto guti. Doon pili, duwa ka mo babae. Ito siya namaangga sa ako nga duwa.
0: Pero siyempre, may feeling lalaki.
1: Oo. Wala kami may mo.
0: Ang lalaki, ya, mo ginaya, pero may maangga.
1: Kasi nung masala mo, may angga, maangga. Pero kisa ako, ang babae, ang may sala.
0: Ayawan ka na.
1: Ang laki, ang lang partner ba, ang maangga.
0: Mapatika-tiga pa ng babae.
1: Nugaye, diba? Yun na kami, ha?
0: Mm-hmm. Ah, as long as happy sila, okay lang na.
1: Babae lang habang sa ibang nga tao?
0: Oo, babae da. Hindi ba na silang mga buwi? Di ba silang upod niyo pang buwi? Babae da, ah.
1: Tante, mali pa yun.
0: Correct.
1: Amen?
0: Amen.
1: Patay na papadala sa sulat rin sa tapalatuntunan.
0: Konako, pahambalon. Konako, pahambalon. Kung kamuman may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Broad Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
2: Oras tatak impunto alas 11.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami,
7: Angelina,
8: walang masama sa okay lang, pero sa start.

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na. May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
1: Ako kasi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatramba. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabiyanan. Ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, so I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kunang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwas ang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kun madugay nga tinion. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tawo nagakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga asuhalin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo sa respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatudan niyang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, City of Bachelor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar, prostate ko, subong, why na. Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sila, lantawon nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakail hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic brand. Yes, VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo. SM City Branch, ara sa Grand Floor near Food Court, Tagbacaro Branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church, kay sa Santa Barbara, yara lang sa Barangay Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Heavy duty katino sa kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
7: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong abalita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
15: And Dr.
16: Ito po si Dr. Bernie Ong.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
18: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon.
20: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. These symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta, right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: E3 Bio.
6: Ang E3.
4: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
4: Yung may E3.
6: TTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami ang DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: You may D3.
4: D3 Bio.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan ni Mantad, sang Tibyaw Antike, ang ataga natun sang kabuhi. Ang iya kasaysayan atun tiguluhan. Pagbaliskad sang paya. Diri sa atun palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Ma, sa tiingil si Papa. Nga, hindi siya upod pamahaw.
1: Kaya na, pagbugto, kogod magtigang. Mga alas 4 siguro ato. Nagbangon na si Papa ka nagpanaog sa balay. Hamba niya, pahalbo na niya ang karabaw. Kaya pagkasanaaw, marado na siya sa uman ni Chika, no?
0: Ah, wala kuya ka ba, tiyag ba?
1: Nami, pesang ragok mo mo. Tapos ang balay ko na matigang kung aga, para maanad ka man nga magbugtaw aga pa.
0: Oo ah. Basta pukawala ko bala ng tintin. Hmm. Kaya kakamurawan ko kung hindi pagpukawon.
2: Abi, paglami-lami ka mo kung nagkakaon ha. Kaya basikan malayid ka mo sa eskwilahan. Duha pa ka kilometros ang lakto ninyo. Gani hindi ka mo maglangay-langay kung nagagiho.
1: Toto, nunoy. Dali-dali ah, kung nagkakaon ka mo.
0: Ilan na lang ka timong bilin sa akong pinggan ah. Maubos ko na dayon.
3: Ang umanang hakon.
2: Ah, ari ng baro ninyo oh. Dungan ka mo karun kaon sa panyaga ha. Saluhay lang kamo kay gintingob ko ng balo ninyo nga tatlo. Tunga-tungao ninyo ang sudan, ha? Isa lang inikabilog nga pinirito nga oga.
1: Okay lang inanay, ha? Basta nasampaw lang sa sulod sang balunan. Bisa naman tikal ang nakaroon nga nagasamo sa kanoon ng kaunon, kuya. Iya na lang na ang duwa kamanghod ko ang uga. Okay na ako sinanay, ha? Isa pa, hindi man inasumod. Kay kahamot man sang linahob nga dahon sang saging, ang ibutos mo bala sa balo namon. Gana lang nakaroon ng awan panyaga, ya?
2: Ay, antos lang anay kita mga anak. Pasensya kami ni Papa ninyo, ha? Amulay ining masarangan namon nga ihatag sa inyo sa karon. Tinguhaan namon nga magtinad man ang pangabuhi naton.
1: Naintindihan namon, ina, ma. Hindi ka mo magkabalaka, ah. Hindi kami magpabaya sa amon pag-eskwela. Matutom kami sa amon pagtuon, agod sa pila ka-adlaw. Mahawas kita sa kapikaduhon, ma.
2: Tintin, anak.

0: Ay, pila pa ka tariyang nabilin nga doon ko ba? Madugayan ako tungod bungkag palang ini. Katigasan luta. Masaplot mo tungod sa karabaw tungod. Madalom sang turot ang lipya sa ngarado. Kadalag ko daan sang sulay. Nagawang ko ni tapos subong adlaw. Agod nga buwas, makasailo ako sa banto ni nung Leon. Ngadaan, makapila na siya nagtugon kay sawahon nga raduhon ko nung iyang bantod. Kay tamna niya inisang manikag latakan sang mais pag abot sa tigululan. Si sawahon ay han, nakakadto na sa ila. Manglaba ko no siya dito mo sa ila ni Manang Erlinda subong adlaw.
1: Bauti ka namin, no? Tirigay ko na
0: nato, Erneng. Ay, nung!
1: Ha?
0: Nung Leon, mayong adlaw.
1: Ano pa ngayon sa adlaw, Erneng? Tingin ko ba ang adlaw ko?
0: Nung Leon?
1: Hindi ba lang makapila na ako magayusay mo? Aradoon mo ang bantod ko? Nga wala mo ito gina-arado. Dirigay na garado sa bantod ka, no?
0: Nung Leon, kwan, hingagawon ko ni tapos sining adlaw, nung. Agud buhas, makasailo na ko dayon sa imo uma.
1: Kung ginuuna mo bing akong uma sa pag-arado ko, di mas bayo tani?
0: Pasensya ginong ha. Nahuya ko bi kay nung kano nga bayaan ko lang ning uma niya nga wala pa matapos arado, kay nabayaran niya na ko daan nung.
1: At nga ako, hindi ko bayad ako. Pilagi nang inbayad din sa imo, kay dublian ko na. Hikay ka sa kon. Wala na kurta sa panulok mo ako.
0: Nung Leon?
1: Gali ha. Matakwarta ka na gali subong Erneng. Kataasalupan mo ba? Patay kutom!
0: Nung Leon!

0: Oh, ari pa mga bayo ni panahon ay. Painon mo ina ha, kay pulos na puti. Basi bala kong malubaran, ina karon sang dikolor. Tapos kay sa iya.
1: Wala na dila sang nabili ng linda. Kay tingbon ko na lang sang kudo ang tanan niya puti. Agod nga, mapain ko kag isahon na lang karon kuso.
0: Wala na. Iupo na lang ang uniform sang kabataan. Papution mo gintudo ha. Dulaan mo ang mancha. Kaya hindi ako gusto nga nagasuksok ang kabataan ko sang higko nga bayo. Hindi na sila pareho sa kabataan, mga masoksok lang sa uget na nga bayo.
1: Oh, nang linda.
2: Nakakatubris, Bantad. Oh! Mahal niyo kayari ka di, Bantad?
1: Nung yun?
2: Grabe kung magastang bana mo eh. No? Daw sinuna kong magambal, dumakasarangid lao nga. Ahaw, arador man lang ganis ang umasang tao.
0: Ay nga ah. Ano na to, buhaw? Ano naman ang ginalisan ninyo sa magulang ko, Lon?
2: Ibaran niya ako ng arduhon ng luta ta. Kay may ginapakyaw pa sa kunong araduhon. Uy, ang balan mo na ganing bana mo, Mantad, ha? Nga tarungon niya kung kasabat-sabat sa sakon. Kay base ba lamang dulumang panulo ko, kag mapatay ko siya!
1: Nong Leon!

0: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Mmm, smells good.
8: Tikman natin.
9: Sarap! Yummy!
10: Everest Refrigerators.
7: Love?
10: Ano Everbest food mo in the world?
8: Of course! Yung ginawa natin together.
10: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
11: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS.
14: Supple Plus Gold.
15: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
14: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
17: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
19: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Supple Plus Gold.
21: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
14: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Char, FabCon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum sa bangon ng Char.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
25: Alas 11:31.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
0: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulag sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
0: Tatak, RMN.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Life extension, vitamin D3.
0: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ang stroke kung isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
27: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
28: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
26: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
27: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
28: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
26: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
29: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
30: Number 1!

0: Wala ah, wala nagtaas ang tingog ko. Siya lang yang nagsinggit sa akon kay Abinia, mapahog niya ako. Ginsulong niya ko sa umani nung kano samtang nag-aarado. Punta to niya ko arado kay papapalhino niya kuya sa iya uma. Wala ko pa ganin natapos aradong umani nung kano. Ikalain siya nga batasan nga ginbayaran ka tapos ang alaraduhon bayaan mo lang.
1: Eh, kung tani, wala mo na lang ginsabat. Nagsaka ko nung dugo niya kay ginsabat-sabat mo siya.
0: Ginpaathag ko malantani sa iya mo. Galing kiti, kakitid bisang utok niya ga. Ambot? Dagun pa siya sa bata nga gamay nga wala iniskwilahan kay hindi pa bastos batasan.
1: Ay, abiyos na inaaga. Ayuhin na lang ang bayang mo, agad nga wala nasanggam mo.
0: Ga?

0: Naku, galing ka, Phil. Patay, kid. Wala akong makabaka kay Ines ang aga. Tapos, kid. Ma-quiz si Ma'am. Ay, mangita ako diri sa notebook ko, ah. Basta kung may naipit pa ako diri. Ay, hello. Wala, kid. Ay, di na lang ko kura makuha quiz, ah. Mauyaman ko nga sa notebook ko yung ma-answer. Kaya wala ko yung papel.
1: Tintin, keep your notes na kay ma-quiz na kita. Mangunigo ka pa?
0: Hindi, ma'am. Nagapangita lang ko sa papel. Eh, wala na ko papel, ma'am.
1: Amo bala? Kuha din sa ako niya table. May one whole sheet of pad paper pa ako din eh. Dali, anak, kay masugod na kita long quiz.
0: Oo.

0: ka mo?
1: Ha, Cass girlie?
0: Ano nga, Cass? Hindi ako pagtawag nga, Cass, kaya wala ko yung nagkakabig sa inyo nga magpakaisa ta. Yucks! Kalamugo sa itsura niyo, mamariente ka mo sa akon!
1: May, girlie? Kwan, mapauli na ka mo? Masabay na lang kita? Para damo ta sa dalan? Kasadyabi kun upod tingob kita nga nagalakat pa uli?
0: Una lang ka mo! Hindi gani, paulihi lang ka mo kaya hindi kami mag-upod sa inyo. Kamangalaw ay sa inyo, pro. Do mga bata, kamusang ate?
1: Ano? Grabe ka naman kung makapanuya sa amon ba? Salig ka kay maayong pangabuhi ninyo. Amo nyo na lang kami sine. Do si Sino, kagit abing nga guwapa, kagalam.
0: Anong siling mo?
1: Ganyan gusto mo, ah! Please! Hindi ako maperde sa imo! Hindi mo madawag ako sa ko! Ilang paso kayo sa duta!

0: pasensya gid sa nahimo sang anak ko sa anak ninyo nang Erlinda nung Leon.
1: Ano nga pasensya? Kadamo sa bakiras ni Girlie. Madamo siya sang lagob kag bukol sa ulo. Tapos pasensyahan ko lang. Ay hindi pwede.
0: Eh nang hindi man ko tani hungod sang bata ko o galing ginunahan kuno ni Girlie. O ti nagbato man ang anak ko. Ginpangapin na lang niyan kaugalingon niya.
1: Hindi pangapin ang nakabo. Ginhungod niya. Mansuya ka mga daan sa pagkabuhi inaamon kaya di kami yan nagtinad. Kamuya, patay gutom sa gihapon. Sukton ko kamusin niya sa pagpabulong naman sa iya. Kung hindi ka mo makabayad, iakusarta ka mo!
0: Ano?

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni isang granular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami inauhal.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: Mag-DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
8: D3 Bio.
13: O si Karen, nadama mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Physio.
10: Ang Physio
12: gamay D3.
10: Babakal sa mga butika.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
8: D3 Bio.
15: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang 2 ka bulan niya pagpumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
12: Visio,
10: yung may D3.
12: Mabakas, mga butika.
8: Kargado!
16: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado!
5: MaxFit, kargado! Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: Oras tatak, alas 11.45.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap. Bangi sa sulit.
21: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride. Myra Cough. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
22: Talk, talk, talk, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics, patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay, agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
0: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
1: Mami, itigil ang drama.
0: Angeline,
1: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sikladong sarap, panalong panalo ka.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy, Pedraita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhag

0: Squadron Capsule. Subong na! Sample Plus Gold.
1: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangosteen at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in One na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangosteen at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santum Plus
7: Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in One na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
0: Santum Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santum Gold Coffee Mix.
0: Santum Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
0: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
0: Santum Plus Gold.
1: Si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santum Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akong arthritis.
0: Santum Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Santum Plus Gold.
2: Sa mga butika.

ang pagkaso sa ila ni Mantad? Ano ang matabo sa ila pag-arigluhanay? Mga pinalangga na mo niya mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan ni Mantad, sang Tibyaw Antike, nga aton gintiguluhan. Pagbaliskan sang paya, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.

0: Cherry Bubbly, the bubbly town.
1: Magnolia, feeling good, set up.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Ang mga taong may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Good morning, my dear plants.
5: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
4: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
9: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
16: Hey!

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: D3Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
3: Umbo!

0: hindi ina maayo. Nabudlayan ka nagid sa constipation pero hindi mo nagusto tani masakitan, pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Bye!

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oras tatak in punto alas 12.
1: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
1: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
5: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
12: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
15: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
16: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta, right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
2: Santo Plus
1: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santo Plus
1: Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1
1: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
2: Santo Plus
1: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santo Plus
1: Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1
1: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, rikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Gigan sa

0: Enjoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako galing si Bander. May lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
7: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong mga kabiyanan nga Lunes. Yari na kita sa petsa 25 na sa bulan naman sa Mayo 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginang tabok sa kadagatan, kaumahan, gagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Basta Visayas, welcome Philippines. Bilog na kalibutan ba sa mga internet na katutok na diri sa RMN Iloilo.
8: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan na ton sini mga suki, malin sa ton sini nga mga mapisan nga munguma sa ton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga na ton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers. Nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
7: Inyo kami mabatian sa CDCR 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
8: Inyo man makita na among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
7: Sa kinandano pa rin inyo mga biyan, mga amigo sa kangina na Master Kilabot, the grade of the whole universe. Basta laon, balok, agbinayaan ang pagabalan. Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy, Dolido.
8: And of course, ang akong sinayang partner ng Kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid iya, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito.
7: Kaginiang
8: Targetanay sa Udto.
7: Subong adlaw, Master Don, padayon nga mainit ang aton parahon, padayon nga maghalong sa pagsulay-sulay sa silak sang haring adlaw.
8: Yes, parekoy, mainit ang aton nga panahon, subong, hindi ka tener more than 10 minutes nga ara kasainitan, puwerte, gabiti ang igong sang init sa aton sini nga mga kalawasan. Halong-halong gid, especially sa mga utod naton nga may hypertension, inom gid tubig, hindi naton pag tagaan oportunidad ang high blood or hypertension nga magtukar sa aton sini nga lawas. Kay manti, kung mainit, nagapamalhas kita siyempre kay part ina, no? So dapat i-rehydrate naton ang kaugalingon naton, inom gid kita permiso ng tubig para nga ma-replenish ang mga nadula na itong tubig sa aton sini nga lawas.
7: Yes, mga kabiyanan na long-halong gid sa matagad na matanan, labi na gid sa aton ngayong lawas. Master Don, kapangamuyo kita sa pinapagid ka mga kabay pa nga may makuha nga buhi sa sining narumpag bala nga building, no, dito sa area sa Angeles City sa Pampanga. No, apat na diring patay kag 17 pang padayon nga ginapangita subong sa mga rescuer. Rumpagid yan, no?
8: So, ti, may rin na diri sa kapaltahan kay ginaubra pa lang parikoy ang either ang structural engineer o kung ang architect siya ni iti may diferensya giniya, no? Nga natumula, manlinog nga natabo siya ni parikoy, nga natumbagi din eh. So, structural problem ini basigin keynote blas ang kontraktor blay ang kwarta blao. No, instead nga amo ni kadako nga kabilya blas sundon tang DBWH amo lang ni kadako ang kabilya dataw
7: amo ginang masubo da Master Don dapat nga sa sini nga mga paghimo sa mga building hindi gid sad standard kay amo ni nga chimpo nga permi gid ang ginauyog yang Pilipinas mo.
8: Oo.
7: No, may bagyo kita, may mga grabe kita nga pagulan, may mga linog kita nga katabot iko mga pigaw lang ang structure mo sini rumpag Master Don. Ini siyam katapak bala ni nga building. Ang lain lang kay mano-mano pablang pagkuha sa mga narumpagan ining mga debris bala.
8: Oo.
7: Ahay, ang Pilipinas tama nagigkaimol, no? Amo na gini. Mano-mano lang, inabilang bayanihan type lang pasapasa. O kari isa kakop, ako pada, status konta.
8: Wala lang takabalo, pare ko yung agi na mano-mano nila. Kay base gamitan nila karon sa ngayon equipment.
7: Amo man ako, no?
8: Kay may mga tao sa idalo mo. May mga buhi to sa idalo. Nga ra dito sa karon sa may bayan sa nag-collapse nga building. So, base yung ginapangitaan nila, wave la kundiin, maagib la. No, pero I don't know, no. Hindi makita sagad sa amo sini but ang mga tao nga ra sa ground amo na nakaintindi. May ano kita, may bako, may mga ano dira nga mga heavy equipment pwede nila maubra na. As a matter of fact, nagkadto no ganito si MMDA chairman Nicolas Torres, Torre, no. Parikoy kay ambal ganis ang iban. Ngimuya nga area Metro Manila lang ara ka dimo. Di ko nga pangayo bulig to karon kag may kapasidad ka nga magbulig, ini kimo magbulig. Kay auto brot ka.
7: Ang hilis kag kadako abing akuan kag isa ba lang kapungsog kag kapin pa hindi naman kinanglan nga dalon sa barko kun ano anong mga heavy equipment. Pwede mo malang ma travel sa baylan mo.
8: Correct, correct,
7: pare. Kung may mga gamit to sa MMDA nga pwede pa ulam para lang ma-rescue bisan auto brot to master do o mapadala ko kun pwede.
8: No? Yes, oh.
7: Kag sarangan man lang. Kapin pa subo nga tinakita to sa mga video nga naglaptagan ni nga siling ko mano-mano. Tikon ara da siya ba sa siling ado kulang kamo di sa gamit. Kaya no malang yang ang ilis city man. Master Don hindi na ready para sa amo ni kadako nga narumpagan sila.
8: Mm-hmm.
7: Tapos ma-rescue sang ano na kinang landi man kun ako okay lang ara si MMDA chairman Torre. Provided niya makabulig siya bangod sang gravity sang natubo mga kabyanan nga trahedya.
8: Kag ang mga tao yan na parekoy gin training niya sa disaster katulad sini may mga training ang Metro Manila Development Authority kay manti siyempre silang first to respond man amo sa mga magluwas of course sa Bureau of Fire Protection nga ila obligasyon nila. Sila gilayon dito sa Metro Manila nang ga-respond sa mga disaster, mga trahedya dira, no, ano man ang calamity.
7: Kagdala na sa training nila Master Don.
8: Correct, correct.
7: Pag-rescue sa mga narumpag ng mga dalagko ng buildings kiti. Kuan niya mo, highly populated, magluwas sina, ano ganit panawag ni? Highly urbanized, kaya tama, ang Metro Manila, mga kabiyanan, kag siya ang sentro sa aton ng pungsod, no? When it comes sa mga negosyo, kag siyempre kung may negosyo, may ano pa, mga businesses, ang buildings, Master Don, syado katagas.
8: Correct, correct it. So, atagaan ta tiyempo, ano, ang aton sining mga rescue group da, ang maobra lang naton, instead nga mag-criticize, nga mag-criticize kita da sa ilang inoobra, let us offer a prayer, no, nga ma-rescue atong mga iban pa dito, nga ara dito subong sa idalom, paparikoy.
7: No, yes.
8: Nga ma-rescue. Please, no, let us dulaon tanay ang hate. Dito pag-ibutang ang pagkanto ni Mabilog to, pagkanto ni Nicolas Torre to.
7: Nga ba'y politika da yun?
8: Politika
7: layo
8: da yun.
7: Pa man eh. Balok akong tanan niya, tagad mo political color. Sa una pa lang, why pa ka, tapos may bago eleksyon, no?
8: Oo.
7: Tapos, tagaan mo tanan political color, why pa ka sugod ang taos, mag-ubra niya politika.
8: Oo. Dito ka law ay bala. No, may mga kabuhi di rin at stake. So please, let us offer a prayer na lang para nga ma-rescue gila yun ang mga utod naton dito mga kabinan sa Angeles City, Pampanga.
7: Samtang sa piyang kabahin, Master Don, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, formal na nga nagpungko bilang acting director sang PRO6.
8: Ilang taon na to ng abilidad ni Tuanyo, no? Kag amal ganin na to, parikoy, gusto na to natagan sang oportunidad si General Tuanyo, no? Nga maghatag man sang iya sining pinasayi nga liderato sa Philippine National Police diri sa aton sa Western Visayas, no? Kay ang success ni Tuanyo is the success of the Philippine National Police and mga pumuluyo sa Western Visayas, no? Bululigan aton ini tanana, no? Offer kita sa mga bulig ta for General Tuanyo sine kay ti bag-o diri subong sa atong kanchang spokesperson eh sang PNP mga kabena kagin sa ilo siya diri.
7: So General Tuanyo, welcome sa Western Visayas, sir.
8: Yes. And of course, dugan nato nga may impormasyon na parikoy. Punong barangay sumayo sa barangay Tulungadyan, Santa Barbara, nagsabat na sa reklamo nga hindi patas ang pagpili niya sa mga beneficiary sa 20K nga scholarship para sa 5 ka fourth year college student. Bata ka barangay kagawad kag iya treasurer ang ginlista ni kapitan. No? May ara paging parikoy, may nagkanto man nagligad sa akon. Gusto ko tani may interview man si board member Amalia Diboke. But unfortunately, ni Hay kag ni Hoy, wala gid siya may ginsabat sa aton, parikoy. But anyway, base masako lang si Kapitan na Amalia Diboke. Kung amuni ka budlay ang maglabot sa iya sa isa ka media, ano pagidayan ka budlay ang labuton siya sa mga ordinaryo sini nga mga pumuloyo.
7: Amo nang mabudlay da. Anyway, i-check tayo yung mga dalagko nga development. Standby sa ato mga Radyo Man reporters. Check tayo yung mga dalagko nga balita, national kag international. Lakit na nga aton nga update sa sports. Master Don, ha?
8: Naogang San Antonio Spurs, wow, langit kag duta ang abansi. 83-100 ano to?
7: At least tuto na subong ang serye.
8: Tuto na sila. No, tuto na kag magsailo naman ini sa Oklahoma City Thunder nga home court sa next nila nga inda mga nay. Was nga adlaw matapos na ihan sa New York Knicks ang Cleveland Cavaliers kay 3-0 na parikoy. It seems kada wala sila sang sabat sa mga opinsa kag depensa sa
7: no?
8: New York Knicks.
7: Kag ang palarong pambansa 2026 ha, subong nagapadayon. Kag i-check ta mga latest nga resulta sa hinampang mga kabyanan sa palarong pambansa 2026. I-check ta mga dalag ko nga balita na sunod kag International o Panong Arben Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
2: RMN Network News.
9: Son sa bansa, posibleng lalong bumaba sa streamlined curriculum ng DepEd.
10: Dagga Pilipinas sa Ilopos.
11: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections sa Dangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
12: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
2: RMN Network News.
14: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, iginit ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na chismis ang umano'y plano ng administrasyon na charter change o chacha at palawigin ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sakaling hindi makakuha ng sapat na boto sa Senado ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni Garin sa pahayag ni Senator Amy Marcos na posibleng amyendahan ng konstitusyon kung hindi mako-convict si VP Sara sa impeachment trial. Panawagan ni Garin sa mga opisyal ng gobyerno maging responsable sa mga inihahayag dahil maaari itong magdulot ng kalituhan sa mamamayan. Diin ni Garin, walang ganitong panukala na tinatalakay sa kamera kaya nagbabala siya laban sa paggamit sa mga intriga para impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon kay Garin, ang proseso ng impeachment ay nakapaloob sa konstitusyon kaya hindi dapat lasunin ang isip ng taong bayan sa pamamagitan ng mga kathang isip na senaryo at conspiracy theories na layuning maghasik ng takot at pagkakawatak-watak.
9: Sa kaugnay na balita, pinapalutang na charter change at term extension dapat suportahan ng ebidensya. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa kamera, si Rajuman Grace Mariano.
2: RNN Live Reports.
15: Pinaglalabas ni House Deputy Speaker at Zambales Representative Jay Kungho ng ebidensya ang nagpapalutang ng chismis na may nilulutong charter change, term extension at pagtaas sa presidential age requirement para hadlangan ang pagkandidato sa pagkapangulo sa 2028 ni Vice President Sara Duterte. Diin ni Kungho ang nabanggit ng mga alegasyon na inilulutang ni Senator Amy Marcos ay hindi dapat tanggapin kung hindi naman suportado ng mga ebidensya lalo't nakatakda na ang impeachment trial laban kay VP Duterte. Giit ni Kung Hun, walang katotohanan ang no election scare na ginagamit lang para sirain ang tiwala sa gobyerno at ilihis ang usapan mula sa mga ebidensya laban kay VP Sara. Diin ni Kung Hun, bawal ang chismis sa usaping pambansa at kung walang mailalabas na ebidensya ay dapat tigilan na ang pananakot at huwag gawing panangga ang fake news laban sa pananagutan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
14: Samantala, dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto kinasuhan ng plunder sa Ombudsman. Kasama mo sa balita si Radyo Man Mike Guyagul.
2: RMN Live Report.
16: Panang kasong plunder at technical malversation sa Office of the Ombudsman ang dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Ang complainant, ang Public Health Advocate na si Dr. Tony Lachon. Nagugat dito sa umunoy pag-divert ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Fund.
14: Babalikan na lamang natin ang report ni Rajuman Mike Guyagui.
9: Samantala mga kasama, Senator Aimee Marcos, pinabubuksan na ang pagdinig sa flood control projects. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Conde Batak.
2: RNN Live Reports!
9: Rajuman Conde!
2: RNN Network News!
14: Samantala, umaasa si Senator Win Gatchalian na maipagpapatuloy ni Finance Committee Chairman Senator Mark Villara ang mga reforma sa proseso ng budget. Sinabi ni Gatchalian na dating Finance Committee Chairperson, naniniwala siya na maayos na pamumunuan ni Villar ang komite. Malaki anya ang karanasan ng senador sa negosyo at sa pamumuno noon sa isang malaking ahensya tulad ng DPWH. Sinabi ni Gatchalian na umaasa siyang maipagpapatuloy ni Senator Mark ang mga reforma na isinulong noong nakaraang taon para mapalakas ang transparency at accountability sa budget process ng bansa. Nakahanda naman ang senador na tulungan si Villar para sa smooth transition at timely na pagpapasa ng pambansang budget.
9: Balikan natin ang ulat, Senator Aimee Marcos, pinabubuksan na ang pagdinig sa flood control projects. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Senado, si Rajuman Conde Batak.
2: RNN Live Reports!
17: Pinilay na ni Senator Aimee Marcos kaya Senate President Hanan Peter Cayetano na buksan na ang pagdinig ng Senate Bill Committee para may pagpatuloy ang investigasyon sa katiwalian sa mga flood control projects. Sa post ng senadora sa kanyang social media account, pinamusta niya tungkol sa issue si Senate President Cayetano na nakatagdin sa kanyang post. Nakatagdin sa post ni Senator Aimee si Senate Bill Committee Chairperson Pia Cayetano sabay himok na investigahan ng flood control anomalies. Kung matatandaan si Senator Ping Lacson ang namumunoon sa Bluebird Committee bago napalitan ang liderato ng Senado. Ipinanawagan dito ni Senator Marcos sa Senate President na tanggalin ang anyay lahat ng takip sa pan-control corruption at kinabasang katotohanan. Pinawagan ng mga kapatang sa ipatawag ang 18 balis, ngayon din si dati Congressman Zaltico at ang mga Bersamil. Ang 18 sundalo na lumabas sa publiko ay nagpakita ng mga dating bodyguards at takuhan ito na naging na tagahatid ng mali-maletang salapi sa bahay kumano ni dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman idinetalye ni Senator Marcos kung sino sa mga Bersamil ang pinatutungkulan nito na ipatawag din sa pagdinig. Kasama mo sa DZXLR at Manila, Rajuman Conde Batang, Tatak.
2: RMN Network News.
14: Balikan natin ang report. Dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto kinasuhan ng plunder sa Ombudsman. Kasama mo sa balita si Rajuman Mike Guyagui.
2: RMN Live Report.
16: Sinamtan ng kasong plunder at technical malversation sa Office of the Ombudsman ang dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto. Ang complainant, ang Public Health Advocate na si Dr. Tony Lachon. Nagugat ito sa muna'y pag-divert ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds at ng 107 billion pesos mula naman sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Maliban kay Recto, kinasuhan din sina Frederick Go, Acting Secretary ng Finance, Acting Secretary ng Budget Management Rolando Toledo, Edwin Mercado, ang President at Chief Executive Officer ng PhilHealth, Emmanuel Ledesma Jr., ang dating President at CEO ng PhilHealth at si Teodoro Ted Herbosa, Secretary of Health at Chairperson ng PhilHealth Board of Directors. Gayun din si Robert Tam, President at Chief Executive Officer ng Philippine Deposit Insurance Corporation of PDIC. At kabilang din dito ang mga John Doe at Jane Doe na pawang mga PDIC officers, mga officers ng finance at gayun din ang treasury officers. Batay sa complaint, ipinag-utos naman ng Director noong 2025 ang paglilipat ng 60 billion pesos na cumulative reserves patungo sa National Treasury. Lalo muna dito na ipagkait ang magkaroon sana ng sapat na pondo para sa serbisyong pangkalusugan. Dahil kinapasuna ng 356 billion ng TILAG fund, hindi nabayaran ang mga ospital na laan sana sa mga cancer at dialysis program ng mga indigent families. Pagtataksin naman umano nangyari para sa mga depositor ang pag-divert ng 107 billion pesos mula sa PDIC at nagpahina rin umano sa pagtitiwala sa financial institutions. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Mike Cuyagoy, Tatak, RMN.
9: Samantala, Davao City Mayor Baste Duterte naniniwalang martial law na ang ginagawa ng Marcos administration. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
2: RMN Live Reports.
18: Nang gagalaiti sa galit si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban sa kasalukuyang administrasyon sa isinagawang aktibidad ng Good Governance and Accountability or RAGE Coalition Mindanao na ginanap dito sa Davao City. Sa pahayag ni Mayor Baste, sinabi niya ang sa halip kasi na pakinggan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hinaing na mga tao ay sinasampahan umano ng kaso ang mga oposisyon o babatiko sa gobyerno. Kaya naman kahit na walang deklarasyon ay parang nasa ilalim na ng martial law ang Pilipinas.
19: This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Kami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they oppose the actions of the administration.
18: Patuloy namang pinuna ng alkalde ang laganap ng mga adik dahil sa illegal na droga na pinapahintulutan lamang umano dahil sa adik rin ng Pangulo na mismong ang kapatid na si Senador Aimee Marcos ang nagsabing gumagamit ng illegal na droga ang presidente.
19: Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya.
18: Samantala, hindi pa man nagapagbigay ng reaksyon o komento ang Malacañang, ay alam na aniya ng Batang Duterte na pabulaanan na ito ng palasyo. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN.
14: Sa ibang balita, mga kasama, PNP handa magbigay ng seguridad sa mga pamilya ng missing sa Bungeros kasunod ng mga ulat ng panggigipit kaugnay na nagpapatuloy na investigasyon. Kasama mo sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
2: RMN Live Reports.
15: Nagpahayag ng handaan ang Philippine National Police para magbigay ng seguridad sa mga pamilya na nawawalang sa Bungeros kasunod ng mga ulat ng panggigipit at pakikialam sa nagpapatuloy na investigasyon sa nasabing kaso. Ang PNP Chief General Jose Melencio Natales Jr., ang pagtulong ng pulisya ay hindi natatapos sa case build-up at pagsasampa ng kaso. Nabatid din nakasahan ng mga kaanak ng mga missing sa Bungeros ang ilang mga individual na umano'y konektado sa kampo ni Atong Ang na sinusubukan silang pigilan para dumalo sa kapaglinig sa korte. Lalo na at lumalabas din sa ulat na unti-unti na nagbabawasan ang ilang mga kamag-ambila ng mga kaanak na dumadalo sa nasabing mga pagdinig. Patuloy naman ang sinasagong operasyon ng PNP para sa pagtugis kay Ang na siyang tinuturing na mastermind sa kaso ng mga nawawalang sa Bungeros. Kinimok naman ni Ratatel sa mga kaanak ng mga nasabing nawawalang sa Bungeros na agad na i-report sa otoridad ang anumang pangharas mula sa kabilang panig dahil ang prioridad ng pambansang pulisya ang kaligtasan at ang pagkamit nila ng hustisya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
9: Sa kasama sa lungat sa pagnanais ng gobyerno na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa sa isinusulong na streamlining o yung pagbawas ng curriculum sa senior high school program sa darating na pasukan. Ikinatwira nito ng senior high school teacher na si Barry Taya mula sa San Beda College sa Alabang, Muntinlupa. Kaya naghain ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang implementasyon ng programa. Sinabi ni Taya na hindi katanggap-tanggap sa kanila ang programa sa panahon ngayon dahil tiyak na maraming guro ang posibleng mawala ng trabaho na makakadagdag naman sa problema sa kakulangan ng kaalaman ng mga estudyante.
20: Po ng mga kabataan, nagkaroon naman na po ng findings ang EDCO na mayroon tayong mataas na porsyento ng functional illiteracy. Ibig sabihin, yung mga bata nakaka-graduate ng senior high school, tapos nakakasulat, nakakabasa, pero at the same time, hindi po nila alam kung ano yung kanilang sinusulat, ano po yung kanilang binabasa. So hindi talaga functional. Tapos andyan na rin po yung nagkaroon tayo ng mass promotion last time, itong mga nakaraang taon, na ang daming napuproduce, even in college, na cum laude, summa cum laude, magna cum laude, tapos sa basic education may mga with honors na talagang halos minsan buong section nakakatanggap. Bagamat dati mga 10 years, 20 years ago, ang hirap makakuha niyan. Yung pala, ang nangyari po, mataas yung transmutation. Kung ang estudyante ay dapat 65 lang yung grades niya na dapat bagsak, nagiging 75 automatically. So para may 10 points sa dagdag. So, pero nagkakaroon po tayo ng mataas na parang questionable rate na tama ba?
9: Ang nakakapagtaka pa, para kay Teacher Barry, maraming nagtatapos na may honor, pero kapag isinabak sa totoong laban ng buhay, ay tila kulelat pa rin ang kaalaman.
20: Pumataas ang dami ng napuproduce natin with honors, nakakagraduate ng cum laude. Bakit nangungulelat tayo sa PISA? Bakit mababa yung passing rate doon sa mga board exam? May instances pa nga na may nakilala akong college or university na ang dami lang na-produce na summa cum laude, magna cum laude, tapos pagdating sa board exam, zero. Tapos yung rankings natin sa buong mundo, yung education system natin, hindi man lang umabot sa top 100. Medyo nangulelat din po tayo. So nakapagtaka na meron talaga tayong educational crisis, bagamat hindi man pa dinideklara ng ating executive branch. Pero ako bilang isang guro, aware na aware po ako, ramdam po namin, alam po namin yung mga nangyaring pong yan.
9: Ang bagong curriculum mga kasama ay planong ipatupad sa pagpasok ng school year 2026-2027. Sa ilalim nito, ang dating 15 na core subjects ay gagawing 5 na lamang. Ang limang track naman ng senior high school, gaya ng accountancy, business and management, science, technology, engineering and mathematics, humanities and social sciences, ay magiging 2 na lamang sa ilalim na academic at technical professional.
14: Samantala, kinwestiyon ng Labor Group Federation of Free Workers o FFW ang resulta ng isang workplace happiness report na nagsasabing masaya ang mga manggagawang Pilipino sa kanilang trabaho. Sa panayam ng DZXL RM in Manila, sinabi ni Federation Vice President Julius Kainglip na hindi tugma ang resulta ng survey sa aktual na kalagayan ng mga manggagawa. Ayon kay Kainglip, batay sa kanilang Workers' Right Watch, 1-2 labor rights violation ang naitatala kada linggo noong 2025. Kabilang anya rito ang illegal dismissal o natatanggal sa trabaho ng walang sapat na dahilan o umano'y red tagging sa mga empleyadong nagsusulong ng kanilang karapatan.
1: Sinasabi nga po namin sa aming Workers' Rights Watch report, usapin pa lang po nung terror tagging o red tagging, 70 plus cases involving 11,000 plus workers na po agad yan. So, kumpara po natin yung breadth, scope, and coverage nung pong ginawa namin pag-aaral, kumpara sa kanilang seemingly ay online na pagsasurvey, malayong-malayo po kami in terms of methodology. So, kaya malayong-malayo rin po yung resulta.
14: Duda pa ang grupo sa lawak ng survey dahil 1,000 manggagawa lamang umano ang respondents at posibleng hindi nasaklaw ang maraming manggagawang nakakaranas ng suliranin sa trabaho. Para sa FFW, ang tunay na sukatan ng kaligayahan sa trabaho ay nakabatay sa sapat na sahod, seguridad sa trabaho at paggalang sa karapatang mag-union.
1: Nasa 1,000 workers lamang yung pong na-survey. And most likely, since sa online job hunting website po yung nagsagawa ng survey, malamang through online din po yung ginawang pag-interview ng mga manggagawa. So mukhang yung mga suking kliyente lang po nila na nakakapag-hire sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan itong job hunting portal, ang na-interview. And therefore, yung po mga talagang naglulupa, yung mga talagang naghihirap na recruit lang sa trabaho by word of mouth o baka nga po iba sa mga sweatshop pa nakapasok, mukhang hindi po sila nasaklaw ng interview.
14: Batay sa 2025 Workplace Happiness Index ng Job Street by SIC, lumalabas na pumapangalawa ang mga manggagawang Pilipino sa mga pinakamasayang workers sa Asia Pacific. RMN Network News.
0: News.
9: Walang anumang propaganda, coordinated na social media posts at paulit-ulit ang mga pahayag ang makakapagpabago sa nagkasaad sa UNCLOS o magkakabura sa 2016 Arbitral Award. Ito ang binigandiin ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga panibagong post ng Chinese Embassy hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, ang mga panibagong post ng embahada ay nagpapakita sa buong mundo kung sino ang naiirita sa katotohanan, transparency at international law. Sabi pa ni Tariela na malinaw at pinal na ang 2016 South China Sea Arbitral Award sa ilalim ng UNCLOS at walang legal na basihan ang tinatawag na claim ng China na 9-dash line. Pinabulaanan din ito ang pahayag ng Beijing na walang jurisdiction ng Arbitral Tribunal sa 2006 Declaration ng China. Ito ay sa ilalim ng Article 298 ng UNCLOS. Gipan opisyal na kinikilala ng Arbitral Tribunal ang tradisyonal na karapatan ng mga Pilipinong mangisda sa Baho de Basinlok habang patuloy na hinaharang ng China ang kanilang operasyon. Wala din anyang itinatago ang Pilipinas kaya patuloy ito naglalabas ang video footage sa West Philippine Sea kasabay naman ang paghamon sa China na magpakita rin ng buo at hindi edited na footage mula sa kanilang mga barko.
14: Balita naman sa iba, yung dagat, bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa gitna ng ulat ng sa takbo ng kalakalan ngayong araw. Bumaba ng mahigit 5% ang benchmark ng Brent na umabot sa $97.90 per barrel. Mas malaki naman ang ibinaba ng US crude na umabot sa 5.8% o nasa $90.99 per barrel. Noong Sabado, inanunsyo ni US President Donald Trump na isinasapinal na lamang ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Islamic Republic of Iran. Sinabi pa ni Trump na ayaw nilang madaliin ang negosasyon bagamat tumanggi nang magbigay ng ibang detalye. Samantala, unang gold medal sa palarong pambansa, muling nasungkit ng atleta mula Eastern Visayas. Kasama mo mula sa Armen Butuan, si Rajuman Prince de las Marias. RNN
21: Live Report. Nasungkit ng Eastern Visayas Region ang unang gold medal kaninang umaga matapos magwagi si Crisia Mita Haros matapos niyang dominahan ang secondary girls 3000 meter athletics event para bulsahin ang unang gintong medalya ng 2026 palaro sa Agusan del Sur. Dinipinsahan ng incoming grade 10 student na si Crisia Mita Haros ang kanyang trono matapos din niya masungkit ang unang ginto sa parehong event noong nakaraang taon sa Ilocos Norte. Habang naging emosyonal naman ang representative ng Central Luzon na si Hester Renz Rubidiso matapos makakuha ng gold medal sa secondary long jump category. Ang tagumpay na ito ay napapakita ng malakas na talento ng mga batang atleta mula sa iba't ibang rehiyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy naman ang mga iba't ibang sports event ng palarong pambansa 2026. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan, Rediman Prince de las Marias, Tatak Armin.
14: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Drusen Fernando.
9: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
14: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
22: RMN Network News. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by iBerry.
23: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, Sang Unilab.
22: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, Tatak Ginebra.
24: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse gid nato ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Problema mo ba lamang paliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
25: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
26: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Eduardo Amodia. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maalstro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwain na kung nakapoy.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Squalene Capsule.
5: Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washy!
28: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
29: Mula noon hanggang ngayon.
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
5: D3 Bio.
32: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Mimi.
34: Galing kasi napit akong tuhod.
33: Arthritis na galing.
34: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC, 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
5: May TC. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
35: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
36: Imo nga blood sugar test. Kila tong score gani?
35: 470. Magtiko 2 sa gabi, 2 sa
36: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
35: 160. Sa? Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
5: TTX 500. D3 Bio.
37: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
38: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
39: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
38: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
39: Ipin ay Max Alaga. Max Protect Alaga.
38: help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
39: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
38: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
39: ACS.
1: Top, top, top, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: Swakto pack, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Zongtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Zongtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Zongtong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Zongtong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing, may Zongtong Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gin,
7: may free collagen,
6: ang guta tayong kapa.
5: Zongtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
8: lalakas,
5: at gaganda ka pa. Zongtong Plus Gold.
9: Oh, si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Zongtong Plus Gold, sugod sa duwa ka bulan, noong pawan
5: ko. Zongtong Plus Gold. Gold. Mas pinalakas,
8: pinagali,
5: pinahusa. Zongtong Plus Gold.
10: Pilihin sa mga butika.
11: Paulit-ulit na lang ang ulam.
12: Mom, she!
11: Angeline?
12: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe.

0: Star Nutri-Meats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats! Di lang sarap, sustansya rap!

0: Safe nga! E talaga naman, FAS sa Bingo Plus!
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at agcor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
4: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
4: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
3: Cali, kaya everybody, every bubbly, the Bubbly Town.
5: Magnolia, feeling good, set up.
6: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Udto.
7: Mga Karajuman, balik sa itong pagpakalaga diri sa RMN Targetanay sa Udto. Mga kabyanan, subong adlaw. Adlaw kitang Lunes, petsa 25 sa bulan sa Mayo 2026. Sa itong pagpakalaga, kuwaon tayo gudugay, Master Don, ang report ni Rajuman Joel Franco. Kay nagsabat na diri si City Councilor Shin Marie Mabilog, patag niya angot sa sining nakita lang sa lakyan sa City Government sa GT Mall bisan Domingo adlaw, no? Tibalok ka kung Domingo tigpalaway na kag kunaga lipstick ang plate number sang imo da nga sa lakyan. But silingon kay lalaka nga iya ka ka goberno. Ti nakita iya ka City Government, ano ba ang patag diri kay bisan Domingo nga arat ako, no?
8: So muna nga aton nga i-check to kayo sa report about kay Radyoman Joel Franco. But before that, parikoy nga porsyon.
7: Oy, ginadulong sa inyo sa Kaluan sang produkto di kalidad ni Doc Crispin Hiko ang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado gid nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule ang tarang sobra, buhi na ang tarang kulang, dugangan niya. Ang Evergreen Herbal Capsule may abilidad din ni mga kabyanan nga way sa iban. Kibangod nga gintingob ini nga pwersa sang pito. Ang pito kaming ingrediente like turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C pa. Tanan nga sobra buhinan, sobra sugar mo, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa buhinan ina kag normalize ang Evergreen Herbal Capsule. Pero ang aton nga kakulangan like sa vitamins kag minerals, dugangan naman ina sang Evergreen. Amo na iya kanami sang Evergreen Herbal Capsule ang sekreto sa mga maayo ang panglawason. Evergreen Herbal Capsule, produkto di kalidad ni Doc Crispin Hiko.
8: Evergreen Herbal Capsule, mga kaibigan, the great equalizer. Kahit kung kulang ikaw sa bitamina ka mineral, punon ina, i-equalize ina sang Evergreen Herbal Capsule with 7 magnificent ingredients. Amo ina kay piktibong Evergreen Herbal Capsule. 2 to 3 capsule a day lang. Adlaw-adlawan nyo lang inom. 2 to 3 capsule sang Evergreen Herbal Capsule para nga puno kita sang vitamina ka mineral kag layo kita sa mga masakit. Evergreen Herbal Capsule, mabakal na sa mga butik.
7: Kag isa sa mga users na to nagpamatuod gigon ano kay piktibo ang Evergreen.
9: Na-prove sa ako sa bulingon nga binisipil gidi ako kaayo sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay baray mo Dok, loabi mo, since 2000 nga pagka ano ko pang ka-fractured ko, I daw almost 1 year dito Dok, nga hindi ko katulog mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sini Herbal Capsule. Himo very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kon sa subong ko manging labat yar nga para sa akon inang gina naga-invite ako sa inyo nga maggamit mang sini nga herbal capsule Evergreen Herbal Capsule kay very beneficiary niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stroke na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Remy Sintinales patong
7: okay.
9: Patong haniway
7: isa sa mga users taga Haniway Master Donna no nagpamatuod gi ko ano kay epektibo ang Evergreen Green Herbal Capsule ni Doc Crispin Hiko. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo.
8: I-check na natin si Dimitri O, Radyoman Joel Franco.
6: TYRI Radyoman Report.
10: Bin confirmar ni Councilor Shin Marie Mabilog na siya ang nagagamit sang salakyan sang Iloilo City Government no, nga nakita dito sa May GT Mall Moro sa itong Domingo. Pero kung ano sa iya, on official no nga lakat ang salakyan bukod na makan siya sang kits no para sa mga estudyante nga ginapanghatag nila Rajuman Donald Jimaronel

0: Malawa si ni ang salakyan, ginhulam lang niya ina sa opisina ni Vice Mayor Lady Grace Baronda, ka-issue din sa Office of the Vice Mayor, no? Kag si Councilor Shen Marie Mabilog, wala man sang salakyan niya sa iyang issue sa City Government of Iloilo. Ang isang payag nga nabalaan niya nga hindi pwede magdala sang salakyan sa hindi official nga travel o kung trabaho. That is why so sa iya, pasiguro niya nga official ang iya sininga pagdala sa salakyan, bagod man nga maging pambakal sila, no, para sa mga estudyante. Sa so the whole day sa tong Domingo, full gid, no, ang ilasing schedule sa nga motong adlaw, no. Pasalig man niya nga ang gingamit nga gatong sa sininga salakyan personal niya, kag hindi gatong magikan sa City Government of Iloilo. Ari pa matiyan naton ang pagpatag ni Councilor Shen Marie Mabilog.
1: Well, Sir Joel, ang amo nga salakyan, ako to gagamit sang Domingo. Ang ina nga salakyan, ginhulam naton kay Vice Mayor Love Baronda, kay damo kita subong ginalibutan nga barangay for consultations and for activities. Sang Sunday, puno kita sang schedule, bilogid nga adlaw, alin aga hasta hapon. And sang mga around siguro hapon, nag-agi kita sa GT Mall, kay mayara kita sa mga barangay nga gaan sang student kits bala. Mm-hmm. So nag-agi pa sa GT Mall para magbaka sa supplies para dara.
2: Mm-hmm. So on official use ang salakyan during the time?
1: Yes, official use, wala na ton ginagamit ang salakyan for any personal. Puros official use lang ang ginagamit naton para sa salakyan.
2: Mm-hmm. Sa sina nga mga cases, Councilor, nagagamit ka mo sang trip ticket para sila or wala na?
1: Usually, ba mo nga ang akon daan, actually, Sir Joel, to be honest, I think gagamit sa trip ticket, ginpapeperal man to sa Vice Mayor's office, pero ang salakyan nga daan, hindi siya akon, so ginhulam siya naton. Ako daan sa tanan siguro sa amon nga konsihal, ako lang ang wala sang salakyan, amuna nga nagapanghulam lang ako sa Vice Mayor's office.
2: Okay, so issued sa Vice Mayor's office ilang salakyan? Okay.
1: So, to also add, ang gasolina nga ginagamit ko sa salakyan, wala ko man ginakuha sa any budget, any opisina, kundi personal ang pagbayad ko na iya. Personal ko nga kwarta ang pagbayad sa gasolina.
2: Pwede mo makahambal ka kung ano yung mensahe sa mga nag-question sa paggamit sa sining salakyan during the office hours?
1: Well, actually, okay lang sa aton nga amuna nga nag-okay man ako sa interview. Kaya para maklaruhan, nga i-make sure naton sa pumuluyo, normal lang ang pamangkot, dakilan na naton sa buton, kiti it's a public car. Mm-hmm. Gusto ko lang pabalo nga hindi sila kilanan mag-worry, kaya ang salakyan ginagamit lang naton for official use, and at that day, bilog na adlaw, may ara kita schedule, and ang paggamit nato sa salakyan nga nakita sa GT Mall, ang mutong pagbakal naton supplies para sa student kits nga panghatag man naton sa barangayan.
2: Sige, salamat.
3: Mm. So wala siya trip ticket, Rajuman Joel.
0: Wala niya masabat directly, no, ako na pumangkot sa iya. Pero usually naka-login na mo kung ginahulam mong salakyan, kag nakabutang ina da kun diin mo dalon kag sinong pasahero. I-check man naton, no. Kung may amo ning proseso, no, ang Office of the Vice Mayor, no.
3: Okay, dugangan para Rajuman Joel, one thing is important, amo nang trip ticket. Second, on Sundays and weekend, according sa guidelines ng aton sining I think sa civil service o kun iya sang COA, hindi ka pwede mo nga makapagwa sina unless otherwise directly involved sa imo sining opisina, which according to kagawad Shen Marie Mabilog, sako siya pa for panagtag sang mga sa kabataan. Now the question is, kung ang pagpanagtag ya sina sa mga bulig sa kabataan can be considered as an official function sang isa ka konsiyal, that's a completely different story, no. Okay, for example, kung ako ara sa task force on moral values, gamiton kong salakyan sa moral values Sabado Domingo weekend, Kay tiga pang inspeksyon kami ya sa mga hotels, sa mga motel, mga bars and restaurant.
4: Mm.
3: No, that's part of our duty. No? So bisan Domingo, even holidays, pwede ako ya ka no. So that's part of my duty, no? And thirdly, Rajuman Joel, nakambal si Kagawajin, wala sa salakyan. Di ba la ang mga salakyan ngay ng ang strada na ginpanghatag ina sa mga konsyal, I believe ang mga konsyal nga nag-graduate na natapos ng ila sining nga term of office,
4: yung panguli na nila.
3: O panguli nila, so wala siya ginalukaran sang salakyan, Rajuman Joel.
0: Sa site media wala, no? Wala siya sang issued nga salakyan. Although nga sa pagkabalo naton may ginbalik na salakyan, no, ang salakyan ni councilor ani former councilor Pedro Nava ginbalik na da.
3: Mm-hmm.
0: Ang salakyan ni councilor Maldoron ginbalik naman na da. Wala pa ko balo. Councilor Elistante, yeah. Mm-hmm. No, kay ti tapos naman ang term niya as konsihal, no, ginbalik naman na da, no. So may mga ara da sa mga salakyan nga wala, pero ti may mga bago man nagsulod mo. Like Councilor De La Liana, Councilor yeah, Councilor De La Liana ang bago, no, ang nagsulod
3: sila si Mari
0: Mabilo. Ini sa ano blas administration, Councilor Manday Malabor, no. Amo na nagsulod man dira Rajuman Dora Jimrotel, no. Kasi sa opposition naman ni si Councilor Shin Marie Muilig. Naman mo to sang tiempo nga na di ba gin may mga issued vehicle na ang kanan nga mga administration, pero si Councilor Doc Nick Barola sa unaw sa niligad wala na siya matagaan sang issued vehicle Rajuman Dora Jimrotel.
4: May isa pagigod na talupang dan nga nagamit siya sang salakyan, pero ang gas ko, no, ang fuel daw iya personal.
0: Kami
4: ibang rin ka pamangkot nga silinya ti kung official function mo lang ang magamit ka pa sa imo personal money, abe. Rajuman Joel?
0: Hindi ko na direkta nga masabat in her behalf, pero
4: kaya ang pagkabalot, abe, ya, nga daw may trip ticket. Gid siya, I don't know kung inikinang lang gid sa trip ticket. Although nga ti nakita na to ng intention ko na muna yung kagpatihantang statement ni Councilor Mabilog. Gapati kita nga doon para giman sa pumuloyo. Mga kati nagbakal ka sa inupanagtag mo man to mo. Pugaling kiti, iya ka gobyerno balang ginagamit. Amo lang ang gusto to mabalaan kung bisan ano kasimple kag kung ano yung rason mo. Kinanglan gibalas ang trip ticket ina, Rajuman Joel.
0: We will check Rajuman, no, Rajuman Ronel, no. Kay sa manunuman ko si Councilor Romel Doron, while issued man sa city government ang iyang salakyan before, wala man na siya nagkakuha sang sang gatong, no, sa city government of Iloilo, no. Mm-hmm. Siguro option man na nila, pero hindi ko pa masabat in her behalf, i-follow up na liwat party sa ginapamangkot inyong trip tickets and iban pa, no.
4: Ang aton din ginapamangkot ang technicalidad ba lang? Technicalidad gati do gobyerno ba lang naman sa gobyerno medyo masibod. Do mo na bla well. Although nga ti ako ay kuga question for the purpose, no, ni Councilor Sin Mabilog gati siyempre nabakal para sa inog tagtag man ti do ka mayo man. Pero ti ang technical ba lang aspeto, ibalo ka naman nga ti damo man mga mata kag siyempre ti gobyerno ning ginagamit naton nga gamit eh. Well,
0: kagiven pa nga subong panahon crisis na gaano yung nagpatuman sa austerity measure, no, ang gobyerno, medyo mainit sa mata kung makita sa ibang nga lugar ang government vehicle na non-office hour, no. Si Mayor Reyes Atrenas nagpahayag man nga pa-investigate nila if official or non-official ang travel, no, sa sing salakyan para man, no, makahimo man sa appropriate nga lihok, no, ang city government of Iloilo. But above all sila, since nga aras sa office ni Vice Mayor Lady Jolie Grace Baronda, no, siyang may responsibility man sini sa sining salakyan kay issued, no, sa iya sining opisina. Mainit abi sa mata mo kay ti red plate pa, no, kag ti mall, no, mall ang ginikantuan, no, medyo kun sa sino man Rajuman Rodel, Rajuman Don, makapamangkot man nga ang ato dito ang salakyan.
3: Isa pa daw well nga pamangkot mo siguro kay Mantis sa DLG, of course. May mga DLG memorandum na, no, on how paano gamiton ang mga government vehicles, wala sang personal errand mo. So the question remains kung ang pagbakal suno sa kay Kagawad Jean Marie Mabilog, ang pagbakal sa mga school supplies para sa mga kabataan, does it involve sa iyang trabaho bilang legislator?
0: Mm-hmm.
3: No, Kay kung para for example kinanglan ako nga mag-meeting sa mga tao for public hearing sa gina-propose ko nga ordinance, I could use the vehicle. Pwede ko mahulam kay Vice Mayor Labla Baronda. Vice, balaan mo, makadto ako to sa mga pila ka barangay for my public hearing para makuha akong sentimento sa mga tao sa gina-propose ko nga ordinansa. That's part of the legislative job nga may ara sa iya. So karon kung ako nagbakal, ginlihog ko karon ang salakyan ni Vice Mayor Labla Baronda, kaginambalan, Vice, ulamon ko anay kay mamakal ako school supplies para sa mga kabataan nga tagaan ko sa mga eskwelahan. Now, maayo ina nga trabaho Radyo Man Joel. But the question remains, kung naangot pa bala ina sa trabaho sang isa ka konsyal or this is a personal errand nga ginulam niya kay para may kargahan sang baklo niya for her own personal gain. Do amo na bala Radyo Man Joel. So may gray areas diri Radyo Man Joel.
0: Unless ang iya sini nga pagpanagtag sang school kids project sang iya opisina, funded sang iya opisina, siguro pwede guro na to na ma-consider Radyo Man Joel. Kasi may mga proyekto manabing may mga budget sila sa ila sing opisina, no, nga ginahimo nila pamakaal para sa mga proyekto, no.
3: So dapat la ro naton kay manti basi may nagdonar sang kwarta, no, kay
0: yes.
3: Naibaluan ko since nga ara sa opposition, I don't know may budget na siya for mga project kay Radyo Man Joel, unlike sa mga administrasyon, no, nga may ara sila budget for their own gamiton dira sa ila sining opisina. So anyway, mas maayo na nga mabalaan naton. First, may trip ticket bala si nga ginobra si Vice Mayor Labla Baronda in favor sa kay Kagawad Sien Marie Mabilog. Second, kung ang pagpanagtagya nagaco-inside sa trabaho niya bilang legislator. And third, tsakto na yung Radyo Man Joel, kung nakaangot ini bilang legislator, kung iya ini project, kag may budget bala nga iya ini sang syudad sang Iloilo o kung naging donar. Because diri karo malantaw naton, stricto abi ang aton gobyerno Radyo Man Joel sa paggamit sang government vehicles. Kagindugang muna kagina, may mga austerity measures kita nga ginaobra.
0: I-check na ito na, no? I follow up na karon, makutunta ang Office of the Vice Mayor kung ano ang proseso nila sa pagpagamit, no, sang sininga mga salakyan given nga nagawa ang ininga issue Radyo Man Don, Radyo Man Ronel.
3: Sige.
0: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Tatak RMN. Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyo Man Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyo Man Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa Udto.
3: May man ni Radyo Man akon parekoy nga ako gilayon ni Kagawad Sien Marie Mabilog nga ako na.
4: Yeah.
3: No, kag ginulam niya sa Insakto nga channel with Vice Mayor Labla Baronda kay wala siya sang allotted or naka-assign siya iya nga salakyan katulad sang iban nga mga konsyal. But just the same, Domingo ini there is a banning sa paggamit sa mga government vehicles sa panahon sinisang weekends, holidays, no? Kay manti dapat ara na ina sa garahe sang aton sininga mga government agencies o kon sa mga opisina nila. So that's very very important nga ginalantaw karon naton, no? So dapat strictly for official business, vehicles cannot be used for private errands, personal trips or family transport. Trip tickets, every trip must have a serially numbered trip ticket signed by an authorized official detailing the destination, purpose and passenger list. Weekend and holiday ban. The use of government vehicles on Saturdays, Sundays and holidays is prohibited unless, ari mo ning gusto ko mabala, directly connected to the performance of official duties as stated sa DILG Memorandum Circular Number 2026-011 na parekoy.
4: Probisan pa, kinalang ginaguro, may mga lisensya, ginamaster ba?
3: Oo.
4: May mga proper, ano, gina siya, process, no? Kaya mo niya kabudlay sang gobyerno, bilo ka naman nga,
3: oo.
4: May austerity measures kita, ti, gaingat, ginamata sa tao, yung pagkakita, galipstick, ang imo plate number, da?
3: Mm-hmm.
4: Ti, para sa ila, whatever is the purpose, para manatanan sa kayuhan, kung nakuha, kung mga makibilyan nga lang, tito, ay ganaman problema sana. Kaya justified naman ang end, ara mo. Gibakal para sa mga pumuluyo man to. Ti daw mo na vlogaling kiti. Sana siling tanan basta gani iya gobyerno ni uno sintimo. Ginabantayan na Master Don. Kamo na nga na init gid yang tao sa mga ginakurakot yung mga pundo sa gobyerno. Kay bangod nga ni uno sintimo mga kabiyanan. Ginahimay-himay kita gid na ginaisa-isa. Ti amo ni nga sang nasiplatan gincheck ati ini iya ka city government. Kag inako mga kabiyanan ni Councilor Sin Marie Mabilog. Ti kon imbestigaran man ini ni Mayor Raisa Treñas ti ilang taon ta Master Don kon ano mangin resulta sang ila sining investigation. Pero nakita ko the way magsabat si Councilor Sin Marie Mabilog daw hindi iya direkta nga masabat, no?
3: Oo.
4: Although nga ti kon ako kunang purpose nga bi maser, matya ko sa takipusoon niya daw yung tsakto man ang paggamit nga siling ati para ni sa pumuluyo mo, no? Galing kita sina siling muna. Ang pagbakal bala sa mga school supplies to na lista pa bala ina sa mga obligasyon sa isa ka konsyal.
3: Oo.
4: Kag unless otherwise siling mo kung direkta to nga tuyo kag ang pundo halin sa opisina kag kun ano isa ka official business transaction ang ginimo nila sa isa ka mall mga kabiyanan. Medyo may dead no kung ng taon mo.
3: Pati mo pa na ang kagamay ng bagay. Paligaran nyo na lang, lista nyo ng tubig.
6: Bala mo parikoy, ginaobra ini because for the last pila na ka mga tinoy, dinikada na. Ginagamit gimang personal. Ginagamit gani dulong sa bata sa skulahan. No, kadamo na sa mga opisyal nato sa gobyerno na ginagamit sa mga family outing nila. That is why, nga ginrequire sa aton sininga COA, ginrequire sa DLG, nga mga government vehicles, nga ginpurchase sa mga government entities, butangan gid sang marka, no? Sang official seal, sang banwa, sang syudad, sang government agency nga ina para mabalaan nga government vehicle. Kasi una wala mo. So may mga vans na mga parikoy nga ti mga dekalidad pang van. Wala ginabutangan sang karatula, wala ginabutangan sa markings.
4: Why markings?
6: Ti wala kabalo. Ti kung isa, kita mo na sa ano, wala kakabalo.
4: At ang iba nga niya, abim mong lala, sang unayang niya, kinakuhaan niya kuhaan plate number. Kaya ti bala nila kung pulang plate number, balda mo?
6: Oo. Ta mo to ginpasabat gani ni isang LTO ni deputy head nila sa LTO to kay nakita to ang salakyan nga na-assign sa isa ka LTO official sa isa ka area dito sa Luzon nga nagpark overnight sa isa ka mall.
4: No? Overnight ta?
6: Overnight. Tigano ka to sa mall to overnight ka to gaano ka to? Basi binilin ng bla kung ano plastada. So amo na kay stricto kita because government resources kinabayaran sang taxpayer ini. Make no mistake, maayo ang tinutuyo ni kagawad Sin Marie Mabilog. Pero may mga gray areas kita nga gusto naton may baluan kay Manti Parikoy. While your intention is good, ang pamaagi to reach that intention is prohibited.
4: Yeah. No?
6: Prohibited ni ang iya ni ano ni sala ni ang kung lantaw mo ha this is mala prohibitum nga sala parikoy sala ini because it is prohibited unless otherwise justified no ni kagawad Sin Marie Mabilog.
4: Dibalo ka damo sa mga na-establish na nga daan niya sa gobyerno ng mga regulations and policies. Regulations and policies because kung wala sa regulations and policies pag gusto ka paano anong basihan mo abi kung wala regulasyon kag wala sa mga pulisya nga na butangan dan nga na-establish sa paggamit sang gamit sa gobyerno etc. Tiba si mga pinagusto sila di ba? So ginbutangan ina kag at least kun anong matabo ma-insure na to na publiko nga legal ang paggamit ha. Kag mabal-an ta kun sinong accountable the moment nga may matabo sa isa ka salakyan sang gobyerno or ano nga gamit man nga ginapanagian sa gobyerno nga ginagamit na. So nakita ko di Master Don pamatyag ko medyo may kakulangan dire. Matyag ko may kakulangan, number one, trip ticket, kag ang rason. Ang rason, masilingta nga, do makatao man.
6: Oo.
4: Pero sa nasilingta ng rason nga makatao, hindi ina enough para ma-explain ang kakulangan sa proseso, Master, sa gobyerno.
6: Bala mo parikoy sa DILG Memorandum 2026-011, amoy ning memorandum nga nag-prohibit no, sa paggamit sa mga vehicles, pasangan ko di bila, sa prohibition on the use of government vehicles during Saturdays, Sundays, and holidays, except for official functions duties. Ti ang pamangkot naton kung is this an official function?
4: Yeah.
6: Sang isa ka konsyal nga magpanagtag sang mga school supplies, nagpanagtag bala siya sang Sunday o kun sang Monday o kun subong adlaw. Gusto ta na mabalaan gali nalipat ako ra Juman Joel kay kung kahapon to ginatag. Sino tagaan niya kay mga kabataan na
4: Ina ko may naka-schedule siya nga palabuton ng ano no Proso na siling tanang paggamit mo, Master, balo ka dinumero yung gobyerno.
6: Dinumero.
4: Dinumero ni siya mo. That is why ganing nga gipamangkot ko kung bala nga ang akin ang lan pa magamit kasang imo nga personal money sa pagpatugong sina kung indeed official. Isagi man ka official function mo to ang imo ginumura. Mm. Daw, so, hindi naman siling nga daw madunar ka gida. Tiyak ka gobyerno malang mo.
6: Oo.
4: No?
6: Kung baga, sa prangkaring yung sulano, ginamit siya parikoy kay damo kargahan, damo kargaya.
4: Kay kagapin pa, siya wala. Amo man ang isa ka question ta onlo nga ti ang question another istorya naman mas
6: ngaway
4: saya.
6: Oo.
4: Ngaway saya kadamo sang kwan sa gobyerno da nga pagamit.
6: Di na to ang salakyan ni Kagawad Ilistante sang nagga-graduate siya. Di na tong salakyan ni sino to ni Kagawad Romel Doron kay ginwave yan ng salakyan parikoy mo.
4: May mga damo man sa iyo mga personal nga salakyan mo.
6: Sino pag itong isa?
4: Nga kisabi maganyat ka mo mas mayo na lang. Mas mayo na lang ganin ako nako kay Kansilor Mabilog. Kung mangita ka na lang ibang tong private vehicle, damo ka mag-roll naman.
6: Total, ikaw mga pag-gasolina. Total, ikaw mga
4: pag-gasolina. Balo ka, kalamu yung adaan sa mga teleskopyo, makta, kag... Kaway kag hindi rason siya na da.
6: Kag-ara ka pa, ma'am, sa oposisyon. Bawang, kunting ingat naman. Kunting, alam mo naman na parang may, ano, may magnifying glass yung mga kalaban nyo eh. Tapos binigyan mo ng pagkakataon na magkaroon ng bala? Mm. Ano ka ba naman?
4: Kumbaga sa kwan eh, pag sabat mo, nagamo na dayon ang hunisang
6: Ano ka ba naman Kagawad Charlie Sheen Mabilog?
4: Ay, hindi. Ano ni?
6: Artista.
4: Artista na yan. Balaanon kagid sa edad blaw.
6: Hindi, ang daming ko bala parikoy. Ang ginambal na mo ni Manong Moronel, Kagawad Sheen, wala kami gambal as of now na nakabayular ka sang department order sang DILG. 2026-011. Ang ginambal namon,
4: halong
6: ikaw, no? Kay oposisyon ka.
4: Balo ka, why man nalilita ni problema? Kon wala sa may nakasiplat.
6: Balo may nakasiplat.
4: Ini nga mga bagay, kagamay na ginman mo. Galing kita yun, no? Gobyerno, mabusisi na iya kag masibod. No?
6: Kagbisan ako, parikoy, ordinaryo ako nga tao.
4: Manandom ka gidi.
6: Domingo, ari sa may GT Mall, pulang plaka, iya ka syudad. Ganun isa Domingo, may trabaho pa ni Domingo aw.
4: Ma-question gina.
6: That is why nga medyo halong kita, no? Hindi nyo pagpaunahang convenience Kagawad Sheen Marie, no? Unahan ninyo on what is right and what is the letter of the law.
4: Ako ya gapati ko ang intention.
6: Mayo.
4: Nami ang intention.
6: Mayo.
4: Galing ti may mga pulisiya kag regulasyon.
6: Wala nyo lang na panumdum maayo ini. Parikoy, wala lang na panumdum. Ma'am, wala ko gali sa lakyan. Pwede ko itong mahulamang...
4: Tingin ko alam ito. Ako lang bala patugong.
6: Ako lang mga gasolina. The usual bala, parikoy.
4: Oo.
6: Mahulam ko sa lakyan mo. Kay damo kami, may van ka. Van na lang gamito na mong pre. Ako lang mga gasolina. Full tank out, full tank in ko. Enon ko na. Ti karon kinakita. No? Something amo na parikoy, nakita karon. So the intention is good, wala nyo lang mayo na lantaw ang konsekwensya sa may makakita sa inyo.
4: Kailan mo Sunday, ma'am. Balak ko lipstick sanag.
6: Pula-pula mo.
4: Kapin pa ko makanotis, abe, inang familiar man. Tapos, kagid. Kaya mo na, no, siling tala, along-along, ikagamay mo lang ito nga bagay, pero ang sala, ano, makagamay sala, gapo na. Although, ati, basi, ma-justify pa man nila. Taon-ta, no?
6: Si Mayor Raisa Trenias, anilio ko po sang iyan ni Mayor Raisa ng ano, Radyoman Mark.
4: Sabat.
6: Gusto natin emphasize, ang bali Mayor Raisa, ang paggamit sang government service vehicles, limitado lamang sa official functions kag kinahanglan na gasunod sa existing government rules and regulations. Kung mapamatud-an nga may paglapas o kung unauthorized use ang government vehicle, nagakaigo lamang nga mayara sa kaundan nga accountability kag nagakaigo nga administrative action.
4: Which is ako ga-agree ako sa...
6: Agree ako kay Mayor Raisa.
4: Balokating aton di kung ano yung nagakadapat gaman ni Abi mo.
6: Kay mamo parikoy, kung wala Abi na butangan, hindi mo pagbutangan sang guidelines.
4: At yung pagusto gani.
6: Kag wala sang penalidad. Mapagusto ka.
4: Mapagusto. Ti kung mapagusto ang ginilihir naton nga mga tawo sa gobyerno tapos aton na kwarta mo
6: aton na
4: taxpayers money na mo tapos ala pag gusto siya to gamiton ito ga camping siya to ga pagka Sunday abi to slayers bubukid yung ga sulusugba to gamit ang tanan naka lipstick tanan nga mga government vehicles
6: okay
4: sus Maria kagusip ti masiling ko oh, kano ami isang light nila ho
6: okay amak mo na
4: amak mo na
6: ang crudo na gatong na
4: sus
6: bayran ta pa na sa ilang gadyagandyang
4: te
6: ang akto niya kay Mayor, kay Kagawad Jean Marie Mabilog, ang iya sabat parikoy, daw, ari ako sa 50% satisfied. Inambal niya kung anong intensyon.
4: Ako ang intensyon, the best.
6: Ginako yung galeon, siya man ang nagbayad sa gasolina. But the other 50%, kung official function ina.
4: Yes, yes.
6: No, kung masulod ina as official function, kagindugangan pa parikoy, ang opisina nga naka-assign ina is not the one using the vehicle.
4: Isa pa gid.
6: No, hindi siya ang naggamit sang vehicle, but ginpahulang niya.
4: Pero kung ang taon mo sa tawhanon nga paglantaw, wala master doon, nga ti, bilang isa katawan sila, ti, balaan mo, wala sa sang issued vehicle eh.
6: Oo.
4: Ti, mas nami, gani kay ginpahulam sa sang vice alcalde.
6: Oo.
4: Di ba? Ti, kung ang taon mo daw ka makatawo.
6: Oo.
4: No?
6: Pero,
4: ti, sana siling tanang may mga rules and regulations.
6: May mga rules.
4: Kag may mga pulisiya.
6: Anong magiging na ang salabton sang Office of the Vice Mayor sa pagpahulam sina?
4: That's another question.
6: Kung may trip ticket nga ginpagwa siya for Kagawad Jean Marie Mabilog. Kung maara mo lang ni tanan, wala na ni problema.
4: Actually, kung may ara sa mga official docs, kumbaga sa aton to lang, sa mga kwan pa, ticket ah.
6: Oo.
4: No? Kung may mapakita, kita nga rin ang resibo, ticket ko.
6: Resibo?
4: Resibo, gali, resibo, ticket mo na. Kung, ang resibo lang, kung sa kwan may resibo na kami,
6: oh. Oo.
4: Ari nga, mon nga kwan, oh.
6: Trip ticket,
4: mga dokumento, oh. Tanan, oh.
6: No, tapos, ang ako ning pagpadala sa mga kabataan, isang ano ni,
4: ari, oh.
6: Sa, para ni, para sa proyekto ko man ni, tigaling kayo, wala ko bisalakyan mo. Parkila ka, GP.
4: Oh. Anyway, balikan tayo sa ibang iba news and public affairs program sang RMN Iloilo. In short, sa kalawig sa amon nga hambal ni Manong mo Don, ang amon malang isa malang katinaga actually ang amon nga gusto ipalabot Councilor Mabilog ang halong
6: halong ka
4: halong
6: oposisyon ka pangadaan
4: halong
6: inano ka man imo
4: one word lang halong,
6: halong. Sa katapunan sa amon ginambal isa lang gid in short
4: halong
6: halong.
4: Anyway, mga kabiyana ng oras, Philippine Standard Time, tatak alauna 25 sang hapon. Pagbalik ta, Master?
6: Sa aton sini, pag panumbalik ka parikoy, check ta ang report sa aton sini nga mga radyoman reporters. Check na ito ning report ni ano ni Radyoman Marjorie. May bag-o na kita nga regional director! Diri sa Philippine National Police. Kag mag-start na siya subong adlaw parikoy.
4: Yes, ini nga bahin kag ini nga report na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa produkto ni kalidad ni Tita Arling kag Herbs Med Pharma Corporation ang Nans Super Plus. Kami ari nang Nans Super Plus mga kabiyanan sa mga butika malapit sa inyong lugar ang Nans Super Plus. New and improved nga Nans Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob nga Magustin Plus Guyabano, may malunggay pa mga superfoods. Para nga mas mabaskog ang resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus, natural, nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas, available na sa tanang mga butika sa Bilog nga Isla Sampanay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi, mag Nans Super Plus na the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbs Med Pharma Corporation.
6: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, wala na sang iban, kundi ang Nans Liniment Oil. Ang non-slinement oil, mga kabiyanan, para inis sa tanan, gaplamoy po, planakit lawas ni nanay kani tatay, banyo si masayas tatay, masayas nanay sinik, madulay ng plamoy po sa lawas niya. May katol-katol sinday, arikis, eww, butangi affected area, kay madula ng iya sinik nga skin problem. Ang namian pagid ko sinik, kay may neem tree extract ni katabog sa lamok. Kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
4: Hindi ka magadengge, kay dengge, dala man lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala man dengge, mga kabiyanan. No? Bisan sino pa makagat na tao, basta hindi siya lamok, hindi ka magkadengge. Pero ang lamok, ang problema, gamay lang siya, gumabalan na nakagat ka na, tapos na. No? Ang aton solusyon dira, magpamanyo, sang Nans Liniment Oil. Ba? May neem tree extract, wala dengge, mga kabiyanan, kaya hindi makakagat mo. Wala kagat, wala dengue. Kagdula pang palanakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dulang arikis sa lapa, palipunga, an-an. Mga skin problems, dula ina. Basta isa lang ang dapat dumdumon nga ngalan. Basta balanyos, mag-Nans Liniment Oil.
6: And of course, pare ko, hindi kita magkalipat sa mga kalalakinan. Nagi ka mo tuga-tuga, gwada sa inyo balay. Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. No? Basi mahuyan ka mo ito-ito. Yan ka mo kadlaw sa inyo sininga Uyaberts. Gani para malikawan nato ng kahuyanan nga mga boys, manggamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. May double impact. First impact siya sinay. Ang imoy kung tao magatiso, magatiga. Second impact, madugangan ang imo resistensya. Gani mga boys, diri na kita sa aton talisman, Mega Man Herbal Capsule.
4: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
6: Ay! Hey, can I make it?
4: Gasido. Ma kuan gid ya mahubas gid ya kag ma ano pa wag ma low tide gid ya ang Strait of Hormuz mo basta nga nagagamit Mega Man si Mr. kag ang imo sininga partner. Mga kabiyanan gani basta kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Imanas, Mega Man Herbal Capsule is the best. Mga kabiyanan, gusto mo nga the best ang imo nga performance? Aring the best nga kapsula. Mega Man Herbal Capsule, may tungkat ali, ginseng, maca, horny goat weed. Ini nga mga sangkap natural ini. Hindi ini synthetic, gani, hindi magubang kidney, hindi magubang atay. Mga kabiyaran, hindi ka pa magpalpitate, no? Safe kayo. Basta kapsula, panglalaki. Ari na, hindi na magpakuno-kuno. Da, no, guy, kagaplang luya, manakipa isa. Pero nami man nga, wasaling mo, ay kagaplang luya, pero gusto mo, basko-basko, gini, ha? Tilawe! Ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno, nga kapsula, panglalaki. Sa Panay Island, kag Gimaras.
6: Kag siyempre, ang kape sa mga guwapo, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga guwapo, kagwapo aw. Kaya of course, gagwapo yung performance mo ni Noy. Kapi-kapi ka lang, kibot si boss mo na nga. Kapi, saan daw lang ginakapoy ni si Juan de la Cruz aw. Kaya gainom sa Mega Man Gold Coffee Mix. Okay. Pag abot sa balay, pangapingapi lang ubre. Antis ako niya halukan niya ko. Kung romance aw niya ko, dobulagid. Hulanta matapos ang kape. No? Dira. No, mga misis, hulat ka mo matapos ang pangapi niya sa Mega Man Gold Coffee Mix. Kay pangi lang ang inyo pahuway.
4: Ay, grabe. Mega Man Gold Coffee Mix, pangihi lang pahuway.
6: Pangihi lang pahuway.
4: Oh, pero bibasa nga na yung pangihi, do, hindi na gulo. Actually, nga balik na sa iban, tig-ab lang eh, ang pahuway. Mas lipot pag isa sa pangihi. Tig-ab lang yun. After tig-ab ko, no, balik tayo. No? Grabe nga abilidad eh. Do spring ba?
6: Grabe!
4: Dumduman tagani siya ba? Pagambal aguro si Manong. Lira, tuntunan, dumduman manilaw.
6: Grabe!
4: Ang Roland, okay na na? Mega Man! Gold Coffee Mix, mga kabiyanan.
6: Grabe ba?
4: Grabe, gini yung ipiktoy sa Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. Aginahimo na niya sa baw ni Paripol Aranday.
6: At si Paul pa ya.
4: Si Paul pa, grabe, aginahimo ini sa baw, mga kabiyanan.
6: Saan ang schedule sang tatagay sa ilaman? Sa 5,000?
4: 10 BS.
6: 10 BS, no?
4: Grabe, no?
6: Schedule lang pa niya, no?
4: Oo.
6: Wala pa, no?
4: Tingi kayo pag-abato niya na, baka liman na yung Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Kumpra, mangumpra sa kuno.
4: Kumpra, ganyan. Gakawadaan ko nung iban nga, no? Pero hindi magkabalaka, kay bangod nga ang mga butika, bisang gakawadaan, pagsiling sang tindira nga, ay, sorry to, wala na kami din. Hindi magkabalaka, ma'am, ari kami. Nga.
6: Mega-standby.
4: Naka-standby, diri kaging padala sa PS Mike, kay bangod nga, dapat inigid maubusan ang inyong mga butika. Ari, mister, hindi na magpagi sa counter. Yes. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, the best ng kape, pang lalaki, tanana, pang lalaki, pang babae, tanana, binabay, linalaki, mga kabiyanan. Tanan nga pwede ka inom kape, tastingin nyo ang Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Sa ito pa panabalik, check na ito report, tapos kaya Rajivan Marjorie Herbomiani.
4: Ang oras, Philippine Standard Time, tatak alaw na 32 ang hapon, magabalik ang
6: Targitanay sa Udto.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run. RMN Freedom Run. Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanang mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run. RMN Freedom Run. Tatak, RMN.
9: Your bill, sir.
10: What? 40,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO, love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
18: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
20: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
20: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
25: Char, Fab, Con, pamong kumaka-blue. Tanggal amoy kulo sa bango ng Char.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pangdong kumakabroom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS.
27: Makikiraan. Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
28: Salamat, iho.
29: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
30: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: MX3, tested and proven with Alpha
0: Beta at Gamma Mangosteen.
1: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
2: Untati na. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo? Magtusiran. Tusiran.
0: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Goodbye!

0: Valley Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mag-abot ka.
2: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si baby. Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may DC. Sa grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng
2: ako nga allergy. TTX 500.
5: Julietnol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio,
3: babakal sa mga butika.
2: D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar. TTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? TTX 500. Ang TTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapalupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. TTX 500. Masal Rican Epic. TTX 500.
8: Oras na tak, ala 1:40.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap, bangis sa sulit. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senoside, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
17: Bisan kapoy, kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Cellphone Plus Gold.
22: Oo, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako sulod din. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
23: Santhon Plus
15: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
23: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
23: Santhon Plus Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in One na maasahan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
23: Santhon Plus
15: Herbal Capsule.
23: May mangosteen at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula.
23: Inumin araw-araw.
15: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
23: Santhon Plus Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in One na maasahan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Giga!

0: sakad na pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Charm, flap, con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sakon para fresh kag focused ako sa work. Okay, gindi sakon.
9: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
12: Ronel Sorbito.
11: Kag Radyoman Don Dolido.
12: Don Dolido.
11: Targetanay sa Udto.
13: Mga Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udto. Oras na ton. Philippine Standard Time, tatakalaw na 49 sang hapon. Standby kay i-check ta ang dugang ma-update dugay-dugay sa mga balita sa ato mga Radyoman reporters. Kag Master Don, may mga tuntong mga kabataan ang ginalantaw nga pagpati sa aton nga GSO head nga si Sir Niel Rabina. Ang pagpati niya, ito bilang kabataan nagatapas bilang sang kahoy sa Sunset Boulevard. Namo sa mga kahoy na pinangtapas mga kabiyanante ipagpati ni Sir Niel nga mga kabataan ini ang nagtripping. Makita mong iban wala man nagkalutod Master Don, pero kita mo may tinapsan eh.
14: May dala, may, ang lain ni Parikoy magluwas sa tapas ni. The issue is may mga dala ni binangon, may mga dala kutsilyo ni mga buwisit niyo.
13: Oo mo na.
14: Ano nila ni nga magyang guru daw wala ta trippingan, pero daw wala may nagalabay di. Oh, aring tanong mo ah. Oh. Tinga gadala ni sila sa mga binangon.
13: This oras,
14: sang gabi
13: o kon kagahon, early morning.
14: Nga gadala ni sila yung mga binangon, ano ni sila o? Mananggite? Ano ni sila? Gaubra sa slaughterhouse? No? So, amo na pabangkot na ton, no? Paimbisigaran ta ni, no? Kay Inspector Romel B-Boy Santana.
13: Nga pamati subong.
14: Bala, imbisigaran ko na, no? Bisan hindi pa na mga polis, imbisigaran. Pari B-Boy Santana, no? Sa B-Boy Channel.
13: B-Boy Channel.
14: Isa sa mga pinakasikat subong nga vlogger da rin, no? Sa siyudad sa Iloilo. Bisa pa mangkuton mo siya?
13: Masugpon mo ko tani, hindi lang anaya.
14: Pari B-Boy, pari Romel Santana da, no?
13: B-Boy Channel.
14: No. Ay bago naman sa subong.
13: Ay bago to tong sukot sa Bombay bla. Lingko pre, gisaha bla.
14: Pangyahot.
15: Yeah, kanami sa bakasyon. Ay, tawahay sa mga.
14: Wala ko naman nagpanukot.
13: Wala ko naman nagpanukot. Tugudugay, may Bombay ang nagabot. Gisaha bla pre. Ato ka maganito nag-react mo. Siyempre, tangkilikin ang sariling atin.
14: Oh, sino man nabi mag-butang-butang sa mga reaksyon. Kita-kita lang.
13: Kita-kita. Kita na naman dinayaway. Pari B-Boy,
14: ah. Oh. Anyway, in a person, Pari Koy.
13: Yes, ginadulong sa inyo, magluwas ni Pari B-Boy, mga kabiyanan, ginadulong pag
14: ni Tuto ng Santon.
13: Sa Santon Gold Coffee yes. Mix. The best ni mga kabiyanan ng Santon Gold Coffee Mix. Kay Baloka, ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. May glutathione ini, kag may-ari man ini sang collagen. Gusto mo nga magbakod ang imo, suning akuan? Ang imo nga tulaan, gusto mo nga mag nami pa ni kay singkay mo sa matag adlaw, Santon Gold Coffee Mix ka, no? Nagapaputi, nagapahinay sa pagtigulang sa isa ka tawo, Basta ka puro pangapi, malandang abi nga mangita ka pa iban nga kape man, kundi pangapi ka da sa inyong makapahubin sa imo para makitaan ka man sa mga hubin eh.
15: Oh, yes.
13: Di ba? Tiara, warag, no, kita ko. Kita ko naman itong mga litrato. Makita ko naman. Ang mga tinapas, bala, why man actually nagkalautod master doon ng iban? Pero ti, tawa bala, tinapsan no, na tripingan na. No? Sang sining mga kabata namin na daba, bong kita ko, di siling ko galing kayo, butangan mo pa sa nagon mo, bala. Kisa, may mga kawatan naman, master doon. Kita mo ni mga UFO type ng kwa, no? Ng mga suga-suga sa dalan.
14: Oo. Oh.
13: Solar. Drabda sa idea Santa Barbara.
14: Oo.
13: Oh, halos pinangawat, nagalit ng mga kwanda. Ti mga kabataan man to nag-trippings to. Bila man sila kabilog, nagkalalakpan to da, kaya nakita sa CCTV camera. Oh, may footage nga sila galing mga kabataan nagpinanguha dito. Tiyan mo man niyo, ti dapat ako ganit siling kong Sunset Boulevard, di dapat may mga CCTV naman ni Master Don. Kaya kisa kung mga amoning at delikado nga may mga dala to dya, binangon, kutsilyo, araw pinangtapas mga tuntun nila. Uy, guro sa mabrahon, yun bala akong kamataan.
14: Oh. Dapat to si Saon nga ni Sir, kay gadala sila sa ano? Mga binangon?
13: Oo.
14: Kutsilyo? Ano nila ni?
13: Dala ka mo sa mga pangapi ka mo bala Santon Gold Copy Mixer. Panilagan nyo ni kung sa disinoon ni sila, kaya delikado ni. No? Kagahon or tungang gabi, malan na sila nga laban-laban, ara da. Inom ka mo Santon Gold Coffee Mix. Mayong paningkay singkay mo, nagahubin ikaw, nagaputi, no? Kag nagapunction sa mayong imusin nga utok. Basta ang kape, Santon Gold Coffee Mix. Kag siyempre ang aton nga kapsula, mga kabiyanan. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, basta may gold ang alan sa imusin nga Santon, bot silingon. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling.

0: kabunggo sa multicab.
1: Ahay.
0: Kabunggo ang multicab niya. Eh, ano naging naman niyo niya ni multicab niya? Ano?
1: I-check ta na karon
0: na binaguan sa sang multicab, no?
1: E dahil lagi gari pa rin public service announcement kay may nawigit nga kwarta bala around 8 a.m. kahapon ini. Ah, subong adlaw. Around 8 a.m. subong adlaw nawigit sang driver kag nagadala sini nga ginakargahan kababoy bla, no? Sa San Rafael Manduryo pakadto sa Sunset Boulevard. Gapakadto sila sa lagyan pauton diretso gimbal, no? Kung sino makakita dako nga amount ini sang kwarta, maluoy makamot ani makonsensya kamo, no? Negosyo ni ila inugbayad nila ni sa baboy nga ginpamakal Manila ba maluoy makita. Kung sino man ang nakita paliog lang, no? Tawag kay Nasher Pukaan sa 0948-848-5832 liwaton ko 0948-848-5832 buligan taman eh. Hindi na kita tayo mag-interes ang kwarta na kay kadako nga amount ini eh. Hindi kita
0: pila,
1: mag-interes
0: pila.
1: Mga masubra 200 mil parikoy so dako ini nga kwarta so maluoy man kita sa town eh nagapanglagap na lang ganini naganiglulong negosyo eh. Buli, abi buligan ta na lang kabalo na naman nga Ginoo magbalik sa inyo sobra pa tayong ibalik sa inyo sa mga nga Ginoo sa kwarta nga interesan nyo no buligan ta niya no
0: parikoy may ngunto gri ko lang na tanang pamati sa imo ang programa specialist sa akong kagalingon bo chupel katalbas chupel mega man Joel Gumban kag bakya si Jonel nga gapanakod ka tiles diri sa barangay Aganan Pabia ga monitor gid may lang pagupo diri sa aton palatuntunan kag kay Paripol ga lantaw man sa subong sa iya sining dako nga screen master don Paripol ga kuan kuno subong ga kuan siya ga ara sa bathtub subong no
1: aba si Paul Aranda o,
0: sa bathtub puno sang Mega Man Gold Coffee Mix
1: Paripol Aranda mga kabayanan no the man the myth, the legend, Paul Aranda.
0: Taliyo ko na to kay...
1: Pari Marjorie. kay Radyoman Marjorie.
0: Radyoman Marge.
1: O, kay Lanto. Ang still, tara na, wala pa.
0: Bago ang aton nga regional director, subong. Kay yes. Spokesperson sa PNP, pila na mga kabeses ni nga nakapungko sa aton mga spokesperson master doon. Pero ti bago ni OIC, pero ti laban-laban mapabili naman lang na diguro.
1: Oo, pakitang gilas ka sir, pakitang gilas, no? Kay hopefully, malabutan ka dali sang, ano, sang election, 2026 subong.
0: 20, ano subong, 26?
1: Oo, usually na bala pa rin ko, maximum nila 2 years eh. Base kung out of the blue, base ma-promote naman siya, mabalik naman siya sa Manila. But hopefully, sir, amonya, your success is our success. That is why nga kung ano man ang trabaho mo, namia lang para sa pumuluyo naton, kung ari man di, ginanugali naton, no? Basi ma, katuig, paliko kantu-kantu-e, sir, ang area dira sa 3rd district, kay kadamo sa mga bato dira, no? Basi dira aga panago si bato bla.
0: Toki alang. Kay Sir Tuanyo, good luck, sir. Kay Parikoy, Ruben Escalera, kag Reynald Ortilio, kagupod kay Mamang Maylin Miranda, gamonitor gitso mo mga suki natin.
1: Sila-sila na mga pamilya Escalera, pamilya Pong, Charity.
0: Madyong. Ay, dali lang yun, mga kabiyana na ang oras. Alauna 58, yari na ang istiyal sa probinsya sa Iloilo, Radyuman Mon, come in!
2: Yari na, Radyo Mando na lang atong sininga resulta sa STL. First go, alas 2, subong hapon, Mayo 25, 2026. Sa atong sininga draw, subong hapon, atong sininga draw team head, Mr. Jen Martin Pilimon, ang Lipao. Draw pressure specialist na to, Victoria Custodio, kung atong sininga STL representative, Mr. Glenn Sunyo. First winning number na to, 20 seconds para sa subong hapon, ang karambula na sa sulog sa draw machine. Ang karit na natin sa pula. Pero na ito in 20 seconds sa subong hapon. Ang first winning number. 20 seconds. At ang sininga first winning number sa subong hapon. Nagkakarambula ka itong sinig 40 ka bola. Ano yan ang first winning number? Iyari na. Pinakauna na ton na winning number sa subong ako.
3: Our first winning number.
2: Numero 19, number 19, habang sila first winning.

0: member. Ang ating siringan registered person, Mr. Ryan Melgar. Sa upod ang iyasin ng mga members, Ella Maligad, Alcid Torres Cagmabel, Gimerol. Second winning number natin sa subong hapon. 39 pa ka mga bola ang nabiging sa draw machine. Ano yan? Ikaduwang ang numero. Iyari na, ikaduwang ang numero.
1: Ang second winning number. Number 13.
0: Number 13. Number 13. Ikaduwang natin sa mga winning number. First winning number sa subong hapon. 19. Ikaduwa, 13. 19-13. 20 seconds sa ikatatlo natin na winning number sa draw machine. Subo, may kagtaitsok pagka mga bola. Yari na, ikatatlo natin na numero.
1: The third winning number is number 35.
0: Numero 35, number 35. Yari na, resulta natin sa subo nga po.
1: Draw
0: the 25 sa Tawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa Provincia San Ilo, sa PCSO at sa Eagle Roll Gaming Corporation. Rajuman Mon Yales Kapalian.
2: Thank you very much, Rajuman Mon Kapalian. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi, bantayan. Diri man sa RMN Iloilo. Alas 2:01 nga aton oras, i-check ta, Master Don, sa aton nga linyang report ni Radyoman Marjorie Herbomiani.
3: But before that, Parikoy, of course, hindi ka mong makalipat sa mga kotura naton nga magkadto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka mo nga hindi peke, hindi imitation na makuha ninyo ng mga Kubota products, no? Kag may ara sila subong sampo promo, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa ilang promo nga Kubota, kaagapay sa mga nguma para sa masanang nga agrikultura raffle promo, may chance ka mo nga magdaog sang limpak-limpak ka mga pa-premium. Minilyon ini ha. Ang grand prize na naton diri is Kubota L3228 agricultural tractor with KRX 166 rotary tiller. Po grabe ni. No, milyon ang bilayas ini. So basi ka mo naman palaron yung winner, gani kantoy sila sa
2: Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, dira lang sa Barangay Balantang Haro, malapit sa Ceres Terminal. Exclusive dealers ang genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island, mga kabiyanan. Nagbaligyan man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, kaglakip na din Kubota Cane Loader to Truck. Ano pang ginawalat ninyo? Bisita na! Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City.
3: Alright, tari na karma kabiyan na naka-standby na Rajuman Marjorie Herbomiani.
4: DYRI, Rajuman Report.
5: Rajuman Don, Rajuman Ronel, formal na nga nagapungko subong adlaw bilang acting regional director sa Police Regional Office 6, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ginatalusan ni Tuanyo si Police Brigadier General Josefino Ligan nga iga-assign sa Directorate for Operations sang PNP. Sa statement kay ina ni Tuanyo, ginpahayag sini nga direct junior niya si General Ligan, junior niya pa ha. Kay galing kay duyang looking lang gid siya kay hindi lang ko kon pero do kay kalbo, semi kalbo lara juman don ra juman Ronel. Kag tawag ni according man sa ila nga ang buligan niya or nahuya man siya kuno hindi kuno pag ipatasan o kung sobrahan ang performance ni General Ligan diri sa may Western Visayas. When in fact, subong adlaw or subong ni nga mga tinio, nagapatigayon siya sa command conference upod sa iyang mga personnel, command group, dira sa may Camp Martin Delgado, Radyo Mandon, Radyo Maronel. Gid po mangkot man ni siya kay inas ang katapos sa media. Kung accessible siya mula, considering si PIO, ini siya sa kabilugan. And initially, once a week ang gusto niya nga press con, Radyo Mandon, Radyo Manronel, which is kumbaga paboroblema niya sa katapos ng media.
3: Once a week, ha?
5: Or actually,
3: unless otherwise the need arises na ano siya, kung kinaglano niya.
5: Pero, ang...
3: Accessibility, ha? Pwede na siya matugan?
5: Wala siya problem. Actually, matexan mo siya. Naka-contact man kita sa iya. Oh. And according
3: mga
5: sa iya...
3: Padalib lang, mga GIF?
5: Ha?
3: Mga GIF?
5: Actually, nang habal niya gani ang initial niya to kaina sa iyang staff bala sa PIO. Mga twice a week ko. Oh. Kugabi nga twice a week na nga press ko nanay. Pero basi, i-apply niya bilang style dito sa Manila nga, okay, subo nga si Mana, amuning press ko, amuning hepe upod na to, amuning issue, siya ni masabat. Saan pamakot pa, ano matabo sa PIO? Iti, pero nami man, kung amun nga style ni patubang mong sa katapos ng media, ang mga hepe, bila Radyo Mandon, Radyo Maronel, parang may mga kinahanglan mo nga interview, masabat nila direkta. Pero ibaloon pa na, may command conference pa siya nga patigayon nun, or ginapatigayon considering bago pa lang siya, may first day niya pa lang subong. Siyempre may mga adjustment pa ina nga pagpatigayon nun, pero nagpromisa to siya nga maging accessible siya sa katapos ng media, kag maging transparent sa tanan nga mga activities kagilikutun. Sa mga problema dira sa may Campo Delgado, Radyo Mandon, Radyo Mandonel. Arib lang pakayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bago nga director o acting director sa PRO 6 upod si outgoing director Police Brigadier General Jose Pinoligan nga naglawig lang sa PRO 6 tang 11 ka bulan kag duha ka adlaw. Ari sila sa ilang press conference kay ina sang aga.
6: Sa ngalan po ng aming Chief ng Philippine National Police, Police General Sen. Benjo Sinatatis Jr., kasama po natin ngayon ang outgoing regional director po ng Police Regional Office 6. Siya ay papunta, stated as Deputy Director ng Directorate of Operations. At yung pong pag-alis naman dito ng ating pong mga regional director, bilang historical po ng mga positions po natin, yung mga RD po initially nilalagay as deputy director po ng mga directorates. Yung talaga yung career pattern namin ito. Pero hindi po ang mangyayari sa akin pag ako po ultimately is marilid na rito. Ang initial na binibigay po sa amin dito talaga is deputy director po ng D-Staff. Yun po yung career namin. At kung may mga mababakante po, kami naman po yung akit as D-Staff para makuha namin yung postas po na.
7: Thank you very much, ma'am. We have Ms. Perla Lena, Philippine News Agency. Good morning po, sir. Pwede mo na po, sir, Lincoln. Sir, ano po yung, kasi alis na kayo, no? Ano po yung makonsiderate niyo na pinakasignifikant na accomplishment po niyo sa Western Designs?
8: I believe, thank you for the question. I believe for the last 11 months that I've been staying as the regional director, we're able to accomplish the core functions of the PNP, which is the crime prevention and the crime solution efforts. Stated in our PNP mission statement, and like I said, for the last 11 months, we were able to do that. And I believe with the 9,200 strong men of PRO6, kasama sila, may papatupad natin yung magandang peace and order dito sa Western Visayas.
5: Si Police Brigadier General Tuanyo Kagligan, Radyo Mandon, Radyo Manronel. So, kaina, amo na gani, ginambal ni General Tuanyo nga direct junior niya, kagambal maniligan, direct senior niya si Tuanyo. Habi ko gani, may edad pagawa si General Ligan. Pero
3: si ano, si General Tuanyo, PNPA batch, ano sa ngayon?
5: 95 ata. Oo,
3: si ano, si Ligan 96
5: pero may ano na sila abi, may mga ginapatigayon na kung kisa nga gina-adapt sa blasang class nila. Oo. Do muna, do direct sa muna gani habang do adapted sa class 95.
3: Diba, wala kami kakita na eh. Night class ako eh. Night class.
5: Ano na gani mo nung ako na nung class nag-adapt sa imo kung tani?
3: Hindi, batch 96 ako, night class. Night class. Amo na kami kita na eh, adlaw na guro klase nila.
5: Nagligoy ka naman siguro.
3: Mamo working student ko eh. Night class ang
2: night
3: akon.
2: Night class niya siya. Balokan, tanan nga daw ligom-dulom ang utok. Bala, nang nabutang.
3: Wala kami nagkita na eh. Night class ko eh.
5: Oo, tiyan,
3: October pa nga muna, no? October yan kami.
5: October yan. Kinahanglan ka.
3: Amo na wala kag kami kitanay sa ano, sa graduation.
5: Do pareho sa kilala na Monto Blas sa Monto, hindi ko na pag-mention ko sino.
3: Mention na!
5: Hindi excited siya mag-attend alumni. Wala siya kabalukon, ano siya ka-batch na bilong.
2: Balan
5: mo nga ah. Wala siya kabalukon, ano siya ngatuin mo sa mag-graduate mo kaya wala siya nag-graduate.
2: Mga tungang gabigli.
5: Amo-amo. Kaya mo na gani.
3: Anong mga plano ni General Tuanyo?
5: As so far, amo to ini-mention niya kaina, kay Gigi na pamakot mo sa katapos sa media ang pag-cellphone samtang naka-duty. Galing kit, hindi bumalik ka one because ang updating subong sa tanan sa cellphone.
3: Mabulubudlay ang accomplishment ni Ligan eh. Kay kadako-dako sa mga drag ang accomplishment sang city kag sang sang province.
5: Oo.
3: Grabe ang kinilo ang ano mo? Million ang bilay.
5: 16 million, tag 14 million sa isa ka bulan. Pero according sa iya, ang ano ni, itutukan niya man ini, amo na gani nga sa pulo niya man. And why man kuno siya sa patigayunon nga reshuffling, not unless nga needed na gid para sa mga polis. And may isa to siya ka nami nga na mention kay tong pahat-pahat kay post natin karon. Ang ambal niya nga tutukan ang mental health ka police kay may iban man yang adaan yang because ang ilang mental health bala radyo man doon radyo Ronel may ginapang himo balaan mo naman may mga balita sumong regarding sa mental health.
3: Correct.
5: Ang kapulisan nato kay syempre ang ilang reaction man ikag naigintat pa to siya pero doon pinaagyan niya lang topic kagayina kay hindi mo to siya hindi siya directly gid bala iyan na siya ka PNP Finance no nga project ang bantay kay isipan actually dugay na ina. Kaya ang hambal niya kuno nga ang police kuno nga on the limit amon ako na mga prone sa corruption. That is why nga dapat paidalom na sila sa financial literacy upo dang ilang pamilya which is actually ongoing na nga program dugay na nakapila na nato na balita sa PNP Finance. Pero tinutukan niya ina para nga tima.
3: Pamati lang sila sa every Sunday sa why is Mr. why is Mrs.
5: Isa
3: ka financial literacy program. Award winning ini no almost sa tanan nga award nga ma conceptualize ang tao na hat na bato na ni sang
5: nabato ni nila kagun gasakit guab kaga may problema sila sang ipon kag mental health nila pamati na lang sila kun Sunday
3: o sa mental health alert ni Juman Magi no pamati sila dira pwede nila gani may invite si Ma'am Shai actually to speak about healthness bala minsta mental stability. Bala mo sa trabaho nila kung isa grabing stress sa iyada no kadamo sa mga may mga lalagson sila da no or whatsoever. So kinanglanon man nato no? Usually pa na mga pressure sa balay, may mga asawa hindi sa trabaho sa pulis kung kaisa bala iyada
5: naga
3: overnight kay ti ginahulat to gas take out no.
5: Tapos me mga problema pa sa kwarta nila.
3: Na, kung mag-intra sila sa gambling. Yung mga online-online, dragi permis sila nga nalutsa, no?
5: Lamogete.
3: Hindi man tanan, ah. Mga pila kabilog ma lang.
5: Irisipon, ah. Hindi sila kailog sa Maninoy. Kung nga, wai, at gamoy, sugal.
3: Ako pa yan.
5: Damo man ka mga Maninoy ko, ah.
3: Sige, thank you, Gidea. Damay, may dugang ka pa.
5: So far do healthy pa man mga police natong subong no kay ginamonitor. Kay ginabulong na sila monthly mag 40 and up kao. Mandatory ka na yung kada bulan or every quarter i-check up kaya tapos kung may
3: ganyan mo na sakit. Actually maayo ina iada.
5: Kung may masakit radyo man na radyo maron libre bulong balik-balik ka every month gyud medical pabalik-balik sa imo kung di ka mag-ayo.
3: Wow, grabe. So maayo ina no that's one way. No nga ginalantaw naton na yada that's good for the PNP. Bago lang ko nakabalo ha. No.
5: And Dubai, kapila na nato na balita. Oh,
3: kung may mga 40 plus ka, may quarterly exam ka, mas maayo ina kay ma-check mo ang imo sini nga blood sugar level, no?
5: Gina-check ka kung may gid ya kung sobra kung may masakit ka gid, i-recommend ka gid nila yang mag-undergo sa medication. Kag monitoron ka gid, di pwede nga ma-duty ka lang may masakit ka.
3: Oh, hindi pwede.
5: Eh nadudla na ng police naton nga ginatatap man nila actually ang police nila, Radyo Mandon, Radyo Maronel.
3: Sige. Thank you so much, Yada.
5: Amo nang madulong naton nga update Maninoy gikan sa Cabo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
3: Nami galidang ano so good luck kay General Tuanyo no ambal ganin namo ni Duane Parikoy de your success is the success of Western Visayas. Oh, that is why nga wala kami nagapanumdom nga kung ano man nga negatibo, always positive, sir. General Tuanyo, sir, hopefully po ma kung hindi man ma ano, matupungan,
2: hindi man malabawan, matupungan niya lang.
3: Matupungan mo kikadako sa accomplishment. Bangod sa kapisan sa mga policeman naton diri sa provincial city, in particular sa illegal nga droga, parek. Wala may naguntay tiil, ha? Pero may milyon ka pesos ang bili sa nakuha nga mga droga.
2: Tiya mo na, tiya mo makita nga pwede makita makapangampanya nga way man sang patay.
3: Oo.
2: No? Di man siling nga, isa may mga kasualti, gimana, Master Don, kay kisa sa police operation, balang delikado.
3: Sa Bacolod, wa kabilog
2: sa Negros, pila kabilog na patay ito bangod sa police operation. So, hindi ba sa bastaning ano, brasang police na?
3: Gabato.
2: Gabato man ang mga ano mo?
3: Mga pusher?
2: Mga tunto nila mo. Pero ti inaya ko na aktual gimana yung nagabato, Master Don. Pero ti inaya yung linibo-libo, ti do. Nga sang una nga chimpo, hasta subong iya, magluwasan sa chimpo, nagligad to, nga damo iyang patayo. Di ba? Sang una yung mga chimpo, wayman.
3: Pero ang accomplishment nila sa ilikal ng droga, wala.
2: Grabe.
3: Pero si Subong niya, wala na yung naguntay TL, pero binilyon ka pesos nga bili sa mga shabu ang ilayin.
2: Nagligad to, ha? Nagligad to. Nag-ululuntay, pro, nag-ululuntay mga TL, pero ang nagka-recover, pila lang kabilog. Do ilisipon na ganit, Master? Subong, wala, pero damo, damo, oh.
3: Amo niya matutuod nga war on drugs. No? Nga wala ka kaswalti, both sides parikoy, sa gina-operate ninyo, kag mga nag-operate. Amo niyang matutuod.
2: Hindi bangod, nga... hindi bangod, Master, nga nagapati kita dapat buyon ini bangod bisan nga adik bisan nga nagaduso hindi buyon kag ayuhon amo na yaki balo ka masakit niya mo
3: ang addiction
2: mo abi mo ario hindi mo matap na ang droga inubos mo pamatay ang adik may mga adik nga mautubo gyapon sa uli may maulhot gyapon nga mga adik
3: so una bala save the user jail the pusher amo na yang aton niya sa unang ano dakiti mga biktima ini sang sirkumstansya ini mga addict ni katulad man na sa addiction sa gambling, addiction sa alcohol, sex addiction, kag iban pa dira nga mga addiction. Ah, addict sa iyo. Mamamo na ya sa mga
2: payo. Nami natani ang iyang balo. Nami natani kinadula gulpi. Ang kanami bala sang hambal mo, hindi pa pagsuponan sa mga mo nagay kadulang kredibilidad.
3: Addict sa iyo. Anyway, amo na. Pangabay kita kay Gerald Tuanyo, sir. Good luck po, no? First day niyo pa lang po sa office na 'yan. Sana may no ano, dapat ani may mga regalo bla. Pag-abot dito, may mga dagko ng operation gila 'yon, no?
2: Do pang ibukada bla.
3: No, mga style sa una sa mga bago nga chipin pibla. No, may mga dagko ng operation 'yon. Anyway, ilang taon na to ni niya. Good luck kay Sir Tuanyo.
2: Dito muna may ara man. Untay. Kaya may matabo niya.
3: Ay, may bagaw nga regional director, may matabo niya.
2: May matabo.
3: Dugo,
2: guys. Flash report!
3: Ginagyan lang sa riding in tandem, patay. Ini may background ni, no? Member ni, nagpalistay ni sa tukhang.
2: Hindi, pero Master Don, ang muna na. Kung ang totoo, gini ang panerbisyo sa polis, proteksyonan ang kabuhi sa tao.
3: Yes.
2: Di ba? Hindi, siling in danger.
3: This is to uphold human rights. Oh. Hindi kita pwede nga mangin justicia and executioner at the same time no hindi kita pwede mag-amusin na to law enforcement kita let us enforce the law ay patag sa insakto nga pamaagi due process sa isa ka tao nga mapinan niya man kaugalingon niya
2: ayo man niya damo sa managayo at dala sa RRPC ho inang may mga recovery program da sila
3: tanan na rehabilitation na ano na no center ina siya for all addiction no
2: addict sa gambling addict sa sex addict sa droga alcohol. Sa alcohol no kag iban pa anyway pagbalik ta master
3: sa aton sini pag panumbalik ka parekoy check ta man ang report tapod na kay Radyo Man Mon na Kapalihan kag kay Radyo Man na Flo Navarrete parekoy no isa sa mga ginalantaw naton diri no ang ining report karon ining senior citizen ng Pilason bla matapos nakabunggo sa multicab sa Leganes kagang pagsuporta sa lokal nga produkto sa mga mangunguma kag mangingisda sa Western Visayas ginrequire sa mga LGU agency regional offices kag state university sang regional development council si dapat kita let us ano your ano bla our own no let us support our own di kita nagi ano sa ibang da ubuso na yun aton ang mga balaklon dire sang aton nga mga local farmers kag lokal nga mga mangingisda antes kita na yun nagi import sa ibang nga mga lugar bibla parikoy
2: kag Master Don just in lang gid
3: yes
2: no?
3: DYRI
9: Breaking news.
2: Former senator nga si Francis Tolentino ginbutang bilang acting secretary sang Department of Labor and Employment. Ginbuslan niya diri si Secretary Benvenido Laguesma. No, amo nang latest nga information mga kabiyanan halin sa Malacañang.
9: DYRI Breaking news.
2: Ang oras, Philippine Standard Time, 19 minutos sa kaligad sa alas 2 ang hapon. Ini nga bayan ginadulong sa inyo sa kalwan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag-alibyo sa ginabatyag sa aton sini mga pumuluyo. Kung taas ang Vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian mga kabiyanan. Kag tandaan, hindi si siling yung subong simana, inom ka, next week, untat ka, dason simana, balik ka naman. Hindi, so, dapat sigi-sigi siya. Kaya kinang lanon, ginsang lawas naton ang vitamin D3. Labi rin ginsang mga utod ng alos, hindi kakita sang silak, sang ring adlaw. Ang gabi, ginay mo aga, ang aga, ginay mo gabi. Pagkaga, tulog mo. Ah, hindi na ako magkita ay sang adlaw. Kay panggabi gani ang mga duty nila. Tiyo na, para mag-life extension vitamin D3. Mga inday, mga nini, nagabusong ka mo, nagpadidi ka mo, healthy ka mo, mamis, healthy man ang mga babies. Life extension vitamin D3.
3: Life extension vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga lang popular siya, it's because may alibyo nga ginabatyag ang aton mga kauturan. But silingon, nag-aayo sila sa masakit o kung wala sila nagamasakit. Amunay ka potent, ka-effective ang Life Extension Vitamin D3. Ginatos kalibo na, kamautod nato ng katilaw sa alibyo, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom, sang Life Extension Vitamin D3. Sarang mabakal sa mga butika, kag subong man sa Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Yes, mga kabiyanan, kag... sa aton nga mga tagpramati,
3: ang super,
2: ang, super fiber, dapat yes. Nga imnon ginaton ini adlaw-adlaw kay tag 3, 4, 5, 6 kadlaw nga hindi ka pagwa sang higko, wow, delikado ina. No, base ma-poison kita. Poison ta gani isa ang higko lang galalain ka gani nga sa guwa lang balay yung basura. Inapang sa sulod, no? Delikado gid gani dagundagon sa butika kag mag super fiber kana.
3: Ang super fiber puno sa may essential fiber. Gani when constipation strikes, super fiber ang sabat. Gani mag-stack na kamodira sang super fiber sa inyo balay mga nanay. Hindi naton mapaktan basi ma-constipated ang inyo kabataan. Hindi naton gusto na nga mag-anto sila. Gani paimna na sang super fiber dapat available na sa inyo mga balay da, no? Gani mag-stack na kamo. Super fiber available na sa mga butika,
2: yes.
3: Kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sa tanan. Bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
3: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix ay mayara pagid unod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
2: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
3: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan ng mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
10: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
2: May ginapaloap, mangita Master Don, kay may isa ka report nga sa isa ka subdivision. May isa ka tigulang anasapuan nga patay na. Ang pamangkot, inibala ang ginpatay. May foul play bala sa likod sa kamatayon sini nga tigulang? Balikan ta sa aton nga pagpangalagad. Ang oras, Philippine Standard Time, last 2:23 ang hapon, magabalik ang Targitanay sa Udto.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
11: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
12: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy.

0: si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride. All you need is Pride.
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Nance Corn Coffee.
7: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
6: Ang Nance Corn Coffee
7: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
6: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
7: para magpabiling ka nga healthy,
6: focused kag energized. Nance Corn Coffee.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
8: Life extension, vitamin D3.
13: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
14: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
8: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
18: Aww.
20: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
22: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
26: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New huo sa Alaksan FR.
27: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
26: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan F.
1: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at aherosip. Just at retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at aherosip. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price.

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Noodle Meats corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Joven, dubragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
3: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika. Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
8: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mega Herbal Rasul.
5: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imong libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
4: Mega Herbal Capsule.
5: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina-ni bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C.
7: Mabakal sa mga butika.
4: Mahigo ba na ang imo dugo?
7: DTX 500.
4: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masalrika DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may

0: official.
1: Official.
0: Yung D3.
1: Sa mga butika.
2: Live rare ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang kabi?
3: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
4: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
2: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
2: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede pa.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
15: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
16: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RM and Targetanay sa Udo. Oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 2:37 sa hapon. Sanbay kay dugdugay ko antas ang update report ng atong mga radyoman reporters sa angot sa silingin na follow-up sumong sa mga pulis, mga kabiyanan.
17: Isang ka 89 anyos nga tigulang nga babae na sa puan nagid lang na patay, no? Wala sa kabuwi sila Balay Parikoy. Mga sinigid lang mga aga, no? At sang 24, I mean, no? May 24.
16: Kwan ina, adlaw nga Domingo, kahapon nga adlaw Master Don, kay Baloka, ining ginatudlo nga suspect nga daw
17: caregiver ya.
16: Ila malang kabulig da.
17: Kabulig ya.
16: Bantay guro da sa tigula nga ini.
17: Mm.
16: Ang lain pa, kay bangod nga ang nakakita, pa daw nakitaan pa sang bata ya sa CCTV, Master Don?
17: Mm. Ang biktima, ginkilala ni kay Virginia Inayan Haseldo. Virginia Inayan Haseldo, suno sa information, tsakto ni mo Parikoy, nakita ni sa CCTV nga may nagsulod sila Balay, nga isa kalalaki. Kag-anay nila nga trabador. Galing,
16: ano anay trabador? Tikabulig nila
17: sa uma? Da.
16: Hmm.
17: Oo.
16: Sa uma, trabador sa uma. Kasi siyempre may mga kaya-kaya na da, Master Don mo.
17: Ginpakao niya pa ni Kuno Parikoy, no? Ang biktima, ang suspect, kay fiesta dira sa distrito sa Lapas, but sila nga may rason sa magkanto da.
16: Hmm.
17: Pero wala kita kabalo kung ano tong ara sa CCTV nga nakita Parikoy sang bata sang biktima kung paano guro kiti siya malang nagsulod sa balay mo.
16: Mm.
17: No, so anyway, check naton ina dako ini karon nga balita nga ginalantaw naton sinulod biktima, no, sang murder kagula ta kabalo basi may kinuwa pagin sa balay
16: ha.
17: No, nga mga ano sini nga mga pagkabutang kay manti medyo may kaya-kaya man guro Parikoy kitigistar sa Lidisco mo
16: kiti may mga uma.
17: May mga uma, kagang bata sa sagwa sang pungsod. Mm. Na mo to nakakita sang CCTV, Parikoy. May alias ka da, sang suspect.
16: Ti ini Master Don, ginaayam ini sang aton ng mga otoridad subong. Suspect, mga kabiyanan. Nga damo man sa nainbulbarana. Kagiman dako pa. No? May mga kaso man previously, kagiman priso eh.
17: Anong kaso yan na sa latest da?
16: Kuan mo lang tong kaso yan sa mga illegal numbers game.
17: Ah, illegal gambling.
16: Oo, illegal gambling.
17: Ate, tahor nga tao.
16: Mm-hmm.
17: No, base bala na pikatar sa kwartabla. Pero makaluluoy man niyo, 89 anyos, babae pa pala.
16: Ano, bato sang kuan da? Laban-laban, kung may ginkuwa da siya. pwede ta masaling rabiri.
17: Tama ko na parikoy. Pinakaon ka pa sa biktima, kahit siyempre kilala ya ka, former nga trabador ka da sa ilang nga uma, no? Ito siyempre, kahit namista ka mo, kahit fiesta din sa lapas, ang muna nga time, fiesta gali sa lapas, ang May 24 kung sa barangay lang, no? So in a way, check na ito nina, standby ka mo sa kompleto nga detalye sini, kag iban pa gini mga motibo, no? Kag ano na bala, diin na bala hasta ang aton sini mga kapulisan sa paglabot sining suspect kay may hot pursuit operation sila kay na-identify ang suspect parekoy.
16: Kitang-kita, atagon kayo. Kag-identified kay ti kagiman obra sa ilada sa sininga pamilya. Check tani karon, standby ka mo sa latest nga development. Master,
17: diretso na lang taguro sa segment.
16: Alang-alang, una naguro na itong iban to. Ang iban nga mga update sa iban nga mga public affairs programs sa Karimen Iloilo. Ininga bahin, Master Don.
17: Si Doktor mo, tapos
16: na. Dulong sa inyo sa kaluan, sang Doktor Pinoy Squalene Capsule. Ang Doktor sang mga Pinoy. Doktor Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule. Muling nami nga imnon gina daw mga dua or tatlo ka kapsula kada adlaw, no? Mga abyan, kabalo-bala ka mo nga ang oxygen, importante gininig elemento sa kabuhi sa tao. So, no, sa mga eksperto, ang kakulangan sa oxygen sa utok, pilala na kami noto. Ang mga kabyanan, dedo kagid kung kulangon kasang oxygen nga dala sa aton sining dugo. Amo ng carrier sang oxygen sa aton sining lawas, mga kabyanan. Mga abyan, hindi na kamo magproblema patungod ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga sa inyo nagadepensa kadado adlaw. Ini nagabulig supply sa nagakigong oxygen nga ginakinanglan sa aton utok kaglawas. Amo nang ini ang suplemento nga makahatag sang oxygen sa aton kaugatan. Agud kita magababilin nga healthy, ganing life always happy. Pinaagi sa oxygen nga sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, makasigurado ka nga bisan ana ka lang sa imo balay. Abyan, ikaw gid magapabilin sa gihapon nga wala sang balatian. Gani magtumar 2 to 3 capsules everyday Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
17: Oy, kanday parekoy Stephen Panega, parekoy. How are you, dira? No, parekoy Stephen Panega. Kay subong man sa kanday James Carpe. Thank you so much dira sa inyo. Sa kay Greg Briones Dinosta Jr., no? Thank you so much sa pag-upod dire Pastor John Robert Biore. Kanday parekili for this Pinosa. Da parekili for the warrior dira. No, kag ibang paginaton ng mga kauturan. Diri sa ato nga pagpangalagad. By the way, arin ang ato na health news with Rajuman Joel Franco.
0: Ang inyong bahing ginadala sa inyong kaluwan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin, ay inyong protector kontra sa mga viruses.
1: Madamo sa ato na nagapating ang appendicitis tugas ang pagsulod sa magagmay nga lisos ang prutas o kunutanon sa aton appendix o kun ang paglakat-lakat matapos ang pagkaon. Apang initinan, wala sang maturan. So sa mga eksperto, ang appendicitis posibleng nga tugas ang parasites. Inihuso nga bowel movement o kung pagtubo sang bukol sa appendix. Malikawa na mainikon na muon ang prutas sa utanon sa aton nga pagkaon, mag-inom sang husong kadamo sa tubig kada adlaw, agod malikawan ang irregular nga bowel movement. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tattak RMN.
0: Inigabahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
17: Thank you so much sa report kay Rajuman Joel Franco. Dilagit kay balikan tabi sa Rajuman Marjorie Herbom yan eh.
16: May update lang, Master Don. No? Nagigandira sa area sa Lidesco Village sa distrito sa La Paz. Angot sa sining pagpatay sa isa katigulang, kaginatudlo diri nga anay kwa nila, empleyado. Ang naghimo sa sining krimen, yaring update report, Rajuman Marjorie Herbom yan eh.
15: DYRI Rajuman Report.
7: Rajuman Don, Rajuman Aronel, nagpadayon karon ang hot pursuit operation sa La Paz, no, kag Iloilo City Police Office. May kaantanan sa ining pagkasapo sa isa ka 89 anyos katigulang nga babayi sa sulod sa ilang balay, no, ang biktima diri ang babayi nasapuan sa May Lidesco Village, La Paz. Kahapon pa ni actually nga adlaw amo ining si Virginia Inayan Haseldo. No, sa information nga nakuha nato kay nakalabot na ini sa kapolisan according kay Police Colonel Parilla, at first ang report nga ano ini ng natural death. Pero nakapanugid ang bata kag may ginakaptan ng CCTV footage ang kapulisan naton nga gin-ano-inisya. Ang term, kayong gawin ko investigation, ginkuga, Rajuman Don, Rajuman Ronel, based sa CCTV footage. So, ang suspect dere, ang ilaman nga daw kabulig ang term, ang term to ni Colonel Parilla is, hindi ko kung doon ka sa bahay. Pero muna, no, ginapinangita, inikaroon sa nga kapulisan. Kaya halin pa kagabi, nga nagapadayon ng hard pursuit operation sa kapulisan. Aray si Police Colonel Wilbert Parilla.
18: At first, no, it was reported na dead person. But the relatives or specifically yung anak na nasa abroad, mayroon pala siyang control doon sa CCTV. At nung nireview, mayroong nakita doon na mayroong foul play. And now we are, hindi ba na natin ibigay yung, ano, hindi na ibigay yung detalye because we're trying to kuhan ng nakat pursuit. No? But what was found out is there is a foul play.
19: Oo. Pero sir, ano daw yung manner ng pagkakaano sa victim, sir?
18: Maybe ang detalye, no, right after lang siguro, maybe tomorrow. Okay. So now, ang masabi lang sa manalamin is there was a foul play.
19: Oh.
18: So that's why our personnel from Station 2 is conducting hot pursuit.
7: Si Police Colonel Wilbert Parilla, Rajuman Don, Rajuman Ronel. So hindi niya pa mapatpat gito do. Pero
17: unang report gari Rajuman Marjorie nga ti foul play na sapuan ng abing patay mo, no?
7: Found dead. Natural daw do, natural death ang guwa niya.
17: Sang gin-review sang bata iya dito sa outside of the country. Ang CCTV dito nakita ining former nila nga kasambahay. O kung tinawo nila dito sa uma.
7: Tinawo, yes.
17: Nga ambal mo ganito, na kinuga.
7: Initially, yung munang nakuha natin ni Pugin Kuga. Oo.
17: Ari, ebidensya na eh. Video niya mo. No?
7: Oo.
17: So, amo inang 89 years old. Basi bala may ginabatsyag pa ni. No? Ining ang lola nga ini. But kabay pa, kapon pa ni. So, I don't know kung paano ginhat pursos ang kapulisan naton ini. No? Pero kabalo maguro manago kay almost one day ang ano yamo. Wala na kabalo kung paano, kung sa ano oras naging review sa bata ya.
16: Gani.
17: Ang CCTV, kaging palabot sa police.
7: Kasi siyempre, pag limited pa ang info nga ginahatag subong sa police sa aton. Kaya mo na gani, kag ipamangkot naton kahapon pa ninatabo. Pero kagab inagsugod ang hot pursuit operation.
17: Kaya dito, goro na gano. Dito, goro na gambal ang bata sang naging review ang CCTV nga may foul play. Dito nga naglain ang atensyon sa ato mga kapulisan. Naging pangita, ti pila ka oras ang iyang abansi sa police?
7: Oo. Tiki, syempre sa edad niya nga tigulang tapos sa puwanti. Amun ako, kung wala siguro si CCTV, most probably, basi nga paminsan ang pamilya Rajuman Don, Rajuman Ronel, nga natural death niya sa edad niya ni. Pero tiki, may CCTV, amun ito ang gintamalas ka suspect. Kag hopefully, according kay Colonel Parilla, nga madakpan nila sa hot pursuit operation nga ginapatigayo nila sa karon.
17: Kung ikaw ang bata, yada, Parikoy, nakita mo, ginaamo ng
16: sakit,
17: iloy mo.
16: Sakit-sakit na batyagon.
17: Kagtapos, pila kaglibo nga kilometrong kalayoon mo sa imo iloy.
16: Do, hindi ka guro magpatapos ang lantaw, guro master doon.
17: Oo.
16: Kita mo, gahulag mo. Hindi isilingi picture lang. O may isang body nga nag-mention si imo nga ang nagpatay. Araya, kita mo as if nga live ka nga nagalantaw, master doon.
17: Oo, kaga, wala kamay mo.
16: No, wala kamay mo. Kung pwede lang isook mo, gurong kamot mo sa kamera, da kagabuton sa kibunggo, uro kagi.
17: Oo.
16: Gunitan, guro, madami. Di ba?
17: Pinatay mo ganyan o yaw. Pwede ka manguro ka pangayo na siya kwarta da, kaulam kwarta kay nanay da. Tinga pat yun
7: mo ganyan. Isa sa ginalantaw na ito.
16: Sino mo po siyang malam sa balaya, Marge?
7: Actually, limited gid kita mga information kay gaayo gani si Colonel Parilla nga buhat pa kuno te, pero ti mangusisa kita dugang para
17: magtama. Actually, may ngalan na kami diya sang suspect mo. Galing kiti out of respect sa mga kapulisan bala.
16: Okay, sige, nila nga pala operation.
17: Abi sir, bululigan, pululihan na lang nato ni na ginadatago-tago. Kung amo nang suspect ara sa CCTV, ipalayag nato kay kung may nakakilala sa iya da, makahambal gilayon si imo nga sir ari di siya subong sa barangay namon. Let us use the vast knowledge sa teknolohiya ta subong. Gamita kami diri sa media para mapalapnag namon sa tao na. This is a hot pursuit. Kung gusto ninyo buligan kamo namon, isugid yun na. Out of respect sa inyo, may aray na kami gani picture di, may aray na kami ngalan sang suspect di. Di out of respect sa inyo kay kamo yung opisyal, ginahulat namon nga kamo na maghambal, buligan ta na lang ni. Ipalayag ta ni, kinakita naman sa CCTV, person of interest siya. No? I hope nga maintindihan ni Parillane nga hindi tanan pwede itago na ton. Kung gusto na ton madakpan gila yon, ang nagpatay sa sining 89 nga lula, gainit ang ulo ko bala ni Yada, kahit ano bing bato sa isa kay 89 years old? Kung gusto mo mga ayok kwarta, gusto mo mga awat si iya, pwede man naguro, nay mga awat ko dito, bisan guro sumbag sang tigulang, hindi ka makabatyag dyan na. Di ba?
7: Oo.
17: Kung nagulam ka sang, nagprangka ka nga mahulam ka, bisan balaan pa sang tigulang na hindi mo na mabayaran, mahatag man naguro si bisan papano, hindi mo kinanglang nga patyon ah. Kaya ako, wala ko binakita nga rason iyada, nga patyon ng tigulang, unless otherwise, gusto niya magkuha sang kwarta. Di ba?
7: Mm-mm. So, ikuanon na ako ni Plastar Gininaton, kaya ilang taon ta kung anong resulta sa hot pursuit operation na ginapatigayon karon sa kapulisan sa distrito sa La Paz, kagkon madakpan nilang suspect Subong Adlaw, Radyo Mandon, Radyo Man, Romel.
16: Tama ko mo nang agin pakaon ka pa yung muda sa angkwa. Kasi siyempre mayo mang uroy lang pag tinamdanay isang chimpo nga gobra pa sa mo.
17: Pinakao pa,
16: pinapamahawan pa.
17: Pista ko no sa amon nga time, ti, nang kanto guro to. Dahil na yung pista, pero di wala di pista sa amon, pero may pagkaon ko di. Gusto mo magkaon, na muna, bla. Ba mo, ang fiesta na depende sa balay mo.
7: Depende kung mahanda ya, tagbalay ti.
17: Oko, kung hindi, no? Sige. Thank you so much, Rajuman Marjorie. More updates, ha?
7: Yes. Amo na madalong natin nga updates sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
15: Tatak, RMN.
16: Matyaga ba na, imagine ba na, Master, nga ginakuga dang imong nanay. Mm-hmm. Tapos kilala mo man ang nagkuga. Kita mo sa CCTV.
17: Basi amo ni Bla Parikoy, nakabaton sa isang information, Bla, patay ni nanay mo, nasapuan lang. Ay, tood ka, gin-review ya guro diyo ng CCTV. Bla, nanos nanay, basi naglain Bla Gulpe, matsyag Bla. Dito yung nakita nga, allegedly, no, limitado lang ang ginambal ni Sir Parilla, nga ginkuga sang sining suspect, no, ang iyang iloy. That is why nga sang gabi na guro Parikoy, kay different time zone, nagambal sa mga pulis, nga hindi na, ano, hindi na natural death, ginpatay si nanay ko, amo ni siya, ang tsura sa tao.
16: Tiliwaya gini, no? May kutsilyo sa master, pinagintayaan pag gani isang suspect, isang kutsilyo, ang malam, pero waya gin gamitan, kinugae lang. No? Para guro nga ti, simpe ko may ikuha.
17: Para daw natural eh.
16: Para daw natural ang blaw. Pero ti, anong mahimo, isang 89 man, dalaganon mo lang gani, nagahingalingala na, blackton mo lang, gahingalingala na, guro ti, what? How much more kung kugoon mo?
17: Kakita ko do dako ang tao na pare ko yo do
16: taas ay kag ang kwandre kiti may record gid master eh. May previous nga mga record si kakagi priso eh. No? Anyway, more updates kag follow up upod ang aton ibang pagid ng mga radio reporters sa masunod ng mga public affairs programs sang RMN Iloilo.
15: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Rajuman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa Udto.
16: Hindi nga report kayo yung balita ginadulong sa inyo sa kalansang D3 Bio. Kombinasyon sa vitamin D3 kag Virgin Coconut Oil. Bastante sa MCTs. Medium chain triglycerides, may monolorin, monocaprin, monocaprilin, ini mga kabiyana nagabuligig kontra traidor nga mga balatian. Gani anong panginahulat ninyo, magtomar na sang D3 Bio adaw-adaw 2 to 3 soft gel sa sang D3 Bio mga kabiyanan. Ini nga produkto may ara sang vitamin D3 kag may virgin coconut oil patin pagtuon mga kabiyanan sang DOST nga virgin coconut oil makabuligid kontra traidor nga mga balatian. Napamatud-an nga isa ini kabulong mga kabiyanan gani ging kombinar upod ang vitamin D3 gani the best nga produkto D3 Bio.
17: D3 Bio is the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas sang ubos sa punilanat kag trangkaso. Birutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, likaw sa masakit. Mag D3 Bio every day. Yes.
16: Mga kabiyanan, D3 Bio adaw-adaw. Kag siyempre, ang aton nga vitamin C, mighty C, vitamin C, sa alam palang very mighty na nanasinig kag alkaline. So hindi mag-isi ang lining sa aton tinaik kag chan, bisan adaw-adaw nato ning imnon. Mighty C, vitamin C, dapat may vitamin C, kita kayong lawas nato wala ga-produce ni, kinanglang ginaton, magtumar, 2 to 3 capsules every day, mighty C, vitamin C.
17: Ang mighty C, vitamin C, puro-puro gini nga vitamin C, that is why may abilidad din niya magpainat, magpa-elastic, sang aton sini mga ugat para madula dira makahawanan niya mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa aton sini nga lawas. Ang suggestion ko kung inom ka mo sang Mighty C Vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement, no, kay ginanormalize niya ni ang blood sugar level sa aton sini nga lawas. DTX 500 everyday 2 to 3 capsule lang, ayos na ang buto-buto.

0: Mar, sang DTX 500 Ado Adlaw o po na Mighty C Vitamin C Safe ka. Kaya ini sila ginatawag nga
1: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Kaya nga ito nga Tourista with Rajuman Lynette Yulatriz.
2: Ginpakigbahin sang Ilongga Tourism Advocate kagana Assistant Tourism Officer sang Iloilo City Government nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pila ka mga pamaagi agud mapasanyog ang festival sang isa ka komunidad. Sunod kay Manikan nga agud maimprobar ini dapat magpatigayon sang benchmarking, focus group discussion kag trainings. Bahayag niya nga dapat man magtanyag sang experiential moments sa tunga sang pagpatigayon sang festivals agud nga mapakita ang iban pa nga mga butang nga makakuha sang interes sang mga tumalanaw. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
0: Yari naman ang aton nga viral balita subong o podge Rajuman Mon Kapalihan.
3: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
4: Ang Nans Liniment Oil ang manami ngay banyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may Nemti extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong. Subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa kalalaki nga nag-amok sa sulod sang isa ka building sa May China. Sa video makitan nga nagakapot sang wasay ang lalaki samtang ginaatubang ang mga kapulisan. Pagod nga hindi ini magpamati sa pangabay sang otoridad nga mag-surrender. Ginpalibutan ini kagintinguan nga makwa una ang wasay na iya ginauyatan. Nabuyan sini ang wasay sang may nagtulod sang foldable ladder sa iya likod. Rason nga nakaangkon sang tsansa ang isa sa mga pulis nga atakihon ini. Paagi sa pag-ipit sang ulo sang suspect gamit ang tiil sang pulis. Tubtob nga natumba ini kag nadulaan sang kontrol nga gilayo nakuhaan sang tsansa para mapusasan kag maaresto ang lalaki. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kaluta anay one time.
3: Ang Nance Linemetoil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much Radyo Man Mon Kapalihan sa atong viral balita subong.
5: Hindi na napagpaluwigon pa kay dumagwa na gid sa iyang kuralo. Oh, koral.
4: Ah, koral gali.
5: Oh, ang balya, ang akong trivia na pagwa na. Yes, Radyo Man Resi, ang imong trivia, ari na.
6: Sa mga mahilig magkanta, apang wala ginbugayan sang talento, ari na ang aton valid reason agad magpasandayag. Sa bungadlaw, Mayo 25, ginadumdum ang National Sing Out Day. Ini nga super fun holiday ang para gid sa tanan, professional man, shower singer o kon pro sa karaoke. Kabiga lang nga audience ang sinuman nga kaupod mo kag mag-prepare sang musical show para sa ila apang indi gid pagkalimtan nga mag-enjoy. Ang ini nga trivia ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo, Radzuman, Rezi Danyo sa Bordon. Tatak, RMN.
7: Got to catch a plane at 7:30.
4: Okay, magusto ka kay inyo man eh, daw subong mo. Okay man eh. Okay man eh, okay man. Mga kabiyanan, pasensya inyo na. Ang inyo mabatian nga hindi ina kanta, no? Mga kabiyanan. Noise lang ini, noise, no? Background noise. Hindi ini background music, kundi background noise. Mga kabiyanan, alang-alang na kita sa simple. Diri sa ato nga pagpangalaga, diri sa Arimenter, kita na isodo, kita na kina buwas nga daw. Same time, same station.
5: Video okay day, subong karaoke day.
4: Oo. Daw tingala ko nga daw giniigo mo sa kay giniigoon niya man gagali.
5: O ma, nagbalo sa gali.
4: Nagbalo sa gali. No? Anyway lang alag na kita sa Tiempo o po diri kay Radyo Man Mark Daniel Sokal dito nga nami yung tingog, no? Nami yung tingog.
5: Halos kita tanan na.
4: Dalahig gini ka rin, Mark. Sakalan sa ato mga Radyo Man reporters. Kasama mo sa DYRI RM and Iloilo, ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
5: Radyo Man Don Dolido.
8: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC.

0: PC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
2: Community Health Alarm. Kaupudi, Papa G.
3: Nice. Urban Absolute. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihit mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihit mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bla, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
3: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule.
3: Yara lang sa mga butika.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
4: Megaman. Herbal Capsule.
3: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka honey goat weed tungkat ali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido, nagaenhance pa sang stamina, nagaimprove sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, nagapromote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman sambay lo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: 30 minutos ang partner, yara na ang palating.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Mabakal sa mga butika.
4: NANS Lemon Oil.
3: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang Davis makalalaton.
4: Once Lemon Oil.
3: Yani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini mosquito repellent.
4: NANS Liniment Oil.
3: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
4: Lemon Oil.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Nuts Corn Coffee.
3: Partner, niyaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
4: NANS Corn Coffee.
3: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang kanerbiyoso mo.
4: NANS Corn Coffee.
3: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
4: NANS Corn Coffee.
3: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
4: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
4: Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. Kag Mrs. Para padayon ang banding.
5: Megaman.
4: Gold Coffee Mix. Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
6: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.

0: Chef malupit sa kamay mo mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
6: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
8: Pindoble, okay! Maundin ni nata sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1. Suggested retail price 13 pesos lang. Pindoble, okay. Maundin hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
10: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Nokvo, ipaong pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Sample Plus Gold.
13: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
15: Charm!
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangkong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong maintenance sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan kong inom. Wala na ang galwaluha, kagapamulang akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oh, tumar ko Iberry Cream. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Iberry Cream Capsule kay Biktibo kayo.
4: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Giga!

0: Jack Malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:20.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado.
7: MaxFit, kargado.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio, ang D3 ngayon may Physio.
11: Ang Physio
10: ngayon D3.
11: D3 Bio.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
14: My family history ba na kamuos ng diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DDX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
15: DDX 500!
14: Garantisado,
15: efektibo,
14: Aramis DDX 500.
10: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
10: Yung may D3.
11: Mga, sa mga butika.
17: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
18: Ganyan ang Pinoy.
19: Ang Pilipino, mapagtimpi.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: Be extraordinary with MX3.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
23: Charm, fab, con, pamong kumakabloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumakabloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
25: Sa mga nagaedad 50 pasaka,
26: magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
27: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
27: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
28: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
27: Kausa.
28: Ari na ang RMN Freedom Run.
27: RMN Freedom Run.
28: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations. Upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo running community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique 2nd Floor Mary Mar- Landmark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
0: RMN Freedom Run.
28: Tatak, RMN.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ang Sang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
1: Sample Plus Gold.
9: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
10: Pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay, gindi sa akon. Try nyo man bala.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist. Consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi.
16: Hello, Mommy.
15: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy.
15: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
6: Oras tatak alas 3:30.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
20: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
21: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragi pa ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa pinta, kina consider ka na obese.
23: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
21: Hindi lagi ni carrots.
23: Oh, hindi lang carrots mga kontoran.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nolos.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
21: Ano na yung interval?
1: Maitukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
0: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
0: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acids. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion, amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
21: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
0: Yes.
21: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
0: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
21: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
0: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agod hindi ka magka-hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
21: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
0: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, ang sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
21: Sobra pang iba, no?
0: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik. mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
3: 470.
4: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times at least.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
3: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
3: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
21: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gika anti-radiation glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
3: Carrots da, orange da,
0: mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
10: Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
24: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agot protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
24: Correct.
0: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
24: Mm-hmm.
0: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kag-gabalatian ka na.
5: Awon.
0: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
5: Ha? Anong sekreto niya?
7: Mahilig sa taguay?
0: Huwag sa panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pila edad, Sir Boy?
7: DC, ko no, DC. 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18, plug to mo. Uy, ang 19 ha.
5: Mga kampiyon ni
0: Magpisyo. Kabalo ka ang binipisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
5: Oh, maligo.
7: Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C.
0: Mm-hmm.
5: Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
7: Ilang imo nga tininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
7: So, wow.
8: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tuskop-tuskop sa akong nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakalang ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
9: DTX 500. C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ito si Helen na Dairo, Gasibalon. Dati, mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, luminaw yung mata.
9: Pure C Vitamin C. Southam Plus.
7: Garantisado.
9: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ganyan, kunyakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akan ulo. Tapos, ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C. Nag try ako mag-take sa dulo ko na dura.
12: Pure C Vitamin C kag Cellphone Plus. Manami gig. Pure C Vitamin C.
13: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Uh-huh. Ang driver aburido kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
3: So wala. Steady
4: lang. Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka. Kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
6: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
6: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
2: Mangapi na ta.
6: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
4: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
6: Natural sugar.
4: Natural sugar.
2: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang yatawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa'y wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Kay engineeria pampabakod, extend.
4: Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
6: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa supporta,
4: sa blood circulation.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy,
2: uh-huh,
1: hindi man tanan nga fat lain. Ah.
2: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control na sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
4: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy!
4: Building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: Nga work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Mm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
4: Kung, kung sa kurinti pa,
2: covering.
4: Covering. Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
6: Hindi maglakad.
4: Oh, wala ground.
2: Mm-hmm.
4: Importante gid ka tama ining fats. Kay amunang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills.
2: Mm-hmm.
4: Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung kainom ka D3bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas, di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Oh, dementia. Kung once nga pala inom ka D3bio, kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
2: Champion.
6: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3bio gid ang makalamang. E may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
2: Champion, paano bala ginihimo ni D3bio? D3bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na gid ka manipato, nag-try na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Plus si Ray Relota pang sanangit. Dati, mabilis ako noon, napagod. Nung umpisa, nakainam ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis napagod.
1: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manami gig. Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
1: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manami gig. Pure C Vitamin C.
5: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
6: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
7: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
6: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipanalaan sila 6 mil katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yes, kwan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
8: Kalma lang.
6: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
9: That's why wa sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
6: yes,
9: sa D3 Bio.
6: Dengue. Dapat mag-D3 Bio.
7: May ara kang ito ang import immune system.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamnin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
12: You need toothpaste for brushing every afternoon. Kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa, unique.
11: Max Halaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang

0: Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ang mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
2: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
7: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Kaspan?
9: Wala problema.
10: Nuns Liniment Oil partner.
9: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko!
15: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Samsung Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan din ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Samsung Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updin ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag-malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mabakal nga butika.

0: hapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sa Nescafe Classic na pamatunan, 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit ng black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsengis suki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung galing si Ariel, nagkanto si Rekis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
2: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
7: Mighty C! Mabaka mga butika.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ano ko nung rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
13: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
12: Muna gani nga kinangangigilin nila ya doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
13: Correct na si Sir Gerard. Amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang nga DHA.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: O galing si Yamil Katuyang.
16: May high blood ka man sa una?
15: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon iya. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
14: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Gigan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay.
2: Api kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka-bloom sa charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kispot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, birthday. Ano na ba tiyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin.
13: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
15: Sample Plus Gold.
17: Mas pinalakas.
15: Pinagaling.
17: Pinahusay.
15: Sample Plus Gold.
17: Sa mga butika.
18: Hello, anak.
19: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
18: Ganyan ang Pinoy.
20: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
23: Santum Plus
22: Herbal Capsule.
23: May mangosteen at malunggay.
22: Dobling sangkap sa isang kapsula.
23: Inumin araw-araw.
22: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
23: Santum Plus Herbal Capsule.
22: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
23: Santum Plus
22: Herbal Capsule.
23: May mangosteen at malunggay.
22: Dobling sangkap sa isang kapsula.
23: Inumin araw-araw.
22: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
23: Santum Plus Herbal Capsule.
22: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Makakas,
4: mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: TTX 500.
7: Tusel ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500.
8: Oras tatak, alas 4:20.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
10: Number 1!
11: Busog, busog, ikot nila.
12: Ako man, bro, kalot.
11: O, ito yung bro, kusti.
12: Busog, busog, eh.
11: O, tila ka, tata. Bayari na to, tulilot.
12: Oo, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
13: Yes, sir.
12: Ay, ay, ay!
11: Ano nga, ay, ay, ay?
12: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
11: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
12: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, kusti, may kwarta ka da?
14: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
11: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
12: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
11: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
12: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
11: Ba? Uy, hala.
14: Ba man,
11: tanga?
14: Hala, tanga masuot.
12: Shhh! Diskarte lang na iya.
11: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
14: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
13: Sir?
12: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
13: Ay, tanga na, sir.
12: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga gali ito yung mga pagkaon ninyo!
13: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
12: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
13: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
12: Ay ay ay.
11: Kalot, hak, tulilot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, hagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Ako Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi, tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung suking ang mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang isa na

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
5: pwede extra pa. Galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabakal nga butika.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, humok ang tigang aplema, afford pa.
15: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
16: Importante magali, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
17: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold.
20: Mamakal sa mga butika.
18: Santon Plus Gold.
21: Megaman, Herba Capsule.
22: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
21: Megaman, Herba Capsule.
22: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
21: Megaman,
22: mabukal sa mga butika.
23: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at manunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at manunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
25: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
26: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
27: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
28: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
29: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
0: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
7: TTX 500.
11: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
20: Parang pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
7: TTX 500.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char!
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
4: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun ilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK, RMN. Number 1.

0: karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Ano flower? Si Libertada ang marina ilena sa sagala.
2: Ay, oh, oh, kapitan.
3: Gabi ba ni kapitan.
2: Ayala, sino naghambal?
1: Siya? Ha? Ano? Ay, di kayo magpasagot, yeah!
2: Ay, dapat lang, Kap. Damo yan sa mas deserves sa iya, no?
4: Ay, kabalo ka mo. Dako ko nung iamot, ya, magsagala.
3: Pilagi nang iamot, ya, how?
1: Amo, Ged! Ay, sus, ah, ako ba amot man ko? Ma-sponsor ako!
2: Pila, Kap?
1: Kung pila ang ihatag ni Libertada, doblehon ko, ah!
2: Ay, ala, tuod ka, kapitan.
3: Wow! Mayo ba?
1: Oo, kay gusto ko. Ako man ang Mamaria Elena.
3: Idi, wow.

0: Alec. Buligan mo ako pangitas ng gown ko, ha?
1: Siya, libertada! Hala, mahal-mahal na gura yung Arkilas ang gown mo yan!
0: Ay, nga, ano ang abi mo yan sa ako ni Park, ha? Poor? Ay, nga hindi kasarang? Ay, ah, kasarang, Kuya Park! May tinago po kuya ang kwarta sa bangko, no?
1: Siya, libertin!
0: Gusto, kuya. Ako, ganang pinakamatahom sa gab isang sagala.
1: Oo, ah! Patahumon ka kanya ni Winslet, ya? Kay si Winslet ang ma-sponsor sang makeup sa mga sagala!
0: Ay, mangita ko yung sang ako niya makeup artist. Eh, ito man nakadamo sa milig-upan kung sa iya pa kuya mapamakeup. Te, ang gwa na da, haruso na isang makeup artist ang itsura ko. Ay, te, ano ko na ang gwa sang itsura ko?
1: Chay!
0: Possible akong daw tinampa kung isang pulo kademonyo? Kani mangita kuya lang yung makeup artist. Bisan mahal, pero tigalidad naman, kag ako gidya ang pinakamatahom sa tanan ng mga reyna.
1: Hala. Sa libertada!

0: Panoyet? May Ma Maria Elena na sa gala?
1: Sino?
2: Si Libertad ang Arikison eh.
1: Ano? No?
0: Paano nga siya? Sengin pili ninyo, okay man?
2: Ano ka okay man? Sa ako niya ka kay Kapitan, hindi ya okay eh. Kay gusto ni Kapitan siya man ang maray na Elena.
1: Ano? Kaya Marieta? Gusto mo man pag Maria Elena, haw?
2: Lord, kwan yun ang...
0: Yeah. Yet, maluhoy ka. Hindi na bala magandong sang lapaw.
2: Ano nga lapaw, tinghaw? Kung sa itsura, lupig na sila yung sako niya. Ano nga? Wala rin yung lasmayo, ting?
0: Wala na kwarta.
2: Pati, amo na
0: tinadaan ang gastoon mo kung mag-intra ka na.
1: Gani man.
3: Bukit siya, Marieta. Si Calibertad na damo kwarta.
1: Correct.
3: Si Kapitan damo man na kwarta kay damo yung kaukaw sa barangay.
1: No, correct.
0: Amugid, te ikaw ya. Hindi na ako mangutang niya yet. Kaya hindi lang baboy ang baligyata na, kundi karbaw na din.
1: Ay, ay, ay, ay.

0: Sample Plus Gold.
1: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala ang Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
2: Sa mga butika.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kung doble, okay! Maldini na ta sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maldini na ta sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
14: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang life extension vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablo sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kung kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try naman bala!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Feelings ang dokto, ipaumpira na kunundi. I envy Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunaw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni Cross Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ang mga butika.
10: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
11: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Santong Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
13: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Akong red law, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santong Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santong Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
13: Santong Plus Gold. Makal sa mga butika.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin.
1: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagin ako makabatsyag pang sakit.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
21: Gina Cano, ang ginabatsyag ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
22: Sisa, kapila ka mag-inom?
23: Sa TTX 500.
21: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
22: Subong, kamusta?
21: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginabatsyag.
24: X500. Ang lamig.
22: Tika, yakapin kita.
24: Sarap ng feeling.
25: Everest Air Conditioner.
24: Han, ano ever best place mo in the world?
25: Siyempre, right here with you.
24: Aww.
25: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: GTX 500. Setting Grace pag lumutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
5: Wow.
4: Mabakal na kamo. Sandetex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
1: GTX 500.
6: This time check is brought to you by Kelly. Popeye Kelly para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.

0: Maslit, buligi kami, Bi.
1: Siya man pa ko, eh.
0: Sa palabuton nga sa gala, eh.
1: Ala! Ay, nga naman. Nakambal naman to nga. Ako ma-sponsor sa make-up. Makuha ko sa lima ka make-up artist. Ako mabayad. Dahil ako ang... Ay, mabulig pagid ko.
0: Hindi alain man niya.
1: Siya na po niya ang nalain.
0: Kwan, hindi lang kay si Cha Libertada ang gusto mo nga mag-Reina Elena. Pati man bala si Kapitan, bala kag si Cha Marieta.
1: Ay, wala. Kung siya, sus ka mga tiguan naman ana ko, mga ambisyoso, makaayo.
0: Kamugali, silete.
2: Dapat ya, mga bata na iya. Kamu na yang dapat nga maging reyna.
1: Kur!
2: Hindi ang mga tigulang ya.
1: Correct!
2: Ay, naman mo na si tigulang.
1: Ay, ba't mangani, oy? Ay, kagarot man yung mga tigua nga, oy. Ay, bahala na mo diha, Park, ah. Ha? Basta ako, ma-sponsor lang ko. Ay, hindi na ako mag-ugtas kay... Ay, basi kon... Daghan mo ko green coats, mo tiguang pugod ayon, ha?
0: Pinsy!

0: Sambal, ako ya ang Marina Elena. Kung hindi sila sa akon, ay hindi mo ko mag-sponsor sa ila. Period!
1: Chene Beltada!

0: Kapitan, may istorya ta.
1: Anong istoryahan ta, Libertada?
0: Nakauna na kuya ha, nga ako ang Marayna Elena ha?
1: Bah!
0: Hindi na paglanguti pasang buot mo.
1: Mwah! Ay! Nga ah! Ikaw lang yung makasarang mag Reyna Elena? Pinang sponsor mo kay Dublihon ko!
0: Ano? Ay, puryagaba ka nga tigulang ka, Kapitan.
1: Bah! Ano, Libertada? Mas puryagaba ka eh!
0: Kap! Korinot na yung panit mo. Hindi ka na iha-angay.
1: Kag sinong angay? Ikaw?
0: Oo!
1: Ay, no, gaya na, Kuya Libertada, ya ah! Pangutangan ko niya ang sagala, agad makarampa, kuya, kag makaproses yun.
0: Ay, ay, bisan pangutangan mo pa na, hindi kayo makatupong sang sponsor ko.
1: Hala. Nga ah, pilagig ang sponsor mo, how?
0: 150 mil.
1: Ano? Animal! Daw mo kagigili ko ta Libertada?
0: Inambal mo ba?
1: Ate, di ka makuha sa kabusin na kadako nga kwarta!
0: Tinago, Kuya Bala. Matupungan mo? Hambal mo, dublihon mo pa! O sige, dubli habe, lantawon takon, may mahaplasan ka sa amusin na kadako nga kwarta!
1: Ba? Libertada!

0: Yakult.
1: With 8 billion live LCS.
0: Yakult.
1: That may reach the intestines alive.
0: Yakult.
1: Helps improve digestion and boost immunity.
0: Yakult.
1: With proper diet and exercise.
0: Yakult.
1: Kaya panalo ka dyan.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Santum Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santum Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingob nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit May 19 Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado.
7: MaxFit Kargado.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang

0: Pharma Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
2: Herba Strong, herbal supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatramba. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki nga mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myra Cough, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
13: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamo kids ang akon hair fall ug indi man nami akon na puti. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Bakal sa magbutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Kasi magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadulahan na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Supple Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumik mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
21: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin. Protect that.
0: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado, masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ang galing! Pang matagalan!
25: Parang tayo lang, han.
26: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
26: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
27: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
28: Ganyan ang Pinoy!
29: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
30: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: MX3, tunay, natural, at orihinal.
32: Mataas pala ang imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Ikaw pala ang may diabetes.
33: DTX 500.
32: Ang DTX 500
33: ang may powerful compounds.
32: Yan ang gapanupo.
33: Kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Asal rikang
33: epektibo.
32: DTX 500.
34: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
35: Dali lang gid liwat?
36: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na.
35: New Alaksan Extra.
34: Wow! Mas pinagaling pa?
35: Oo, pina-extra dasig.
36: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
34: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
35: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
37: Unilab quality yan.
38: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
40: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko noon eh. IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko noon sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang panganon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang doktora. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
41: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
42: Iberry for a clear and healthy eyesight.
43: Kung doble, okay! Maundin ni nata sa Supplement 2-in-1!
44: Santo Plus Herbal Capsule.
43: Adunay mangosteen o kamungay.
44: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
43: Inaadlaw-adlaw, kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
44: Santo Plus Herbal Capsule.
43: Ang Supplement 2-in-1
44: na masaligan.
43: Suggested retail price, 13 pesos lang.
44: Kung doble, okay!
43: Maundin ni nata sa Supplement 2-in-1!
44: Santo Plus
43: Herbal Capsule.
44: Adunay mangosteen o kamungay.
43: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
44: Inaadlaw-adlaw, kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
43: Santo Plus
44: Herbal Capsule.
43: Ang Supplement 2-in-1
44: na masaligan.
43: Suggested retail price, 13 pesos lang.
44: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
45: Santon Gold Coffee Mix.
46: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
45: Santon Gold Coffee Mix.
47: Nagkape ka na,
45: lalakas,
47: at gaganda ka pa.
45: Santon Plus Gold.
48: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout.
45: Santon Plus Gold sa mga butika.
49: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
50: Number 1.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras RMN Iloilo, alas 5:16 sa hapon.
3: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
4: RMM News and Public Service.
3: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
4: RMM News and Public Service.
5: News and Public Service.
2: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMM News and Public Service sa karunyang adlaw sa Lunes, petsa 25 na sa bulan sang Mayo 2026.
6: Live sa gihapon nga makit-an kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalit.
6: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
2: Lunes kita nga adlaw katapusan ng semana sa bulan sang Mayo, pero nagainit nga nagainit ang sitwasyon sa may Senado. Radyoman Magi, no? Sa subong iyang atinyon.
6: Sa pagbalik sang sesyon sa Senado, subong adlaw, Radyoman Mon, wow, grabe, naubos na naman ang oras sa Senado sa pagbangigay subong hapon. I think right now, nag-hambal si Senator Robin Hood Padilla. Sinabtanay na naman ang miyembro sang majority kag minority block, Radyoman Mon, bangod nga na-trigger sa ginpresentar nga video ni Senator Aimee Marcos sa plenary sang Senado angot sa ginapahayag pag-akusar niya sa Kongreso kag administrasyon sang iya utod ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. angot sa ginaaligar plot agud nga liwaton ang 1987 Constitution. Nabalya, siya nga isa ka Marcos, amo ang magpakigbato sa 1987 Constitution nga ginhimo kontra sa ila pamilya, Radyoman Mon. Ang iyang speech, ang may video siya nga ginpresentar, malawig nga video nga ang unod sini gintawag sang minority senators nga isa ka propaganda opinionated editorial video kay kun si Senator Tulfo pa maghambal kun magpresentar siya pareho sang iya ginaubra usually ga present kina siya da video kay tihalin siya sa media kun magbuyagyag ka sang isa ka expose dapat backed by evidence na iya, Radyoman Mon, pieces of evidence para nga makapamatuod sang imo nga claim. Pero tibalis ka na do puro lang haum-haum kag istorya ambal ni Senator Mig Zubiri, ano inday badiday na dire kita sa Senado after sang actually hindi after during sang presentation sang video ni Senator Aimee Marcos sa kuha sang katapos sa media dito sa Senado, ginpalapitan na ni Senator Mig Zubiri si Aimee kag ginambal nga foul, that's foul. Very unparliamentary ang yaginhimo nga gindala niya sa plenaryo ang isa ka hausaw ko kay Senator Raffy Tulfo pang term, isa ka hausaw nga video, fake news kag wala sang basihan. Naakigid si Senator Mig Zubiri, ang bali ako yung pinaka-amiable nga senador, pero naakigid siya subong nga hapon because sa ginhimo ni Senator Aimee Marcos. Lantawa natin, pamatian bala natin ang kabayin sa payag ni Senator Mig Zubiri kag dala ng motion nga ipakakas, Radyoman Mon, ipapanas ang mga video sa record sang Senado.
7: Point of order. Madam President, a point of order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence. On issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video, na propaganda, na sowing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sangayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI and all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative, na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak noon, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yan? Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No, to gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit, kilala niyo ako, ako pinaka-amiable dito, mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya diyan. Mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero huwag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutul ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Diokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maka Marcos. I'm not, you know, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
6: Amo to Rajuman Mon, ang grabe intense, no? Kigakig si Senator Mig Zubiria. Balya, I'm the most amiable sa mga senador dira, friends, yang minority and majority, Rajuman Mon. Pero subong hapon, nadulagi ng cool ni Senator Mig Zubiria, akig-akig siya. Because again, presentar nga opinionated kag-propaganda video suro sa iya ni Senator Aimee Marcos. Kag nag-second man sa iya mong son, ang pila ka mga senador, Rajuman Mon, may nag-object si Senator Rodante Marcoleta nga kakason ang video sa record. Kay ti ang iban, ang siling niya to, okay man, pero except sa video ni Senator Risa Ontiveros, kung gapanamkon niya, siyang panamkonan niya ni si Senator Risa Ontiveros kay Rajuman Mon. Anyway, isa ni sa mga, sa miyembro sa minority bloc na naghambal nga kag nag-second sa motion ni Senator Zubiri nga ipakakas sa record ang presentation, video presentation ni Senator Aimee Marcos. Kay first time, yakono bilang tatlo na kadikada sa media, Rajuman Mon, ha? Si Senator Raffy Tulfo, balya first time niya makakita sa presentation sa Senate plenary pa nga hausaw. Wala balayas ang nag-back nga ebidensya sa gin-present na makita pa sa bugos ng Pilipinas.
2: Hindi man may sahanin kay Media Money.
6: Oo. Kansya ni Forte, yun ikada present yada sa Senado, may video siya sa mga tao nga amo ang direct no nga concerned sa gina-present niya nga problema, Rajuman Mon. Papatian nato si Senator Rafi Tulfo.
8: Motion of Senator Mix Beery to strike the record yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng Hao Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag nating gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media. Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung house show, pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan niyan ng video related doon sa expose, hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Just like what Senator Zubiri said, nakita niya naman po, Madam President, every time na ako'y gagawa ng expose, every time na ako'y gagawa dito ng privilege speech, at yung privilege speech ko, binabakapan ko po ng mga sumbong, actual na mga sumbong na mga taong lumalapit sa aking programa at dinadala ko rito para mabigyan ng solusyon ang problema inilalapit sa akin at hindi po yung opinion lamang. Ganun po dapat tayo rito. Now, ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi nasasayang po yung oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo. I was out there last night. Pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Maraming salamat, Madam President.
9: Maraming salamat po. Tayo po ay nakikita
6: si
9: rin.
6: Si Senator Rafi Tulfo, at least first time yung makakita, Rajuman Mon, sa tatlo na siya kadikada sa media, gindala pa sa plenaryo ang conspiracy theories video nga wala sang backup nga ebidensya ginpresentar ni Senator Amy Marcos. Pero balaan mo kung ano natabo, Rajuman Mon. Mm-hmm. Ginbawi ni after sang diskurso nila, ginbawi ni Senator Amy Marcos ang iyang ginpresentar nga video. And of course, ginbawi niya, naginbawi man ni Senator Mig Zubiri ang motion niya kag subong ginsuspend na ang sesyon. Tinapuyang lang sila sang sobra duha ka oras ka wala man lang naistoryahan ang iban pagin nga importante nga bagay, Rajuman Mon.
2: Kanugon lang sang ginabayad nato ni nga buwes sing mauyang man lang ni Rajuman Magi, no? Ay nako.
6: Oo. Sige, so amo tong natabo subong adlaw sa Senado, wala sang may natabo nga revamp, wala sang natabo nga pagbag-o sa liderato sang Senado kag sa iban pagin balita, National Rajuman Mon, nagsumpa na bilang bago nga Labor Secretary si Senator, former Senator Francis Tolentino. Mm-hmm. Samtang sa mga balita lokal, Rajuman Mon, una-una ton check man naton karon ang update angot sining senior citizen na ginpatay sa sulod sang iya puloy-an dito sa may Lidesco Village, La Paz. Pero antes sina check anay naton kay may isa ka van nga nahulog sa gutter sa Banwa sang Zaraga, Iloilo, pito sa mga karga sini ginpangdala sa ospital. Detalye sa report ni Rajuman Flo Navarrete.
1: DYRI Rajuman Report.
10: Rajuman na Mon, Rajuman na Magi, diskresya nga nahulog ang isa ka Suzuki van sa gutter sa may barangay Tawis, no, sa Ragay-Lilo, sa kainasang Ugto, no, Mayo 25. Ginpayag rin ni Police Captain Beverly Catalonia, hipi sa Saraga Municipal Police Station, na 16 ka tawo ang sakay sa van na padulong kuntani sa Iloilo City para nga mag-Bible study. No? Nagkaginpayag rin ni Catalonia na sa nasabit siningan numero sa mga pasayro, ito rin ang gindala sa Provincial Hospital sa Banwa sa Pototan, Iloilo kag establi na ang ilasini nga kondisyon. Mm. Yari pala ang pagpayag, porsyon lang, ang pagpayag ni Police Captain Beverly Catalonia, ang hepe sa Saraga PNP.
11: Yes, sir. Oo, may ara. Kita nga reported nga vehicular accident nga natabo kagina mga alas 12:20 sa hapon sa may Barangay Dawi Sur, Saraga.
12: Mm. Ano nang involved ng mga sasakyan, ma'am?
11: Actually, sir, kumbaga, sir, wala siyang isang versus. Daw na, na lose control ang van, Suzuki nga L3 van, nga na lose control siya, kaya daw ma-overtake niya, sir, pero ang nahulog siya sa gutter, sa kilid, that is why nga nag-baliskad ang salakyan.
10: Ang kamain sa pagpapahayag ni Police Captain Beverly Catalonia, Rajaman Magi, no? Si Subong, nabiluan niya kay Tuyo kung tani nga mag-overtake ang van apang nawadan ini sa control sa Maribila, rason kung nga nahulog ang salakyan sa gutter. Ang ini nga balita, ginadulong sinyo sa Taluan, sa Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Itria Park, sa San Rafael, sa Distrito sa Mandurya, ang ilas ining main, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kalitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radio Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak! RMN.
2: Madamo gid nga salamat Rajuman Flo Navarrete. Ang oras nato nalang 5:32 sa hapon. This time, i-check naman nato ng balita upod kay Rajuman Marjorie Herbo Miane, no, sa dili madugay. Ini may kangot sa update, no, sa sining natabo dara sa may sulod sang Ledisco Village, no, senior citizen nga ginpatay mga karajuman. No? Nga nagpangabuhi.
6: Mm-hmm. Based to information, Rajuman mo, nag-isahanon lang ini siya.
2: Mm.
6: So, balaan naman nga hugot man ang seguridad pasulod dira sa Ledesco.
2: Yes.
6: Kag based sa information, ining senior citizen, wala man siya dali-dali nagpasulod sa tao si Balay.
2: Mm.
6: O galing sang kagabi, sang Mayo 24, siguro nagpasulod siya because kilala ya abi, Rajuman mo, yes. Former helper niya, kag daw based sa information ginamo maya pa ni tapos amo ni gilang natabo sa iya ang una nga report daw natural death pero sa gin-review sang bata sang biktima nga yara sa luwas ang pugsod nakitaan nga hindi gali nga napatay lang sa katigulangon kundi nga ginpatay Rajuman mon. Ibaloon nato nang detalye sa report ni Rajuman Marjorie Miane.
1: DYRI Rajuman Report.
13: Rajuman Mon, Rajuman Magi, ang nalabot na tonderi ang Barangay Kapitan sa Barangay Tabuk, Suba, Lapas nga nakasakop sa Ledesco Village kung sabihin natabo ining pagsulod at pagpatay sa isa ka senior citizen nga si Virginia Inayan Haseldo sa iyang apulian. Sunod diri kay Kapitan or punong Barangay Cesar Boniba na ining si La Virgie, nitawag nila, ang nagapangabuhi nga nag-aisahan noon. Kung may lakat ini siya, nag-hire lang ini siya sa mga driver dira sa ilang barangay. Kagkong kisa, ginabisitahan ini siyang iyang nga hinablos kag dumay adapted pagid ini siya nga nagaburo bisita man dira. Kagkong may magwa ini siya, usually may mga ginapang-check ini kiti may kilala ini sila kag may mga propiedad hindi lang diri sa syudad kundi pati man sa may Banwa sa nga Leganes. According kay Kapitan Boniba nga posible nga kilala kagati actually nagwa naman sa information nga former helper nila ining nagsulod kay according kay Kapitan kilala ining sila Virgie nga wala nagapadali-dali sulod Rajuman Magi sa ila Puloy-an. According gani kay Kapitan even siya gani hindi kadali-dali makakadto dito. Pasudlon lang ikaw sang tigulang kun kilala niya ikaw or medyo mag-an ang buot niya sa imo. Sa nakuha natin ng information kay ang ICPO Subong kaglapas nagapadayon sang hot pursuit or nagapatigayon sang hot pursuit operation. Sa information nga nakuha natin nga gin ang ginkuga balasang suspect ang victim. Kita mo nang sumay siko mo dibla, rajuman mo rajuman magi. Mm-hmm. Dugin ano na dugin sipit tapos ginguyod, no? Ginamon niya nang malam mm-hmm. pagkadto sa may kwarto. Ati 89 years old. And pagkatapos, nakitaan nga daw part sa CCTV nga maging kuha siya nga kwota, no? Kaya according kay Kapitan, hindi man mahimo nga si Lover G wala nagabutang sang kwarta kay naga may ara ginasaya. So may nakuha nga kwarta, wala lang mahambal kung pilang specific nga amount. Kag ang relo sang tigulang ginkuha pa sang suspect. Rajuman Mon, Rajuman Magi. Ang pahayag ni Kapitan, una gin report sa ila, gintawagan siya sang police mga past 1 a.m. Gin-inform nga may napatay. Pero wala pa tumabalaan ka police, kag wala pa tumabalaan sang pamilya nga amo nang natabo. Ulihi na lang nabalaan kag nagpatigayon sang investigation nga police kagahat pursuit operation sa nakita na ang CCTV. Rajuman Mon, Rajuman Magi. So nahulat-hulat na lang naton dari, hopefully madakpan ang suspect within today according diri sa police naton kahit ang hat or pursuit operation nila nagapadayon. So ang iba nakaroon, bantayan man sa iba nga public affairs program sang RMN Iloilo. Balita na gikan sa patron, sama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Hervo Miyane Tatak RMN.
2: Tatak RMN. Madam Ogid nga salamat Rajuman Marjorie Hervo Miyane. Nabantayan ang dugang karon ng mga information diri man sa aton sininga pagpangalagad.
6: Ginatamyaw naton mayo lang ang pagpamati Rajuman Mon sa aton Facebook Live broadcast kay Danilo Layos, kay Benji Galino, Mylene J. Gresha Alma Agenga, kay Ronnie Somblingo Agosto 5 watching from Kuwait, Bing Batislaong, kay Sir Stephen Panega nga always naga monitor diri sa aton nga pagpangalagad, Sir Andy C. Kagseban pa.
2: Kay Kas James Carpe no? Kagkay kas Broadpit Madera Bestower mayong hapon gid. Salamat kita sa pagpakigupod kay sa tanan naton nga mga listeners ha, nagatutok subong iya nga hapon. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita national sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalihan.
6: Kag Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
14: Tatak RMN.
15: RMN Network News.
16: Ni Livelihood Assistance, bukod pa sa burial at medical assistance para sa mga nasawi at nasugatan. Tiniyak din ang kagawaran na makatatanggap ng tulong ang mga construction workers na nagmula pa sa iba't ibang probinsya.
17: Mga workers kasi to, at sa unang talaan namin, hindi sila lahat taga Pampanga, may mga taga San Jose del Monte, may mga taga Bulacan, pero nasa amin sila ngayon. The local government of Angeles set up a help center. Nandun sila pansamantalang namamalagi. Sisiguraduhin natin na bago sila umuwi sa kanilang mga probinsya, ay may financial assistance sila. At least ito yung mga survivors. Now, yung mga kasamang palad, kung meron, hindi ko pa alam yung exact numbers, kung meron na nasawi, we will make sure na yung pamilya nila matulungan din.
16: Sa pinakahuling datos, 4 na ang kumpirmadong patay habang 16 pa ang nawawala matapos gumuho. Ang 9 na palapag na gusaling under construction noong Linggo. Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsasagawa ng psychosocial support sa mga nakaligtas mula sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy.
18: Tuloy-tuloy ang ginagawa ngayong psychosocial support ng DSWD sa mga nakaligtas mula sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, layo nitong makarecover agad ang mga construction worker sa nangyaring trahedya. Sinabi ni Asik Dumlao na inaasikaso na rin nila ang pag-uwi sa probinsya ng mga biktima. Katunayan niya, nasa 9 na nakauwi habang iba ibabalik na rin, sa Samar at Bicol ngayong Linggo. Pagkakalooban din ng tig 10,000 pisong tulong pinansyal ang mga biktima at pagkakalooban ng posibleng livelihood o panibagong kabuhayan. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Rajuman, Mike Goyagoy Tatak, RMN.
16: Pamilya ng mga natabo ng construction workers sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga, dismayado sa mabagal na rescue operation. Detalye ng balitang yan mula kay Idol John Victorio ng IFM Dagupan. RMN
19: live report.
20: Hindi maiwasang madismaya ng ilang kaanak ng mga biktima na patuloy na naghihintay malapit dito sa gumuhong 9-story building na tinatayo dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Sa ilang kaanak nating nakapanayam kanina lamang, inihayag nila na nakukulangan umano sila sa aksyon at hakbang ng mga otoridad dahil mula pa umano kahapon, wala pa rin silang natatanggap na impormasyon sa sitwasyon ng kanilang mga kaanak.
21: Diba, kahapon pa parang wala pa rin ng update sa binsan ko, saka sa tituwing ko. Yung sa nakakaano, hindi ko na alam po anong nangyari na ba talaga. Kaya po, wala, hanggang ngayon, wala pa rin akong tulong po.
20: Dito lang po kayo.
21: Pinisan po, nandun ako sa barangay. Dahil ano po sila, nagtatanong po sila kung anong suplikano, kalagayan po ng ano, namin. Wala sana po mapabilis. Saka kahit ano na pong ano, basta malaman namin kung ano ba talaga sitwasyon ng mga pinsan ko saka tituwin ko. Tanggap na rin po namin eh. Wala na po talagang ano. Kung nandiyan na po siguro, wala na. Pagdasal na lang kung may mangyaring himala.
22: Sana po mas mapabilis pa po yung paghahanap po nila din sa buka. Kasi po yung mga pamilya ko po is nagahanap din po ng, sana po mahanap po nila ng mabilisan po yung sa labas, sa loob. Yan lang po masabi ko. Sana mabilis lang po yung pag-rescue po nila.
20: Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang masusing search, rescue and retrieval operation ng mga otoridad para sa 17 pang individual na patuloy na pinaghahanap mula sa kabuuang 47 na individual na apektado ng naturang pagguho kung saan 26 na ang naitalang na rescue at umakyat sa 4 na katao ang naitalang nasawi. Sisikapin natin na makapanayam ang mga opisyal mamayang unti lamang upol sa pinakahuling monitoring na kanilang sinasagawa sa naturang operasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak, RMN.
16: Anim na pong taong gulang na lalaki arestado matapos makumpiskahan ang 48 marijuana plant at illegal na droga sa Iligan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
23: Aristado ang 60 gulang na lalaki na kilala sa alias Sunny matapos makuhanan ng mga puno at balot ng marijuana sa Purok 1A Barangay Determen, Iligan City. Sa operasyon ng pulisya, gamit ang search warrant na kuha sa belt bag ng suspek ang 2 sachet ng hinihinalang droga at 1 malaking pakete ng marijuana, habang 5 pang malaking balot at drug paraphernalia ang nadiskubre sa 2 palapag ng kanyang bahay. Binunot din ng motoridad ang 48 puno ng marijuana na natagpuan sa harap at labas ng bakuran. Ang kabuang tuyong dahon ay tumitimbang ng 44.5 grams na nagkahalaga ng 5,340 pesos base sa presyo ng Dangerous Drugs Board. Inamin ng suspek ang pagmamayari sa mga ebidensya, ngunit iginiit na pansariling gamit lamang ito. Nakadetain na si Sunny sa Police Station 1 para sa dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Rajuman J. Dubarco, Tatak, RMN.
16: CIDG sinalakay ang ilegal na LPG refilling operation sa Bulacan. 1.3 milyong pisong halaga, ebidensya na samsam. Detalye po ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
19: RMN Live Report.
24: Nasa kote ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 suspect matapos alakayin ng isang umano'y illegal na LPG refilling operation sa isang bodega sa likod Bisita, Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Singawa ng CIDG Northern Metro Manila District Field Unit kasama ang mga lokal na polis ang pagkapatupad ng search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act. Ayon sa CIDG, naaktuhan ang mga suspect na kinilalang sina Tina, Ram at Dan dalawang empleyado ng bodega habang nagsasagawa ng unauthorized refilling ng liquefied petroleum gas o LPG. Nasamsam sa operasyon ang siyam na refilling heads na may weighing scale at LPG hose, refilling hose, motor compressor at cylinder tank na tinatayang nakakalaga ng 1.36 million pesos. Binigyan din ni Police Major General Robert A.A. Morico II na maigpit ang pinagbabawas sa ilalim ng batas ang pag-refill ng LPG cylinders nang walang paintulot mula sa brand owner dahil banta ito sa kaligtasan ng publiko at sa karapatan ng mga mamimili. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaralta, Tatak, RMN.
16: Nakahanda ang Philippine National Police sa posibleng paglabas ng mga karagdagang arrest warrants mula sa International Criminal Court sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Ayon sa PNP, nanatili silang naka-alerto at nakipag-ugnayan sa mga katuwang na law enforcement agencies kagaya ng National Bureau of Investigation, NBI, at iba pang ahensya bilang paghahanda sa posibleng mga legal na hakbang na maaring mga ilangan ng magkasanib na operasyon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na nakabantay ang mga hakbang ng PNP sa due process at umiiral na legal o legal na balangkas. Nabatid na sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nais ng Malacanang na maipatupad agad ang mga ICC warrants lalo na matapos ang kamakailang desisyon ng Korte Suprema. Kabilang sa mga usaping tinatalakay sa loob ng law enforcement circles ang posibleng mga aksyon ng ICC laban sa ilang public officials, kabilang si Senator Bato de la Rosa na pinapa-aresto na sa visa ng arrest warrant mula sa ICC kaugnay ng umano'y crimes against humanity. Hiniyak naman ng PNP na ang lahat ng kanilang aksyon ay mananatiling consistent sa standard operating procedures. Philippine National Police, wala pang natatanggap na formal na request mula sa NBI kaugnay ng pagkansila ng lisensya ng mga baril ni Senator Bato o Ronald Bato de la Rosa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
0: RNN Live Report.
3: Wala pang natatanggap na kahit na anong formal na request ng Philippine National Police and National Bureau of Investigation kaugnay na pagkansila ng lisensya ng mga baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang PNP Acting Chief PIO Colonel Allen Ray Co, sakaling matanggap ang nasabing request, ay agad itong i-evaluate at actionan alinsunod sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa revised implementing rules and regulations ito. Aniya, maaring ma-revoke agad ang firearms license kapag natugunan ang alinmang kondisyon sa batas at sapat ang isang kondisyon upang maging batayan ang isang nasabing kansilasyon kung saan ang Firearms License Revocation and Restoration Board sa ilalim ng Civil Security Group ang tutukoy kung may basihan para sa kansilasyon na ito. Nabatid na noon ang sinabi ng NBI na plano nitong hilingin sa PNP ang pagkansila ng lisensya ng nasabing senador. Samantala na noon ang ibinahayag ng abogadong si Jess Fassis sa isang post na may nasa higit 100 mga baril na pagmamayari ni Senator De La Rosa, ngunit hinihintay pa ang kumpirmasyon sa Firearms Explosive Office ng PNP kung ang nasabing ulat ay lehitimo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
16: Labing walong ng pakilalang ex-Marines pinagbabantaan at inaalok umano ng pera para manahimik sa isyu ng korupsyon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
19: RMN Live Report.
4: Name your price. Ito umano ang alok laban sa 18 dating Marines para umatras at manahimik na lamang sa halip na magsalita laban sa isyo ng korupsyon. Ngayong araw na maghain ng kanilang counter affidavit ang mga ito kasama ng iba pang inireklamo gaya ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod, dating Congressman Mike Defensor at dating broadcaster na si Jay Sonza. Sa ambush interview kay Baligod, ibinunyag nitong may mga natatanggap na death threats at mga offer na pera ang 18 Marines kapalit ng kanilang pananahimik. Minaman naman ang dinumano ang mga ito ng mismong mga tauhan ng Presidential Security Command at iba pang intelligence agencies ng gobyerno.
5: Alam naman namin kung sino, no? Ang lead na intel community na nagmo-monitor sa amin. Alam namin yon. It's headed by the Intelligence Unit of the Presidential Security Command. And humihingi sila ng suporta sa ISAP, sa APSIG, yung AFP Counterintelligence Group, and of course, nandyan yung NBI, yung CIDG. So, alam naman namin, hey, name your price eh. So, ang gusto lang nila, umuwi na, hindi na magpakita, tumahimik na lang. Kasi sabi, name your price eh.
4: Ayon kay Baligod, may mga panibagong testigo rin silang ilalabas. Nakasama rin sa paghati dumano ng pera sa mga opisyal ng gobyerno.
5: Bago ito, kasamahan din nila, no? Dating mga empleyado ni Saldico, dating sundalo din, pero dahil humingi ng palugit ang mga complainant na magsasubmit daw sila ng reply affidavit sa June 8, ay hindi sinabi ko sa aming mga abogado na huwag niyo munang isama yung mga affidavit ng additional witnesses. O alam niyo kasi yung sinumpa ang salaysay nila, no? Ang gusto lang namin noon ay bigyan namin ng, kumbaga, masilip ng Ombudsman, Blue Ribbon Committee, kung ano yung nalalaman ng mga ito. Kumbaga, teaser, no? Hindi nila sinabi lahat ng nalalaman nila. It's just enough to warrant an investigation sana. Pero ayaw nilang mag-imbestiga, so naka-standby yung mga ibang mga witnesses natin.
4: Sabi naman ni Defensor, hindi sila titigil kahit sampahan ng patong-patong na kaso at patuloy silang mananawagan na ipatawag ang 18 Marines sa pagbinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control anomaly at iba pang korupsyon.
7: Hindi pa rin ako magtitigil magsalita tungkol dyan sa Senado. Kasi yung Senado, para sa akin, hindi Senate leadership fight. Yun yan sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang din sa Constitutional Constituent Assembly, kundi Blue Ribbon Committee hearing. Ayaw nila talagang patawag yung mga tao. Noon pa, yung 18 Marines, sabi, papatawag, hindi pinapatawag. Si Sergeant Cotesa, nawawala. Si Congressman Martin Romualdez, hindi pinapatawag. Si Senator Ping mismo, sinabi, E.S. Bersamin. Si Adrian Bersamin, Secretary Pangandaman, si Trygib Olaybar. Siya mismo nagsabi, 8 billion, ilokong presidente, pero hindi pinapatawag.
4: Samantala, naghain din ng counter-affidavit sa DOJ si Zonza kaugnay sa reklamo sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Tiwala naman ito na magkakaroon ng makatuwirang desisyon ang Justice Department kaugnay sa kaso.
8: Hindi mo alam, pero siya nagre-reklamo eh. Dahil wala naman akong something. Hindi pangalan niya, hindi ko pinabanggit. Sinabi ko lang, nagkaroon ng press conference ni Atty. Paligo at saka yung nakungalo ang dati sundalo. At nandito pa nila mga expose. Hindi ko alam kung anong kaso niya. Well, kasi ako ay tahimik sa permit eh. Tatanim-tanim. I have always have high respect sa Department of Justice. I'm sure they will decide on the merit of what is presented before them. And I'm confident they will do so.
4: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tatak RMN.
16: Palasyo, binara ang paratang na zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajaman Chanel Salazar. RNN Live
9: Report. Pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Representative Pulong Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon ng Marcos administration. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, record mismo na Department of Budget and Management ang nagpapatunay na mahigit 7.8 billion pesos na pondo ang inilaan ng national government para sa Davao City mula 2023 hanggang 2026. Kabilang dito ang national tax allotment, special shares, fire code fees at pondo para sa mga kalsada, health at education facilities, flood control at iba't ibang infrastructure projects. May dagdag ding mahigit 146 million pesos na ayuda mula sa Local Government Support Fund o LGSF.
11: Kami lang po siya nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang nasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga po inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
9: Samantala, sinagot din ng Malacañang ang aligasyon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na lumalala umano ang problema sa illegal na droga sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon kay Castro, tuloy-tuloy ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga at wala umanong naiulat na extrajudicial killings. Bilang patunay, ipinakita ni Castro ang ulat ng pagkakasabat sa mahigit 15 million pesos na halaga ng shabu sa isang operasyon sa Davao City.
11: Ang nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs, na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay minahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nila war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK, pero marami pong nasasabak ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na drug.
9: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyano Salazar, Tatak RMN.
16: Mga miyembro ng Minority Bloc pumalag at umalma sa video.

0: pinag-usapan ang charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly na tumatalakay sa term extension ng mga senador at mga kongresista na matatapos na ang termino. At may pagtatangka na harangin ang presidential bid ni Vice President Sara Duterte sa 2028 sa pamamagitan ng pag-amyenda sa edad ng tatakbo sa pagkapangulo na gawing 50 taong gulang mula sa 45 taong gulang. Makikita pa sa video presentation na tinawag na Great 13 ang mga senador na mayorya, habang Bulaga 11 naman ang mga minorya na hindi nagustuhan ng mga senador at iginigiit na bakit sila nadamay sa naturang issue. Unang pumalag si Senator Mig Zubiri sa video at tinawag itong puro opinion at isang propaganda tool, kaya nagmosyon siyang strike off the record ang naturang video. Nanggagalaiti rin si Zubiri na wala silang kinalaman sa charter change dahil misto lang lumalabas na silang mga minorya pa ang nagsusulong ng tsa-tsa. Gayong isa siya sa unang tumutol dito noong ipasa ang resolusyon contra People's Initiative. Tumayo rin si Senate Minority Leader Tito Soto at umalma na hindi siya kailanman pumayag sa tsa-tsa o charter change, kundi ang mas gusto niya ay character change. Kinwestiyon din ni Soto kung natanong man lamang ba ni Senator Aimee kung pumayag ba siya sa mga ideyang napag-usapan. Sabay pinabulaanan din ng senador na wala siyang rekomendasyon na iakyat sa 50 ang edad ng tatakbong pangulo para ma-disqualify si VP Sara. Pinayuhan ni Soto na mag-ingat sa mga impormasyon na kararating na hindi beripikado.
1: Kaya wala kami kinalaman dyan. Ba't dapat sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yun, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At Grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Pero hindi tama yung pangyayaring yun. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Pero huwag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan.
2: I never said that. Di ba? And I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her.
0: Kasama rin sa mga pumalag at nagmosyon na strike off the record ang video presentation ni Senator Aimee, sina Senators Ping Lacson, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rafi Tulfo, Risa Hontiveros at JD Ejercito. Sa huli ay pinawidro rin ni Senator Marcos ang ipinalabas na video. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mantuan de Batak, Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
4: Isang leader ng minorya sa Kamara, tinawag na desperado si Senator Aimee Marcos. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano.
3: RMN Live Report!
5: Paasan niyang tinawag ang may House Deputy Minority Leader at Acting First Party List Representative Antonio Tinio na desperado sa Senator Aimee Marcos. Sabi ko ni Tinio, sa harap ng pagpapalitan ni Senator Aimee, naplano umano ng administrasyon na itasa ang Constitutional Assembly upon us para maamyandahan ang konstitusyon at mapahaba ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dinitinyo malinaw ang layunin ni Senator Marcos na matigilan ang proseso ng impeachment, lalo na ang nakatakdang paglilitis laban kay VP Sara. Bunso dito'y nananawagan si Tinio sa lahat na huwag magpalinlang at patuloy na tutukan ang nakatakdang impeachment trial kay VP Duterte.
6: Desperado si Aimee na discredit yung impeachment at yung pagtuloy ng trial, kaya lahat na lang ay binabato, no? Bagaman hindi dapat makapigil ito. Huwag tayo magpalin lang, ang main focus in that regard ay yung pagtuloy ng trial.
5: Yan po si Representative Antonio Tinio. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak, RMN.
4: Nanumpala bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLES si dating Senator Francis Tolentino. Ito ay matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kalihim ng ahensya kapalit ni outgoing DOLES Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpiyansa ang Pangulo na kayang pamunuan ni Tolentino ang DOLE dahil sa malawak nitong karanasan sa gobyerno mula lokal hanggang pambansang posisyon. Samantala, sinabi ng

0: Palasyo na may kinalaman sa kondisyon ng kalusugan nila Guesma ang pagpapalit sa liderato ng ahensya. Wala pa rin pahayag kung bibigyan pa siya ng bagong posisyon sa gobyerno dahil kailangan munang isaalang-alang ang kanyang kalusugan.
1: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong.
2: RMN Network News.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
7: Nance Herbal Capsule,
6: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Meron dito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kumbaga, ang piya ko nung aspirasyon ng kispot na kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa Philippines, Standard Time, alas 6:05.
5: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
4: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
6: At lo kita subong sang Lunes, Mayo 25, take this meal, 26.
4: Mga karadyuman, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
6: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
4: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Marjorie Hervo Miane.
6: Ako naman si Radyuman Rezi Danyo sa Bordeaux.
3: Headlines.
4: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, sa lakyan nga ginapanagiyahan sang syudad, nakuhaan sang litrato nga nakapark sa atubang sang GT Mall sa adlaw sang Domingo. Councilor Mabilo ginako nga siya ang nagamit sa niya.
6: UPV Iloilo City nagakuha sang 100% nga passing rate sa 2026 Chemical Engineer Licensure Exam.
4: Balita international, deal sa Iran wala ginadali. Suno kay Trump, US blockage. Magapadayon.
6: Sa showbiz, Polo Ravales ginkasal na sa iya longtime girlfriend.
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Ginpalabot sa RMN Iloilo sang isa ka netizen ang laragway sa diin makitaan nga nakapark sa atubang sa GT Mall or GT Molo ang isa ka government vehicle kag may plate number SFA2457 nga may logo sang Iloilo City Government. Sunod sa report, nakitaan nga yara sa parking lot sang mall ang salakyan last 3:23 ang hapon adlaw sang Domingo. Sandig sa government vehicle policy sa idalom sa Department of Interior and Local Government o kan DILG kag Commission on Audit o Concoa, ang pag-usar sa salakyan na sang gobyerno ang eksklusibo lamang para sa official business. Naibaluan nga hindi otorisado ang paggamit sa salakyan sang gobyerno ang mahimo mga tubang sang administrative kag criminal penalties. Ang iningabahin mga karadyuman na ginadulong sa inyo sang Super Fiber, pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangwantraman ini sa constipation, kadako ang bulig agud maamligan kita sa bulitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa dugang nga palamang kutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-4204683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
6: Sa kaangot nga balita, ginpatahag ni Councilor Sheen Marie Mabilog nga official use ang salakyan sang Iloilo City Government nga nakita sa GT Mall sa tong Domingo. Siro kay Mabilog, ginulab niya ang salakyan sa opisina ni Vice Mayor Lady Julie Grace Love Boronda agad magpamakal sang school supply kit sa mga estudyante. Patag ni Mabilog, Gabilog nga adlaw, may opisyal siyang alakat ang gatong ang gingamit sa salakyan, iyaman personal nga gasto.
7: Sir Joel, ang amo nga salakyan, ako to gagamit sang Domingo. Ang ina nga salakyan, ginhulam naton kay Vice Mayor Love Baronda kay damo kita subong ginalibutan nga barangay for consultations and for activities. Sang Sunday, puno kita sang schedule bilogid nga adlaw alin aga at tahap.
6: Ang kabayin sang payag ni Councilor Sheen Marie Mabilog, ginsaling sang konsehal na hang paniyang negatibo nga reaksyon sang publiko bangod dapat wala ginagamit sa hindi opisyal nga lakat ang salakyan sang gobyerno. Pasiguro ni Mabilog nga husto ang paggamit sang salakyan sang gobyerno. Samtang gibuyagi man ni Mabilog nga siya lang ang konsehal nga wala na isuhan sang salakyan gikan sa syudad. Ang inigabayin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Sanfon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang ang samtang nagatigulang na ganubo ang natural nga collagen sa lawas? Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani ko rin yung magadubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Sanfon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko, gangato niya supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Sanfon Gold Coffee Mix na.
4: Sa piyak nga bahin nalakip sa mga nagpangunang eskwelahan sa May 2026 Chemical Engineer Licensure Examination ng University of the Philippines Visayas o kung UPV Iloilo City. Isaan na summit ng universidad sa apat ka mga eskwelahan sa Bugos nga Pilipinas nga nakakuha sang 100% passing rate sa diin pulo nila ka-examine ang nakapasar. Sa among pasinawan, rank 1 si Brandaniel Jose Ebrega sang University of the Philippines Diliman nga may 90.80% nga rating sa subong nga tuig 565 sa 728 o kung 77.61% ang nakapasar. Ang iningabahin mga karadyuman na ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Gold, the food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo, diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo, ari ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ngatan ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
6: Sa dugang pa nga balita lokal, nagapati si Iloilo Provincial Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque nga pwede man ma-qualify bilang beneficiaryo sang bagong Pilipinas Barangay Scholars ang mga incoming fourth year college students nga miyembro sang 4Ps o kung pantawid pamilyang Pilipino program. Sa interview sa Ngorman Iloilo, ginpahayag ni Dibuque nga nakasunod sa 4Ps ang natumod niya kabataan bagod nakita sa Department of Social Welfare and Development o kan DSWD nga isa sila sa pinakaimol sa ila barangay. Dugang pariha nga wala man mabutang sa pagsulundan sa pagpili isang bagong Pilipinas Barangay Scholars nga disqualified ang mga 4Ps beneficiaries.
8: Oo, part na sila. And di ba may mga before ka ma-applyan sa ma-agreean nga mag-anod nga maging part sa 4Ps, may mga deliberation man na pag DSWD.
9: Kagway man gani, ma'am, mabutang kung 4Ps beneficiaries ka, disqualified ka. Why man niyam na-mention wala sa guidelines, di ba?
8: Wala. Muna ang akon niya subong. It's very vague ang aton nga guidelines nga ginhatag halin sa babaw.
6: Ginpamangkot ini kay Dibuque bangod sang reklamo sang duha ka mga Iloy gikan sa Santa Barbara Iloilo nga wala ginakip sang ila punang barangay ang ila mga bata nga graduating students bangod nga 4Ps beneficiaries sila. Suno sa opisyal nga ginatinguhan Manila sa karon nga mapahangop sa mga pumuluyo kag sa mga punang barangay nga sundon lang ang nasad sa pagsulundan sang gobyerno.
8: Unfortunately, you know, may ara gid nga hindi naton makontrolar nga mga pag-isip, no? Pero kitaya sa Provincial Liga, wala gid kitaya untat. Grabe ang amon nga information drive, ang amon nga pag-reply sa mga queries sa aton mga barangay officials, sa ila staff, sa mga pumuluyo. Umpisa nag-abot ini ang scholarship program, wala untat ang messages nga ginabaton. And you know, as I've said sa last interview naton, tama ini kabudlay sa amon nga mga barangay officials. Okay, as amuna, you guys have mentioned yung umpisa ng sunggudanay. Pero may, so dapat, ikaw nga barangay official, kabalo ka man, how to take control.
6: Ang kabayin sang payag ni Iloilo Provincial Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque. Nahibalawan niya base sa guidelines na natumod niya programa, maghahatag ang kada barangay sang tig 20,000 pesos sa lima ka estudyante ng incoming fourth year student para sa school year 2026 to 2027. Nagalin sa pigado ng pamilya kaginalauman ng maging pinakaunang miyembro sang pamilya nga makatapos sa kolehiyo. Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabasko, gintingab ang mangosteen plus kuyabano plus malanggay para sa mas nabasko ng resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, mangaranan sa antioxidants, suporta para sa mabas nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, piliang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation. Sa piyak nga bahin, formal na nga nagpungko bilang acting director sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Randolph Tunganyo. Sa bungadlaw, gintalusan ni Tunganyo si Police Brigadier General Pasipino Ligan nga ginsilo sa PNP Directorate for Operations. Dungan man nga nagatubang sa katapos ang media ang duha ka opisyal, kung sarili nagpasalamat si General Ligan sa suporta nga ginhatag sa iya sang kapulisan kagtanan sa sulod sang 11 ka bulan. Kag duha ka adlaw, sininga pagpamuno sa PRO 6. Ginpasalig naman ni General Tunganyo nga mangin transparent ang PRO 6 sa idalom sang iya liderato kag tinguhaan nga malapawan ang performance ni General Ligan. Ang ining bahin mga kay radyo man na ginadulong man sa inyo. So Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katarak kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique kag DDX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagitiga, masami bala nga may hangin ang imo nga chan. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika.
10: Sa katapusan ng balita lokal, luyag sang Iloilo City Police Office sa Kunay CPO nga magmanton kag matuduan sang leksyon ang mapamatanon nga nagasugod sang rambol sa syudad. Isa na diri ang rambol nga nagluntad sa barangay Taft North Mandriyaw kahapon sa hapon. Sa diin isa ka pamatanon nga pauli na kontani gikan sa part-time job ang ginbanggaan kag gintripingan sang tatlo ka menor de edad. Sa interview kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sang Iloilo City Police Station 10, ginkompirmar sa nga nahibaloan na nila ang mga identity sang tatlo ka mapamatanon nga nagsugod sang rambol nga lunsay mga menor de edad. Ginsaling man sang opisyal nga lunsay nakatuan na nila ang mga balay sa mga pamapatanon apang wala na nagpauli ang mga ini.
11: Noon na identify kahapon na nga daan nagkanda kita at purso. Galing mga minor doon man ang involved. So far, why na to nalabot, no? Nakalabot kita to sa ilang mga lugar. Mga minor, why kapuli sila mga lugar?
10: Ginatinguhan karon sang ICPS 10 nga ma-encourage ang mga Iloy nga mapasagan sang kaso ang ilang kabataan, ilabi na kung nagahimo sang gamo sa syudad agad nga matudloan sang leksyon sa legal nga paagi. Sa karon ginatinguhan sang polis nga makakuha sang discernment sa DSWD agad nga mapasagan sang kaso ang mapamatudan nga nagpanggamo nga mga pamatanon.
11: Kagabip lang at huling na-encourage na ito ng nanay, no, nga mag-file dito sang kaso. Although ang mga suspect, no, is minors, 15 years old. So, mangayo kita sa discernment sa DSWD, no,
12: okay,
11: para makapile kita sang gagaigong. Uh-huh. Kag-amuman ang advice ng ator nga city director, no, nga pailang dito kaso, encourage ng ginikanan para makapile kita sang kaso, sir.
10: Ang kabayan sang payag ni Police Captain Lester Oliveros, hepe sang Iloilo City Police Station 10. Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado, mag-epektibo ka pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO, ngayon lamang makita sa D3 Bayo, ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
13: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
14: Kabloom!
13: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
14: Kabloom!
13: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
14: kabloom!
13: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
15: ACS! Banda sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
6: Ginhambala ni US President Donald Trump ang iya mga representative nga hindi pagdalion ang anuman nga deal sa Iran. Ini sa tunga sang nagakadula na nga paglaom o kung nagakadula na nga paglaom sang US nga makahimo sang kasagtanan upod ang Iran agad matapos ng 3 kabulan niya kinagamo. Sino kay Trump magapadayo ng pagpamalabag sang US sa Iranian ships nga yara sa Strait of Hormuz tubtubola sang agreement nga mapirmahan. Ginsiling pa sila kinahanglan sang duha ka mga pungsod sang tihon nga magbinag-binag agad manginhusto ang ila himuon nga desisyon. Ang ini nga bahin ginadarong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyaman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Ang balita sa luwas ang pungso na ginadulong sa inyo sa NANS Liniment Oil at pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NANS Liniment Oil, Myas Arthritis, Rayuma, Varicose, Pagpalamoy, Puy, Palamanol, palanakit sa kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kay nagadugo ng pilas. Iainipaon tatunokon patugunon na ubuuan lang sa NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sa Earthmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA. DA mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
3: Balitang showbiz.
4: Sa showbiz, Apollo Ravales ginkasal na sa iya longtime girlfriend, ang inyo flower girl, Rajuman Lynette Ilatriz.
12: Officially married na si Apollo Ravales sa iya longtime girlfriend niya si Pauline Kisa. Sa ila itag sa social media accounts, ginpahigbahin sa duwa ang ila intimate wedding. Pila sa mga celebrities nga spotted sa kasal, ang musanday Ding Dong Dantas, Dino Guevara, Ria Luxin, kag Jackie Lo Blanco. Manumduman nga na-engage na day follow kag Pauline sa 2018. Sa 2021, gin-welcome nila ang ilang sa mga anak na lalaki nga si Patrick Paul. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner, open kay misis sa din sa labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Kasi na proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tungkatali, mapang sa palmetto, na kilalangan nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan na kung nagubayan ng magdako o kung nagubag ang prostate, posibleng ang hulog ni sa cancer. Good news pagid, bangon hindi lang ni para kay mister, kundi pwede man ni para kay misis. Kang para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyan sa sabaho, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang paghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa BYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Lina, Fernandez, Letriz, at RMN.
15: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi, nagiguya. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kaisa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi lang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat at sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Rajuman Resi, gina-greet natin. Happy, happy listening. Sa kay Rolly Gaspen, sa kay Ma'am Rena Mapas, hindi ka may itiri, kay may Lola Melania Pedernal. Sa Banua, sa Barotac Nueva, Iloilo, kay Maninay ko, retired police, police Brigadier General James Brillantes, kag Maninay Michelle, sa John B. Hotel, sa Generosa Street, Gimbal, kay ina nag-abot si General Tuanyo. Ipamangkot niya ako, ano ka ni General Brillantes? Anak ka ba niya or ina-anak? Ako doon na huya, man ako maghambal nga, anak niya ko, ito kalayo, guro sa ilong. Ninong ko. Oo, makutong bata ni General sa sagwa. Sagwa ko dal. But happy, happy listening kay Ninoy. Kay Police Major Eduardo Chacon. Ginagreet man natin si Tufredo kag-ananin ko ni si Dario sa Ungkauno, Pavia. Kay Police Major Dajit de Lima. May lang pagpamati kay Tadidang kag Tonorbing Acero sa Akwet Borotac, Nuevo Iloilo. kay Talulo Medina ka sa iban pag nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Happy, happy listening.
10: Sa aton Facebook Live viewers, Rosel Gaya Paggomilia Carigaba, Richard Jerome De Quillanonoy Silobrico, G. Abaro, Jevoy De Lopines, Joven Atundukan, Benito Aranues, Bing Batexlaong, kag si Sir Stephen Fanega. Sa iban pa natin nga tagpalamati, mayong gabi kay Marinoy Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods kay Marinoy Mariso, mayong gabi.
4: Mga kay Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
10: Saliwat adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 25, take this meal 26.
4: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
10: Radyo Man Jan Hartwell Tuwala.
4: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
10: Radyo Man Rezi Danyo sa Bordo.
4: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
16: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Char!
2: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangdog kung makablog sa charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
5: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako galing si Sherry.
9: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. May
8: naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX-traordinary with MX3.
13: Wala si Mom!
14: Don't worry, Dad's got this.
13: Wow! Fries with dip!
15: Egg sandwich! And mac salad!
16: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
17: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
18: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Patatas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Oh, ulan ako ginadudlan sang balatian.
19: Mighty C!
12: Babaka sa mga butika!
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
5: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
1: Garantisado.
11: DTX 500.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Kumusta naman kamo mga pinalangga namon nga tagpalamati? Saliwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sa isa namang kabag-ong subilanon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko. Sa malayo nga baryo sa norte nga bahin sa Negros, nag-a-star si Lola Gloria kagang iya duha kaapo sa isa kapayag. Tuman kapigado sa pangabuhi ni Lola sugod sang inisya ang nabalo sang gagmay pa ang iya mga kabataan. Tatlo ang iya mga kabataan kag pulos ini mga babae. Ang kamanghuran napatay ini kaupod sang iya bana sang natumbahan ini sang dako nga kahoy samtang nagapanapas sang mais. Gani nabilin sa iya pag inakop ang ilang duwa ka mga apo. Kontra gininis ang iya duwa ka mga anak, tugod mas ginpasulabi pa ni Lola Gloria ang iya mga apo sang sa ila nga iya mga kabataan. Wala sang pension si Lola Gloria. Gani nabudlayan ini siya sa pagsagod sa iya mga apo bangod wala man nagabulig ang iya duwa ka kabataan. Apang may ara abdian si Lola. Sin-o bala ini? Kag anong katanhagaan ang idulot sini sa iya ni Lola Gloria. Mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri natong suguran ang isa naman kapinasahi nga subilanon sa simana nga ini. Diri sa atong palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan, abyan ni Lola.
1: Te, nanamian ka sang kabuhi mo, nay?
2: Daria?
1: Ay sus ah! Natawa bala! Tigulang ka na pero nagabakabaka ka obra sa kampo. Agad ipakaon sa mga apo mo nga wala man sa mga pulos!
2: Daria, hindi ka maghambal sang amo sina. Kay mapuslan ko gid sila. May nagahilot-hilot kag may nagabanyo sa akon kada gabi.
1: Ay naturalan na yung asugoon mo sila! Kay man kapoy ka sang pangabudlay para sa ila!
2: Daria?
1: Didi na sila! Nagakatulog sa payag nyo?
2: Wala ah. Ato sila sa pihak, sa tabok dalan, nagapamatdan.
1: Te, ara man lang gali ang duha nga ina nga nag-obra, maobra ka pa? Ay sus ah, sila yanay, bahala na pasulayon mo na sila sa ulan kag init, okay lang na iya kay mga bata pa na. Pero ikaw ya, tigulang ka na. Kagunan na matabok sa imo, may igasto sila ha?
2: Daria...

0: Ay, salamat. Salamat, Ariston, kay Ari ka na.
1: Oh, gano'n naman.
2: Hindi ko pagsugwa, Jutay, ha? Kay kapoy ko bala.
0: Wala pa tabla tubig ng ilimnan. Siling ko maagwada ka na, ibisan duwa lang kaganton.
2: Babwisit, hindi pala ka babae ka mo. Tani kayo na nag-ob, eh. Ako ba yung suguon mo nga kapoy, kaya karga tapas? Ikaw to pa nag-ob, buwisit ka karoon na. Ala size na, pasag ubo mo pa kuya starog. Nag-unok ka lang sa balay bilog adlaw, hao? Ha, nagmarites?
0: Ariston, huo na, hindi na maakig. Mapasag-ob na lang ko sa duwa ka bata. Kay Mitoy, kay Makay.
2: Uti ara, malalagali. Bahala magkalahulog na sa banglid. Tutal, wala man na iloy kag amay. Mga buwisit ng mga bata na. Masagod lang sa tigulang.
0: Ariston?

0: nag-ubhaw? Ano ang nagahampang pakamustarog?
1: Chay Jutay?
0: Ha? Oh?
1: Chay, ah?
2: Nag-inay-inay lang kami, ah, kagabi na. Dili na kami abigakita sa dalan.
0: Abi mo sa mga hinablos mo do, mga robot. Gabi sana anong oras kung suguon dapat nga patihon gyud.
3: Ipos na nga.
0: Hindi ka mo makagiho kung wala ang duha ka mga bata ha. Oh. Pwerte nga pasipara nyo sa ila, dasun suguon nyo malanggan eh.
3: Ay, ara, ka naman ay. Uli ko ha. Bisit. Gabi na, anayaw-yaw mo pa ka ako nyo.
0: Kaya hindi na husto ang ginahimo ninyo sa mga hinablos ninyo. Wala na kamus ang ginahimo kundi gahimoon sila nga mga timbang. Ay, mga hinablos ninyo sila. Hindi sila iban nga tao.
3: Ay, susa. Pinamakol ko pa na karong mga animal ngayon na karong namang pang-ila.
2: Chay Jutay!

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban Calansi.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupunta sa akong nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil,
4: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko, kaon kadto opisina, pungko, snacks. Oh, sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
3: Correct.
4: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tani dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo ang balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Gusto. Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, diya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Tigubay, here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, tibakal mo na lang na kuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
0: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score gani?
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at least.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Kung parentaho na may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updinis ang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.

0: gihapon. Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
1: Mayo kid Dan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamig na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powered by MRI.
2: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nang ako nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka nga butika. TTX 500.
6: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
7: Parang pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
3: TTX 500.
8: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilabian.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Supple Plus Gold.
11: Ko si Vibo, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gid ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number

0: Lola, wala ka pa ng tulog?
1: Matulog na eh. Tulog na tira kay matulog naman ako.
0: Nagapala na kita lawas mo, la. Gusto mo banyo Santa Kasanga, salin sa kingki?
1: Base kong tuyo ka na, Makay.
0: Hindi pala ah. Mabangon ko bala kay kuwaon kong pulawan tanga kingki kay banyo Santa ka. Base kong nagaparamao lang lawas mo. Nangilamon ka bigay na sa kampo mo. Hambal ko nga kami nila ni Manong Mitoy ang maubra. Hindi ka gid. Kundi ginkapoy ka.
1: Makay, wala ako ginakapoy, ah. Para sa inyo sang magulang mo, buhaton ko ang tanan agod nga makakaon lang kita sang tatlo ka beses sa isa ka adlaw.
0: Lola?

0: na, Joya,
1: ito na. Hambal ko sa imo nga bakiruhan mo ang karabaw.
0: Ginpakiruhan ko man, Joy. Ginpaalam ko, ginkumpayan, kaginpatubog.
1: Eh, ginpatakas mo. Wala. Mandago ka. Udang may kautog.
0: Joy, tama na yan. Nagatugo ng bako.
1: Tamaran si mo.
0: Bakul mo.
1: Tamaran ka, ginagago ka. Patakasa tong karabaw. Kag ipasulod sa tuwil. Nasinda.
0: Oh, Joy. Oh, oh.

0: animal, gini pala si Ariston mo. Wala sa kaluoy.
1: Lula, alin sa una, ginasakit lang kami kami sa mga tiya ko, kag mga bana nila. Nakakigit sila sa amo na.
2: Pagpagod wala kami nanay kag tatay. Ano, Lula?
0: Mga apo, bisan wala ka mo sa ginikanan, ari man ako. Panangga ko ka mo katama. Patawara ako, Mitoy. Wala ko ito na pagapinan kay Choy mo, Ariston. Nangutan, abi ako sang udag sa kilid sa pa.
2: Sige lang no, ha? Para kay Lola, hindi ta magbato sa ila. Pero magdako ko la. Mabato na ko na yan sa ila, ya. Sobra na kita yung pagdaog-daog nila sa akon. Sobra na kita sila, ya, la.
0: Bakay!

0: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatramba. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako kasi si Capioli, sang banwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pamatsyag ko.
10: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kagsubong ka nami isa kon paminsaron.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Ayukit ang akong arthritis.
7: Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
10: Pinahusa.
7: Santon Plus Gold.
10: Pilihin sa mga butika.
11: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko, nga tsura ko daw stress, bisa naka-makeup ko. Kung kaisaga, kadulang.

0: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa to'o, itog-itog lang. Sa tunga, 20.
0: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Jobin Larang.
9: Si Rose Kaparangan.
10: Maher mo hinaagisan
8: do. Babsing Betingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Nagayong mamatyag ko.
12: Bilipid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
13: Epektibo ini kaayo.
14: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado.
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: D3 Bio.
19: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Pumakal sa mga butika.
18: D3 Bio. GTX
21: 500. Said in grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
22: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
22: So wow.
21: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500. Kinamigit ini sa akon nga lawas.
18: GTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Number 1.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ang husay!
6: So easy to use. Everest washing machine.
7: Hun,
6: sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww.
6: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
9: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
15: Untatina. Tusiran Forte. Hulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagdatol na tutunla.

0: Duto Post Nasal Drip. Sabag na ubo, magtusiran. Tusiran.
1: Tusiran Forte.
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
5: Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayokid ang akong arthritis.
5: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusay.
5: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
10: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini isang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Isiburin nyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dere sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa Takna, sining alas 7, sang gabi.
14: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
15: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
16: Well, Sir Joel, ang amo nga salakyan, ako to gagamit sa Domingo. Ang ina nga salakyan, ginhulam natun kay Vice Mayor Love-Love Baronda, kay damo kita subong ginalibutan nga barangay for consultations and for activities. Sang Sunday, puno kita sang schedule, bilogid nga adlaw, alin aga hasta hapon. And sang mga around siguro hapon, nag-agi kita sa GT Mall, kay mayara kita sa mga barangay nga gaan sang student kits bala. Mm-hmm. So nag-agi kita sa GT Mall para mag-baka sang supplies para dara.
17: Oo, part na sila. And di ba may mga before ka ma-applyan sa ma-agreean niya mag-ano, nga maging part ng four-piece, may mga deliberation man na pang DSW.
18: Kagway man gani, ma'am, mabutang kung four-piece beneficiaries ka, disqualified ka. Why man niya na-mention sa guidelines, di ba?
17: Wala. Muna ang akon niya, subong, it's very vague ang aton nga guidelines nga ginhatag halin sa babaw.
19: No, na-identify kahapon na nga daan nagkanda kita at purso. Galing mga minor doon pa nang involved. Super, why yun na ito nalabot, no? Nakalabot kita to sa ilang mga lugar. Mga minor, why kapuli sila mga lugar?

0: Again, buyagyag sang bagong grupo, sang mga himata, sa mga missing nga mga bulangero. Ang sunod sa ila, 1 billion ka pesos nga regluhan ay kabailos ang pagbawi sa kaso batok sa negosyante nga si Charlie Atong Ang. Sunod sa bagong grupo sa mga himata, sang mga nagkaladula nga mga bulangero, nga may iban pa nga mga pamilya nga nagpakigariglo sa negosyante nga si Charlie Atong Ang, kabailos ang 1 billion ka pesos para mapanas ang kaso. Sa isa ka press conference, ginpamilit sang grupo nga wala sila sa kahilabdanan sa ginapahayag nga regluhan ay kundi nga ginatudlo Sanday Dayan Loyola Cha Lasco kag Jaja Peralta, ang grupo nga malapit kay Julie Patidungan. Suno kay Ryan Bautista nga wala sila sang kahilabdanan dire kag sila pa ang pasibangdan nga nagbaton sang kwarta matapos nga ginkaka sa group chat kag ginakusaran nga nagpakigariglyo sa kampo ni Atong nga wala man gin deny sang iya sini mga abogado. Suno sa ilang nga sila pa gani karon ang ginbaliskan na dahil Loyola kag Peralta matapos nga sila nga ginbalibaran sa group chat kag ginakusaran nga nagpabayad na sa company ang una na nagtuhaw sa dahil Loyola kag Cha Lasco sa Napolcom angot sa ginapahayag sini nga suhol ni Attorney Caroline Cruz nga isa sa mga abogado ni Atong. Ginako naman sa abogada nga nagpakikita siya sa grupo ka naghatag sang 20 mil sa tagsa isa bilang bulig pero hindi matuod nga 40 mil. Ngayon panginwala man ni Eloisa Bohol nga nagbaton sila sang 40 mil halin kay Atong kag sa pagkamatuod wala sila nag-isol sa pagduso sang kaso. Nagpanawagan naman si Aurelio Panaligan nga liwat imbisigaran sa Department of Justice ang kaso kalakip na Sanday Julie Patidungan kag mga utod nga Sanday Ilakim kag Jose. Namo ni Goro ginapanago ni Atong no kay tinguhaan niya nga maariglo anay mga kasama. Pagod tayo na riglo na tanan, wahay na kaso, gwa na siya, wala na complainan. Lain galing yung kaso ni Senador Bato, no? Kay pwede man natanin, ihimo ni Senador Bato, galito yun, siguro ka riglo ni kinumunamo sa mga gaklaim nga biktima. Ikaw si Atong iya, makayuhom iya subong hinay lang anay. Pero si Senador Bato iya daw, bisan suulan mo guro, hindi guro magkanta si naanay subong mga kasama. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapakalaga ng palatunturan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na inaasang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa ato siring apag pangalagad mga kasama adlaw na kita siring Lunes petsa 25 na sa bulan sang Mayo tuig 2026 mga kasama no dasiglan sa dalagan sang panahon katapusan ng Lunes nga adlaw sa ikalibang bulan sa tuig sang mga kalayong kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa itong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kag-install ang itong mobile application, DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama. Ang ginalauman nga kudita sa Senado wala madayon. Senate President Alan Peter Cayetano pinalabtikan ang minorya. Wala sang unsihan sa 13.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Magsiling kang unsihan wala daw. Nagakuan no daw galiputanay. Pero doon hindi mapahamtang si Cayetano mga kasama, no? Mga tarso maning taga-minoriya, no? Bala manila ako ay sila sang number. Dalayo lang niya nga sunlogon si Cayetano. Tiyan mo man nga check ni Cayetano. Panawag man kay Cheese. Cheese, ari ka pa sa akon. Bisan si Senador Joel Villanueva, gina-check. No? Kay doa mo, ni sila mga posible mo. Kay una nagawa ang mga impormasyon nga si Chisco, no, willing mag-silo si Pihak. Basta siyang Senate President, mga apat kuno madala niya, plus sa iyan, lima. So that's 16. May, kuha na, one-third na mga kasama. Tama, one-third or two-thirds. Amo nang kinahanglan ng abuto sa impeachment mo?
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ti patay panawag ko no ni Alan, no? Ang acronym niya APC, no? Hindi Armored Personnel Carrier kundi Alan Peter Kitano APC. Ida sige ko no panawag. Jeez. Ari ka pa sa akong. Oh, tawagan man si Joel Villanueva. Well, kaya ta na sila, hindi ka magbago sang posisyon mo.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Mag-utod nga bilya, gina-check-check man mga kasama, no? Pati si Senador Lorin Legarda kag Jinggoy. Kainin dahi Marcolita niya, si Aime, si Senador Bongo, si Senador Ruben Padilla. Ah, silinga niya, bisan pang kakson mo ni mga kanila, no? Mga kukos tudlo, hindi niya magbaliskad. Although ti... wala kita kahibaluman mga kasama, no? Wala kita kahibaluman sa dalagan sang mga panahon. May mga nag-iintriga man gani kay Senador Bongo, sila nila ba? Si kon magbuto pa na gani Senador Bongo siguro, no? Pero kung ako maglantaw, daw, imposible guro mga kasama. Abstain daw posible pa, no? Pero sila nga magbuto sa pabor sa impeachment, no? Kaya ti public knowledge naman na yung mga kasama nga hindi na siya lapit ya kay Vice President Sara Duterte, no? Si Tatay Diggs gina iyang close da kag si Hanilet Abansinya, no? Suya na ya si ang magululutod ni, no, day senador or day Vice President Sara Duterte, day Pulong, day Baste, no? Suya ni sila iya mga kasama kay Bongo. Galing subong sa natabo kay former President Rodrigo Duterte, they have to unite mga kasama, no? Pero inang unity nga ina, hindi man solid.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Pero bisan pa, hindi enough siguro mga kasama, ining hindi mayo nga pagtinamdanay nga magbiya sa kampo sa mga Duterte si Senador Bongo, no? Maguba gid siya kag base the end na sa iya political career kon himuon niya na. No? Although ti, hindi natin mapaktan ang dalagan sa panahon mga kasama, that is why, hindi pa kasiguro si Vice President Sara Duterte nga hindi siya makonvict mga kasama. No? E nga hindi siya makonvict. Kay, ang mga senador naton, mga kasama,
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ti, kada Lunes na lang, kada sesyon na lang, wala sang may absent sa majority.
1: Palabra de Honor.
0: Tarso man yung mga taga-minoriya, ginapakulbaan nila mga kasama, pero binira sila kagailan ni Senador Aime, no? Daw mo urusgang ang taga-minority kagaina sa expose ni Senador Aime, nga balaman ni Senador Aime, hindi pwede, pero sige lang, ah. Siya lamitan talang sila sang higo.
1: Palabra de Honor.
0: Gina-expose ni Senador Aime nga ga-istorya ang minority, si former Senate President Tito Soto kag sa Speaker of the House nga iduso kuno ang no election scenarios 2028 kag islan ang konstitusyon through constituent assembly, di ba? Kay ang aton nga konstitusyon tatlo ang pamaagi parang maislan ina: constitutional convention, maila kita sang mga delegate sa convention per district pareha sa pag-elect sang congressman, pero hindi pwede ang congressman kag mga pamilya niya, no? CONAS, constituent assembly, ang existing ang mga senador or the sitting senator and congressman amo ang makandak, no, mapatigayon sang revision sa aton nga constitution by constituting as an assembly, no, kag ang ikatatlo people's initiative, no, ang tawo ang ma-pirma, ma-signature campaign, kag ang makambyo sa aton sininga konstitusyon mga kasama. Pero daw tama inakabudlay, ang CONAS, ginadudahan man, kaya mapaborma na karon sa mga sitting senators and congressman. So ang pinakanami, igid ang konvensyon, pero hindi man gusto ang mga senador kag congressman sina, kaya mga kontra nila nga nagkalapyerde, ilabi na sa mga congressmen sa ilang distrito, amo na mapalagan sa konvensyon.
2: palabra di honor.
0: Amo na katama kabudlay ang pagbag-o sa aton sininga konstitusyon kay kadamo sang mga pagduda. Hindi man pwede ang People's Initiative kay hindi man magsugot sina mga politiko.
2: RNL, palabra di honor.
0: Yung galing ang importante iya sa mayoriya subong sa Senado, maturo tayo og nila, kita mo garulupok ang taga-minority mga kasama.
2: RNL, palabra di honor.
0: Nagpauto sa makagay na si Senador Rodante Marcoleta mga kasama, kay di ba may plunder siya, kag bribery charges sa Office of the Ombudsman, bangod sa iya sining mga donasyon sa iyang kampanya nga wala niya gindeklarar. So plunder ang kaso niya, kag bribery. Sila niya, bisan ilabo nyo sa bato, hindi na mag-prosper ang kaso sa ako. Tigaling ko ay na si Senador Bato. Sige, istoryahan ta na karon mga kasama. Samtang malakakanyang ginpanginwala man nga may kahilabdanan ini sa plunder case, kag bribery case, nga ginpasaka bato kay Senador Rodante Marcoleta. Pinakabag-o subong latest mga kasama, Korte Suprema ginbalibaran ang hingyong temporary restraining order or TRO kag status quo ante order ni Senador Ronald Bato de la Rosa para punggan International Criminal Court arrest warrant mga kasama. So bali daw makuha na ini, no? Maathag na nga pag-discuss ang Korte Suprema. So ay nag-align sa badlit sang palad ni Senador Bato ang mga nagakalatabo subong mga kasama. Ginaduso pa ni Matibag, no? Matibag!
2: RNL, palabra di honor.
0: Ginaduso pa ni, ni Matibag subong mga kasama. Kung si Vice Mayor Harold Respecio Pasangrina Mercedes, Matibag! Ginaduso suwang ni Matibag, NBI Director mga kasama, nga i-cancel ang mga firearms registration ni Senador Bato, nga perte kuno kadamo. Wow, sumining do ginalauman nila nga mabato si Senador Bato, bangod fully armed ini, no? May mga pusil siya, no? Do hindi kuno magnubo sa isa ka gatos ang pusil ni Senador Bato.
2: RNL, palabra di honor.
0: Samtang mga kasama, mga mayors for good governance biniraman ang pag-apin sang liderato sang Senate Presidency ni Senador Alan Peter Cayetano sa kay Senador Bato de la Rosa ang absenteeism kuno kag ang paghinabon hindi dapat sa Senado mga kasama kag Senador anay Senador Francis Tolentino mga kasama nagpungko na bilang acting dole secretary, no? Kay nagresign si Quanos dole secretary Bienvenido Laguesma.
2: Palabra di honor.
0: Si Rajaman John Hartwell, si Rajaman Marge, so may flash report ko na siya. Samtang sa balita lokal mga kasama, punong barangay sumayo sa barangay Talunga dyan Santa Barbara, nagsabat na sa reklamo nga hindi patas ang pagpili sa mga mangin beneficiary sa 20,000 nga scholarship para sa 5 ka mga 4-year college students sa barangay. Sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang Malacañang. Lapas sa PNP, nagpatigayo na sa hot pursuit operation. Agad madakpan ang suspitsado nga nagsulod sa palay ng awat kag nagpatay sa senior citizen sa Lidisco Village, Lapas. Samtang DILG Undersecretary Jed Mabilog, gindepensahan ang iahinablos nga si Konsihala Shin Marie Mabilog sa paggamit sa government vehicle bisan adlaw nga Domingo. Kahisa lang kuno ini.
2: RNL, palabra di honor.
0: Sige, amo ni mga topiko natong karong agabi diri sa aton siling pagpangalagad mga kasama. Gindulong kaginboylogan sang Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-adlaw ang lawas natong ginabira ini sa madamong mga toxins bangod sa unhealthy nga lifestyle mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa aton lawas. Ginaguba man sang toxins sa aton sining organs ilabi na mga kasama ang aton nga atay tinaikag kidneys. Ginaguba maxin sa mga hormones and toxins at sa makabuligid ang adlong pag-inom sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matilo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnao ng pagtuhao sa mga cancer cells sa aton sining.

0: lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties, ang DTX 500 mga kasama. Subong man mga kasama, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C sa alkaline nga vitamin C, kampion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libreng konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Subong man, sa may Colase Antique, kag ang pinakabagong brand Subong sa Sara Iloilo.
1: DYRI Flash Report.
0: Check ta si Rajaman Marjorie Hervo Miani, baybas ang City Drug Enforcement Unit Guardia, nadakpan sa baybas operation, 1 million pesos worth ang mga sang illegal drugs ang na-recover. Rajaman Marjorie Hervo Miani.
1: DYRI Rajaman Report.
2: Rajuman Henry, isa karon ka drug rivals operation ang ginapatigayon sa City Drug Enforcement Unit na lang sa Villa Villa San Lorenzo sa may barangay Lubok La Paz, no, ang subject diri ang isa ka guardia, ang guardia Rajumana Henry, and nakita naton diri medyo madamo ang bulto sang illegal nga droga ang nakumpiskar sang City Drug Enforcement Unit. May Facebook live kita ara kay ipapanglikok, no, Subong. Check naton diri si Captain Jimeno regarding sa ining operation, because while nagapagwa kami Rajuman Henry, may nasugata kami nga nagadalagan nga motor nga, or nagapasulod, I mean, nasugata kami nga nagadalagan nga motor, and according kay Captain Jimeno, lagsun pa ito nila kuntani, galing kay nakapisik gila yun ang isa man kuno kagwardya. Initially, nagahapit na di sila sa may area sang entrance sang Villa San Lorenzo kag naga gamit, no, before magsulod sa duty. Madumduman natin may pila ka mga guards naging pang na-involve wala sa mga insidente. Rajuman Henry, kagabatay mo na gani, habal ni Captain Jimeno, ang chief sa CDEU, nga kabudlay man nga imong gwardiya nga gabantay, wala nagaruro ka nagagamit sa illegal nga droga. Ari si Captain Roque Jimeno III, ang chief sa CDEU. Rajuman Henry, hatag natin. Sir, live ka sa Ora Menobo na si Rajuman Henry.
3: Rajuman Henry, sir, mayong gabi.
0: Good evening, Major, no? Pwede mo patpat, ano ning bypass operation natin, sir?
3: Kapitan pa lang, sir. So, kagina, sir, no? Tanda kita sa bypass operation di sa area sa San Lorenzo, in transit din sa San Gate. Ay, based sa ito na information, no, pag-monitoring na before ni mag-sululod sa ila duty, walang up na din sila sa agahatagay sang ilang inubaligya ang illegal drugs kay si previously arrested ni naton ang isa man ka security guard mga tang last year pa bago pa lang ko sulod sa video aristo ta niyang upod nila kag din daw si William amo ni ang gina source but so no sa tigayon naton yung pag conduct sa monitoring calibration for almost 3 months so that's why nga ang minanalag on gagi na ang aton Subong ang aton yung pagdadak sa ang drug bypass operation.
0: Bali, guardia sila sir sa subdivision?
3: Ay, guardia ni si lain-lain sila ang guardia, no? Kahit si Perpata Ululupo din sila nag-training yata. Kag, di rin nalang sila galing up kay si ano doon sa Metropolis ni. Ang kagina ang isa to, batawag na ito nadakpan kay apan nga si aton hindi nga gakandak ito sa ang drug bypass operation na nawag niya sa ginpasabat namon. So, kaming na daw sa pakad ko na dito sa area kay makuha sa sangiyang illegal drug kinubaligya. So that's why nga ginatempt natin lagas bata dasig sa kay nakamotor sa.
0: Okay. So bali, ano ni sir, nang ma-duty pa lang sila or wala pa sila duty?
3: Incoming pa lang sila sir, no? Wala pa sila duty. So before sila, before ni mag-duty, kay daw siya nang gakapot sa illegal drug kay siya niyang ang ginasaligan sa ato. So diri na din sila kay medyo dim light na diyang suga. sa may pasulod sa San Lorenzo. So that's why nga diri ni sila tagtaganay. Ay base man ganit sa mga tanod, gaduda man sila, but wala ta kita informant. So that's why nga matinala, nagmalipayon ni kita, kay pinakakuha kita sa civilian informant, wherein nga nagbakal man ini sa kay Williams ang illegal drugs. So that's why nga kaagi man di sila o transaksyon, kag nabalaan niya kung ano ang ila din nga transaksyon na, ay ano oras, kag kaginahaman ni nga nagmanilalago ng pagandak naton tungod sa civilian informant na nagbulit siya ton.
0: So bali ang lugar, dira lang sila yaga baklanay, gadil, no? Pero hindi sila da naga-duty.
3: Hindi, sir. Hindi, sir.
0: Ah, okay. Pero ano na yung mga na-dutyhan nila, sir? Mga subdivision man or ano lain?
3: Ang nabalaan nyo lang namun, mula ni si ano, no? Si ang ato niya target bid na kanda ka natong dagbay bus operation, si William. So sa Metropolis, ini siya ga-duty.
0: Ah, Metropolis nga subdivision?
3: Yes, sir.
0: Ah, okay. So, do ka dako gid sang dala niya sir nga amount tao? Amugid man na mobile siya or bago lang siya kakuha sa ila sini nga source?
3: So, based aton sir nga pag monitoring sir no, monitoring si sometimes ka weekend ni gabot but times kung kaysa so ginapagwa na nila Monday but weekend Monday kung madelay so Monday man maybe bago giniya stock kasi bilog wala pa taga panagtag. Mm-hmm. Kasi daw di rin sila tagtagan ay pagkuha nila sa source, di rin na din sila mag-meet up. Pag meet up din nila, so tunga-tungao na nila kag dito na nila pang repack kung diin sila makanago at makarepack sa ila illegal drugs.
0: Mm-hmm. Do ano kadugay na ni sir ang ila sining operation?
3: Actually ni si, ano, no, si ang aton nga monitoring ni kay William, kay T, siya ni ang source ang aton nga nalakpan ni Gad mga pero sobra na ni 2 years ang ato niya pag gano sa iya na maanhanda ni si William nag-precheck.
0: So meaning big time nagli na gina-front lang guro ang trabaho niyang gwardiya sir?
3: So based sa iya amo na gani kuno nga kapigaduhon kag kulang ang iyang kita so that's why nga nag-involve siya sa pagbaligya sang illegal drugs.
0: Mm, okay, subot sila ngon do mga mag-amo na tuno niya. Do ay man sa gali gid income nga dako meaning daw downline goro siya sir no may lagdo so, sa babaw niya
3: base man sa iya sir nga ga porsentua na sa
0: amo nang kwangil isbong ang dealing porsyento porsyento lang hindi
3: nga halos mo... halos sir halos tanan sir hindi man ay drugs wala na sa hindi na yatagiya wala man di sang factory sa aton day so ginadulong lang na di through kung ano ang ipadala nila ipackage nila. So, idulong sa ididrop or whatsoever na nga pag gaganay isang illegal drug kagdi, amo na, sila ni ang kaluluoy sa talong kasi kung addict ka, napangita agad ya, so ang mga porsintuhan gada para kalibre ka gamit, may korta ka. That's why, kung madakpan ka galing, balda ka agad.
0: Oh, sila manabat, no? May ideya ka mo, sir, kung mga tagpilaman porsinto nila?
3: So, based sa iya, gamay-gamay man ang una.
0: Di, parehas na, mga worth 1 million... Mag 1% lang siya, abi mga 10,000, no? 1% sa 1 million.
3: Actually, hindi man niya. Kasi hindi rin nila ginatunga-tunga. Nakapartin siya, nakapartin okay. Na ni Guro sa ila. So, pero tatlo na hindi sila ginamakitanay.
0: Ah, so kung pilang mabilinda, most likely, amo nang iyang ibalik
3: niya. May command na kung pila ang instruction sa babaw. Yatag mo ning 2 ka plastic ni kaya mo ni yatag mo ning 2 ka plastic kaya mo ni imo na bilin. Mm-hmm. Within 1 week or within ano, maabot naman stocks niyo. O buso niyo.
0: Ti kon mag pero hindi man guro 1% no butang tabi mga 5% kon maka deal siya abi 100 mil pesos mga 5,000 man iya no sa isa ka semana no
3: maybe,
0: sa
3: maybe, semana.
0: So do mga mamo na no ba
3: tugto
0: gid nila ho sige sir
3: abi
0: ko major na
3: do wala pa wala pa kon galoy anda sir ngala yan
0: pwede na sige Captain Jimeno sir thank you sir,
3: sir. Welcome sir welcome
0: Rajaman Marge
4: si Captain na Rocky Jimeno no sa City Drug Enforcement Unit so ongoing pa diri pag-i-update ni karon kay hindi pa diri mabanta pero mga pila na ni total what sir estimate niyo lang mga
3: more than 1.3 gro sir sobrang
4: mga dira sobra kuno 1.3 million actually nasugata ginamon ang isa nga ginalagas nila
0: kun tatlo sila Rajaman Marge. Hindi magnubo sa tungao nila tatlo kag sila magdeal hindi magnubo sa tag 400,000 pesos ang kwan ang value kada isa sa ilang ibaligya nila
2: Oo, kung, medyo takot ako.
0: Kung makuubos nila na, kung mag 5% lang sila, 20 mil?
2: Hmm, tida ko na na. Imagine. Kada simana, daan ka, butang supply. Oo.
0: Tibot silingon, kung maayo ang dalagan, kada simana may 20 mil siya, si isa ka bulan, 80 mil?
2: Oo, takot ako.
0: Sus, daw department head na siya sa gobyerno, Rajman Mars.
2: Daw mo, gid.
0: Ang wala na galing, subong priso na sa...
2: Oo, ti pa ano naman eh, ma-play bargain na naman eh, balik na naman sa sunod, dakpo na naman liwat sa aton nga kapulisan. Hmm. Tama na madulong naton nga flash report, nagikan diri sa area, sang Lubok, Lapaz, Radyo Man Henry. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo, Miane, Tata, Areman.
1: DYRI Flash Report.
0: Commissioner San Droga.
1: Palabra di honor.
0: Nagapangomisyon lang siya mo, tigunti, commissioner.
1: RMN, palabra di honor.
0: Commissioner sang illegal drugs, nga gwardya, dakop sa baybas sa operasyon, no? Dira sa may entrance sang San Lorenzo Village, mga kasama, no? Subdivision, dira sa may Lapaz, dira kamagi sa may Lubok. Dumaligwin na kayo ay kuno sang suga dira sila gabay Lohanay, no? Pero natunoga na sa aton Silinga City Drug Enforcement Unit, mga kasama.
1: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gendolo kagin boy Lugan, edi kabahin sa atong apela tuntunan, mga kasama, sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang nga proteksyon sa atong immune health batok sa threat sang kung ano mga variants ang pandemya kag epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3 100% ginimo ginmanufacture sa US, standalone kag potent vitamin D3 product ang ginaprescribe sang Life Extension medical doctors mabakal sa mga butika. Ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puroc 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Sobong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
0: So daw in the 1.3 million, kundi 3.6 million, no? Mga kasama, may bypass man sa probinsya, 3.6 million, no? Sa PDEO. Sige, check tana karon si Major Daji Dilima, mga kasama. Yari anay, pinagkauli nga dalagan sang panahon.
1: RMN News, panahon.
0: Upod kay Karajuman Rolly Cuenca sa Pag-asa, Iloilo. Karajuman Rolly, mayong gabi. Sir Rajuman Henry sa RMN, Iloilo.
5: Yes sir, mayong gabi man sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manaton latest weather update sa Subong Adlaw, May 25, year 2026. Sa karot pa dahil natin ginamonitor ning low pressure area nung ngayara sa Gapon, sa Gwa, sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uling nato na sipatan nining low pressure area, 1,530 kilometers sa east of northeastern Mindanao outside PAR. Iwindo na sa Gwa, painingin niyo low pressure area ang i-attract for extension, nag-alabot na or nag-epekto na sa eastern section sang Mindanao. Kagdiri sa aton sa western Visayas, wala pa isa sang direktang epekto. Gani diri sa aton sa western Visayas, nung magapadayon, nining maayong panahon, may mga posibilidad kita sa gihapon sa mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uobdalasin yung mga localized thunderstorm. Paina tubtob kasarangan aton nga hangin gikan namin hanasidlangan, magadala ini sila sa makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 33 degrees Celsius. Aton maximum heat index forecast para buwas posibleng magalabot sa 44 degrees Celsius. Adlaw naton nabutlak or nagtunod dala sa isyete kag magabutlak kini siya alas 5:26 buwas sa aga. Tagaman naton latest sa update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Karajuman Rolly.
5: Yes sir.
0: Domidyo nag ulan-ulan na kita, no? Kagabi nag-ulan ha, kag subong daw may guom-guom, pero do grabe gyapon ang heat index na daw ay gatahaw-haw. Karajuman Rolly, subong daw gapulagid ang heat index naton halos bilog Pilipinas.
5: Yes sir, sakto na sir no, since nga although ang aton nga ahangin is transitioning na no sa southwest monsoon, but still may easterly sa gapon sir nga naga-prevail, so that's why nga may mga tion nga mainit kag mapaang sa gapon. Pero at the later end of that the month no, or sa first week of June, mamatamat naman siya tahaw no, since nga maga-frequent ang mga pag-ulan natin.
0: Alright, with that, yung arrangement na Rolly Cuenca sa Pag-asa, Iloilo, madamo, salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
5: Yes, sir. Thank you. Kag mayong gabi man, sir.
1: RMN News, panahon.
0: Si Karajuman Rolly Cuenca sa Pag-asa, Iloilo, mga kasama, no? Ang aton sining chimpo, may trough, no? Trough, ini magbasa sa primero kong encounter sini, pamasa ko, true. Trough, gali, no? Ikog. May iban pa ko nabatian mo kasama nga true man ang pagbasa nila. Pero okay, lang ito bago ni nga tinaga iya, no? Sang sa Ali. Ang Ali, iya dugay-dugay na yung tinaga iya, Ali, payagyapon. Ay, oo, mga kasama, no? So may low pressure area sa Eastern Mindanao, pero bisan pa, no? Ginapaulan-ulan naman kita, di galing kay Perte! Ang heat index 47 degrees Celsius, so maximum heat index mga kasama sa may Tugigaraw City, Cagayan, mga kasama sa may Kamiling, Tarlac. Wow, init-init man, no? Bagyo lang yun, sigurong malamig subong. Ambe, check natin ang Bagyo City. Oh, 28 degrees Celsius. Wow, medyo mainit pa ning 28 degrees Celsius mga kasama. No, kita diri sa Western Visayas, aton sining heat index sa Dumangas kag ina 42. Kita di sa siyudad di 44 degrees Celsius mga kasama.
1: RMN, palabra di honor.
0: Gendolo naman kag inboylogan diri kabayen sa atong apela tuntunan mga kasama sang Super Fiber, isa ka premium quality nga colon cleansing product kag ginhimo gamit ang nanre isari nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushrooms, salt fiber with fiber and spirulina fiber plus apple pectin, sigurado ka garantisado nga pag-uon niya ang mga higko nga badugay na nagtiner sa aton sining large intestine nga god maabsorb ang mga nutrients, vitamins and minerals sa atong nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang aton sini adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kita sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabako, nagabalansi sa mga sistema sa atong lawas, ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kagiman pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiman pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, ganit magtumarnas, ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo timbang sa ikayong lawas, quality products ng Dokiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: DYRI Flash Report.
0: Another flash report kita mga kasama, nagbalos man ang probinsya sang Iloilo, ang Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO sa pagpamuno mga kasama ni Police Major Daji Bango de Lima. Pertikan ako sa ila recovery subong mga kasama at ginabulubanta 3.6 million pesos nga balor sang shabo ang ilan na recover sa bypass operation. Yari sa linya naton si Police Major Daji de Lima. Sir, mayong gabi. Si Rajuman Henry, live ka diri sa RMN Iloilo.
6: Sir Henry, mayong gabi. Kaga mayong gabi sa taga-suporta sang RMN Iloilo. Mayong gabi, especially sa Pumuluyong Ilonggo. Mayong gabi.
0: Good evening, Gid. Major de Lima, no? Basta kay de Lima, may mihura, Gid. May din ini, sir, ang inyo sining bypass kaga how true nga around 3.6 million or malapit 4 million pesos ang balor sang shabong nga inyo na-recover, Major de Lima, sir.
6: Sir Henry, ang Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpamuno of course no sang Arton Provincial Director Police Colonel Bayani Rasalan no isa may barangay sa Population Zone 1 Istansya Iloilo. Sir Henry, kung sa din aton sini subject amuning duha no matugay nang ginasubaybayan sini sang Provincial Drug Enforcement Unit last year pa 2025 December no? So ang main subject sini amuning duha muni si Elias Juji, Sir Henry, amuning runner no, o kung na budigero sinisang main subject na to nga si alias sir no, si Jujik, 43 anyos ang edad,

0: wa kag formerly Chief Tanod Inesia sang Barangay Zone 1 Distansya Iloilo. So we will check pa Sir Henry sang background kun nga agin pahalin Inesia sang aton sininga punong barangay nga Barangay Tanod bango daw wala namon inigin lauman nga formerly Tanod Inesia based information sini sang aton confidential asset, no. Ikaduha sini nga main subject naton amo ni si Alias Sir, no. Si Alias Sir formerly maestro Inesia sang nito main campus sang Zone 2 Istansya Iloilo apak at large Inesia Sir Henry bangod na nakapalagyo Inesia sang Madasig sa area bangod na tuman kalayo pasang gindalaga namo na alin sa main road pagkadto pasulod, no. Kag isa sini ka ari pagit nga si Alias sa Jet na 38 anyos ang edad kag driver sa diri sa banwa sang istansya kag residente sang Zone 1 Istansya Iloilo.
1: Bo, sining maestro ay no obra sir, no? Retired na siya.
0: Sir Henry, awol ini siya nga maestro. According sini sa confidential asset na lulong ini siya sa droga, siguro basi naging karina ang pagbalikya. So that is why gintutukan namon ini siya tuman ng kabad ka katanda man magano, no, mag actually gin attempt na namon ini siya last year pa. But wala masyado ini nagagwa abi sa balay kung mag-transaction, no. So ginadrop sining droga, so for the last couple of months gin set aside namon ini ang pag attempt sini sa iya until kaina naman amuning nakatigayong kami nga makatransaksyon apang wala kita mo siya malakot.
1: Okay. Well, but sir Ringondo, medyo madrudan log siya gali, no? So ano ni sir, nang kilalahay ni sila, isa ni sila kagrupo?
0: Yes, Sir Henry. Kilalahay ini sila, isa ini kagrupo. That is why, amuna na, no? Ang problema natin kaina, bangod ang area api medyo suludlon kaga it will take time para mag malapot na mabla Sir Henry kay bangod ikit-ikit ang balay slum area. So indikit malapot sang aton nga PDEO bangod sang ang lugar tama kakitid na nabudlay kami magsulod Sir Henry.
1: Kag perhaps dumalutak pa siguro tito ginahungodungod man nila para hindi sila dali-dali ma-raid kay damo ka pa agyan antes ka itong makasulod, malakat ka pa. So laban-laban may mga asset man na sila da kag may mga lookout sa sagwa nga makamonitor, Major Dilima, sir.
0: Tama ina, Sir Henry. Actually, ginpreparahan naman ang lookout, ang spotter nila kung ginatawag. May tatlo sila ka-spotter. But unfortunately, kaina, so ginpuan naman nga
1: Gin-spot nyo man. Yes. Spotter nila, gin-spot nyo man. Why sila kay Balo nga mas maalam ang pulis ang sa ila, no? Bawo grabe ang mga operation isang illegal nga droga, no? So bali sila tatlo, gid sir, ang nagdaho sini sa inyo or isa lang sa ilang tanod lang ni?
0: Ang ex-tanod? Ang former tanod, ang amo nining nagpa na to, nagdaho, no? Nakapalagyo ini si sir. So na-recover Sir Henry sa position sinisang arestado ang 540 gramos nga suspected shabu kag may kabugusan nga presyo sini nga 3,672,000 to be exact, no, Sir Henry.
1: Oh, pila ka gramo to liwat sir, hambal mo?
0: 540 grams, no, more than half kilo ang na-recover naton sa mga gamit.
1: Oh, sobra sto nga. So mga 3.6, malapit 4 million, no. Di nila ni nakuha sir kay daw bantog ng istansya nga daw grabe ang illegal drugs dira sa istansya lin pasang una, no, before pa kay former President Rodrigo Duterte nga term daw matuno na ng istansya kay may pier kuno, no, di man ginagahalin ng ila da sir base sa inyong intelligence monitoring.
0: Sir Henry, nagahalin ini mismo outside Region 6, no, sa isa ka drug personality man nga kilala diri sa norte sang Iloilo kag nakadetenar subong sa isa ka prison facility outside din sa aton sa Region 6. Kag continue sini nga gina-track down namon ang ila sini nga network bangod ang istansya abi kag Northern Iloilo sa Henry malayo ini sa siyudad sang Iloilo. That is why nag-establish ini siya sang iya sini nga mga drug dealers diri sa may Northern Iloilo.
1: Okay. So bot siligon gina-ship dira by boat halin sa mga kaiping dira nga mga kaislahanan na major.
0: Secretary, ang base sa information sinisang aton ng confidential asset, ginapadala ini paagi sa may kwan, no? Sa may isa ka courier nga ano na pala, like mga LPC, mga kwan. So ginapadala ini.
1: Ah, okay.
0: Ang last nga shipment ginpaagi sa rice cooker, no. So gin ship ini pagkadto dire kagagin deliver sa kwan, no? Sa diri sa may ibang mga instansya.
1: Okay. So meaning halin sa kwan Manila Gorone?
0: Or yes, Luzon? So isa ka pribado nga courier company ang ginpadalaan ng sining kwan, sining droga, nag-git pick up nila personally sa isa ka pribado nga salakyan nga nagdala. Or rather sa isa ka courier company nga nag-ginpadalaan.
1: Kunabi daw legitimate man nga kwan nga shipment, no? Nga ginpaagi sa courier gali may dala nga lain, no?
0: Yes, ginputo sa kwan rice cooker sa Henry.
1: Okay, so hindi mo dudahan kay declare man ilang rice cooker, no?
0: Yes, that is correct, sir. Kasi hindi wala man niya kay ito pagbaton sin isang courier company, nakaputos na ina. So wala na nila ina ginabukad.
1: No, kag hindi man na nila mabukad, no? Although ati siguro basi panahon naman ini, no? Depende sa aton mga lawmakers nga sigurohon gid na mga shipment gid na, no? Galing kay pagitaan man gid nila gyapon major sang pamagi, no? Kundi kundi naman mo padala do damo lang na balaan mga tuntong ani mga panulay ni major.
0: Yes, tama ina sa Henry, tanan nga means nga makalabot ini mga contraband diri sa aton sa Region 6. Ginapangitaan sa pagi sa mga illegalista.
1: Ano hambal mo gina nga may drug personality na naka-prison, ha? So are you saying abisan ara na siya sa sulod maka-command siya gihapon, sir, kag maka-order or maka-direct sa iya sa mga tao dire sa Idalom nga may order amoni si Kwan, deliveran si amoni major?
0: Yes, tama ina, Sir Henry. Kung ang transaction sini nagahalin sa iya, then alin sa sulod sang jail facility, ma-transaction sa tagwa, nag-ipadala kung sino ang padalan. So, amo na ang way kung paano makalapot diri ang illegal ka droga diri sa aton.
1: Grabe, pa-discarte yun yung mga tao nga ini, no? Anyway, ara ka man da, no? Karon way ka man yung trabaho kung mag-untat ni sila, no? Pero maayo, gid, kung mag-untat na lang sila. Major, thank you, gid, sir, no? Kag-congratulations sa sining another huge accomplishment sang imo sining team dira kag sang IPPO, Major Dilima, sir.
0: Sir Henry, thank you so much. Kagama yung gabi.
2: DYRI Flash Report.
1: Tatlo ka bilog mga kasama. Isa ka ex-tanod, kag isa ka awol nga maestro. Pero ang awol nga maestro sa Niso, nakapalagyo kay Surudlon mga kasama, no? Slum area dira sa istansya. Ang ginpatigayunan sang bypass operation. So, na katigayon siya makapuslit mga kasama pero ining duhan na dakpan gid kag na recover sa ila sobra tunga sa kilo nga shabo mga kasama halin pa sa Luzon tapos nagabili sang malapit 4 milyones pesos.
2: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
1: Standby sa Ragalupad ta ang mga balita. Indulo naman kay Ginboy Lugan, ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Nans Liniment Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras, Nans Liniment Oil nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang kutot sa lamok. Mosquito repellent gani nga safe ka sa imong pagwa or bisan pa sa sulod sang imo balay. May neem tree extract siya pareho sang performance sa citronella nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kaugatan kag maskulo. Nans Liniment Oil ayo man kontra sa mga skin problems kaangay sang arikis sa lapap alibuka an eksima katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil barato epektibo ini mapilit sa panit kag all natural ingrediente mabakal sa mga butika. Sige, yari nang aton nga nagalupad nga mga balita sini nga mga tinion. Upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
3: Tokmo News. Yari na katong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyan niyo kolon paagi sa loob ng paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa mahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antas magpanihapon. Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and pharmacy. Sa mga balita, naginyo na ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan nga mag-issue sa precautionary hold departure orders o kon PHDO batok kanday Senator Rodante Marcoleta, former Quezon City Representative Michael Defensor, kag mga negosyante nga Sunday Aristotle Viray, kag Joseph Espirito. Sa weekend, ginrekomendar sa Field Investigation Bureau sa Ombudsman ang pagpasaka sa reklamo nga plunder kag indirect bribery. May kaangtanan sa 75 million pesos nga campaign donation sa nagligad nga tuig. Nagugat ini sa kaso sa nagligad man nga tuig sa Commission on Elections sa CONCOMELEC kung sa diyan ginibestigaran si Marcoleta bangod sa non-disclosure sa donasyon sa iyang Statement of Contributions and Expenditures sa CONSOSE. Sa CONCOMELEC investigation, ginako ni Marcoleta nga nagbaton siya sa ang tatlo kasiparado nga donasyon harin kanay Defensor Espirito kag Baluyot sa Enero 2025 nga nagadangat sa 75 million pesos. Nagdonar si Defensor sang 30 million pesos, samtang 25 million pesos at kag 20 million pesos kanday Espirito kag Viray. Sa plenary kaina, ginpakamalaot sang senador ang amo nga impormasyon. Sa dugang pa nga balita, wala pa matapos ang sirkus sa Senado. Sa Senate plenary subong adlaw, ginakusara ni Senator Amy Marcos ang miyembro sang Kongreso kag administrasyon sa ngayautod nga si President Ferdinand Marcos Jr. angot sa ginaligar nga plot agud liwaton ang 1987 Constitution. Sa iyang speech, ginpayag nga ang proposed charter change paagi sa Constitutional Assembly ang nagadusto para sa term extensions kag mas mataas nga minimum age requirement para sa presidency. Nagapati ang senadora nga ini nga tikang nagatuyo nga ma-disqualify si Vice President Sara Duterte sa pagpadalagan sa 2028 election. Samtang gina-play ni Senator Marcos ang video sa plenary, may kaangtanan sa ginaligari nga plano nga maglunsyar sang charter change. Agod nga mapalawig ang termino sang iya utod nga presidente, nagtindog si Senator Mig Zubiri agod nga ipabutsyag nga sala ang ginaubra sang senadora kag tuma ng iya nga kaakig diri. Pagkatapos na magpresentar ni Senator Marcos, nagduso si Zubiri sang motion nga nagapapanas sang among nga video sa ilang nga record. Sunod sa iya, opinionated kag propaganda ang natumod nga video. Nagtindog man ang pila ka mga senador sa bayan sang minorya kag gingisa, ginpakamalaot kag ginsegundahan ang motion ni Zubiri. Punto sang natumod ni mga senador, hindi dapat pag-usaron sang kun ang plenaryo sang Senado para sa conspiracy theories kag mga propaganda nga nagapalapta sang peke nga mga impormasyon sa publiko. Kasunod sa niginbawi ni Senator Marcos ang kontrobersyal nga video presentation sa ginligar nga charter change. Bangod ginbawi na ang video, ginbawi man ni Zubiri ang iya nga motion. Sa dugang pa nga balita, preparado ang Philippine National Police o kon PNP sa posible nga pagwa sang dugang nga mga arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kon ICC sa pila pa ka mga personalidad sa Pilipinas. Sino sa PNP nagapabilin sila nga naka-alerto kay nagapakigangot sa mga kasubong nga law enforcement agencies kaangay sang National Bureau of Investigation o kon NBI kag iban pa nga ahensya bilang pagpanghanda sa posible nga mga legal nga tika nga mahimo magkon magkinahanglan sang joint operation. Sino kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. padayon nga nagabase ang mga tikang sang PNP sa due process kag ginapatuman nga legal outline. Matandaan niya ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga luyag sang Malacanang nga mapatuman gilayon ang mga ICC warrants ilabi na matapos ang desisyon sang Korte Suprema. Nalakip sa mga diskusyonan sa sulod sang law enforcement circles ang posible nga tikang sang ICC batok sa pila ka mga public officials. Nakip na si Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagapangatubang sang arrest warrant gikan sa ICC angot sa ginaligar nga crimes against humanity may kaangtanan sa madugoon nga drug war sa administrasyon sang iya kaalyado nga si former President Rodrigo Duterte. Ginpasiguro naman sang PNP nga ang tanan nila nga aktwasyon magapabilin nga consistent sa standard operating procedures. Kag sa aton panagdaon, sumungagabiri ang mga tinaga ni Theodore Parker. The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. Kagamuyad to mga nagilupad nga balita sa buong gabi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Jailene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
4: Talk Mo News.

0: Nga Gen Boy sa Uber sang sino na nga host nila si Iro, si Iro, sino na? Yung pag-produce niya bala daw damo pang hulag sang ulo niya kag sang kamot niya, no? Pero puro malang gin-produce sa ibabaw sang lamisa. Huwag man sila nagwa sa field kag nag-research, no? Masiling siya. Ito ang isa ka, ang 1,000 piso. Doon mga gamamugin ang iya mga kamot.
1: RML, palabra di honor.
0: At ito naman ang 100,000 piso. Oh, Jesus. Doon mamugin nga production mga kasama, no? Opinionated, both silingon, in the fact-based, nga klase sang presentation, no? Hindi na ginadamahilig ang grupo sang mga DDS.
1: Palabra di honor.
0: Ay ho, sige balikan tara karon yari ana resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajman Mon Kapalihan.
2: Yari na Rajman Henry nga tud sining resulta sang STL subong gabi second draw alas 8 sa gabi Mayo 25 tuig 2026. Apod sining first winning number sa subong gabi numero 32 number 32. At ang silingan doon, Mr. John Martin Pilimon Alipaw, Gross Operation Specialist Victoria Custudio, Kagete Representative Mr. Glenn Sunio, second winning number na to. Numero 37, number 37, 32, 37, first two winning number na to sa subong ngagkapi. At ang judges chairperson, Juliet Tabanyo, kaupod sa niya sining nga mga members, Ella Monigad, Ryan Delgar, kag Mabel Gengmiron. 20 seconds para sa pagsining nga third winning number sa subong gabi. Iyari na, ikatatlo nga numero.
3: Winning number.
2: Numero 33, number 33. Iyari nga pagsining nga resulta sa STL sa subong gabi. Atun sini nga first winning number numero 32 numero 37 kag numero 33 32 37 kag 33. Congratulations atun sini nga kautura nga nagdaog sa subong nga gabi mga tumalay anato sa STL sa probinsya sang Iloilo. Kag sa wala pa padayon lang kita sa pagdaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa may STL Draw Board sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajman Mon, Yanis Kapalian, Tataka Rimen.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Salamat, Yed. Rajman Mon, Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 32, 37, kag 33. 32, 37, and 33. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala, sige taya lang, no? Hosto ko sa mga karigaba, Richard.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Mga kasama, no? Sa mga wala, sige taya lang, kaya inyo taya, nagakadto sa kawanggawa. Gindolong mga kasama kag Inboy Lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan sang Kubuta kag Ina Farm. Sa mga mangunguma kag mga agripreneurs, exciting yun ini kayang Iloilo nyo agri kag Kubuta, naghatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay paagi sa Kubuta. Kaagapay sang mangunguma para sa masanag ng agrikultura raffle promo. May chance ka mo magdaog sang brand new Kubuta products sa mga kasama magkadto lamang sa Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unan lang sang Ceres Terminal. No, kag magbakal, sang Kubuta Products, kag Genuine Spare Parts, kaysa tag sa 3,000 pesos, sa inyo pagbakal mga kasama, makakuha ka mo sang isa ka raffle coupon. Kondako ang volume, ang amount sa inyong agin bakal, I mean, damo nga raffle coupon ang inyo makuha mga kasama. No? I-fill up ang inang coupon kag ihulog sa drop box or mga outlets sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated antes ang 2 p.m. sang December 5, 2025. Kay pagkalas 3 ang patigayunon nga draw with the supervision sang DTI para patas kay transparent ang paraffle. Ang mga premium nagahulat, grand prize, traktura mga kasama. Then, ang iban pang mga premium, may transplanter, power tillers, Kubuta diesel engine, kag oil and filter sets mga kasama. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page, Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and

0: General Services Incorporated o kung magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Taga balik ta mga kasama, istoryahan ta ning parte sa Tagtagana isang mga benepisyo sa mga graduating fourth year college students nga pigado. Pigado kag wala pa sang utod mga kasama nga nakagraduate sa college. Tida mo ga reklamo kay again nagpinamulitika na naman si kapitan. Ang deserving wala ginatagaan, no? Ang ginatagaan ang iamalang mga kaalyado, kilala, kaabyanan, kaparentihan. Isa sa ginakusaran diri ang barangay kapitan sang Talunga diyan Santa Barbara, may sabat siya diri mga kasama nga bata sang iyang barangay kagawad kag treasurer ang iyagin lista. Ang istoryahan taman karon ining pagdepensa ni Yusek Jed Mabilog sa iya hinablos nga si City Councilor Shin Marie Mabilog nga okay lang kuno magamit sang salakyan sang gobyerno bisan Domingo kay nagaserbisyo. Ikomparte ina sa memorandum circular nga ginpagwa mismo sang DILG. Kon bala amo gid mana okay lang nga magamit sang salakyan sang gobyerno ang mga empleyado kag opisyal sang gobyerno basta nagaserbisyo.
1: Palabra de Honor.
0: Standby. 5 minutos nakaligad sa takna ng alas 8 sang gabi.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kipot na kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuyin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon. Ito yung mamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Super Fiber.
18: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
17: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
19: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
5: And that
6: ito po si Dr. Bernie Ong.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
9: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
10: Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctor. D3, the science of a healthier life.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
12: Nanay, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
12: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
11: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
13: Magnolia, feeling good setup.
14: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
15: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
16: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
15: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
16: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
17: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
19: Ang visio
17: nga may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C,
19: mabaka sa mga butika.
17: Para sa matilo nga dugo,
19: DTX-500.
17: Para sa healthy nga tayo,
19: DTX-500.
17: Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay.
19: DTX-500,
17: masal Liga
19: Epektibo
17: DTX-500.
15: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Filipina Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
8: RMN, Palabra de Honor.
15: Kung si Councilor Shin Marie Mabilog nakita ng salakyan sa gobyerno na ginagamit niya, Domingo, ara sa tubang sa parkingan sa isa ka mall, si Liga President Irene Ong, Ireneo Ong, ang iya naman nga salakyan nga isyo sang gobyerno or may plaka nga pula ara naman sa tubang sang kapihan bisan adlaw nga Domingo. May sabat nila kagpathag si Councilor Irene Ong kagkaron patpatonta na kay hambal ni Yosek Jed Mabilog, the newly appointed Undersecretary for Interior and Local Government. Okay lang na kuno na, panghisa lang na.
8: Palabra di honor.
15: I-check abi natong karon sa memorandum circular nga ginpagwa mismo sa ahensya kung sa din undersecretary si Mabilog kung amugin man abala ang ginahambal. Yari anay, ang aton nga tingog hiligay noon, upog kay Rajman Fiamme Otero.
4: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
5: Ining binalaybay, ginatiguluhan, daw kuring kagido. Kun magululutod, masamiga inaway, daw kuring kagido kamo hambal ni nanay. Gamay nga butang dayon guramusay, gani wala sang kalinong sa sulod sang balay. Kung isa kagisa hindi magpaumod, amugid ini ang matabo kay pulos maisog. Ginikanan gakonsumisyon, budlayan magdisiplina. Bangod kabataan, pareho nga suplado kag suplada. Amo man ini ang nagakatabo sa bahin sang politika. Daw mga kuringman kag ido, mga opisyalista. Matagas nga mga opisyal, wala gahang panay. Bangod panindugan sa panghimanwa, magkatuhay. May mga kuringman kag ido sa mga palamugnan. Kapin pa kung may gapalapad papel sa tag-iya. Himu-himuan ang kaupod sang malain nga istorya. Gani masami, gabi na isay ang resulta. Ini nga mentalidad aton hagan-haganon. Agud mangin masulhay pag ginawi naton. Kung mahimo pa lang, pasensya.

0: Papalawigon. Pag inaway sang ido kag kuring, hindi naton pagsundon. Ining tingog hiligay nun, pinagi sa binalaybay, ginsulat ni Ginang Ruby Hera Sabalino, sang partisyon Gimbal, Iloilo, Kuymi, sang sumakwelan Iloilo, Incorporated. Kamuman, ginaagdang, ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
1: RMN, palabra di honor.
2: Salamat gi, Radyo Man Fea May Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Ang barangay kapitan sang barangay Tulungadyan Santa Barbara Iloilo nga ginpa RMN diri kagaina bangod nga may pinilian siya kuno sa paghatag sang tag 20,000 pesos para sa lima ka mga graduating college students, no? Private man na o kon public, basta graduating siya kag wala na sang iban nga manog graduate sa ila pamilya or wala pa sa nakatapos sa ila pamilya, kag pigado mga kasama amo na dapat tatagan. Pero ang ginlista ko nun ni Kapitan Sumayo daya sa Talungadyan, ang iya lang nga bata sang iya kagawad, kag treasurera. Diba si pwede man ni ma-justify kung amoning pinakapigado sa tanan nga mga pigado, ang bata sang iya treasurera, kag barangay kagawad. Ang ibanda iya nga mga pumuluyo, manggaranon or maaros-aros ang pangabuhi sang sa treasurera, kag sa kagawad. Matihan tabi ang sabat ni Kapitan sa report ni Rajuman Regan Arlos.
1: DYRI Rajuman Report.
3: Wala ako sang pinilian. Ini ang ginpahayag ni punong barangay Edsel Sumayo sang barangay Talungadyan Santa Barbara Iloilo. Sabat niya ini Rajuman Henry sa duha niya sinikapumuruyo nga nagsaka kaina sang aga sa RMN Iloilo kag nagpangayo sang napahayag sa ila sa ibubunot.
2: Ala Harold Respicio abi si Kapitan Sumayo paayo paano niya himbal nga wala siya sang pinilian.
3: Sige.
2: Wala ako sang pinilian.
3: Singgit siya kung nasundo niya to si Respicio Rajuman Henry. Sila ni Kapitan, wala siya sa pinilian kag sa iyang pagpati, husto ang ginubra niya kag upod ang mga barangay officials. Nagpadulong ang duha niya ka mga pumuluyo diri sa RMN Iloilo, kaina ining si Jerilyn Susmiran kag si Rosemary Sondirable. Kay ang klamo nila, nga ang ginlista ni Kapitan, bata sang ilang treasurer, kag subuman bata sang ila barangay kagawad, kay sila iya way malista. Sila ni Kapitan, ano abi kuno kay ining isa nga si Jerilyn ang may trabaho man kunong kabataan niya. In fact, may aragan isa kuno Rajuman Henry sang abroad while ining isa nga nagareklamo nga ti santos reklamo niya kina sang aga may ara sa kasanduwa ka PWDs kag ang isa nag-eskwela, pero sa kolehiyo, manog fourth year. Pero ang hambal ni Kapitan, sila nga itigaling kay ga-eskwela sa private. Ang hambal sa amon sa DILG, dapat poorest of the poor, and wala nag-eskwela sa private, kundi public lang. Di sila nga, napilian niya dito ang bata sa kagawad niya, kaysa sila nga barangay treasurer, kaysa sila nga job hire man ang kunong bana sina, kag amon na kunong nagatrabaho, sa or naga-eskwela sa public school. The rest, wala naman kuno sang incoming fourth year Rajuman Henry. So muna nga natigayon niya nga mapilian.
2: Pero sa rules, di ba daw bisan private school? Amo na ganigin paagi sa mga kapitan kay kon para lang na sa public school. Kundi sa public school, sana na ihatag ang kwarta, di ba?
3: Di, ang pagka-insindi ni Kapitan, ang hambal sa iya kuno sang DILG Rajuman Henry, kung gina-prioritize ang termino. Gina-prioritize kung ang bata nag-eskwela sa public school. Ti suno ko kay Kapitan, sila niya ti ang bata iya sa private, kundi mangita kami isang bata nga nag-eskwela sa public school. Ugaling, ano pilihan ni Kapitan dito, amuni ang bata sang kagawad niya, kagsang mga iya nga barangay treasurer, nga nag-eskwela kuno sa public school, nga pigado man Rajuman Henry. Ikaduwa, sila niya ti, why man kuda sa may gin gin pinilian da kay way magugani pamilya. Sinya mga hinablos ugani way kumana gin pili. Niya ugaling kay ti lima man lang kabilog ka na pilian diri, may mga reklamo gid. Pero sa iya nga pagkabalo, Rajuman Henry, wala sa sang pinilian diri. Gin sabat man ni kapitan, nga sila niya, why gin man sila kuno ka meeting? Why sa kapatawag sang General Assembly or sa mga ginikanan abi nga may mga kabataan nga incoming fourth year kay ubol sa panahon. May nakunod simpo, ti ginakuha na sa lista sang liga ang mga listahan. Pero ti sino sa iya, ginpili, ginlibot man kuno sa ila sa mga barangay officials. Ti ang pamangkot natin, ti Silingko Cup, ano ini, final na ini, silingya ti final na ina ang mga pangalan, bisan pa nga naghambal siya nga i-validate ako no, pero ti final na, nga kung wala ka dito sa listahan ka ginhatag ni Kapitan ang listahan sa Liga, amo na ining rilisan, Rajuman Henry, sang 20,000 pesos ng educational assistance alin sa Malacañang. Yaring kabahin sa papahayag ni punong barangay sumayo sa aton sa Liga ma-interview.
4: Atan lang naman sa batang sa mga Riganong antes hanggang mag-afto para bigyan na ka-istoryana yung mga kamigin ni Karan mo.
5: Okay.
4: Kung ano, git pa lang ano, ang qualification kang kang beneficiaries. Ito yung barangay ang ano, ang ana ni Jerilyn na rin ang susmiran, kung hindi mo man ganit, pwede. Kaya kung tanuan mo, ano ko rin mga GCW ko mo.
5: Okay.
4: Kaya yung ana ko to, may talyer ka mo, may mga talyer na rin yung ginanuan to, nanda ka motor mo, pang kayad ka motor, nananalik mataan, yung nagubraman sa ano sa mga barangay Blapak.
5: Okay.
4: Tapos may abroad na rin na bata. Tapos ang ano tanang sa pagit nga ng ano na pagit takaran may ano mar daw may teacher mar nga nakagagal teacher man kung nakapasar sa bordo sa Manila kami ko bragan ito sa full sitter. Eh ano man to nga single ko man to ay pamanto ko nyo ay pangamahan ako ko sa awang bataan ako ay dyan mar nga nakakanan-kanan daw ulit.
5: Pero ang isa to bala kapitan, wala pa to saya kuno bata nga ano nga nakatapos then may duwa sa ka-PWD nga bata and four piece beneficiaries siya. So wala mo sa kuno why mo sa kuno malista?
4: Oo, kay manan mo ano mo nang seminaran na ano rin nag-meeting kami isang nagligan po sa liga. Ang priority, ang sa public school. Okay. Kaya na bata sa private. Kaya maraman, sunod pa lang naman ang ano kang pag-meeting naman, kaya ano kang guilty. Ito nga ko na, yun nga ng priority ang third year incoming fourth year.
5: Okay.
4: Kag sa public school nga eskwela.
5: Oo.
4: Tapos kung ay ti third year incoming fourth year sa ano sa second year incoming fourth year ang third year ang mabugal kang ano ang papili. Kaya rin namurag na ginano naman ginano ko sa kasamang Rigano kaya ang ano naman simpre public ang ginano naman. Ay kung mabagal ka karoon siya sa private ka to, ay may pamanag-guwarto party sa mga ano niya ni, ano mo, nila natin na liga, president ng province mo.
5: Okay.
4: May pa ito mapang-post sa may ano na, sa may mga, mati sa mga social media. Ay karoon kung mabagal kami kang anuan ko, ang halimbawa sa private, mabagal ko, third year and coming fourth year, mas dirumugon kami kang tao. Kasi siyempre, mabal ka, bang ito may third year incoming court. Kaya rin may ano rin, second year incoming third year, mabal kami kang anuan. Kasi siyempre, kami ano, rumano ang irasot pa ng ka, ang kumanda nga, na i, ano, irasot nga, na insa nagbalting mo dito, at si ano to, si Lodman, ang mura galit baba na.
5: Pero kap,
4: siyempre, kami, kasi yung anuan mo, at sa public school.
5: Pero kap, ang imong barangay treasurer, din ang barangay kagawad nga arang ilang listahan na mga bata
4: niya. Amura ka ni Warren kami tibulda niya sa public school kay Skwila, kay Bang sa public school. Kami mo lang na-identify naman mga kagawad, kumukapin ba sa sityo na ano, dyan. Ang na masityo segment na, kung kumitigyan ka nga mo dyan, naka-Skwila nga sa public, nga third year kami fourth year. Nati may gigyan man sa nag-identify, kaya ang problema, kaya may mga scholar. Ito yung number one nga danto, kung may mga scholar, hindi rin pide. Tapos ang ano nga, ang ibanto, ang ginambalan man naman, may gigyan man nga ibanto nga ako na ang ano, ang portier tumata na. dagang isat kanya sa sigirel eh. Kinamangkot man gamit pata. Ano kung may yan? Tapat balay lang naman mo. Kung kumay pata. Kagano gawin ay ilagalera sa miyano sa public school. Kung nalat kung ano year na. Kung na fourth year, gamitin. Kung kung gamitin. Kung hindi, hindi. Na na ikaw rin nagligad nga naman. Kung ako matal, jirin kami fourth year naman. Kita na ginit na mangkot ko.
5: Ti, ang imo nga pagpili sa imo nga bata sa tresurer, may trabaho man ina ang bata sa barangay gawad mo, may trabaho man sila, para sa imo kapitan wala sang problema ina.
4: Tiwi ako na no ibalidit man nga po hindi kasi leti wa iga iti nga nga nga ka bayar man lang man kani ara nga sa was may municipio mo. Di man ako rin
5: lang. Ano hindi pa na final lang imo kap nga listahan or
4: final sa naman ko. May final na maging basa naman to. Kayo ayaw pa ba before na nakaraan mag ano, naging ano, kami ka dintahin mo. Kin sakra ka din naman po ka kami ka na ang ano, ang aman sa may liga ka, kung na, kailangan lang mapasa din.
5: Wala ka mo nagpatawag kap sa meeting sa barangay? Ini mga, may mga estudyante ba lang incoming fourth year? Para nga, wala na dahil yung problema, Kapitan?
4: Kaya na kami sir kapatawag, kaya na ugal din ganyan kami kato kayo pag ano ano ay kauna ito nagambasan na kung amunya kinangan na identify ninyo, pero ko na bayang nga ito. Kaya ko na mas priority na ito na kanta na ano kauna, ngayon ko naman ang ipasa nga nabir no, nang ganito, sa nabla pa nga parachip kasi may barangay. Itang nagligad, nag ano sa nga, kung na daw ano itong lauman no biyernes, ano, dati ang pagka Lunes o ano to, basta wa daw one day report na ito nga ano, nag ano senda na ano ang amay nga liga na inalan sunod nga daw itasa.
5: So, ay, ka na, wala ka na timpong mamangkot sa ila sa mga nanay dira nga bisan yung palibot mo lang ang imo nga mga barangay officials para nga ang tanan kahibalo para wa isang reklamo kapitan.
4: Ito yung ang anuan ganyan naman, yung pang ano man naman, ganyan naman yung mga kagawat na si Joseph Menta. Kaga nga kanya sekretary, kaga anuan ginagani po, magkakit kaga anuan, kung nabod yung atin na identify ng ano.
5: So hindi ka, Kapitan, matuod niya may pinilian ka? Hindi natuod?
4: Oo, wala takang pinilian. Kuri alam kung parinte ko, binagbatang niya, wala takang nabulang yung parinte ko. Na nablas ko niya takang, wala takang binagbatang niya na. Kagawal ko takang kagano, ginta ano, kung gani kundi ang sityo, nanda ka kung siya ka mabulang lang sa inyo sityo, kung ano kung qualified ka na.
5: Okay. Ang imo ba lang?
6: Kabahin sa pagpahayag ni Puno Barangay Excel Sumayo Rajuman Henry.
2: At ano na to ang iyang barangay kagawad to namin niya ang asawa Job Hire sa munisipyo?
6: Barangay Treasurer.
2: Ang barangay treasurer. So bali lalaki ng treasurer niya?
6: Oo, ang asawa ko no.
2: Te, treasurer ang sweldo sina daw parehas man sa barangay kagawad kung hindi ko magsala.
6: Pareho lang. Pareho na.
2: Oo, pareho. Tapos ang iyang asawa may obra man sa munisipyo, bisan job hire da pero daw minimum wage naman na.
6: Oo, minimum diba? Wage na Rajuman Henry.
2: So dapat yun patawag niya kaya yung pumuluyo. Kay pila mala ang population sang talunga diyan 876 so base sa 2020 census. Si butang tabi subong nagdamo-damo na.
6: Sa butang mo pa nabi mga isa pa kalibo na.
2: Isa kalibo?
6: Oo.
2: Hindi man na tanan-tanan gid niya ipatawag ni mong pumuluyo. Ang ipatawag mo malang da kay sa among to barangay nakita kong post nila sa barangay Alcantara to ang pahibalo sang barangay tanan nga mga estudyanteng incoming fourth year college sang barangay Alcantara nga nag-eskwela public or private school palihog magkadto sa barangay hall sa May 21 no para sa pagpili sang lima ka barangay scholar. Ti amo wala na imo pagkadtoon yang isa ka libo na tanan may mga estudyante gina ibanda way naman da pila na balang da basi way nagani guro makwalify na da kay tanan-tanan nga mga magulutod sumunggay eskwela naman mo.
6: Eh, ang kwalifikasyon, abi, Rajuman.
2: Gamay na, malang na?
6: One of kwalifikasyon, poorest of the poor. Meaning, tigado ka eh, tiko membro ka sa
2: ang poorest. Tigado, gidayay, nang do parehas kasi ilaga, balang way kayo obra?
6: Bala mo man ang tigado na.
2: Oo.
6: Ikaduwa, galing ang tigado ganina, medyo questionable pa na, kaya ang may kulukwarta, puro pa tigado pa mo. May mga discartidor siya. Pero ang ikaduwa, Rajuman Henry, wala pa dapat sang miyembro sang pamilya nga nakatapos. Bali, amo pa lang ni eh, wala ka pa sang nag-graduate na sa pamilya. Amo na ang mga ginabasihan para nga i-allow ikaw kag makabaton ka sang 20,000. Pero ting ibanti kung laka man ang sa barangay gani, kung way manda sang fourth year, ang mga incoming third year, ginahatagaan naman lang na sang ginapili na lang para nga marilis ang kwarta. Pero ang punto din ni Kapitan, nga daw matsag ko may difference again, kaya ti wala si gani na patawag.
2: Wala
6: siya
2: nagpatawag, meeting.
6: Why, sa patawag
2: kaya dapat dira sa meeting, isalaon mo na damo kag pwede ka mo kabuto-butuhay dahil limbawa kung pulo ka bilog, abiya ang qualified ha, pwede ninyo na idrulat sa lang para fair, di ba?
6: Tama na, kung nagpatawag si Kapitan.
2: Kay karong kung ikaw lang madesisyon dah, ang balakan, bawang yun pili mo to yakap si Kwanto, mo to, isuan ka pati. Para fair, oh, toss coin kita, parehas na kung nagapatas bala sa election gani, toss coin malang na, oh, kay para, tarang ka mo parehas, qualified ka mo, ikaw daw sobra ka pa sa ilaga kapigado, poorest of the poor ka. Ikaw daw amo kakapigado, may salapi ka sa buli. Oh, kagparehas ka mo nga incoming fourth year ang inyo sining mga bata, kagway pa ka mo sang bata nga nakagraduate, or ga eskwela, or kung ay gani isang fourth year, third year, di ba? Tidro lang sa lang eh, para fair. Amo na ipatawag dapat, may meeting. Ano yung pagpa-meeting sinaman?
6: Amo na ginamang ipamagot natin kay Kapitan. Tisiling niya sa interview tara Juman Henry na batean man to nila guro nga siling niya tiway na ko sa mabuol ang panggay kagawad ko kada sityo ko no amo nang kun isinod ang insert sa munang kapili galing kiti ang iyagid balay iya barangay treasurer kag iya sang iya barangay kagawad amo nang nag Malaysia ang pumuluyo dito kay ang iban way mo yagin lista pero ang imo treasurer kag barangay kagawad na lista na tigin gin pa specify naton Rajuman Henry ginplastar ginatun sa iya, isiling ko kap, ano ina, initial pa lang ina, or siling nga, i-validate pa man, i-validate pa matuod, pero siling nga, final na. Meaning, kung ano itong pangalan, ginpasa niya sa Liga, Rajuman Henry, amuna ina, ang irilisan sa 20,000 pesos. So, ang pumuluyo, subong, nagareklamo, hindi lang dira sa may banwas ng Santa Barbara, sa barangay ni Kapitan Sumayo, kundi may iban pagid, nga amuna ang aligot-got sa iban, nga kung malapit ka sa luwag, ikaw yung matagaan dito sa...
2: Atong inplay nyo, gina itong kapitan doon sa dito, Barutang Biyo.
6: Barutang Biyo?
2: Yung mga pobre espiritu, yung mga yung deposit. Dali nga ito, anong ta mga barangay kapitan yun, yung mga pigado, malang man Radyo Banrican? Why man sa may ma-offer? Why man sa may mahatag? Balang nga maayong nga servisyo kay ito, overhit man ang umautok sa pumuluyo. Idera nila kwaon ang loyalty sa tao sa mga bulig nga napanghatag sa gobyerno.
6: Amo na. Pero subo bala kay ang mga tao may mga aligot-gut sa imo kay hindi patas. Unlike nga kung ginpatawag mo sila, gin-meeting mo sila, may ara ka mo sa inistoryahan kung anong pwede mahimo para pagkatapos sa meeting why na iya sang duro istorya. Pero ti si Kapitan, wala niya ginimo ini Rajuman Henry. So ang pumuluyo, nagambar.
2: Oh, nagpinang lista-lista lang sila ilay, ha? Ti, ang masakit, ha? Ang nagkaralista, ha? Sila malang?
6: Sila lang.
2: Ti, paano na, bingay, hindi mag-ani isang kritisismo na kagsunggod sa imo, pumuluyo, kay masiling sa, ah, kamo, malang gali, da! Ah, kamo na lang, da! Oo, oh, hindi mo na.
6: Damo man ang mga pumuluyo, reklamo, tigaling kay ti, si Kapitan, muna ng desisyon niya, silang amay sa barangay, ang ibang nga Kapitan, Rajuman Henry, ti, ginapaisuga naman ang gani nila. Pero mas nami, Abi, kung naka-coordinate ka sa pumuluyo, na istorya ninyo, para nga wala na sang inistoryahan ay lain buot, tisubungadaan ang iban, galain na ng buot nila, okay na kung mabakod kang kapitan. Pero tibalan mo man nga may pa-eleksyon subong, amun na nga ginahandaan man sa iban, nga kung hindi ka maayo sa desisyon ngayon eh, palikan kanila sa masunod sininga eleksyon. Balita nagikan sa may banwas ng Santa Barbara. Rajuman, Regan Arlos, Tatak RMN.
7: RMN, palabra di honor.
2: Salamat kay Rajuman na Regan Arlos. Standby kay Rajuman na Joel Franco, no? Hambal ni Jerry Garcia, siyang anak ni Barangay Secretary sa Talungadyan, hindi man na fourth year student college. Hindi man na fourth year student college naman, Rajuman Henry, no? Hindi naman fourth year student college. But silingon, hindi college nga manog fourth year, hindi manog fourth year nga college. No? Sige, ti ano siya, Cass? Kayuhan nyo sa mga barangay. Baho. Pwede man na dayang para do hindi ka mo hilmo nun. Ang mga pigado nga na, ti maburuto man na sa inyo kung buligan nyo. Kunti nagdamo pang inyo sininga supporter.
7: RMN, palabra di honor.
2: Hindi nyo pag testing ang kaalam sa inyo pumuloy. Okay, kahapos sa lang subong mag palabot sa media, masara alagid ka mo karon.
7: RML, palabra di honor.
2: Nga ipabalidate mo pa na, no? Nga ihatagan mo po obrang validating team. Ano gina pag-validate niya? Abis ka na mo, damo sina. Hindi na nila matatapan. Masalig na lang na sila sa inyo yung nag-submit. Hambalo nila na. Nga, ti, amo manigin submit, ti kapitan. Kung tukto naman to, tukso naman tong validating team, hambalo naman, ti, or ang kapitan, mangkuto ng kapitan, itudlo niya naman sa validating team. Sila yung tingin pa validate ko man na, gina-approve man nila. Ay, oo, mga kasama, no?
7: RML, palabra di honor.
2: Sige, sa ilo tadi mga kasama sa mga ginamit ay sa lakyan, bisan in the weekdays, in the office hours, i-justify pa. No? Nag-uloyintra pang aton undersecretary for public safety, sang DILG. Kaya nagkanto sa kuno kahapon to sa Narosdak, to lang nga building. Grabe man to nga building to sa Angeles, Pampanga, 9-story. Ang haligi niya, gulang-gulang lang sa haligi sang payag. Di marungay lang gin. Tika nagbakal sa kuno jalibingin pa kao niya to sa mga tao. Tibot silingon, hindi to husto. Doon din nagkadtong utok sa aton undersecretary for public safety sang DILG, mga kasama. Why sa kabasa sang memorandum sang ila ahensya? Sige, ti utro man eh, ang aton Liga President, ang salakyan sang gobyerno, mga pick-upi siya, dalon niya. Rasonan niya lang, nga ti, may kinadtoan sila sa barangay nga official man. Hindi, inyo na kami pagrasonin. Sina mga rason, yun na, bot na namo na. Yari bala, report ni Rajuman Joel Franco.
7: TYRI, Rajuman, report.
8: Nag-defensa si Liga ng mga Barangay President Maria Riniong sa iapagamit sang van, sang Liga sa pagkanto, no, sa isang coffee shop sa may buhang sa dito sang Haro. Nga sunod sa iya, official, no, ang iya siling palakad dito because nag-inistoryahan na hindi sila, Rajuman Henry, sang, ano, sang mga barangay kapitan sa distrito sang Haro, kay nagpangayo ko noon sang explanation sa iya kung paano magpili isang mga scholars, no, sa idalom sang bawat barangay makinabang program sang national government. So sa iya, Webes pa lang, nagtawag na sa iya ang Haro Liga na nagkamangkot and then official, no, no, sa number of official, no, sa scholars. Kasi may mga barangas na talago, sobra iya lima ang mga. So na istorya nila, kasi ang patagas yung output, ang outcome sa singa pag sinigila nun, nga, ano sila, manindugan sila sa lima lang ang ilang beneficiaries, nagpilion nila ang the most qualified, no, sa ila sini nga barangay. Pero anti siya nakalabot sa may sinang coffee shop sa Haro, din siya halin, no. So doon sa kay Liga ng Barangay President Maria Riniong, nagpamiesta sila sa lapas. Then after sila, nagdiretso sila dito agad nga mag-meeting sa mga kapitan sa sininga programa. Ari pa matin naton, siliga ng mga barangay president Maria Riniong.
9: Oo, ano ginan?
10: Nagtangapi ka mo to?
9: Ano niyo, kagapon, tapos ko pamista. Official, ako niya lang to, official function man eh, sa liga. Kay isang Webes, ano to madlongan. Basta, the other day, nagtawag ang Haro sa akon. Kay kung ako pwede i-explain kay ibang kapitan, hindi niya chindi sa presidential. Kung din na naman, scholarship niya.
10: Lahat ng barangay makikinabang program.
9: Ang sa scholarship lang, hindi niya chindi yan. So, bago, sige, dito na lang kita magkita sa coffee break buhang para malapit sa ila. Magdoan ko lang. Tama mo na.
10: Kinakapitan yung meeting mo to?
9: Kaya ako din tawag mga 15. Burang nag-abot. Pabila mo lang to. Kasi sobra baganda to 15.
10: Dito? Because nag-istorya ka mo parte sa sining problema sa scholarship program.
9: Oo. Kaya hindi sila kay Chindi. Hindi kaya na akong tubangay. Ang kilala mo sila noon, makapamangkot si Labla.
10: Mm-hmm.
9: Na.
10: Anong output ninyo after nyo naisurihan? Anong na-come up ninyo nga, ano, sa naisurihan?
9: Naintindihan na nila eh.
10: Mm-hmm.
9: Wala, hindi kayang problema, bagay, lima lang.
10: Mm-hmm.
9: Eh, sa barangay, na iba, na isa araw, yan ang dalagot mo. Eh, nasakit ulo nila kung nandun na nila. Ang iba na mamangkot, kung pwede na ubrahon na divide-divide lang.
10: Mm-hmm. Yes, yes.
9: Eh, hindi na yan pwede.
10: Mastika mo yan sa lima.
9: Lima gigay di ka mahimo nga less than five.
10: Tikot mo ang sobra.
9: At yung ito mahimo na yung sobra.
10: Yan
9: ang
10: sobra.
9: Sa lima, amo nyo sa lima. Sa lima, ang bago ang piliyon nyo, ang pigado. Ang pigado na mga do, hindi na ka-eskwila, kay wala na kwarta, hindi na madayon. Kaya ang 20,000 ha, dalakuan mo, plite, pagkaon, libing ko ang mga kaon nila sa eskwilahan, gasto sa eskwilahan, kung anong gastuhan sa eskwilahan, unang dala. Kaya okay, pag-agi kami kabalo, kung i-liquidate po namo na, kung paano namo ma-liquidate, kay karon. Kung ang estudyante, bigaron, tingana namong kwarta, kung eskwila. Sa tumatunga, bigaron na kuntat, di po problema namon. Una na, huwag pa, mayo lang kayo, huwag man kalabot sa amon ng kwarta. Oo, kay ang amon na National Congress nga meeting sa June 29 pa, eh dito siguro mga kapamangkot kami pagid sa mas, makuan pagid eh, matagan pagid kami.
8: Ang explanation, ako nang pasag ni Liga ng mga Barangay President Maria Niong, kung nga ang nakalabot sila dito, Rajaman Henry, sa may
2: Tiwan. Well, the okay man, no? Nga nag-istorya sa mga kapitan. Te, sa lima kaadlaw nga may opisina kada, halina lasutso sa aga hasta alas 5 sa hapon, wala ginagkanto ang kapitan sa iya para magpangayo patag. Dito pa siya sa Domingo, makanto pa siya sa balay sang kapitan. Tani, pinakanto niya sa opisina niya, Rajaman Joel.
8: Isama na sa nakita nato, no? Rajaman Henry, no?
2: Te tapos sa tong namista ya te okay man to kay nag-ako siya namista well te mamista kay mo dala mo sa lakyan sang gobyerno ngaway siya sa lakyan how
8: sa na istorya ko bala na jaman hindi sa dugay na da nga ara sa ano sa council daw na andanam lang na kunora jaman hindi actually no mahulam sang salakyan sang city council tapos kinakruduhan lang no sang mahulam nga personnel o mahulam nga konsehal no daw nangin common practice na lang nila kuno ina ang paggamit sang sina ang mga salakya dira sa konseho na Juman Henry no si siguro na ana sila ugali
2: kay isang may nagakwestiyon no pero ang pag-incendi yes, ko sina karon patpatontang memorandum circular angot sina dapat may trip ticket no may trip ticket si Councilor Ong.
8: Wala siya wala siyang trip ticket no. Kaya ako may experience sa Juman Henry kapila ko magsakay sa salakyan sang City Hall no kun may mga kantuan daw lang coverage. Nagano ka na kami, nagapirma kami sa trip ticket. May mga trip ticket na sila gina provide no.
2: Tina ganiya ko na working day.
8: Yeah,
2: office
8: working
2: hours.
8: Day.
2: Office hours ganiya, justifiable na kayo office hours mo?
8: Mm-hmm. Pero si Gary kayang nagamit pala sang salakyan sang syudad, hindi ang mga empleyado kundi kami nga katapos sa media. So nag-ano gigita kami, may several locations na nga may nga nakaperma kami sa, ano, ako nakaperma sa trip ticket, Rajaman Henry. Pero may mga chance man nga wala, no? Nga wala. Siguro daw doon andanam lang abi, Rajaman Henry mo. Pero sa kadamaan nga sakay ko sa salakyan sa gobyerno may mga trip tickets nga gina ano nga ginapapirma daw na alam na ko sinaya like kung may mga invitation sa provinsya ng Imaras kung may salakyan ng province ng Imaras masugat sa inyo may trip ticket ka muna ginapirmahan no same na sa iban kung may same na like sa Department of Agriculture no kung may invitation may salakyan may pirma kagit sa trip ticket. Basta gamit mo ang...
2: May kwan pagani na kisa ang mga empleyado. Well, may ginapapirmahan pa ng certificate of...
8: Appearance,
2: di ba?
8: Oo.
2: Kay kung kisa ginaabusaran man sa iba, nung siling siya, erason niya lang siya, boss! May meeting ko to, abi, kay kwan amon niyong. May transaction to, do makabinipisyo tong aton niya opisina. Pero actually, why? Kung din siya gali naglinagaw-lagaw, basi nagpamasahe ito siya sa mall. Mga muna balat, so that is why gina-require na may mga trip ticket, kag may certificate of appearance. Tiriya kay Councilor Irene Ong, dito pa sa Kapihan, kadamo sang mitingan nga weekdays, pwede naman mapatawag na sa City Hall para makakinot. Magasto paginto siya sa kapihan, Rajuman Jewel, and matyaga niya, mapati kita sina Rajuman Jewel. Di ba? Daw balik awot well, no?
11: Amo na explanation, no?
2: Balik awot.
11: O, di, taon sa niya kay yung mayor doon nagmando naman sa investigation. Kung bala, madalaman yung investigation ang sa Liga, no? Kasi ang natabo man sa kay Councilor Shane Marie Mabilog, no? Angot sa sininga issue. Actually, Regimen Henry, no? Damo ko niya kita ng mga salakyan, especially ang mga issues sa mga konsehal. Kaysa isa either makita ko na nagkadkoman kundiin ng mga lugar, no? Karing kiti doon na, nadam lang kita magnuntablaw kung isa nga konsehal, katos barangay, or kung isa makita mo na nakapark on diin. Pero mamanaan mo na yan ay issues sa konsehal because amo na siyang pick-up la, doon naman doon niya manalit ang ganyan tuwig, no? Pick-up nga puti.
2: Kay siling tabi kung kisabi, well, like sa aton sa media, daw kagamay na lang isyo, ah. No? Kaga panahon pa na sa mga katigulangan tadi sa radyo nga isyo, nga dako-dako ng isyo na yasang una kung makita. Kada nga why na trip ticket na, nga galinagaw ang mga pula nga plaka sang salakyan, or salakyan nga pula ang plaka, ara sa mga commercial establishment. This oras ang gabi or hindi gani, mga Sabado o Domingo or holiday, no? So, kung yes, yati ito, yes, ayun na sa pak, kamo ito nagligal, balagay yung kay Radyo Man Rodel binira niyang vehicle sang Bureau of Quarantine. Nga ara, kuno yan, nag-park sa parking building sang Pistibok.
11: Ah, oo, kasi aradang Bureau of Quarantine.
2: Tingin may sense ko siya, siling ko dira ng opisina. Wala na daan dira ng opisina. Tiyan mo na, wala, no? Makita mo sa mga mall. Maka-question ka na yun mo. Pero subong abi, iban yung mga government agencies, may mga opisina na sa mall.
11: Yes, yes. Oo.
2: Like DFA, dira sa Robinson sa Iloilo. No? Mga SSS kisa, may mga opisina dira, or GSIS, mga mga muna, no? Pero may ara yagi diyan mga daw indigid sa Steve Payable. So dapat gid yan aton nga i-call out Rajman Jewel.
11: Yes, yes, oo. Kasi ano dapat ang sundo na nila.
2: No, may rules man da, sundo lang da para nga kon makwestiyonan, may pakita kang papeles, di subong pakita bi nila papeles, why sila pakita ay nga valid.
11: Kay open times Rajman Jewel mo gyud mabutlay abi mag justify no kon ano kon may problema, no?
2: Uy, yun na yung problema da kon holiday. Nami ganina kay holiday, Domingo, Sabado, ga ulubra mga public officials na ton. No? Kay inuwi, pati na mga holiday kag mga weekends na may sweldo man sila, di ba? Uy, man na yung siling yung working day lang ang sweldo nila. Ang sweldo nila na sa isa ka bulan, dala na pati Domingo, mga holiday, dala na sa sweldo sa ila. Di ba, well?
11: Yes, yes. Actually, yung mga story ganina sa mga hotel, yung maka-attendang sila sa apat ka session in a month.
2: Oo.
11: No? Umuha ng mandatory din sila.
2: Eh, basta may suportado lang sa dokumento, ay yun yung problema.
11: Yes, oo. Sige. Na kung ano sini ang mangin progress niya buwas, kasi nag-order naman sa investigation ng atong sini ng Alcalde.
2: Oh, well, dula.
11: Ang kinikita ko ng mga konsehal before election, no? Kay ano na service vehicles nila ina, no? Pero may maging bang uli dira ang information ko, no? May gin offer kay Councilor Shin Marag, refuse na. Pero may information man nga wala gid yakin tagaan, no? Ang office ni Councilor Shin Ray Mabilog, instead gin tagaan lang sang isa ka unit kun may issued vehicle ang office of the Vice Mayor. Nga mo nang ginahulam, no? Kay sa unod naman ko, Rajman Henry, may issued na ang van, commuter van, no? Ang Office of the Mayor, ara sang una sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, no? Pero sa information, atong gin-issue sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, wala gin-issue sa kay Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Sa information, daw gin-issue nila kuno sa office ni Councilor Rex Marcos Rabia. So, sabi na for verification man, no? Pero, sa dila subong sa konseho, duwa lang daang wala sang issued vehicle ng City Government of Iloilo. Si Councilor Roshin Marie Mabilog kan si Councilor Romel Duron, no? Duwa sila. Kasi si Councilor Duron ginuli iya na no ang iya nga unit nga gin-issue sa iya sa niligan nga tuig Rajuman Henry. Other than that, sa iba ng mga konsihal.
2: Actually, ila personal nga mga personal nila mga salakyan pwede ba nila magamit, di ba? Kag tugungan lang nila, yes. Well. Kay may
11: pwede nila magamit.
2: Kay makaklaim ikaw sang gasoline allowance, fuel allowance. Oh, dola ko, well. Well. Oh, dugin pugos si Rajuman Jewel out. Robot lay as ning signal. Sige, okay naman Jan, no? O, kompleto naman report ni Rajuman Jewel Franco. Thank you gid, no, kay Rajuman Jewel Franco.
12: RNL, palabra di honor.
2: Kon ila private nga salakyan ang gamiton, eh maka-claim ikaw sang fuel allowance, no? Pero kon iya sang gobyerno, hindi ka naka-claim sang fuel allowance, no? Oh. Si Rajuman Jewel, okay na siya, no? Okay naman lang, tapos naman iya sining report, no? Sige, ito ko budlay isang iya sining signal. Standby lang si Rajuman Mark.
12: RML, palabra di honor.
2: Mula na galing, kung imo personal nga salakyan, ti, dali lang siya mahago eh, kaya ti imo ginagamit mga kasama, mga change oil mo da. Si Vice Mayor Lablab Aronda, ti may Land Cruiser man siya.
12: RNL, palabra di honor.
2: Di ba, do Land Cruiser ang salakyan ni Vice Mayor Lablab Aronda, pero di niya pagani si Kwan, si Gubtuto, Gubtuto iya yeah. Ahay, Fortuner si Gubtuto. Although ati maayo naman ng Fortuner, pero ti sa level sa segment sang mga salakyan, ti siyempre below siya sa sa Land Cruiser. Ang Land Cruiser iya ti do mga tag 5 million plus ng bili, 5 million, 7 million. Ang Fortuner iya do mga 2 million, 3 million lang. Ti hambal ni Kwan, hambal ni former Yosek Jed Patlick Mabilog. Okay lang na ko, no? No? Councilor Shin Marie Mabilog. Councilor Irene Ong. Pero actually, wala niya din yung mention si Irene Ong. Pero tingaling ang moment ni isyo kay Councilor Ong. So, dala sila sa reasoning ni DILG Yosek for Public Safety, Jed Patrick Escalante Mabilog. Siling ni Kwan, ni Yosek Jed Mabilog, no? Damo gani nakatulupangon siya, nag-Yosek na si Mabilog. Abi nato nagbag-on na ni Spito Katuig nga nagkadto siya sa purgatorio. Jutayan lang siya mapatay mo, kung wala isa din yung lagyo, tudason yun sa nidigong. Pero ito daw amog yapon ng batasan niya, no? Siling sa post niya, 5 hours ago, siling niya, ay hala! Ako kahapon, Domingong Adlaw, nagresponde kag nagkadto ko sa Angeles, Pampanga, bangod sa nag-collapse ang isa sininga, bangod sa pag-collapse ang isa ka-building, gingamit ko ang government-issued nga salakyan, bangod nga wala pagkaon sa command center, ginagamit ko ang akon service vehicle para magbakal sa 100 pesos budget meal sa Jollibee para sa mga responders. Kung napicturan gali isang responders, ako napicturan gali isang malisyoso ang salakyan nga gabakal pagkaon, malisyahan pagid gali kay Domingo.
12: RNL, palabra di honor.
2: Oo eh! Ang pagservisyo, wala ginapili ng adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, official business, kagpadayon ang servisyo. Explicar lang si Marie Mabilog. Tandaan mo, wala bulong sa hisa.
12: RML, palabra di honor.
2: Yalan to, abala Yosek, kamo na magrason mga kasama. Now, kung sa pananawan sa isa ka Yosek, sang DILG. DILG, ha? DILG, mo ang makabig naton nga regulating agency or agency responsible sa mga local government units. No? Ang iyang utok, wala problema, bisan Domingo na, nga makita ang mga salakyan sang gobyerno sa atubang sang Jollibee or sa mga mall, kag kon may magpicture sina, No? Ano tong hambal niya? Malisyoso! Ang magpicture sa salakyan, no? Sa gobyerno, Domingo, holiday, Sabado, nga ara sa tubang sa isa ka commercial establishment, malisyoso, no? Malisyahan pagid ko no kay Domingo kung nakita ang salakyan niya to, no? Ti para sa kayo sikma bilog, malisyoso ina.

0: the use of government vehicles during Saturdays, Sundays, and holidays, except for official functions or duties. Oh. Pagbabawal sa paggamit ng government vehicle tuwing Sabado, Linggo at walang pasok. Alinsunod sa DILG Memorandum Circular Number 2026-011, muli nating ipinaaalala ang mga sumusunod na alituntunin. Makinig ikaw, Yusek Mabilog, dahil ito ay Tagalog. Baka hindi mo naiintindihan. Number 1. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga government vehicle tuwing Sabado, Linggo at holidays. Sabat, Yusek Mabilog. Ano ang nasulat sa memo? Number 1. Memorandum circular. Mahigpit. Anong buot silingon sang mahigpit sa hiligay nun? Hugot! Number 2. Maaring gamitin ito kung mayroong kaukulang official business o pagsasagawa ng mga opisyal na tungkulin na may kalakip na aprobadong trip ticket. Ngayon, tanong, Yusek Mabilog, dahil nandun ka sa Angeles, Pampanga kahapon, no? May trip ticket ba ang sasakyan mo? No? Dapat may trip ticket. Regardless, official man ako kung hindi. Ang pag-travel nga na, kita mo ang mga salakyan sa gobyerno may nabutang gina for official use only. Hindi nga official siya nga mayor, ha? No? But silingon, nga dapat angot sa trabaho ang paggamit silang salakyan or ginatagalog na kisa dito sa Manila, gamit opisyal, no? But silingon nga related sa trabaho or sa job description sa opisina ang ginagamitan sang salakyan. Hindi pwede nga gamiton ina kung Domingo, Sabado, kag holiday, no? Basta may trip ticket. Or unless may trip ticket. Bisan official ang transaction pares kay Mabilog. Kay may narusdak to nga building. Siyam ka panalgan nga building sa Angeles, Pampanga. Kinahanglan nga ato to siya kay siya ang Yusek for public safety. Hindi pwede nga manghunos lang siya da sa lakyan sa DILG Central Office. Kagdalo niya to, dapat may trip ticket gihapon.
1: Palabra di honor.
0: Karon kay nagbakal pa to sang Jollibee, no? Nagparking sa atubang sang Jollibee Domingo ang salakyan, pula ang plaka. Hambal niya kung ginpicturan kag Malaysia ko nakita to sa mga malisyoso kag napicturan sa lagali. Husto! Malisyuhan gid to kay Domingo nga ara to, no? Pero masabat nimo ina kon may mapakita ikaw nga trip ticket. Karon, question. Mayara ikaw trip ticket. Yusek Mabilog. Councilor Shin Marie Mabilog. Liga ng mga barangay President Irene Ong. Mayara ka mo trip ticket? Kon mayara, ipakita ninyo tapos na ining issue. Number 3 diri, layunin nito na tiyakin ang wastong paggamit ng kagamitan ng bayan at iwasan ang personal na paggamit ng mga resources ng gobyerno. Because using that without official business and official trip ticket or trip ticket, that is a form of corruption. Corruption, pagpangawat na ina!
1: RML, palabra di honor.
0: Nabutang diri sa memo circular number 2026-011, ang sino mang mahuhuling lumabag ay maaring mahaharap sa kaukulang sanksyong administratibo base sa umiiral ng mga batas ng Civil Service Commission at Commission on Audit. Kung sino mang kung madakpan sini, may mga administrative sanctions nga pwede mapapanaog sa inyo. Gani imbestigari, Mayor Raisa Treñas.
1: RML, palabra di honor.
0: Ang dire lang niya, si Shin Marie kag si Irineo. Kaya hindi mo nasakop yan si Yusek. Basi ikaw pa imbestigaran ni Yosek.

0: No? Yusik nga na ani ni. San ba ay Radyo Man Marjorie Herbo Miani? Diretsyon ko na lang Radyo Man dyan. No? Gindolong kaginboy lugan. Ini kabahin sa atong pala tuntunan sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kira gabiay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nag-aserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakihan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sa kalalakihan makuha, pareho sang prostate problems, wala nag-tungkaro nga hinganiban kung maglabing labing kay misis. May islan ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun yung mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubagay ang prostate kung mapabayan mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing bangod may ginseng tungka tali maka kag sopalmeto nga kilala nga nag-aamlig sa proceed sa malalaki manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika. Siyempre ang duha pagindila ka sister product mga kasama Nance Herbal Capsule para likaw stroke balatian kag iban pa mag Nance Herbal Capsule 3 times a day kag Nance Corn Coffee nagadetoxify sa lawas nagalibiyat sa migraine kag sakit sa ulo, lonsa initanan aprobado man sang FDA, no? Mabakal sa mga butika.
1: RML Palabra di Honor.
0: Check naton si Rajaman Marjorie Herbo Miani, Lapas PNP, may hot pursuit operation. Agon madakpan ang suspitsado nga nagsulod sa balay. Kag nangawat, nagpatay sa senior citizen nga house owner dira sa Lidisco Village, Lapas. Rajaman Marjorie Herbo Miani.
1: TYRI Rajaman Report.
2: Rajaman Henry, nagapadayon ang hot pursuit operation sa Lapas PNP no, regarding sa ining suspect nga nagpatay sa isa ka senior citizen dira sa may barangay Tabok Suba, Lapas, Rajaman Henry. According diri sa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga ang iniuna nga na report Rajaman Henry sa ilang talatapan is natural death, no? May kaantanan sa ining kamatayon ni Virginia Inayan Haseldo sa sulod sang iyang nga pulian. Apang based sa pag-review sa CCTV dito nakitaan sang iyang nga bata nga ginpatay ini sang ilang anay kabulig dira Rajaman Henry, no? Sa information na nga nakuha naton ang nagsulod ining suspect sa nga taga ano ni taga Capiz, Dumaro Capiz, kag temporary nga nagapuyo sa may Leganes nagkadto dito sa Puloy-an titi piyesta kahapon and ginamuma man ini sang tikulang so di pakaon pa ni siya gani pero sa CCTV, kita mong login headlock mo bala Rajaman Henry in ano niya sa liog, kaging guyod pasulod sa kwarto ang tigulang. Tagati dito, kinkuha niya dali ang kwarta, wala mapatpat kung pila, kaya nakita sa CCTV nga kinkuha niya and ang relo sa ining biktima. Now, napakigangutan naton dali ang kapitan, no? May ginsend kita dira sa tech naton. Napakigangutan naton dali ang kapitan sa nasambit ng barangay. And according diri si Kapitan Cesar Boniba sa Tabok Suba Lapas nga nakasakop dira sa may Ledesco Village Lapas nga ini si Niber G tawag nila nga wala ni masyado nagagawa sa iyang kapulian kagun magwa man may mga upod ini no ano ni sila gali Rajaman Henry ko panakiya ni sa mga sang inayan nga daw beach resort at the same time ang dira dira sa may Bugoy mga properties dira daw ginagarenta na da sa ila. Now according kay Kapitan, nga nagagawa lang ni ang tigulang kung may kinahanglan kag may lakpan. Kaya nag-hire lang ini sa iyang driver dira sa ilang nga barangay. And according kay Kapitan Boniba, wala ini ni kapagawa sulod sa kinulang. Hindi niya kilala. That is why nga nakibot sila nga natabo ang ini nga insidente. Ariblaw, sa ginsend natin dira sa tech, pwede lang mag-claim. Interview natin kay punong barangay, Cesar Boniba, Rajaman Henry, subong gid lamang or kaina gid lamang sang hapon.
3: Sang kahap ka ina sang kagaho nakabaton ko sang na miss call ko halin sa PlayStation. Nga may nasakpan ko na silang na miss call pagkaga alas 7 na yan ako na bukadan. Iti pista ng nagligid eh. Pagka tanaw ko nga may miss call, yung tawagan ko sila liwat. Tisling nila niya may nasakpan tukap nga patay sa Lidesco. Tapos siling ko anong kwan, may power play, may pilas o may lagob na wala man. Ti uli ko na nabalan gali, may ara gali nga mga traces, no? Kaya ang nag-respondi siguro kagabi, talagang tawagan ko kayo na sang aga, lain nga shifting, huwag sila kay balo, kung ano ginto yung natabo. Okay. Tiyemot siling niya, huwag man power play, daw wala man lagob, kung nabihin, huwag man siguro ka balo. Muna na pagkabalo ko, tapos gintawagan ko ding isa na mundi ako upod. Naka-upod lang to sila gani. Naka-upod siya to sa Hot Pursuit.
4: Oo. Pero muna na, pagbato niya ka-information, yun sige, nag-coordinate mo lang kami sa police.
3: Oo, igu kuya man bala, naka-coordinate niya nga muna ng upod kong kagawad naman. Naka-upod siya sa Hot Pursuit.
4: Pero sir, ang suspect ni sir, although hindi pa man matumulkit exactly, pero dumay idea, para kayo nakita na nato na hindi na ano nila ng suspect.
3: Ang pagkabalo ko sila iya, kung nakasulod siya, but si Lingon kilala siya rin ng Virgie. Kaya nga, nakasulod siya sa balay. Kaya hindi na yan si ng Virgie yung pasulod kung di ya kilala. Tingnan ko doon yan, nabalaan ko din ang isa din namon nga constituents dere sa pulo, amon ang caretaker niya. Hindi mo na madula nga sa tunga time nag-leave siya. Hindi mo siya madula nga isa siya sa mga personal of interest. Kaya da siya nag-ikwan, nag-leave siya sa muna mga adlaw. Pero babae na siya. Kag ginakabig yun na iyang sinang Virgie, pamilya yan, natigulang na siya na nag-atipan eh. Kag hindi ito mapatay nga kugo niya, babae siya. Kung siya gidman abi. Ang kwan ko na siguro, ang suspect siya ko na iya, may isa man lang adapted nila si June, kilala ko man na Protea yan na yay. Tapos may iban man lang kwan siguro may mga tinahon sila sa Manila bilang sa Liganes. Diba si nakasulod dira ang nakapangayos siya bulig ako na muna kaya lang ko kabalo.
4: Pero pagkakilala mo ni sa victim kay ng Virgie is ano mo na siya? Gagawa, hindi na siya gagawa all the time?
3: Gagawa na siya kung magawa na siya may driver na siya nga ginahire dire sa amin. Nga nasa liga niya gid kay may mga parinti man diyang banay sa
5: Radyo Man Henry mga... si Kapitan Cesar Boniba sang barangay sa Buksuba Lapas, no? So wala pa diri mabanan ang kun ini gyud man ang ginatumod nga person of interest, pero ang sigurado lang dita sa CCTV ang iyang ginhimo, that is why nga ni report ini sa kapolisan nagkaroon pa dayon nga ginapangita sang mga otoridad. Amo na madulong natin nga balita subong nga gabi.
0: Why na makita sa CCTV kung din siya nagkanto Radyo Man Marjao?
5: Balaan nung nag-aayog ito buong ang CPO kaglapas. Wala nila napaspat is detalyado kung ano kit ang plastada. But as far as I know, doon may press con sila pati kayo noon, Boss Ngatlaw, regarding sa ining natabo ng insidente. Radyo Man na Henry, kisubong limited lang din ang mahatag nila nga statement. Si Colonel Parilla, gani actually ang gapa-interview. Pag-indate mismo ang
0: Why na tupa, mag-a muna.
5: May hot pursuit operation sila subong sumabalaan tala na karon. Kung madakpan nilang suspect na kayo ginatinguhaan niya takpon, subong nga gag-ira naman, Henry.
0: Sige, di ba? Kayo may idea naman itong former houseboy nila, di ba?
5: Oo.
0: So, posibleng may kaakig na siguro da, Radyo Man Marge? Yung dala niya na lang pangawat?
5: May posibilidad, pero ang intention ko doon pangawat kaya according kay Kapitan, yung support na na kwarta per me ang ining biktima. Agang relo ka biktima, yung kuha niya Radyo Man Henry. Based the research.
0: Dala na lang na, pero usually magka mo na, may akig na siya, may dumot na siya, na huwag dala na lang na pangawat. Hindi lang basta pangawat na.
5: Pero kuhaon lang natin dari ang latest pag nakapatpat na ang kapulisa natin. Na nakapuro plastar ka. Hopefully, yung muna ginalauman nila nga madakpa ng suspect.
0: Kaya na kayo may background na, hapos nalang nadakpon, kung yung taong kundin siya. Kaya doon may idea ka na kung sino, di ba?
5: May yes, may identity sila.
0: Sige.
5: Amo na madulong natin nga balita sa subong gabi. Kasama mo sa DYRI, RML Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Patak, RML.
1: RML Palabra de Honor.
0: Salamat kay Dragoman Marjorie Herbo Miani, gindulong kagin boylugan, inigabahin sa atong aplatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika mga kasama, no? Kay mantikon hatagan nimo sang balanyo si lolo kag si lola, si nanay kag si tatay, si tiyoy kag si tiyay, si uncle kag si auntie kag iban pa da mga kasama, no, mga adults naton. Hatagan mo sila sang Soft Touch Wonder Oil. Do kasubo lang gin papalangga ninyo sila nga may dala nga pagmasahe.
1: RML Palabra di Honor.
0: Soft Touch Wonder Oil, may lima candy basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalong gid sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pa banaag sang panit, pakupos sang singaw kag patubo sang buhok, lemon puno sang vitamin C kag nagapataas pa sang collagen. May eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil nga nagaparelax nagapahamok sang tulog kag ginabuligan dula ang corinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance Activity Center. Soft Touch Wonder Oil. Kag subong man mga kasama, Kape Henyo 14-in-1 coffee. Ang Kape Henyo mga kasama, manamit mananam, tilawi lang, no? Kung hindi ka manamian, ti i-refund ko no sang Kape Henyo ang imong ginbakal.
1: RML Palabra di Honor.
0: Kape Henyo 14-in-1 coffee, may mga ingrediente ini mga kasama, syempre from the word nga 14-in-1, 14 kabilog ang iasininga ingrediente. May mangosteen, may balunggay, may black cumin, may chia seeds, may garcinia cambogia, may gotokola, may ginseng, kag iban pa. Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin sa aton itsura, nagatabog sa mga balatian, nagapanami isang pagpamuhinta, ginaparelax pang aton sininga huna-huna mga kasama, kag siyempre nagabulig para nga mag-alerto ang aton sininga panglawason, ang aton sininga mga muscles, kag ang aton nga utok mga kasama. Kape Henyo, pangabuhi nyo, Kapihin nyo, kapehin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal naman sa mga butika mga kasama. Diraman sa Shop at Samara, pwede man mabakal sa Merrymart Mall.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Kag hindi magkalipat mga kasama, ongoing sa gyapon, kag sige pa nga itong registration sa RMN Freedom Run, ang dalagan nga may kausa. Kausa ini para sa Independence Day, kag 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo upod ang 95.1 IFM. No? Freedom to choose the right leaders. No? Amo nang ang ginadalagan sa kausa ta. Freedom, mga kasama, sa mga fake news. Nga kagaina, ginpalayag to ni Senador Aimee Marcos sa Senado. Opinionated, no? Magamo na siya, gin-play kung sino mga senador kag congressman da karon, ma-play na lang sa komentaryo sa kung sino nga mga vlogger, nga mga hunghang. Daw gin-produce naman to sang peanut money. Doobra sang mga bayaran nga mga vloggers nila mga kasama magsagad ka pinalaptasan nga mga sala nga mga impormasyon, no, mag-impluwensya sang impormasyon nga nabase sa mga unsubstantiated nga mga facts, mga chismis. Oh, so freedom from fake news mga kasama, no, pila lang ina sa mga kausa sa aton sining RMN Freedom Run sa June 12, no? May 20 kilometers kita, may 10 kilometers kag, may 5 kilometers kag 3 kilometers. Ang registration fee mga kasama sa 3 kilometers, 699 pesos, sa 5 kilometers, 799 pesos, sa 10 kilometers, 1,199 pesos, kag sa 20 kilometers, 1,699 pesos only. Mga kasama. Then may mga premyo ina, no? Sa 10 kilometers, babae kag lalaki, ang top 3 finishers may premyo sa 20 kilometers amuman, no? Aside sina, siyempre may mga t-shirt na mga kasama, inclusion sa registration fee, may medal, may snacks, no? Ang snacks naton may aros kaldo, may pinanok nga pandisal. Tinanok nga saging kagkamuti. May pandisal, mga kasama, no? Balunggay pandisal, may ice cream, then may paraffol kita, no? May parapol kita, may 10 sets of stove and butane. Ang Fiesta Gas, mga kasama, no? Courtesy sang opisina ni City Councilor Janiang. Iparaful natin ina. And then may mga appliances pa. Gid nga iban, mga kasama, from Nig Marketing kag City Appliance. Grabe, madlagan ka lang, may mga paraful pa, mga kasama.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Gani, mag parehistro na, mga kasama. Iscan lamang ang QR code sa Facebook post sang RMN kag IFM Iloilo. Oro pwede bang kamo kakadto diri sa aton silinga studio, mga kasama, para magparehistro personal or dito sa Shop at Samara sa Merrymart Mall sa second floor, mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: 19 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 sang gabi. Balikan tala ni buwas ang mga lagko ang mga balita nasyonal, no, ining mga binakbakana ito sa Senado. Kag ining pagpagwa na sang full nga desisyon sang Korte Suprema sa ila discussion nga hindi dapat hatagan sang restraining order ang pag-aresto or ang pag-execute sang warrant of arrest sang ICC kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
6: Ginawang buhay ang radyo at serbisyo, paghatid ng...
0: Bawi lang ko sa mga estudyante naton, mga kasama. Huwag kita ka panamiyaw ba? Dama abin nagsurulod yung mga flash report.
6: Patas na impormasyon.
0: Sa field, upod naton, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Residen News Overdone, kag-Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ang inyong sinilaga, Rimo Anchorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!
8: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Ban, dermay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulser.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
11: Wala si Mom!
12: Don't worry, Dad's got this.
11: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
13: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
14: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
15: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
19: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pamong kumakablum.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
18: ACS.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
24: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
23: Mabakal sa mga butika.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: The Secrets of Health.
27: Lalala ilabalatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
26: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
28: Combine ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
26: kan. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
29: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Salamat! Welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, padayon kita sini nga mag-share sa inyo, magkapakigbahin sa mga detalye, sa mga ginatawag tupiko, kapasidad sini sa mga tanom sa pagpabakod sa aton lawas, kagpagbulig sini paayo sa aton magidabatsyag sa lawas, magadugang makitatukib sini sa pila ka mga problema sa lawas, kag kun paano nato na ni mahatagan sa pila ka mga suggestion, pila sa ka mga rekomendasyon kung ano makabulig para diri sa kung ano man nagdabatsyag naton sa aton sa ring lawas pinaagi sa natural nga mga metodo paggamit sa matino nga tubig, paggamit sini sa nga ginatawag mga sangkap sa aton kusina, mga kahoy dira o prutas, mga tanom, mga utanon nga may kapasidad sila no sa pagbulig, pabakod sang aton siri nga lawas nga una bes makapalikaw ng kadaan sa aton siri sa balatian para nga makuan kita, mapalayo kita sini sa hisul o kun sa hasul nga aton siri maeksperyensyahan kun mapabili naton nga mabakod ang aton siri nga kalawasan.
30: The secret of health.
29: Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton siri nga pagpangalagad. Kagayahan, may mga concern ka mo sa ikaing lawas, may mo na lang isend sa aton siri nga text line 0928-287-4637 para makahatag mo kita sa inyo sa pilas ni ka mga panugyan kung ano makabulig no sa inyo sini maginabatsyag sa lawas. Kagugin ang lano na. May mga food supplement magkita sini nga sarang marekomendar sa inyo nga FDA o kon Food and Drug Administration approved nga makabulig sa inyo sini nagkarinlain nga mga ginabatsyag o kon problema sa inyo sini kalawasan.
30: The secret of health.
29: Well, isa na naman ka topic ko. Ang aton sini pag-istoryahan sa regresyon sa aton sini nga pagpangalagad, focus kita subong sa aton sini nga heart o kon sa aton sini nga kurason. May mga ginahimo gali kita nga naga-affecto sa aton sini nga heart, naga paluya kag mahimo mag-damage sa aton sini nga kurason. Kag may pwede magaling kita himuon para may pambawi kita ukon para ma-maintain ang mayon na tonsuring nga kondisyon. Lakip na sa tonsuring nga kurason. Pinaagi gali sa mga pagkaon, pinaagi gali sa mga bitamina. May ara gali nga makabulig sa tonsuring nga kurason. Ano bala ina? Pero antes, ano ba lagi natawag heart health? Magabalga na kita nga heart health, nagatumod ini sa kung anong kakondisyon ng aton sininga kurason, kag aton sininga kaugatan sa ila sininga pagtrabaho. Ang heart naton na muscle ni siya, no? Agad natawag unod ni siya nga nagabumba sang dugo sa bilog naton sa nga lawas, nagadala sang oxygen, nagadala sini sa nutrients sa kinahanglan nun para kita sini ang maka-survive. Kun healthy ang aton sini nga heart, ang aton sini nga lawas, maka-function man sang maayo. Kag kondisyon perming pamatsyag naton, mapagsik kita kag ang pwersa maintain nga ara lang pirmi. Kag kon manami ang kondisyon sa aton sa ninyo kurason, mapanubo man naton sa ninyo risgo. Sa ginatawag high blood pressure, sa heart attack, stroke, kag heart failure. Ay, by the way, ganito, ang bulan sang Mayo, ginatawag niya siya nga heart failure awareness month. Gani maging mapisan kita sa pag-usisa sa kung ano makapaayo sa mga parte sa aton sininga lawas, lakip na sa aton sininga kurason. May mga sikreto galit sinidari nga dapat aton tukibon. Mga pagkaon, bitamina nga makabulig sa aton sininga kurason. Pero, ang pamangkot, ano bala ka-importante ang aton sininga kurason? Tuman ka-importante ang aton sininga kurason tungod waay na siya nag-untat. 24/7, 24 oras sa kadlaw, kag 7 kadlaw sa isa sini ka semana, waay ni siya nagauntat sa pagbomba sang dugo sa tanan o sa bilog nga parte sa aton sininga lawas, lakip na sa aton sininga utok, lakip sa aton sininga baga, lakip sa aton sininga kaunuran. Kagabi niyo kung nano, ang aton sininga kurason nagapitik ni siya dira-dira sa mga 100,000 times kada adlaw. Dito ano bala no katrabahuso sang aton sa ninyo kurason. Gani dapat lang naton siya nga halungan. Pero nga ang nagkakaproblema kita sini sa kurason, nga ang may mga heart problems kita. Nga ang poor ang condition and poor heart health sang isa sini ka tawo, o kun nga ang nagaabot ini sa iya, nga ang maka-experience siya sang pagproblema sini sa kurason. Pila sini ka mga ginatawag habits o kung mga gawi naton kag mga kondisyon nga mahimo makadamage sa aton sini nga heart samtang nagalipas sini ang panahon. Pila lamang sa mga kabangdanan ang aton sini mga ginakaon, like fast food, like pirmi sini pinrito, ang balblas ng kilala tanga naga langoy sa mantika o kung pinulutaw ko na sa mantika, mga makalamay nga mga kalanon o kung hindi man mga maasin sini nga mga pagkaon nga mahimo makapataas ang aton sini nga blood pressure. Yadugang pa naton ang kakulang sa aton sini nga exercise, laban lang pungko kasi sa trabaho o kung ehersisyo. Idugang pagidra ang pag-inom sa makahulubog nga limnon, ara pagid sini ang pag sigarilyo. Kag ara pagid ang masaming nga kakulang sa husto nga oras sa aton sini nga pagtulog sa gabi. Dili may mga medical conditions pagid gali nga makaapekto sa aton sini nga kurason, especially kung ikaw sini ang diabetiko, ikaw sini ang obese, kag ikaw sini ang hypertensive nga makaapekto sa aton sini nga heart health. So may pila sini ka mga palatandaan galing nga makasiling kita nga mahimo nagaka problema aton sini nga kurason. Like for example, gabatya kita sini sang discomfort sa aton sini nga chest, medyo nagasakit, gapinot sini nga aton sini nga pagginhawa, maka-experience siya kita nga nagapalpitate kita kung dasig ang pag pitik sang aton sini nga kurason. Pero kilala ko sina Doc, ay makusin problema sa heart. Pero pag drive ko sa sasakyan ko, nagkubakubado yung dughan ko. Sigo nga man, why gali maristro? May nagabantay sa dalan. Isa gali yung nagpakubakuba siya sa nga dughan. Kag kung may problema kita sa heart, kung di may kondisyon sa aton kurason, pirmi kita gabatsyag sang kakapoy, ayhan, arama ng paglingin sang ulo, Nagmanotis ang iban sa nga hubag, ila sa nga batiis, ila sa nga tiil. Pila lamang ini sa mga symptoms ngindi naton dapat sini baliwalaon, especially kung masami sila nga nagapabalik-balik, mas manami makakonsulta kita sa aton sini nga mga doktor. So, diri naman karon, kung ano naman karon ang papel iya sang pagkaon kag mga bitamina pag-abot sa aton sini nga kurason. Ang nutrisyon tuman ka importante para sa aton sini nga kurason, like mga prutas kag mga utanon dira, especially mga madahon kag berde sini nga utanon, like balunggay, ara man ang kulitis, alugbate, ara sini ang amarguso, kag iban pa gid sini nga mga madahon kag berde sini nga mga utanon, ara man ang nuts, ara sini ang beans, nga mga heart friendly ini sila nga mga ginatawag pagkaon. Pero ano ba lang mga dapat man naton sini limitahan? Ang masami nga pagkaon sa pinarito, mga processed meat, mga junk foods, mga makalamay, soft drinks, ang iban pagid, pastries, mga pagkaon nga dagaya sini o kung kargado sa asin, ang iban pagid sini nga makalanon, nga paborable sa aton sini nga lawas. So, diri kita karon pagkanto sa kung ano ang papel sini sa mga pwede natong kaunon nga good for our heart. Number one, diri sa aton sa mga tagparamati, isa nga pabor sa aton kurason kung aton kaunon, amo ang garlic ukon ang ahos. Nga aman, ang ahos makabulig ini panubo sa aton sa nagataas nga blood pressure. Magamakita nga nagataas nga blood pressure. Hindi blood normal nga pagtaas sa mga may high blood pressure, syempre. Nagabulig reduce ang LDL o low density lipoprotein. Nga makabulig man, no, panami sa aton sa nga kondisyon o kung health condition. Sang lawas, lakip na sa aton suni kaugatan kag may antioxidant properties. Galing na gina-recommend, ano, nga manami kumakaon ani naton nga raw. Sigurado kung may mareklamo na madikaroon paano doon kung nagkakaon raw. Kay maluwas sa makahang, nagahilab pa akong suni nga sulok-sulok. May ara kita rekomendasyon kita. May ara kita sa rekomendasyon na gihatag sa inyo sa di lamang maglugay. Isa pagigili ka utan nga makabulig, no? Kag pabor sa aton suni nga kurason, amo sini ang ampalaya ukon ang amarguso. Ano ba lang pila sini ka mga heart health benefit sang pagkaon sini sang ampalaya? Isa diri makabulig sini control sang blood sugar levels. Isa sini sang risk factor ano sa problema sa kurason nga mahimo maglala ang problema kung may ara o kung may sakit nga daan, kung diabetic o pagdating sa katao. So ang ampalaya nagabulig balanse sang aton sini nga blood sugar. Lakip na nga ginabuligan pa suportahan sini healthy cholesterol levels naton. Kag may ara sini sang fiber nga nagabulig panami sang aton sini nga bowel movement. Kag nagabulig man ang ampalaya para sa manami naton sini nga blood circulation. Lakip na may mga bitamina kag minerals nga paborable sa aton sini nga lawas. So pila lamang ini sa pwede naton na kaunon ang mga pagkaon para sini sa aton sini nga kurason. Ano naman ang papel sini sa pila ka mga bitamina? Particularmente ang vitamin D3 para sa heart health. Nagapakita suno sa pagtuon ano ngang manubo sini nga vitamin D levels ginaangot ini sa higher risk of heart problems sa pila sini ka mga individual. Ang libre man lang kung tani naton nga makuha ini kung nagapasila kita sa adlaw. Ang vitamin D3 makabulig para ma-regulate ang aton sini nga blood pressure, para nga mag-maintain nga nami ang pag-function sa aton sini nga muscles, lakip sa aton sini nga heart muscles, ka makabulig para ma-reduce ang inflammation sa lawas. May nagapamangkot gali. Di ang pag-inom dok sang Sunthorn Plus Gold, makabulig man, kung may benepisyo man sa heart, CL man, gali. Base sa aton sini nga diskusyon, ampalaya, garlic, makabulig, pabor sa aton sa ring heart. Di, kung makasiling ko ng pamangkot mo ko ng Sunthorn Plus Gold, makabulig sa heart, yes, may benepisyo sa aton sa ring kurason. Tungod, pila sang sangkap sini nga makabulig sa aton heart, amo ang ang palaya kag amo sini ang garlic nga ara sa sulod sini sang kapsula sang Santhon Plus Gold Capsule, idugang og pagid ang balunggay, spirulina kag ang Santhon nga may ara anti-inflammatory benefit. Ati pwedeng-pwede kita no sa aton sini nga texture diri. Kag manami kun updan no pagid sini sang premium D3 capsule. Kaya nga man, sunod sa nahambal ko, mataas ang risk sa heart problems kung na naganubo ang vitamin D3 na ito sa lawas. Tig may isa galing ka vitamina nga paborable gid sa aton sa nga kurason tungod ginabuligan sa protect ang aton sa nga blood vessels, ginabuligan balance ang aton sa nga blood pressure, ginareduce sa nga inflammation, magluwas ang napabakod pang aton sa nga immune system, amo ini ang vitamin C. At that's why gina-recommend na ton sa aton sa mga tagparamati, take kita permis ang vitamin C o kung Santhon vitamin C para mapabilin naman namin yung kondisyon sa aton kaugatan kag aton sa mga kurason. O kung hindi magani, kaon kita sa mga pagkaon sa mga dagaya sini sa vitamin C like oranges, like calamansi, especially dari sa aton, bayabas, strawberries, kamatis, bell peppers, kag iban pagid sini nga mga sources naton sini sa vitamin C. Ukon para sa inyo sini kahapusan, pwede na lang kamo sini magtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon na vitamin C bisan twice daily lang, like 10 minutes before pamahaw o kon 30 minutes tapos pamahaw, kag like sa hapon, like mga isa ka oras antes kita sini mag panyapon o kon mga 5 or 6 PM pwede na kita katumar sang second dose na ton sini sang Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon vitamin C. Sa nga pinamangkot sa liwat ginabalik-balik na ton, pero hindi kita matakaan sa paghatag sa inyo sang giya ano kun din ni mabakal. Kadto kamo sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa ning lugar, available gid ning mga suplemento nga na-mention naton na diri. Kag amo ning isa ka mabenepisyuhan sa ning aton sering gitawag suggestion, Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule and Santhon Vitamin C ang aton sininga kurason. O kun hindi gani, kung makalagaw-lagaw ka mo sa city proper o kung sa syudad gani, lakip na sa mga taga Panay Island, makalagaw ka mo sa Iloilo, mga taga probinsya sa Iloilo, probinsya sa Aklan, probinsya sa Capiz, sa Antique, kung nakapamasyar ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, may bulubintaha ka mo. Kaya kung damo inyo baklon sa nga suplemento, posible may discount pa ka mo diri. Kagang manami pagid, kaya kung magkadbo ka mo dira, pwede ka mo makapakonsulta sang libre. Kaya ara dira ang ila sini nga alternative medicine consultant nga naga bulig o kung nagahatag sini sang libre nga konsultasyon. Sa naga pinamangkot gali, kung ano nga adlaw nga may libre nga consultation dira, halin na Biyernes, o kung halin Domingo hasta Biyernes, bukas na sila dira. Kag halin Domingo man ni hasta Biyernes may ara man sang libre nga konsultasyon. Tabo-tabo nyo lang alas 9 takna sa aga, kahit 9 AM na sila naga bukas sa dira. Mahatagan ka mo sa mga protocols, mga giya kag kung ano nga program nga nagakabagay sa inyo sa magidabatyag sa lawas. Kung gusto mo ka mo sa magbakal direktamente kay may iban nga may ara man sa butika, pero gusto ko gid ya dok sa Yes to Health gid makabakal, magluwas sa Yes to Health Wellness Center diri sa Iloilo. Pwede makamo makabakal dira sa Yes to Health store dira sa mga taga syudad sang Bacolod kag Negros Island region. Ang Yes to Health store nahamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, syudad sang Bacolod, tabok lang gid ni sang Marayo Bank. Kag sa iban pagida nga mga butika, sa iban pagida mga parmasya malapit sa inyo sa ning lugar, kadto lang kamo dira kay available gid ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C.
30: The secret of health.
29: Sa nagapamangkot sa aton kung ano kuno ang bagay sa iya, kaya nagataas siya sa niya kolesterol, gataas siya sa niya triglyceride, pero gusto niya mag-coffee. Pwede man bala ang premium D3 coffee mix. Confirm ko lang, Doc, kung pwede niyo ni masuggest. Actually, kung hindi ka magpangafe gani, mas bintaha, kaway ka gasto. Pero kung halimbawa gani, naugalian mo na sa niya mag-cafe, pwede ka makatry. At tilawan mo lang, Santhon o Kona Premium D3 Coffee Mix. Ang Santhon nga ara diri kag vitamin D3 makabuli ganini para sa insulin sensitivity. Ang isaman sa ginatawag na gataas dira kung may insulin resistance kita sa early pa sining mga ginatawag pag umpisa sining insulin resistance, posible magtaas aton sa triglyceride, taas aton sining cholesterol. Nga makabulig no ang vitamin D3 kag Santhon nga sangkap sa premium D3 soft gel o kung premium D3 coffee mix. Kagang bintaha bagit sini kay ang gingamit ni pampatamis stevia, natural sini nga pampa tamis. Pero kung gusto nyo man iya ang coffee, iya nga samtang nagapangafe ka mo, nagaamat-amat panami sang aton sini nga joint. Kapin pagi ko nagaedad-edad na blakita, tiara ang pagsakit sa joints, ara sini ang ginatawag paglinagatok sang aton sini mga luta-lutahan, ara ang pagkurinot sang aton sini nga panit, ina bangod nga hindi na bastante nga ito sa ring collagen and glutathione sa lawas. Pero kabalo-bala ka mo nga kung mag-inom ka mo sang Santhon Gold Coffee Mix, kasubong ginapasudlan na ito sa dugang collagen and glutathione ng ito sa ring lawas. Bangod, magluwas sa mga sangkap sining mga utanon, balunggay, ampalaya, may ara sa spirulina, may ara sa nisang garlic and mangustin, gindugangan pag-idinis ang glutathione and collagen. Plus, ang gingamit pagid sa nga pampatamis is stevia. Natural sa nga pampa tamis. Pero kung gusto kami sang coffee nga para sa tanan, sa bilog sa nga pamilya, bisan ang kabataan ninyo sini, pwede makainom. Like 5 years old nga bata sini, pataas, pwede makainom. Dari na kita sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix, why iniiasing caffeine? Ang manami sini no sa Santhon Plus coffee mix kay wising magluwas ng wising caffeine, ara iya ang dagaya sa protina ng mga sangkap like balunggay, like spirulina, like soya beans nga samtang nagaidala ang tao sini naga luya man ang iya sini nga muscles. So kinahanglan ng protein sini para nga mapanami ang kondisyon sa aton sa nga muscles, para nga ang repair nga kinahanglanon sa aton sa nga muscles mahimo sini nga matigayon. Pero ang concern sa iban sini kung sige sila kaon sang protina o kung ang source nila sini salin sini sa karne, ang concern sa iban sini naga sakit ila sini nga joint tungod naga taas ang ila sini nga uric acid. Hindi bangod sa purine nga dala sang maginakaon halin sini sa karne. Bawa laki pa ining mga kasudlan dagaya gid ni sa purine nga nagapataas sang uric acid. Diyariya, kung Santhon Plus Coffee Mix ang imo sinigina inom, nagapasulod kaya sa protein. Halin iya sa mga utanon, kagalin sa soya beans, nga mamagaan ang proseso sinisaton sa nga lawas, especially sa pagpagwa sinisa mga waste product diri. Kagaman namin pagid, kami isoflavones para sa mga may hormonal imbalances dira ng mga kababayanhan na ton, especially kung nagasugod na ginatuwag pagmenopause sa sini, kag makabulig mo sa aton sa nga brain tungod sa lecithin nga halin sa soya nga naganami pagyad ng aton sa nga brain function ng aton sa nga memory. Bawal siyang kilala ko ba? Siya, Dok, bintahaman ni mo.
30: The secret of health.
29: Nga ako nag-inom kita sa Santhon Plus Coffee Mix, ganami ang pag-function sa aton sa nga brain. Nagamadinumdumon kita. Dumduman ko, utang ko, dugay naman kong bayran. Di isa pagit ka bintaha, gali eh. Kaya madumduman ng utang mga wayo mabayran. Di ko nilipay mo na nautangan. Ubusan pa ano, abin sa naginalipat-lipatan mo lang, nadumduman na pagali. Pero pinag-abordante, tinguhaan sa ni nga ma, bayaran, ano. Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santhon Gold Coffee Mix, ini mga coffee variants na ton, pwede nyo gitbaklon sini sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. May nagpamangkot sa tonti, Dok, why pa man ako sa diabetes, pwede kuya makainom sang premium D3 coffee mix? Pwede gid. Alang-alang. Mas bintahan, no? Nga mag prevent nga lang kita sa badati. Ano kung may pagkita sini magbatyag na unahan nga da naton pinagi sini sa healthy nga mga choices naton lakip na sa mga kafe nga ginainom naton like premium D3 coffee mix. Pwede ganyan mo sa kilala ko, pwede ganyan sa diabeteson ng waipa. Ganyan pwede ganyan mo kainom. Kanto lang sa butika, kag magbakal sang premium D3 coffee mix. Dok, nagasigarilyo ako, kag nagakurap-kurap ang konsuni nga mata. Anong vitamin ang pwede mo ma-suggest sa akon? Bating isagin sa nakin ng lanon sa konsuni nga mata, mong vitamin A. Kagting isa nga makahalit man sa aton sering lawas lakip sa mata, amo ang pagpanigarilyo. Masadya siguro ti pinakamanami gid amat-amato ni mobiya ang imo sining bisyo like pag sigarilyo. Pagkatapos try bala tumari sang Vision X Plus soft gel capsule. Mayara sang pro vitamin A, amo ning beta carotene, mayara sang lutein, siya sang thin, kag mayara sini sang vitamin E nga makabulig no para maprotehiran ng aton sininga mata. Actually, lakip na dire ang mga nagapulaw per me, lakip na dire ang nagaatuban sa computer per me, lakip na ang way nagabulag ila sininga gadget tungod nga daw ay isang minuto nga di nila sini pag i-open ako na ibang gani nagababad na lang dira halos sa bilog sininga adlaw dali mas stress ang aton sininga mata tungod sa blue light na gina-emit sini mga gadgets naton. Isang makabulig no para maproteksyonan aton sa ninyo mata, mapahagan-hagan ang pagkakapoy stress sa ni ang pag-inom sang Vision X Plus soft gel capsule. Bisan twice daily lang ano sa aga kag sa gabi. Do kanong himuon ko man. Nagapalang alay permi ang akon sininga hawak kag lower back. Okay, may hawak na may lower back pagid. Okay, ano ang akon sining himuon? Madala pa ihan ni sang balanyo sa kung kaisang alay nagakadtodok sa pag sakit si Delphine ini. Ang aton sining ma-recommend sa imo total alay-alay pa man lang, try mo abigamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya naman, ang Sunthorn Plus Herbal Oil, may peppermint oil nga makabulig din na, no, sa mga palang-alay kag nagasugod pala nga pala nakit sa aton sa ninyo kalawasan. May VCO man siya, may moringa oil man siya para mabuligan niya makondisyon ng aton sa ninyo panit samtang aton sa ginapamanyos kag ang bintaha pagit sini kati makalikaw pagit sini sa dengue infection tungod nga hindi ka madapuan sa nisang lumok tungod nga may mosquito repellent siya nga dala ako na binipisyo. Makalikaw kita sa dengue infection. Pero, ginaliwat-liwat na ton, kung hindi na magwanta sa ngut-ngut o kung pananakit sa kalawasan, pwede kita makatumar sa isang Cess the Pain. Isa ni ka pain reliever, available na ni sa mga butika, kaga parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dok ka namigid sang panabor ko iya sa Sunthorn Gold Herbal Tea. Kag namigid man ang pamatsyag ko sa akong siningat siyan. Doon nagmag-an ang akong sininga pamatsyagan bisan pa tapos sinisang kaon. At yung makabuligid ano, balan mo ang Sunthorn Gold Herbal Tea may ara sang cinnamon bark, may turmeric pagid nini siya. Iban pagid sininga mga sangkap nga manami siya no. Para sa aton sa digestion, pagpakondisyon sa aton sa ringa tiyan, sa aton sa ringa tinai. That's why, ang iban sila nagahamuok ang ilatulog sa gabi tungod niya kondisyon ila sa ringa tiyan, o ay sa nagaling naguok, o ay sa nagaling nagumba, hindi sinibutod ang tiyan. Kagmanami, pangimo sa ringa bowel movement, ha? Pagka aga, ha? Kapin pa ko na nag-experience siya ikaw sa sang constipation. Yes, Doc. Amun sa balay, tatlo gita klaseng coffee namun. Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. So, ay gigami naga padula sina. Pero nagligad na ubusan sa butika. Yawan man kami pangita sa iban niya lugar. Anyway, thank you sa imo sari nga feedback sa texter na ton sari. May mga time yun kung kisa, sanglit damo, sini ang naga, o kung na nakauyon, tinagapaunahay lang sa butika. Dok, anong maayuman? Kaya nagapanglis nga ang lawas ko. Kung pabalik-balik bala, nagakatol, dok, sa tunga sa nga counseling ng mga tudlo sa tiil. Sana buligan mo, dok. Isa nga ma-recommend ko si Imo Sini, habon. Sa sagwa, abin na ton nga application. Ina, no? Kung magpanghugas ikaw, magpanghinaw ikaw, gamit ikaw sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Mayara sa saginatawag mga sangkap sini nga makabulig pa nami sa aton sa ringa panit. Isa sini ang bayabas antibacterial. Idugang mo pagid siyang pampahami sa aton kutis sa ringa papaya, kag mayara man sa balunggay, kag iban pagid sini nga mga sangkap. Kag pag-abot sini sa body odor, makabulig mo sa patay sini sa mga kagaw nga nagadala sa pagpangalisngaw sa aton sini nga lawas kung kita sini, especially ang ginatawag balhason. So pwede ka makagamit. Try mo anaya, Sunthorn Plus Herbal Soap. Feedback ka lang bi after 1 or 2 weeks nga paggamit ni mo sini. Pero sa mga nagapamati sa tondra, sa mga Facebook Live viewers na tondra, base gusto ka mo iya, mag-try sang Clear Skin Herbal Soap para mabuligan ang mga dark spots dira, mga pinalian sang punggod. Kaga gusto ka mong magnayanaya inyo sininga guya kaya nagabulig man siya amat-amat paputi, pwede ka mong makagamit sa Clear Skin Herbal Soap. Available man din sila sa mga butika kag parmasya, no? Malapit sa inyo sininga mga lugar. Yes, Doc, amo nang akon gamit gid, naga-prepare ako Sunthorn Plus Herbal Oil. Kay bisan, Dok, nagabiyahe ako, pwede ko siya gamiton kay hindi siya mabaho, mahamot siya iya. Salamat gid. Kag kun magsakit ses the pain ang akon ginagamit, tungod nagabatsyag ako sa kontuhod kag sa konsining nga buko. Okay. Timayo man ang emotional nga preparasyon na. Kati may ara ka ng gadaan sang ses the pain para sa pananakit. Kag may ara ka man sinisang Sunthorn Plus Herbal Oil. In kaso, no, magpalang alay palang maulang atong pamatsyag, mabanyusan ang gadaan mo sang ginatawag Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero kung di madala, says the pain ang aton sina pwede gamiton dira.
30: The secret of health.
29: Well, sa aton sina mga tagpalamati, ba doka lang alang na naman sa aton sina oras, sa aton sining pag pangalagad, kabay pa. Nga bisan pa ano, no, nakabulig-bulig ang aton sining programa sa inyo sining tinguha, no, para mapasanyog inyo sining ikaayong lawas. Mati mga upod na aton dari sa Facebook Live, Sir Bimbo Penuela, Mama Melsa Sobremisana, Mama Ledilia Villanueva, si Mama Mary Recabar nagaupod sa aton sering pagpangalagad. Kumusta da ma'am sa US sa tugnaw? Tugnaw kon winter, no? Init man kon summer. Kaya sa ibang pag-inig nagaupod sa aton through Facebook Live, kaya sa nagpamati sa 774 sa dilisuan, sa inyo sa mga radyo, thank you gina sa inyo sa inyo pagpag-iupod sa aton sa inyo programa.
30: The secret of health.
29: Kaya isa din nag-message sa aton, Baudok, hindi na pagbasa ang akon sa inyo ngalan. Pero nag-order ako online sang Turbo Dietary Supplement. Tingala si Mrs. Doc. Hindi ko lang magbasa ako na medyo censored ni pero nagnami ang ginatawag performance. Kasubong man sa mga kalalakihan na, no, nga medyo nagahina na inyo sa ring performance, medyo nagahina na si Manoy, pwede makamakagamit sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men 30 minutes antes ring sexual activity. Kag pwede ka mo sini makatumar every 3 days ukon bisan 2 times a week sa sining Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang mga mayor sining sangkap, maka kag klabo waska nga makabulig pabalik amat-amat sa aton pwersa, makabulig pabalik amat-amat sang kainit, kag makabulig pabalik amat-amat sini sang ginatawag gana para sa nisa paglabing-labing kay Mrs.
30: The secret of health.
29: Well, since alang-alang na naman ang ato sa oras, sa aton sa ringa pagpangalagad, subaybayan na naman ang masunod ng edisyon na aton sa nitalakayan para sa dugang na naman ng mga kaayuhan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kaya sinupa si Gadesiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na!
1: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
2: Sapo Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Mutungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
2: Sapo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sapo Plus Gold.
4: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Sapo Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senosides Sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinocot.
6: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule, ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mamaka sa mga butika.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updini sa vanular with high level of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
2: Sapo Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Mutungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sapo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Gikan sa

0: Tagad na pahig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bahong may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Pio. Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Tribayo.

0: kami sa isa kan. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, magabuti ka.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Life extension, vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Welcome sa Palatuntunan.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon
8: para sa igayong lawas.
7: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon
8: para sa igayong lawas.
7: Isa na naman kamaayo nga adlaw para sa tanan. Handong ugid ang ikayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas. Nga daw, pagkulang ganit, unik kabati mo, tawag sining kabalatian, anaphylaxis. Anaphylaxis, amo ining terrible, kag life-threatening allergic reaction. Nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs, para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palang habal-habal, palang humbag-humbag, palamula nga mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalang hubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imo nga tilaok upon dila. Nga kun sa diin makadulot in isang mabudlay nga paginhawa upon pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, dumasuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. O ti wala na damo storya pa doktor na ni, emergency ka na sini, magamusin ni. Raok naman ni doktor, magamusin ni. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact in sa mga pagkaon, kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagi na-trigger ini sa mga insects, stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Kaya rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapa bakod sa aton sining immune system amo nang malayo ka sa mga allergies. Isa-isa na ato ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sining balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C amo ining nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nagamaintain sa level sa collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso kung ang palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian. dyan sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit to. So, sa pagtuon ng duga sa wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon na kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Ari pa kada barley grass, oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon, tapagaling isa ultraviolet rays, hangin nga may dala nga mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duwa ka produkto ni Doc Kiko. Kung bastante ka sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
10: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
11: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina energy?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga energy.
12: DTX 500.
13: Masalikan DTX 500.
12: May family history ba na kamuusang diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: DDX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis
13: mo! DDX 500!
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: you need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa Biloga Pilipinas. 30 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagabihon. RMN Patrol 774.

0: MN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Nagapakalaga na naman ninyo palatuntunan na maggahon maggarot sa iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Lunes na naman kita karon nga dapit sa 25 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Katapusan na ning Lunes, mga kabiyanan kagahimugto na ang kalendaryo sa bulan sang Mayo. Manugtapos naman ang Flores de Mayo.
0: RMN Patrol 774.
1: Tapos man to, mga kabiyanan ng Flores de Mayo, ubos man mga kabiyanan kapang hakbot mga kabiyanan sa mga kabataan ng mga kabulakan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagari kita mga kabiyanan sa mapaang sa gyapon niya panahon. Tilapaw magkita gyapon mga kabiyanan sa 40 degrees Celsius ang aton heat index. Amon ni mga kabiyanan, huwag sa payan nga kagabi, mga kabiyan, nagtupa ang mabunok nga ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa subong mga kabiyan, makita ang mga kalangitan. Nag-establish na mga kabiyan na mga nagatumpok-tumpok ng mga panganon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maring koon mga kabiyan ng katong sininga pag-asa sa sininga marugtapos ng simana sa sininga bulan, mga kabiyan ng posible ma-experience ang tanang mga pagtupa sa malaka-laka nga ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang importante nga nabulubog nawan mga kabiyan ng katong sininga palibot, ruway sa payan mga kabiyan kay inas ang untong mapuwerte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanawa ng mga kalalakihan sa siling kainit kagrabi ang heat index. Natawa nyo ng mga itlog yun, basi kung nagbalot na na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayadayag niyang gabi naman sa aton siling mga pinalangga ng mga tapalamati kag sa aton siling mga suki. Siyempre mga kabiyanan sa aton siling mga kababayan, mga Pilipino, nga mga OFW. Kag siyempre mga kabiyanan sa aton sining mga seafarer, kabay pa nga mataway ang inyo sining navigation.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag siyempre sa aton man yung mga kauturan mga kabiyan sa 180 kabarangay sang syudad. Kag siyempre sa mga kabanwanan, sa mga banwa, may mga banwa mga kabiyanan nga parte sa may probinsya sang Kapit. Gasugon na yung inulan?
0: RRMN Patrol 774.
1: May man yung mga kabiyan-kabisan paano, nakabulig-bulig na ni sa atong sining mga farmer, nakip na mga kabiyanan sa mga kauturan natong yung mga vegetable farmers.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, mga kabiyanan, iban pag inyong mga lugar nga wagiga tupang ulan, pumriman mga kabiyanan, mga umata rin nga nagkalakuyos, mga kabiyanan nga nagkalalaya ng mga pananom nila mga kararutan!
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, kumusta na kamo, dira? Kaya pa, kaya pa?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot ng mga nagkatabo ng mga kabiyan sa nasyonalo. Kag siyempre sa aton man yung mga kauturan kaipingtang ang mga probinsya, ang aton kabisera, mga kabiyanan ng probinsya sang Aklan, ang Banwa it Kalibo, ang mga kasimanwa kudra sa probinsya sang Kapit, mga kabiyan Tinaguri, ang seafood capital of the Philippines. Kag subuman sa mga taga-Antique, eh, musta na kasimanwa nyo to?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang sinadura nyo na nagpakilala ang mga taga-Antique?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pwerte man mga kabiyan reaction sa mga Pilipino sa sining mga kabiyanan niya mga majority.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga senator, mga kabiyanan, nagsadya pagigkaina sa mag-privilege si Inday nyo, Aimee. Ay, ambot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gani mga kabiyanan, ba, huwagin puro rukyotan sa mga kabiyanan sa mga minority. Aba, kuha igit partiya.
0: RRMN Patrol 774.
1: pananaw ko mga kabiyanan, ang ginatubod sa mga DDS nga si PB, PBBM nga banga, pananaw ko magulang guro mga kabiyanan ginatubod din sa mga DDS. Kaya naman pananaw ko, mas sa formal pa mga kabiyanan, nalalantawon mga kabiyanan ang iyang magulang. Pananaw ko ang banga ginatubod sa DDS, si Amy Marcos.
0: RMN Patrol 774.
1: Balanta ni karong kay ipabati ta mga reaksyon sa mga para sa mga minority mga kabiyanan aba o sinibit gid sa mga kabiyanan di abig ipastruck out mga kabiyanan ang iyang privilege pit nagkumpormi man siya kay kun si Senator Subiri mga kabiyanan ang iya sininga privilege content sa iya sining mga kabiyanan privilege speech sa iya presentation sa plenary mga kabiyanan da mahulog sa chismi sa mga marites kagagi sa programa bala ni Inday Badiday nga ay to ay
0: RMN Patrol 774
1: di mga fake news bala di kun matarong kag mga kabiyanan ang presentation mo kun mga kabiyan nagabasik ka sa facts kag sumuman sa mga ebidensya inikon wala ginhimo kag i-produce sa peanut butter network
0: RMN Patrol 774
1: ni Franco Mabanta mo ni gimbasihan sang inyo senadora pero pananaw mga kabiyanan di abi presentation mo pagkatapos ni pa-strike out forbi ka man mo di daw bangag kay mo
0: RMN Patrol 774
1: umpisa nga nag upod sa DDS kag sa mga Duterte si Senator Amy Marcos daw nagganghal
0: RMN Patrol 774
1: Ipabatik na karong mga kabiyanan ang mga reaksyon sa mga minority ng mga senator mga kabiyanan kay balanon gid nga propaganda mga kabiyanan himo-himo way basihan mahulog sa chismis ang agi kag maritik
0: RMN Patrol 774
1: Ayong gabi na sa aton siya kabilugan ng mga kauturan mga kabiyanan nagpangalaga na inyo para tuntunan hulamunta na naman ang extension nga speaker kag microphone mga kabiyanan ni Tiyoy Pancho so hasta kita alas 12 subong nagpasalamat magkita mga kabiyanan kaya para maka puro extend na ng aton yung mga isyo nga doon na damo nagkomentar mga kabiyanan nga bitin
0: RMN Patrol 774
1: Marang hulamon ta naman mga kabiyan microphone ni Tiyoy Pancho para makabiyan makuro extend kita makapanunot kita sa aton sa nga mga issue pero boss mabalik na inyo ang regular host tagaay nyo lang chimpo ano makarelax man ang angkor man abi nyo mga kabiyan na ng mga trabaho ni sa mga angkor men mga kabiyan sa particular sa broadcast no sa broadcast join ang mga journo mga journalista mga kabiyanan sa broadcasting man ang kalimbawa sa mga trabaho ni mga kabiyanan sila nyo daw wakal ang wakal ni ay may pangadangan ni nagakwat yan isang simento sa mulji
0: RMN Patrol 774
1: yun yung mamagal na balaan nyo mga kabiyanan kung kaysa na kinanglanong ginyo makarelax mga kabiyanan maka-stress out ang isa ka siyempre, empleyado isang ordinaryo na lang mga kabiyang empleyado sa gobyerno, sa pribado kinang lang yung dapat maka-relax-relax ang hindi lang kayo trabaho ng tanan makapoy, labi na kayo nag-aandar mga kabiyan, mga utok mo
0: RMN Patrol 774
1: kaysa mga kabiyan, tingala ka lang pagkatapos ng programa sus, dobinalbal ang lawas mo kasi siyempre mga kabiyanan ang utok mo nagagana tanan yung mga nerds mo mga kabiyanan so apiktado
0: RMN Patrol 774
1: na siling isang iba nga mas maayo pag ganing karga ka sa mulyes ni isang simento kag bugas
0: RMN Patrol 774
1: hindi nag-relax pa ito pabay inyo na tiyo nyo pancho mari man yung mga tao
0: RMN Patrol 774
1: mungkin man kung makarelax, relax ikaw. Ang mga kabiyan ko nara, ikaw kasamang John Hartwest, Norte, ito sa Aton Tubla. Mga puro paligo, kag mga kurukadto ka sa beach. Pagkatapos, mga kabiyan na dito, kabag puro pahulom, kag mag... tabon bala mga kabiyanan sang bala sa lawas mo, tapos sulaton mong sunrise kag sunset, tapos pagkatapos sang hulo mo sa tubig sa dagat, saka ka na yung mga kabiyan ka magsinugba sa mga pork chop na kag priskang priskang isda. Tapos paghahapon mga kabiyan, nagkapot ka sa nagaginabalas mga kabiyan na nga. Beer?
0: RRMN Patrol 774.
1: Nabuhay milyonaryo ka lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero sa isang iglap lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaysa mga kabiyanan na makasyon na mga angkor menyo, intindihan nyo na lang kaya managat-stress out ina. Hindi man tatanan-tanan mga kabiyanan yung mga tinuig, trabaho lang ang trabaho. Ang mudlay man kung magmasakit, ikaw!
0: RRMN Patrol 774.
1: Dapat yung kaysa mga kabiyanan, marilax-relax ka man. Sige.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ululo po na kita sa sulod sa duha ka oras. Dari sa inyo nga papangalaga, dari sa inyo palatuntunan. Kag sa gihapon ini ang inyo kubos nga alagad. Ang inyo anchor man, Radyo Man Rodelfo Leonagado. Nagasiling sa gihapon sa inyo. Welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga talarupang dotang mga balita karon nga adlaw kay kadamo sa mga salawa yon subong mga kabiyan nga dapat natun tatagaan na attention labi na mga kabiyanan sa mga barangay official nga nagakaulamit na sa scalar program paggamit mga kabiyanan sa mga government vehicle nga daw sila mo mga kabiyanan personal nila kada ila mga kabiyanan kaugalingong sa lakyan buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kanta ni mga kabiyanan na dari sa ato ang siling kapagpangalagan. Dari anay kita, masubo-subo naman yung mga balita para sa mga transport sector. Sabi na mga kabiyanan sa ato ang siling mga driver.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya yun na mga kabiyanan na naglaong kita, nga ang oil price hike, mga kabiyanan sinintimus lang. Mga kabiyan, ba't nag-close ang trading? Sining karun lang, sus, maragan, pisos-pisos naman na more or less, mga 2 pisos ang saka naman, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay sa early nga trading, mga kabiyanan, ang oil price hike na una dere, mga kabiyanan gasoline, 50 centimos lang mga kabiyanan increase. Ginsundan man sa diesel nga 20 centimos mga kabiyanan ang increase. Kag kerosene, 30 centimos. But sa sining pag-close mga kabiyanan, may mga changes kag adjustment. Mga kabiyanan ang Department of Energy. Kag sa diin nagapakita dari mga kabiyanan,
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang price increase, ang oil price hike, mga kabiyanan na sandig sa pinakalatest gatara trading, mga kabiyanan na dangat, mga kabiyanan ka ginapatihan, mga kabiyanan ka ma-implementar ini buwas sa alas 6 sa aga. So ang presyo sang gatong magasaka sang halos 2 ka pesos kada litro subong nga simana.
0: RRMN Patrol 774.
1: So no, sa Department of Energy, sa DOE mga kabiyanan, ginpasakaan sang retailers ang presyo sang gatong sa mga masunod. Gasoline, 1 peso and 60 centavos per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang ang diesel, 1 peso and 96 centavos per liter. Samtang ang kerosene, mga kabiyan, 1 peso and 45 peso per 1 peso and 45 centavos per liter, mga kabiyan, sa kerosene. So ini naga marka na mga kabiyanan, ikalima na nga sunod-sunod nga pagsaka sang gasolina o kag ikaduha mga kabiyanan nga pagsaka sang diesel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di suma total ang trading subong mga kabiyanan sa mga gasoline station sa gasoline 997 mga kabiyanan 70 or no 7970
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang manubo-nubo lang yung mga kabiyanan sa diesel. Ay, ambot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung mga kabiyanan, panumdumuan na rin mga sinaka-idery daw. Matumba ka, why pilas?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, daw makatalaka. Inimo na lang nila. Bindwa ka. Inimo na lang nila mga kabiyan. Dosintos na lang yung litro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, taga preparahan nyo na lang. Pwede namang hingagaw na lang kamo tugong subong para mga kabiyanan buwas baka maruminos-minos sa mga naga gamit sang diesel mga kabiyanan kay masaka yung krudo sa 196, 160 ang sa gasolina kag 145 sa kerosene.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakamahin, mga kabiyanan, ini controversial ng mga scholar program. Didamo na mga gareklamo, mga kabiyan, mga barangay kapitan. Ang ato lang din mga kabiyanan, di ba niya kapitan na maayo man, mga matarong man. Mga kabiyan, kag fair man ang ila sining treatment sa ila sining mga kabiyanan ng mga constituent. Labi na sa mga lubos sa mga nagakinanglan, yung gina-share nila sa mga poorest of the poor. Pero ini mga kabiyanan ng mga kapitan ng mga bintahuso, mga kabiyanan kag nagawaslik po der, ang mga ihudipote nila, kabaway gida delikadesa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tuna pa nila yung mga kabiyanan ng ilasin ng mga barangay ofisyalyo, sa ilang mga constituent. Dapat nagkuro-konsulta man kamo, hindi kay kisyo mga kabiyanan, may kabalas lang kamo. Ay, mauya man kamo spanit nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iunahon nyo pa mga kabiyanan ng mga kabataan sa mga barangay official, mga kabiyanan sa barangay kagawad, kag sa inyo mga kabiyanan pagin niya sekretary.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diin mga kabiyanan ang fair nyo da ng pagtrato sa inyo mga pumuluyo. Kaya kung parte sa kabalas, may kabalas lang man ang kabusa ng boto sa inyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay Kisyo, hindi makilala kag hindi malakas sa inyo muna. Lagaan nyo priority. Ay, marakagusip. Dapanan ako na inyo yung kagalingon ng kwarta. Buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balikan tama ni mga kabiyanan sa mga nagagamit sa mga government vehicle bala. Ay duwadri ka mga opisyal, mga kabiyanan, ti isa barangay kapitan, IBC President, si City Councilor Irineo Ong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kina-justify man nila mga kabiyanan niya, isyo, nag-meeting. Uwe, pag ginugay, ganun ko ni Doon Tagani karoon na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ato ka to sa blessing inauguration sang coffee shop. Ngati, malapit man sa imo tuod niya mga pamilya. Amo na yung matuod-tuoda. Hindi rason mo pang mga barangay kapitan. I-streetan ta ka ni karun.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isan pa, Domingo ng adlaw. Dumito yung government vehicle. Sobra na rin ang pangunyali, kagawad ong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Walos lang tatanan-tanan gani daw, hapaan mo na nada. Pati mga proyekto para sa mga intende, para sa mga city councilor. Harapan ang trapal mo ka, gadget matek.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tugangan mo pag-igamiton, pag-idang salakyan sa gobyerno. Mga kabiyan, Domingo ng adlaw. Din ang trip ticket mo da, ingagawan ang daan. Obra ka da sa mga alipuris mo da. Dara sa 7th floor, blanang ng mga piling mayor. Ka na daw ka nami, bla pangwanon. pang tiklod sa 7th floor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkarasun sa Lulupiho siya. Mga kabiyan, nag-iupo dyan ang mga meeting, mga barangay kapitan. Nangapi ka to kay Blessing, mga kabiyanan, opening sang coffee break.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna matuod-tuoda, nangunyali ka sa salaksyan sa gobyerno.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balikanta ni mga kabiyanan, diri adugang diri sa atong sininga pagpangalagan. Tagaan ta lang nilugong ikuda kasamang John Hartwell. Yari naman ang problema, mga kabiyanan, sa mga taga-karaudan. No?
0: RRMN Patrol 774.
1: May picture lagi padala sa atong sa atong sininga mga kababayan, sa mga kauturan tada sa may karaudan. Kagamo mang gihapon mga kabiyanan, ining poultry farm, pinasira na ni sang mayor sa Banua sang Haniway, Mayor Paul Parian, kay pap ang mga kabiyanan maluwas nga sa lawayon, batinggilan man nga klase sang tagiya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tara bala, lang tawan nyo bala ang sus managkagusip. Patawara lang sa mga naghihingaga da pa nyapon bala. So daw makuan ini nga video o kung picture mga kabiyanan, masilan ini ginakwantanay sa mga naghihingaga o pang mga panyapon bala. Mga kabiyan sa uning oras, kaya daw hindi ko ginmagwantahan mga kabiyan magtulog dari nga nagatululumpok ang mga langaw naman o. Di ang tagiyang poultry farm gapon mga kabiyanan, ni Jocelyn Lim. Mayor, ano natabo ni isang pinabuksan mo naman eh?
0: RRMN Patrol 774.
1: Tigaw mo malang mga kabiyan ng pasaway naman lang ni klase sa tagiya. Ay, secret walang. Sindihi kay Tutde na lang ng poultry farm niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi pala maayo mga kabiyanan nga pag sinalayo sa mga puburitang mga kauturan. Maayo sa iya kay nagaganar. Maayo sa iya kay makatulog sa maayo. Kay white sa nagaistar. White sa gatiner. White sa may nagahalon nga langaw sa ilong niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iwas sa mga kabiyanan. Try ta naman nga makakontakt sa munisipyo mga kabiyanan, balikan ta naman si Mayor Parian. Anong natabo ni pinagin na ano ni? Ipasugta naman nga mag-open. Hining pinasira na mga kabiyanan nga poultry farm na ni Jocelyn Lim sang karaudan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di man itipunon man tani mga kabiyanan. Kag ihungit sa iya bala para madudla man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sobra na ni pagtamay mo sa mga kubos sa pigado ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, kaya gin-headline ko lang ni. Kay buwas mga kabiyan, magkakakuha kita sa pila ka mga ebidensya kagdugang daring mga interview eh. So ginahataglan ninyo may informasyon sa aton mga kabiyanan sa aton sininga mga kauturan. Dira sa may karaudan, kagkaiping ng mga barangay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya hindi magwantahan mga kabiyan, tanawa bala ang mga langaw. Sus maria kagusip mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kababaing tao kay mo, pasaway kay mo ya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mrs. Lim.
0: RRMN Patrol 774.
1: Why man ta sa mga gina-question kung ay sa mga nagreklamo? Kag negosyo lang mag negosyo kasang patas nga way kasang matapakan nga mga konsino dala ng mga kabiyanan nga mga kauturan nato. Why gini sa question bisan ang magkita ka pa na minilyon da? Why gini problema? Ba kay manti balantaman kung may negosyo, say siyempre. Trabaho, may trabaho ang mga pobre ng mga kauturan naton. Di, tuod may mga trabaho, matuod mga kabiyan, magkabulig man eh. Mga kabiyan ang matagaan, magkagmatagaan mo sang trabaho, kag may take home man ang mga nag-aobra. Why ginaya question? Provided, why ka lang sa matapakan, mapermisyuhan ng mga tao?
0: RRMN Patrol 774.
1: Bailuwa, naibla ka mo sitwasyon, Mrs. Jocelyn Lim. dito ka bala istar kapag katapos amo ni mga encounter mong mga problema, tanaw takon hindi ka magreklamo.
0: RMN Patrol 774.
1: Inang nagakandos ka palang sang sinabawan, una pang magkabiyanan na tumbling kag-una pada lukso ang mga langaw sa pinggan mo, tanaw takon na anong reaksyon mo.
0: RMN Patrol 774.
1: Di, dawga mo sa dapat batinggilan kay mo klase tagiya.
0: RMN Patrol 774.
1: Tiga-tiga agad, sulit-sulit, balik-balik, liwat-liwat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Was, balik kanta ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabayan mga kabiyanan, masubo man yung natabo mga kabiyanan ng nine-story building mga kabiyanan sa Angeles, Pampanga. Oh. Nga sa as of press time, apat ng patay, 17 ang missing.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya according mga kabiyanan sa information, ang ining pag-construct, ano may mga problema man ni primero mga kabiyanan niya na-encounter number 1 sang 2025.
0: RRMN Patrol 774.
1: Reklamo na isang duli kay mga kabiyanan number 1 ang safety ay standard bala sang mga workers mga kabiyanan wala sa mga safety mga safety standard labi na mga kabiyanan sa mga nagatrabaho sa construction site no kay wala sa mga safety net ang mga workers na pinahanagalin ng tag-iya ni grupo sa way pag idang ihudi Putin niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang information ni mga kabiyanan, isa inigali ka condo hotel building mga kabiyanan nga under construction dira sa Teodoro Street, Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. 9-story building ini nga nag-collapse mga kabiyanan nga tinuson gid mga kabiyanan sa mga construction kag-ara sa area ang ini mga kabiyanan nga 9-story building. Now, ang pamangkot nga sige pa subong investigation sa sining pag-collapse ang sining building kay according sa report ang blueprint subong ginapangita mga kabiyanan para ma umpisan ko na no ara sa blueprint kung ano nga klase sang structure ang ila sining nga mga plano kay duga-duda kita mga kabasi alam brir ni mga kabiyanan kabilyada is ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay nagagawa sa mga initial report ang record mga kabiyan ginaprobahan dari ang permit is a building is only for 9th floor pero nadiskubrihan mga kabiyanan may ara sang 10th floor siya nga gindugang ang tag-iya sini para mga kabiyanan sa swimming pool nga sa diin mga kabiyan amo ning ginhalinan suno sa mga information nga ang foundation sini wala mga kabiyanan maka trespasser sa handle mga kabiyanan sa additional nga weight sang bugat sa sining swimming pool nga gindugang pero 9th floor na mga kabiyanan ang ara sa building nga ginaprobahan sang sining local OLGU sang Angeles City Pampanga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dari mga kabiyanan gasiling nga ang expert nga ilan nanotaran mga kabiyanan nga ang kulom sa pila ka mga pillars mga kabiyanan manipis antes nga gintukod ini mga kabiyanan ang 9 story building mga kabiyanan ginakinot
0: RRMN Patrol 774
1: isang kontraktor guro mga kabiyan basi ko ng kabilyada hindi lang kay Alambri ah basi kawayan pa
0: RRMN Patrol 774
1: ang information mga kabiyanan ang mga workers dere mga kabiyan mga pangayaw hindi tumandok sa Angeles City mga kabiyanan. Kamo ni nga nabagalan sila sa mga rescue. Mga kabiyan ay ahay. Kinahimo sa mga rescue group. Mga kabiyanan manumano.
0: RMN Patrol 774.
1: Panan ako na nag-aobra ng mga kabiyana mga worker. Na nag-aobra sila tabliya mga kabiyana at punong.
0: RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774.
1: Oh, ginaulat pa rin mga kabiyan ka ng owner si Nidaw. Isa ka Japanese national. Kag may local man. Kaya as of now, mga kabiyanan, wala pa sang mga presensya sa sini mga tag-iya nga may indikasyon nga mabulig. So nagginalagha pa yung tag-iya kaga mga mga maluwas sa owner diri mga kabiyanan nga isa ka hapon. So pero mga kabiyan, may counterpart sang mga local. So hindi makita sang alkalde sang Angeli City. Yung muli mga kabiyan problema kaya mga bulurigan, wala mga kabiyanan sa mga tao nga maka alungay kung bala na ano ang imuon nila kina hospital ni Iban. Kag siyempre mga kabiyanan, sige ang rescue sa Iban pa nga para sa sulod di G9 na story building nag-collapse ara ka sa idalom. Sus mga kabiyan, para na ako login na gulugan ka mga kabiyanan sa langit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, bot mga
0: RRMN Patrol 774.
1: Dali ka lang samtang nga ba sa piyakabahin mga kabiyanan, ipabati tani balang reaksyon ni Senator Rapi Tulfo. Mga kabiyanan, ti kilala man ni mga kabiyanan isa ka-broadcaster. So mga kabiyanan, nag-react ang ining mga minority. Muna gindari mga kabiyan, naman napungol na si Senator Subiri. Matapos mga kabiyan, naging present ang ining video, ang ining mga gina, kabing ebidensya ni Senator nyo Amy Marcos. Mga kabiyanan, ang mga ginakabig ni Senator Subiri, nga isa mga kabiyanan kapropaganda. Mga kabiyanan nga mga klase sa presentation sa iya sini nga privilege speech. How siyaw man ang tawag ni Senator Tulfo. Mga kabiyanan, kay kun si Senator Subiri pa ang presentation mga kabiyanan ni Senator Amy Marcos daw programa sa I2I ni Inday Badiday.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos ang gameplay ng mga kabiyanan nga source nga ebidensya niya daw gin-produce ang Peanut Butter Network.
0: RRMN Patrol 774.
1: Madumduman yung mga kabiyanan ang kilkiliro to mga kabiyanan nga CEO sang Peanut Butter Gallery Network. Mga kabiyanan nga si Franco Mabanta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sinupalpalgid sa mga kabiyanan sa mga minority. Bangod lang ning mga aligasyon dari mga kabiyanan. Amot kundi niya ni kinuha ang inyong mga impormasyon niya ni. Mga kabiyan, kagindihon-dihon niya. Kaginhimo mga kabiyanan niya daw a source. Chismis sa I2I nga programa ni Inday Badiday sang mga agi kag mga mariti.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tiga purugaot mga kabiyanan si Subiri. Mga kabiyanan, nag-tindog ini siya. Kag sinupalpal mga kabiyanan, ang gipresentar mga kabiyan nga video, gagin release ni Senator Amy Marcos. Kag sa in the middle mga kabiyanan, sa ila sininga, session sa Senate session, subong adlaw May 25, nga sa gincriticize dari mga kabiyan ni Subiri, ini nga mga video, kagin tawag nga propaganda tool and opinionated mga kabiyanan, intriga against sa ilang mga aras sa minority, mga kabiyanan ka sa majority. So daw kwan lang niya, puro intriga mga kabiyanan between sa ila sininga pag lantaw sa mga minority. Mga kabiyanan, kay alam nyo naman nga naglanog ang istorya, nga daw liwat mga kabiyanan nga mga kudita naman sa may mga ko naman nga gina-homaom. Kaya hindi kontento mga kabiyan ng mga minoriya sa majority mga kabiyan ng grupo. Kaya walos nagtululumpok itong mga involved sa flood control scandal. May plunder. May ato pag ito mga kabiyanan nga inakusaran man mga kabiyan sa gobyerno ang water concession sang mag-utod man nga mga bilyar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iya mo ni mga kabiyan, bangod din lang sang sining kunas-kunas gani. Mga kabiyanan nga gipasunik dere nga naghalin mga kabiyanan sa minority nga kuno. Nag-istoryahan na si Senator Tito Soto kag si Speaker Bujidi nga ginaistoryan ini mga kabiyanan ining chatsa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iwag sila kabalo mga kabiyan istoryahan to chatsa ang ginaistoryahan pero ti mga kabiyan na music at chatsa mga kabiyan sa binailihan sa tundo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ining People's Initiative mga kabiyan charter chain hindi rin nag-alburo to mga kabiyan ng minoriya. Pari bala ang explication mga kabiyan na ni nagatindog din mga kabiyan si Senator Rafi Tulpo. Di batigan man yung mga kabiyan ng broadcast sa journalist. Mga kabiyan na kang daw hausyaw ni ang iyang interpretation mga kabiyanan sa mga presentation man ni IB Marcos. Nasa ulihi, gin-strike off man, strike out mga kabiyanan kay puro mga kabiyanan na chismis sang mga marites ang presentation niya sa plenary. Ari mga kabiyanan si Senator Rafi Tulpo.
2: I support the motion of Senator Mig Sabiri to strike the record yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng Hao Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media. Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung house show, pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan yan ng video related doon sa expose, hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Just like what Senator Zubiri said, nakita niya naman po, Madam President, every time na ako'y gagawa ng expose, every time na ako'y gagawa dito ng privilege speech, at yung privilege speech ko, binabakapan ko po ng mga sumbong, actual na mga sumbong na mga taong lumalapit sa aking programa at dinadala ko rito para mabigyan ng solusyon ang problema inilalapit sa akin at hindi po yung opinion lamang. Ganun po dapat tayo rito. Now, ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi nasasayang po yung oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo. I was out there last night. Pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Maraming salamat, Madam President.
3: Maraming salamat po. Tayo po.
0: 774.
1: There you are mga kabiyanan, si Senator Rafi Tulfo. Hindi ko naka-intindi ni mga kabiyanan. Hindi nagpagkilala man ng mga kabiyanan si Senator Amy Tulfo, nagka-program si Amy Marcos, nagka-program-programa ni Char sa mga kabiyanan niya vlogger, interview man siya. Pero mga kabiyanan, ang experience, wise mga kabiyanan sa kay Senator Rafi Tulfo, layo-layo, ganyan mga kabiyanan si Amy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ni papaitindi sa iya, kaya hindi sa halik sa mga mag-privilege speech, mga kabiyan na kagamito ng plenary, tapos ang mga ebidensya, mga kabiyanan, na mga propaganda, imo mga kabiyanan, nga daw giproduce ang isa ka, mga kabiyan na daw source, papakalain lang sa mga upod niya, ginproduce ini para mga kabiyanan kuno ebidensya. Kati, kung in ginproduce ka kung matutunin ng ebidensya, pangamatyan mo ni mga kabiyanan sa plenary, suportahan mo ni, pero ti, binawi niya man, sugot na sa mga kabiyan nga strike out, ang iya sini nga privilege speech. Subot siling kung tinunghula ni guro mga kabiyan sa CR sa iya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ginagamit niya man ang ining mga material nga tani mga kabiyan supposed to be mga kabiyanan sa basurahan ini ginahaboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ko kayo intindi mga kabiyan sa inyo siling nga senadora. Magaway mo ko yung nagbuto niya mga kabiyanan ng senador yun ni Amy Marcos. Sus, marika gusip. Kailangan mo sa mga maya sa ikasangkol pa sa ikuparar mo sa iya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya naanad si Amy sa mga trolls ang DDS. Mga kabiyan amuna. Nag-amula ni madalas ang utok niya guro. Mga kabiyanan, ti amotog yung present niya. Abi yung mga kumagat, mga kabiyanan. Abi ang pasugot ang minoriya. Hindi ko ni bininghal siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Paipo-ipo lang sa karasimun mga kabiyanan. Nawa tangaw nga way kaihi sa kilid mga kabiyanan sa Senado. Sa mga kabiyanan sa kilid sa rostrum.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya abi ang mga kabiyanan na mapapatin niyang mga minoriya. Kahit siyempre mainit na mga kabiyanan nga, may mga bati-bati nga maku. So daw medyo diversionary tactic lang guro ni Amy ni. No, tiko sa mga diehard ni Amy, ang balaan niyo siya, kaga i-chat niyo subong siya, na tunway gid pulos ang imong privilege speech, hasta nagilang to sa landfill, ihaboy na lang kay presentar niya sa basurahan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pati sa mga piki-piki nga ginapresent ng saya ginatunghol mga kabiyanan sa Kasilyas, kinuha yung mga kagingamit material. Kaya muna, basta mahilig ka sa piki, kanawang ilong mong ni piki man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, hindi po, tingin mga senador ini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balon mga kabiyanan, bangag mga kami sa PBBM. Dapanan ako daw siya yung ginatubog sa DDS nga bangag.
0: RRMN Patrol 774.
1: O, mag-react na ang mga dayhan ni Aime. Linya ka mo rin kahit sungayay ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ngayon, tangit ka mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Talway, magunag buto sa inyong sinadura ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kadawa lang sa mga kabiyanan sa mga barangay council. Barangay council, mga kabiyanan, saan mga barangay kagabi? Saan gani sa ISKI council sa presentation, mga kabiyanan? Matanda pa? May facts kag mga kabiyanan? May ebidensya? Iyayaw, mga kabiyanan. Kinubra lang sa isang peanut butter gallery network. Ay sus, yung presensya yung mga kabiyan sa plenary, di abiya makalusot. Di, nga siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kagimbawi ka ron, kundi nagpakita mga kabiyan ng pagkaganghal sa nga senador.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, nanami, putbulon buli yan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inyo na lang na ang inyong senadora.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyan, nandugan pag inyong mga information dari karan sa aton, mapalatuntunan sa aton siling pagpanumalik kagiling a portion. Ang ginadulong na sa inyo mga kabiyan para sa mga kalalakihan, gamit na kita mga kabiyan sa Migaman Herbal Capsule. Nagariag na di ba? Doon mo man ganang kumpurme di sa komentary ta mga kabiyan, no? Ay, abi ko na, apin ka mo kay Amy, sige. Tara ka ba rin kay sino nga yay tali na yun?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi nga lunis nga daan ka pangita man yung mga kabiyanan patas kag pahangin na lang ng gadaan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, marikagusip ng mga kabiyanan. Katabo to. So mga kabiyanan, para sa mga kalalakihan, sabi ko rin, nalula na lang ko sa pinsyar ko rin nga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para sa mga kalalakihan, gamit na kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo na yung mga kabiyan ng number 1 yung kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Gimaran. Kaya man na Mega Man Herbal Capsule, agatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missy. Nagabato sa mga pagpulaw, nagabapagsik ka nagadugang resistensya sang isa ka lalaki. Kaya man, ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredient, may tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, gutwin. Safe sa heart, kay wala ini mga kabiyan sang side effect. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kanadlaw kang nga nagainom, pwede man.

0: epektibo ginatapda sa D3bayo ang mga virus nga daga pantrangkaso o mga mikrobyo nga daga pahilanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3bayo food supplement. Kay man ang D3bayo manggaranon sa medium chain triglyceride nga daga bulig pabakot sa resistensya sa aton sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Gatag man sa dugang enerhiya ang D3bayo sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga baratian. May anti-inflammatory effect ang D3bayo nga nagabulig man pakupot sa mga nagaulubag nga ginaangkon sa aton sinigalawas. Tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3bayo. Kag sempre mga kabya nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sang metabolismo sang aton sinigalawas. Initaran niya benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3bayo food supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, ilanat kag ubo, relax i D3bayo. RMN Patrol 774. Sa aton sinigapag panubalik ka iban pagin niya mga information. Balikanta pag ini mga kabiyanan, ini mga nagagamit, damo ni mga encounter ta mga kabiyanan sa mga nagagamit sang government vehicle nga mga kabiyanan nga daw si Yeseling mo, daw mga personal nila daw ila mga daw sila mga tag-iya. RMN Patrol 774. At the expense mga kabiyanan sang government fund. Tiga pa namin, sila ka pa aircon sila mga kabiyanan. Nga bisan pag ginadilian Domingo holiday, Sabado nga hindi magamit mga kabiyan, dapat ara ini sa ila sini nga mga sa mga nagakaigo nga mga parking area ang ini nga mga government vehicle kay ginagamit lang ini kung kaso mga kabiyanan sa mga importante kag sa during office hour, maluwas nga, may importante gid mga kabiyanan. Pero with corresponding mga kabiyanan nga may mga dokumento. Halimbawa, may trip ticket. Diin ang destination. Pagkatapos mga kabiyanan, iban pagit nga mga nagakinanglan nga ti-official ang paggamit sa sining mga government vehicle. Hindi kay mga pikalanto kay tukante mga kabiyanan launching o blessing sang isa kakapihan buisit. RMN Patrol 774. Sa aton niya pagpanumbalik ang oras dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:03 na sang gabi.
1: This time check is brought to you by Nescafe Classic.
2: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw 100% puro kag natural pinakamanamit nga black coffee.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilago. Nagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. D3 Bio.
5: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
6: Okay.
5: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang.
6: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
5: Ang malakyan niya, ubus no?
6: Wala na sa?
5: Why not sa
6: plain D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Buy, no?
3: D3 Bio!
6: Perdi ka na da. Plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa yan, patay ang kagaw, pagabos na ay patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive pa lang.
3: D3 Bio.
5: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
3: D3 Bio.
5: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
6: parietal
5: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
3: D3 Bio.
5: Mas stimulate na sila mag-produce ng chloride.
6: Mm-hmm.
5: Ang chloride amo ni siya ang
3: D3 Bio.
5: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia.
6: Mm.
5: Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga ba pa lang.
3: D3 Bio.
5: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyonan.

0: na daw sang D3 bio ang imong esophagus.
1: D3 bio
0: nga hindi pagsunugon sang acid
2: perte no.
1: D3 bio
2: wala na sa plain D3.
1: D3 bio.
3: O si Rosita Gapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto nga pagsiklawas.
1: D3 bio ang D3 yung may visio, ang visio yung may D3.
2: D3 bio may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
0: Same man sa inflammation. Oh,
2: the more nagdabo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
1: D3 bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 bio. Hindi mo na makikita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to. Huwag pagkaon. Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng kuha.
0: Sa ketones.
2: So matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Huwag ka nalipungan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa,
0: sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
1: D3 bio!
5: Ang D3 bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
5: Ang vitamin D3, ginaway niya
2: ng cancer. Niya ang cancer.
5: So, din bala matapna ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
2: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Oh, pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
1: D3 bio.
2: True ketones of D3 bio.
0: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si mo immune system.
2: Pero kung mas ganamo sila mo.
0: Pero kung D3 bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
1: D3 bio!
0: Tungod ang D3 bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
1: D3 bio! D3 bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
1: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, ka. D3 bio! D3 bio! Health News!
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
9: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, hindi corrupt!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako believe.
14: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
16: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
17: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Untat, untat. Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo? Magtusiran. Tusiran.
18: Tusiran forte.
19: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang oras sa Mabian de Rizari, Iloilo, Philippine Standard Time. Kag oras sa Bilog ng Pilipinas. 10 minutos na nagkaligat sa taktang alas 11 sa gabi.
20: RRMN Patrol 774.
18: Panahin ko marang kapamati mga gabihan dari sa inyo pala tuntunan sa RRMN Patrol 774.
20: RRMN Patrol 774.
18: Mga amigo, tamang gabi ang araw po dari sa atong palatuntunan. Si Sir Alan Nobles Aguinier. Nagpapabating sa atong subo mga gabi dari sa may Banwas ang Concepcion, Iloilo. Thank you, good, sir. Hindi ko na malipatan man namin tras kakabuhi ko mga gabi anan si Sir Alan, no?
20: RRMN Patrol 774.
18: Nagaman, isa ba rin sa mga gabi anan nga nagsugpon sa kabuhi ko?
20: RRMN Patrol 774.
18: Salamat kay Sir Alan sa pagpamati. Kulang yang mga kopdanan dira. Kag siyempre mga gabihan sa mga taga-Concepcion. Thank you, Gid, sa inyo sir nga pagpamati. Subong man si Migo Junta. Tay, Migi ko rin mga kabihanan niya. Nagpasalamat man kay Ginswerte. Gid mga kabihan taga-Dumangas. Nila ang hit index nyo ganit da Migo John. Nagkasulubra na kamuna mga kabiyanan sa hit index. Mga kabiyanan kay pagmit lang talang kay ina mga kabiyanan niya. Kabay pang agrasyahan sang ulan. Ang iba niya mga kabanuanan. Bota yung Migi ko nung nag pagmit lang talang mga kabiyanan. Nagbubo dahil ng ulan. Dungan gid mga kabiyan. Lagi nalagapok lang kung atop ni Migo John da sa Dumangas, Iloilo. Mayo kaya naging gagrasyahan ka muna sa ulan.
20: RRMN Patrol 774.
18: Ay hasta subong, mabaskog pang ulan mga kabiyanan dira sa Banwas ang Dumangas. Ti Mayo na bugay sa makaakos ang Ginoo. Nga mabulubunyagan man mga paranom sa mga pobrita na mga mangumaw.
20: RRMN Patrol 774.
18: Sige, thank you gid kasabang amigo John kagkay Sir Alan Nobles Aguinier sa Concepcion, Iloilo. May-ari lang kita mga kabiyanan nga importante nga panawagan. Kay mga kabiyanan na dula ni ang wallet niya. Pinapatawa panawagan tara mga kabiyanan kung sino man nakakita sa sining ID wallet. ID gali mga kabiyanan. Pero ihada ko pa kanin ni mga kabiyanan ang tagiya. Kay ini ID ni Christine K. Milia. Nga posible na bilin sa jeep nga bilya halin sa St. Paul's Hospital pagkadto sa Plaza Mulo. So kung sino nagkakita dira, paliog lang turnover lang diri sa RRMN Iloilo. Okay, importante gina mga kabiyan nga ID. So yapaganisang iada ko di galiho. Mga kabiyanan nga si Christine K. Milia ang ining ID. Sige. Turnover nyo naman kay kinanglano ginaguro sa sining tag-iya. Ining ID mga kabiyanan. Sige. Kag sumuman, sino man man nakapulot sa sining sapatos, mga kabiyan kahapon na wigit ini sa pick-up, mga kabiyanan na sino man na honest nga nakakita sini, paliog lang turnover lang diri sa RRMN kaya kababayan ko ni kana tuon pas parinti ko ni ang tagiya bata ang tagiya ni purong nanay ka panawagan gid si Lily Hirota ang asawa galit ni ano so na wigit kahapon ang sapatos inay mga kabiyanan na sang bata na hulog sa likod sa pick up papuli kung tani mga kabiyan sa San Rafael Iloilo. So kasi ano man nakakita siya nito turnover nyo lang diri palihog sa RRMN Iloilo.
20: RRMN Patrol 774.
18: Kagini nga porsyon na ginadulong sa inyo.
21: Ang inigabahin dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. bukas, kumpleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
20: RMN Patrol 774.
18: Salamat yan sa kay Tio Pancho. Mga kabiyanan na inigaporsyon na ginaduloman sa inyo. Mga kabiyanan, gamit kita sa Evergreen Herbal Capsule, ha? Kaya hindi nagalimpyo, nagpabakog, nagpabalansi sa mga sistema sa aton siningalawas. Na kung kamo siya sobra sa sugar, sobra sa cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, curcuna acid, nagsubuman kung kulang kamo sa vitamins ka minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule kay ini nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra kanubo kag hindi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Quality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
20: RMN Patrol 774.
18: Check taduga-dugay mga kabiyanan ang aton sinipatrol. Kaya mga kabiyanan kaya nag bu galintong ulan sa malapit na lang sa aton sa Dumangas. Buto na nung palibot. Dali subong mga kabiyan kabay pa nga nagtupa man ang ulan para mabulubog na one man kita. So, kuwang tani duga-duga yung report sa aton patrol. Pero may arilag kita mga kabiyanan latest na may information yung breaking news. Kay mga kabiyanan ang Office of the Ombudsman. Nagapangayo mga kabiyanan sa sandigan nga mag-issue sang precautionary hall departure orders halin sa kay bawa mo na ni Senator Dante Marcolita, former Representative Mike Defensor, and two others.
20: RRMN Patrol 774.
18: Yan mo ni mga kabiyanan sa contribution sa SOSI. Mga kabiyanan nga daw ginpurumpadalman ginis ang ombudsman. Mga kabiyanan kay damagahod mga kabiyanan pruti may arang ebidensya daring mga kabiyanan una na daring nga nagpangusisa daring COMELEC daw medyo na kwan siya to nauro abisuel to pero daw ginpropadalman ni mga kabiyanan ombudsman nga muna na pinakalatest nga nag-request ang Office of the Ombudsman mga kabiyanan sa Sandigan Bayan mga kabiyanan nga mag-issue sa precautionary hall departure orders. Kasi may plano man yung magagawa mga kabiyanan si Marco Licha.
20: RRMN Patrol 774.
18: Ay, buti lilipon yung sila tanano. Damo-damo yung sila mga kabiyanan. Ginapanigpot sila subong sikritong bunal sang bangag sa inyo.
20: RRMN Patrol 774.
18: Muna niya, ang ginahambal yung bangago. Ay, posipos lang mga kabiyanan, pero tinagasak lang mga kabiyanan, ululupon sa lalama na sanda.
20: RRMN Patrol 774.
18: Check tanay mga kabiyanan, ang patrol naton mga kabiyanan sa Sinimaterion, pero yun ang anay nga porsyon ng ginadulong man sa inyo.
21: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada.
20: RRMN Patrol
0: 774.
18: Salamat, Tid. Pababalik na rin mga kabiyan sa atong sining kapapangalagad. Maluwas mga kabiyan na butang sa controversial city councilor naman. Malariho gisanda mga kabiyan na ni Councilor Shin Mabilog nga nakita man tong government vehicle but service ni mga kabiyan sa vice mayor nga ginhulam lang ni mga kabiyan ng city councilor Shin Mabilog ito maging purchase na maging bakal sa GT Mall but explain lang niya galing ni city councilor Shin Mabilog kung ma-justify niya ini the same way na muman eh mga kabiyanan ang EBC president city councilor Irineo Ong nga magluwas mga kabiyan sa service vehicle ng Iloilo City Government nga nakuhaan man litrato nga nakapark ining salakyan ni City Councilor sa GT Mall sa Molo City Councilor Shin Mabilog. Tiyari man niyo, hindi man papaulihi mga kabiyanan ng EBC President ang liga ng mga barangay nga nakapark man mga kabiyanan na iasininga salakyan sa Bag-o Gilang mga kabiyan. Kapong gilan ni ang kita magsala daw blessing
0: RRMN Patrol 774
18: sang isa ka kapihan sa C1 Road sa may Buhang Haro sulon say kahapon nga adlaw sang Domingo nakuhaan ng mga litrato nga ginggamit ang duha ka service vehicle sang syudad so base sa una diri mga kabiyana sa report 3:23 ni sang hapon niya na kuhaan sang picture diri ang salakyan nga ginggamit mga kabiyanan ni City Councilor Shin Mabilog samtang 1:58 man sang hapon na litratuhan man ang salakyan sang liga sa mga barangay sa Buhang Haro so pahayag diri mga kabiyanan ni EBC President ni Barangay President Maria Irene Ong kay nakuno natalana nga maghatag sang iyang pagbatag nga sunod sa information mga kabiyanan nagmeeting ni sa mga barangay kapitan no mga kabiyanan ti dito gid sa kapihan nabalaan taman mga kabiyanan bag-ong bukas ini nga kapihan nga daw malapit manis pamilya mo madala ka gid sa lakyan iya pa sang gobyerno
0: RRMN Patrol 774.
18: Diyan pa mangkon may trip ticket ka, official ang travel mo nga para mag para ma-justify mo nga nag-meeting ka sa mga barangay kapitan. We
0: RRMN Patrol 774.
18: Muna pa batya mo na tuod eh.
0: RRMN Patrol 774.
18: Abilan taon ta kung may mga official trip ticket ning duha. Mga kabiyanan sa Councilor Shin Mabilog kagsubuman mga kabiyanan si City Councilor Irineo Ong
0: RRMN Patrol 774
18: kaya daw namista pagigan isa sa lapas mga kabiyanan bo daw personal yung salakyan may salakyan ka mang ganit kagawad nga salakyan niya sang gobyerno ano pangunyade
0: RRMN Patrol 774
18: na nang yung mga pangunyadi. Pangunyadi ka man sa mga project sa mga city councilor. Ikaw man, naghahalos hapaan mo man ang mga project na. Ari pagyan, pati silakyan. Ay, sus.
0: RRMN Patrol 774.
18: Daw hindi maayo. Balikan tan eh. Nalig lang ka rin nag-standby ng mga kabina natong patrol. I-check ta kung nag-aulan na kasamang March. Kaya ang dumanga, buong ulan na sa subungo. I-check ta ka iba pag mga natipon yung mga report. Kaya daw may report man itong mga kabiyanan sa Banuaco. Nag-usip na nung nagkatabo na sa Banuaco daw. Daw natag na ni mga kabiyanan. Kaya daw rin nagbalik-balik. Pero may mga kabiyanan na mga operatives ang mga bypass operation. Ano ni mga kasi Banuaco? Mga kuging na ni. Nag-aruro na sila. Yaring report upon mga kabiyanan kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
3: DYRI Radyo Man Report.
22: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa si mga kauturan naton. Maulanon nga gabi, Radyo Man Rodel, ga komentaryo ko sa gina, nag-send ako dira ako nag-ulan subong nga gabi. Actually, talithi, daw, ano lang siya, daw pampakalma lang ang ulan. Pampakalma. pang ano lang,
18: pang... At ito nga burubugnawan kita.
22: Yes, oo. Amunib lang nga ka paang sang tiyempo, tapos subong ko salamat kita kay nagtupa ang ulan diri sa syudad sang Iloilo. Galing kay batian mo kag inaga program kaduga kurap-kurap kay may gamay nga pagpinangilat. Pero hindi magisigisige. Radyo man na Rodel, sakto lang nga mabasa-basa subong ya gabi naton. Kagya mga dalano naton eh kag burubagtik naman gani kung sa umaka ni barangag gani subong. Radyo man na Rodel. Sa mga detalye sa ato natipon nga balita, ang ining update naton sa tatlo ni black mga suspect nga nangawat sa Solar Street Light sa Santa Barbara, Radyo Marodel, na pasakaan na sang kaso subong adlaw. Iniaging kumpirmar ni Police Captain Rafi Sinieres, hepe sa Santa Barbara Municipal Police Station. Ining tatlo, ginkilala o gininago kay alias Daryl, kag alias Nuno Nunoy, ining magutod sa Barangay Kabugaw Sur, Santa Barbara, kag alias Nuno, nga tagaharo. Suno kasi Sinieres, nga DPWH of 4th District Engineering Office, ang nagtindog ng complainant sa pagpasaka sang kaso. Madumduman nga ginpangkawat sang ining mga suspect. Kaya nakuhaan sila sa, nakita sila sa CCTV, nga do ginado, ano lang bala Radyo Manrodel, do linabhan bala nga ginapang punpun nila ang mga solar street lights halin sa barangay Bulong Weste, Bulong Este, pakadto sa Kabugaw Sur, Banwas ng Santa Barbara, Iloilo. So na-file na sila sa kaso nga pagpangawat subong nga adlaw. Sa piyak na bahin, sa dugang pagid naton diri nga mga balita, nagdangat sa 1.7 million pesos nga balor sang shabu nga nagabugat sa 250 grams na nakumpiskar sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa City Drug Enforcement Unit batok sa isa ka gwardiya sa Villa San Lorenzo Subdivision na Barangay Lubok Lapos. Lasa iskore na subong nga gabi ang subject in hinago kay alias William 37 anyos, gwardiya residente sa Barangay Rizal Isansuela City proper pagtemporary nga nagapuyo sa Barangay Baldoza Lapas. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III ang chief sa CDEU na si William, maginikabi ng high-value individual kung sa diin tatlo sila nga gwardiya ang nagakuha sa dalagong supply sang shabu kaginabaligya sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad. Pahayag pa ni Jimeno nga samtang ginapatigayon kay ng operasyon, nagtawag ang isa ka gwardiya, Radyo Marodel, agon magkuha sang supply sang iligal nga droga apang nagkuyampad ini pabalik sa makita nga nadakpan si William sang kapulisan. Sa karon si William ang preso sa Lapas PNP kagati magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na madulong naton yung mga balita subong nga gabi. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang inyo proteksyon na batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mapagon ng immune system kag virgin coconut oil kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man na Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
20: RMN Patrol 774.
18: Salamat yun sa report ni Radyo man Marjorie Herbo, Miyane. Mga tuklo to mga gabi sa Tabarbara. Nag-tumar interest ng DPWH. Sabi ko na, huwag ka mong gana.
20: RMN Patrol 774.
18: Ayon na pressure mga kabiyanan ng taga DPWH sa sila ng komplainan. Inaway sila mga kabiyanan ng plano sila kabuhi.
20: RRMN Patrol 774.
18: Kasi nga ano mga kabiyanan ng sunod na pamunpunon sa mga kawatan sa Santa Barbara, ang ila building kaudigari mga kabiyanan ng sunod nirang flyover akwaton sa mga gago.
20: RRMN Patrol 774.
18: Ni mga kilat ni mga kabiyanan subong nga nagapinangila tani siya sa ila maigo na lang niyo para matapos na
20: RRMN Patrol 774
18: para mabuhin-buhinan man mga kawatan sa bilog kalibutan.
20: RRMN Patrol 774
18: ini kaposyon ng mga kabiyanan ginadulong man sa inyo gamit kita sang life extension vitamin D3. Taasong tangato sa ring vitamin D3 level sa ato sa ring dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa malatian ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mangino mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sudad ka probinsya sa Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and the Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic, mga kabiyanan. Di na pagulatan nga maglalapa ang inyong sinibalatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanamtang sa lower ground floor, Robinson Mall, J. Delio Street, Iloilo City, Tagbak Harom, Kiriya Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
20: RRMN Patrol 774.
18: Yari pag mga kabandugang mga pahanumdom.
1: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen na malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sang pagpamuhin, nagaparelax sang pagunahuna kag nagapautay sang pulaw, ginpatamis sang stevia kag ginpanami sang non-dairy creamer. Ano pang ginahulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping sang Sarabia Optical, sa sulod sang Mary Mart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
20: RRMN Patrol 774.
18: Pabalik na rin mabiyan sa ato sila nga pagpanumbalik sa mga kabiyanan. May isang dari ka item. Gusto talaga mga kabiyanan. Nag-trending, hindi ka nag-viral. Mga kabiyanan, isa ka OFW alin sa Hong Kong. Mga kabiyanan nga managpuli na tali sa probinsya. Dari mga kabiyanan, pero naka-encounter sa isang problema. Why man question mga kabiyanan sa inisa magsakay halin sa Hong Kong pagkantos Manila. Now, dari nag-sugod ang problema from Hong Kong to from Manila. Pagkadto mga kabiyanan ang biyahe kung tani sa ila sining probinsya. Sus ang report mga kabiyanan. Kedo may exist baggage siya. Pero wala man yung nagproblema mga kabiyanan sang inisa nagsakay from Hong Kong to Manila. Galing mga kabiyanan sang diri na naglaluntad ang problema sang sinukot siya kay may exist nga 11 kilos. Pero mga kabiyanan, ang exist nga kuntani bayaran niya man galing kay suno sa iya bayaran niya ng exist nga kilo nga 4 kilos pero ginapabayaran gid sa iya sang ba 11 kilos. So diri nagsugod mga kabiyanan ang problema kay ginapilit isa sang staff sang ining airlines company mga kabiyan nga bayaran gid sang bilog ang 11 kilos. So daw nag-ayo-ayo manggurong po barike manti pagalito sa Hong Kong daw ay man niya problema ang mga baggage sa sini. Diri lang sa nag-problema sang halin sa iya Manila pagkadto mga kabiyanan sa iya sini nga lugar kay manti according sa iya may free nga 7 kilos tibisan mabayad pa sa kuno sang 4 kilos bayaran niya na lang. Pero mga kabiyan, huwag ginipasugot ang airline company nga ginipabayaran gisa isang buo. Pero kapila ko na nag-encounter mga kabiyan, huwag balang ginimo niya sa kaaking sang kababayan ta. Mga kabiyan, nga ti lugar mo nag-inbala, Pilipino ka man, pero mga kabiyan na wasi na pagtrato sa imo na puriner ka bala, si mo na taga-Kongo ka mga kabiyan, taga-Uganda.
20: RRMN Patrol 774.
18: Ang trato sa airline company mga kabiyanan sa sining kababayan naton mga kabiyanan nga willing man sa magbayad kay ginapamangkot niya diin ang 7 kilos ko nga free. Ti hindi gid mapasugot ang airline company. So ang ginihimo mga kabiyanan sa kaugot to ipakita balot na may kopya kada to. Ang mga chocolate kag mga pasalubong niya kontani nga gimbutang niya mga kabiyanan sa iya sinimalita. Sa kainit yung mga kabiyanan yung mapasuguti, nasaktasak yung mga kabiyanan sa tubang sa mga stopsang sining airline companies mga kabiyanan. As in nga ta, hindi naman mapuslan, ari ay tasak-tasakon ko na lang ni
20: RRMN Patrol 774.
18: Kumani sa una mga kabiyanan sa mag ESF nga ginakumpiskar itong mga maling, mga ibang pa itong mga kabiyanan, asus, pinanapak mga kabiyanan, kaginguba na lang sa mga kumpiskar. Okay, kaunon na lang na siling sang mga kababayan, tanga naga, ay, intipon-tipon man yung mga kabiyanan sa pobre, ni sa mga OFW, ta para ipasalubong mga kabiyanan sa pamilya niya. Hindi, kininterceive, hindi mapasugot. Na siling mo gani, mga kabiyanan, siling mo daw, iban nga mga linahi, mga kabiyanan nga Pinoy man, ang nagatrato Pinoy man, daw ay gikonsiderasyon. Demo na lang ng ginhimo niya, why blat tinapak ang tanan niya mga chocolate niya, oh.
20: RRMN Patrol 774.
18: Nag-iskandalo ini mga kabiyanan na nag-trending sa airport, sa Naya. Matapos nga tinasak-tasak mga kabiyanan sa sining nga OFW, ang iatani kung nang ipadalo niya pa sa lubong mga kabiyanan para sa iya sining mga kababayan, o kung mga kababayan, sa iya sining mga kasimanwa, o mga parinte, o kung mga himata, mga kabiyanan. Tiway na puslan eh, tinasak-tasak siya nalang singano nga, kung ibilin mo ni laban-laban, magkabinipisyo man sining mga kabiyanan, kung basikon, mga taga airline companies o iban pa mga kabiyanan nga mga ara sa airport.
20: RRMN Patrol 774.
18: Napuntod kita nga ma-encounter ng mga kabiyan nga mga problema, mga nang masakit mga kabiyan ng Pilipino na gitratoy sa imo, na si mo iban pang linahi kaga mga kabiyan ng si mo ng mga foreigners.
20: RRMN Patrol 774.
18: Ay, but mga kabiyan. Standby sa aton nga pagpanumbalik. Ang oras sa RRMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:37 na sang gabi.
2: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo nagustutan eh. Masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
23: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
24: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
23: Wow! Mas pinagaling pa?
24: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
24: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni isang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
13: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
14: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: Kargado! Sa mga Ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
27: Kargado!
28: MaxFit, kargado!
29: Unilab quality yan.
30: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
31: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
29: Unilab quality yan.
30: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
31: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab. Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ang oras na dari sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:43 na sa gabi.
2: RMN Patrol 774.
1: Maraming kamarga pabati, mga kabiyanan, dari sa aton palatuntunan sa RMN Patrol 774.
2: RMN Patrol 774.
1: Antes na ito, mga kabiyanan, ko man ang mga natipon niya report sa ato sini connection sa City Hall. Yari ano yung mga kabiyanan, si Tiyoy Pancho.
3: Porsyon dulong sa inyo sang super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamliga ng aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber Antis Manyapon. Mabagal sa mga sukin yung mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita, kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat din sa kaya, Tiyo Pancho. Nagiging kapulsyon, mga kabiyan, ginadoloman sa inyo. Gamit kita kag magtumar sa DTX 500. Mataas ba lang yung sining blood sugar? May family history ka ba sang diabetes? Pwede na pagulatan nga maglalapa ang yung sining balatian. Gani mag-DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may powerful extract kaling sa amarguso kag di-sugared sugar cane nga epektibo sa pagkontrolar sang imo sini mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na pagpadugaya pa, mag DTX 500 ka na. Kagopda mo na lang sang iya partner nga Mighty C. Kay ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C magkabulig sa pagtapta sa tanan nga skin diseases ka mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
2: RMN Patrol 774.
1: ACCU, nagapanawagan mga kabiyan sa mga punong barangay nga dulugan na ang pagpahanugot sa informal settlers nga magpatindog sa mga balay sa mga ginadumilian nga lugar sa ila nasakupan. May detalye nga report mga kabiyan na nupod sa kay Radyo Man Joel Franco.
4: DYRI Radyo Man Report.
5: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungka ng pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungan ang pagkina sa ating memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
6: Nagparawagan si Antay Squatting ay nga Structure Unit Head Lovejoy Jose Media sa mga punong barangay nga dulugan na ang dinumaan nga practice nga pagpahanugot sa mga informal settlers nga makatukod sang balay sa mga dumilian nga lugar sa ila na sakupan. Girimon yung sinilang panawagan kason sa nakita nga balay sa informal settler nga nagatindog sa San Pedro Molo nga malapit sa Esplanade 2. Suno kayo sinilya dapat dulugan na sa makapitan ang daan nga practice nga magtipon sa mutante pagi sa pagpahanugot sa informal settlers nga magpatindog sang balay bisan sa dumilian nga lugar.
7: Kinanglan buligan man kami nila kay blamo hindi man kami adlaw-adlaw ara daya mo. Ilan ni barangay sila na makamonitor sa ila kinanglan sa mga river bank. Hindi nila pagpatindugan, hindi nila pagialaw. Sa ito isang una, bi hambalon dagit man sa insakto. May ara man niya nga kapitan niya gusto ba nila dira mo para nga dugang payasang butanti nila kag dugang buto nila kay dito nagalaw sila. Natural ila na tawo sila nagalaw. Kuti way tanan na banugutan mo sina nagbigyan pa na iya bala nga mga style dinumaan bala nga style na.
6: Ang panawagan ni ACCU Head Lovejoy Jose Media. Matandaan nga mga balayan nakita sa San Pedro Molo malapit sa Esplanade 2 na tukiban ng anong katuwid ng natindog sa lote kag ginapanagiyahan sang gobyerno. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
5: Pinigabaan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat sa report ni Radyo Man Joel Franco. Ako ga kumpirma man ni mga kabiyan sa kay Lovejoy. Mga kamyong sinilya ni mga naga regulate sa mga sa mga balay nga mga nagapatindo. Mga kabiyan sa ginadumilian man. Tinagadamo ini nga nagadamo to kanti ginatoleran man ini sa mga barangay official. Way ta kabalo ba si kung gina-convert pa ni sa kasuro sa mga animal nila man.
2: RMN Patrol 774.
1: Isay na sa mga observation to mga kabiyanan, kalabanan nila, mga pamilya man nila, alin sa mga katiyaan, mga kabiyan utod ka mga halos pa na mga kabiyanan, mga ilang mga kabayawan, mga kabiyanan, mga parente.
2: RMN Patrol 774.
1: Hindi rin nagsugod ang problema. Eh, kanawa, bangod ka ginatolerar mga kabiyanan sa mga ganghal, ng mga barangay official, natawa ko nila problema pang syudad. Daw si mo as in, daw sila pa mga kabiyanan niya ang magproblema, dere. Nga i-relocate mo na lang kapalibog pang syudad kung di na ibutang kay mga kabiyan kung maayo ang utok sang kapitan ng mga barangay official sini. Mga kabiyan sa Tiprano pa, sinaway na ni
2: RMN Patrol 774.
1: Sakto na kay gamito nila sa eleksyon. Mga kabiyan nanti, karon nagta hindi lang kay mo ni mga lugar ginatumunta sa San Pedro. Maiban pagid mga lugar sa Derigdalos, mga kabiyanan sa mga sa San Cid Bolivardo. Amat-amat man.
2: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kita magpating way kabalong mga barangay official o barangay kapitan. Partikular, mga kabiyanan, mga pangayaw, abi. Magbugbugsok na sang haligi sa barangay mo. Why ka gid sa ideya? Why ka gid kabalo? Mga kabiyanan, or kabalo ka man kay sugo mo man o basi kon gina-convert sa cash.
2: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kita maistoryan. Sinigi ba, mga kabiyanan? May ko na bago lang talaga panahog sa tren.
2: RRMN Patrol 774.
1: Dos ka gracket man sa mga barangay official, maluwas sa mga matarong ang mga barangay official, ha.
2: RRMN Patrol 774.
1: Di ang dako nga papel diri kapitan. Mga kabiyan, kay ko na kung barangay kapitan, mabugso ka landa nga way kok balo. Sus para ka gusip may lima lang kasulok-sulok magyan mo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyanan, parinte, kag siyempre ginanegosyuhan or ginakonvert sa cash sa mga barangay kapitan. Amo na kung nga ang nagasagsag. Hindi ko rin naglingin ulo mga kabiyan sa syudad.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ay, mga kabiyanan, mga rakit, mga gas-gas na ginasubli nyo pa.
2: RRMN Patrol 774.
1: Magkabuhabi sa ibang pagin niya mga raket nga daw yung dismolado bla o niya gas-gas na ni kumita na ni mga kabiyanan kadamo na sa mga nabinipisyuan sa una sini mga kapitan why na ni gina-apply subong may nabilin pa.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kaya mga ihudi putin yung mga klase sa mga barangay official pero na may mga kabiyanan mag pamuyayaw ah.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kung ano na imo mga kabiyanan na kumprontahon ng mga barangay official, kung ano mga alingang nga, si mo daw ay magkabalo. Tapos maragkagusip, si mo daw, si mo daw, as in nga daw ay sa kabalo. Kapitan ka, ikaw ang amay da. Mga kabiyan, huwag ka kabalo sa mga ragakalatabo. Isus, amo naman eh, sa mga druga kung kaysa, oh. Mga kuging ka mga nagaruro, nagabaligya, drag. Pambalo mong kapitan. Why sila kbalo? Kaya nga nagkapitan ka pa na para managpadalagan ka pa na. Para kay mga kabiyanan nga ginbutang ka ng kapitan sa mga pabuloyo sa komunidad. Maano ka nalang daga? Padako itlog?
2: RRMN Patrol 774.
1: Maragagusip mga kabiyanan, dali naman kita naguot aling sa basura, sa druga, tapos aripagin mga kabiyanan sa mga illegal structure naman nga nagabugsok sa ilang mga balay sa mga lugar mga kabiyanan, talawang esplanad, ginapatahom sa syudad. Sus, nagkaramutsing itsura niya.
2: RRMN Patrol 774.
1: Di daw ay narespeto sa ano ni sa Mayor Magamoni, gani Mayor ay sa Trinyas, ang kabuot mo, ginakalita nila, abi pangita manabi sa nga, ipakita manabi pagkasublad na supladita mo da.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ipatawag ni mga barangay official, pakugas ang electric pan.
2: RRMN Patrol 774.
1: Hindi nagasagsag sila kay ang kabuot mo, mga ginakakwa nila, nag-take advantage sila ng sining mga tinao mo ng mga inyuman mga leader. Buisik.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ay. Ini nga portion na ginadulong sa inyo.
3: Sa inyo, sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Masgin pa epektibo, masgin pa baskog, ginting o bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Okay, Canada.
2: RRMN Patrol 774.
1: Okay, kaya walang alam naman nato dyan panahon na kasamang dyan. So, panawagan talaga. Okay, si Kayo ko Rodelo. Nalipas ang Lunes. Diba nalipatan ko gin kayo? So, talaga lang mga kabiyanan na panawagan tanay. Sa mga imata kagsubuman sa mga abyan. Parinte, mga kabiyanan ni Nanay Lucy, Lucila Billiones. Yan isa nagtaliwan na sa itong May 14, 2026. Kaga mga kabiyanan, ang iya sinisubong nga bangkay, ang nahamiyang dara sa May Villaria sa Division sa Banwas ng Istansya, Iloilo. Kagdatala na mga kabiyanan ang iya sininga lubong sa sininga Sabado na May 30, 2026 sa alas 4 sa hapon. Pagkatapos ang misa sa Queen of the Most Holy Rosary Paris sa Banwas ng Istansya, Iloilo. Kag ini siya mga kabiyanan gadulong sa iya sining katapusan nga parawayan sa May Istansya Public Cemetery. Ang pamilya Billiones, mga kabiyanan na labi na sa mga kakilala ni Nanay Lucy Billiones, mga kabiyanan sang Istansya, Iloilo. So, kabay pa nga nabatian ni mga kabiyanan sa ila sining mga partido. So, buman, ginapanawagan man natin diri ang ano ni sa pabalo sa talagang mga pariente mata kakilala kag-abya ni Michael Angelo sa Bandal Conil alias Nonoy Angelo nga siya nagdaliwan sang May 14, 2026 sa edad nga 55 years old. Ang iya siringabang kay nahamyang dala sa may barangay 4 Suwari Street, San Miguel, Iloilo. Ang lubong, May 29, 2026. Ang misa, alas 8 sa aga sa San Miguel Parish Church, kag igadulong sa katapusan niya nga paruwayan sa Golden Heaven Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Ang nagapaybalo, amo ang pamilya kun il. Kag subuman, ginapabaluman sa mga parinti matakakilala ni Jenny Soliba Saul alias Maton nga siya nagtaliwan man sang May 9, 2026 sa edad niya 53 years old. Kag subong nahamyang dira sa may Rizal Street, Kabatuan, Iloilo kag ang lubong sa May 30 sa Sabado 2026 pagkatapos ang alas 2 nga misa sa Kabatuan Parish Church. Kag pagadalo ni siya sa Kabatuan Catholic Cemetery. Ang nagpabalo, ang mga palangga niyang asawa si Ria Bilardi Saol. Ipagin din sa ato ni Kayo Rodel Soliba.
8: RRMN Patrol 774.
1: Ano pa sa labata at mga kabiyanan sa mga nagpabati ka nagpapo din sa atong palatuntunan. Present subong si Susan Siscar, Gispal, Kas Margie Covillas, Kas Alice Friedrich sa Suboman, Kas Mary Cabar, Is Aselbon, present man kag Suboman, si Mark Tristan Diasis, si Myrin Gubatang Gaselis, si Rosal Ninita, present man Amoroso Glenn, kag Suboman si Ariel da Doloso, mga kabin watching live from Barangay Kabuan, Ruas City. Ruas City, mga kababayan ko glinyo. Mga kasimano akong may dugong kurukukuk.
8: RRMN Patrol 774.
1: Si Florin Chocolito Kalimpay, present man. Casmery Ricabar, present man. Vivian Dimsum Alejandro. Idna Mohal, Suboman si Jubin Turbolinto Villanueva. Amoroso Glenn, present man si Brother from Kingdom Saudi Arabia, si Baltasar Agado. Oy, along daday ha. Mariit ang kalibutan. Si Is Aselbon, present man. Maria Rubiga Canonicato, watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Jubin Atundukan, present man. Marintiko.

0: Barbosa, subuman si Rory, si Balina, Balinago Angeles sa station sa Clark Air Force Base. Okay. Mr. 1982 to 1984 bago kami magbalik diri. Okay. Sa US. Sige. Si Daiban de Nuevo Sodario, Mary Ana Moreno, Alin Dicen Paraico, subuman si Paul Mike Chua. Okay. Si Karin Conihar Almonibar, present man. Si Gis Palarina. Si Paul Mike Chua. Mayor sa Iloilo City. Okay. Mark Daniel Hainga. Good evening lang. Oh, sige. Kagasubuman si Mark Daniel Hainga. Rina. Charlene Alegria, Martin Flores Castillon, kagsubuman na ano problema ni Martin Flores Castillon man. Okay, sige. Buas ka lang, kaya daway na ko chimpo. Kagsubuman si Jubin Atundukan, hindi mo nasala pa ako ng klas tao guru ni. Bawas ka lang, kaya yata ko party mo. Arnel Saunoy, present man. Kag Alice Friedrich. Sige. Margarito Espio Maramento. Present man siya. Si Iban de Nuevo Sodario. Okay. Ari na. Maribika Julin Hamurabon Amarante. Maribika Julin. Okay. Ari naman mga kabiyanan kag wala na. Okay, ari man si Florencia Sukalito Kalimpay is watching. Jonas Camayulo present man siya kag si Gispal. Sige. RMN Patrol 774. Uy, Martes na gali. Oh, alas 12:03 na kita. Mga kabiyanan, salamat yun sa inyo pag-upodari sa aton palatuntunan. Kitanay naman kita karon sa gabi, mga kabiyanan. In behalf sa aton sininga technical partner, Radyo Man John Hardware Tuwala. Ina naman ninyo, Anchor Man, Radyo Man Rodelfo Leonagado. Tata! RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!

0: Maayad-ayad nga aga. Good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan aton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Kaguna naton, tagaan sang igtalopangod subong nga aga, posible nga mangin epektibo na sa sininga simana ang 53 pesos kada kilo nga suggested retail price o kon SRP para sa aton nga mga lokal nga bugas diri sa pungsod Pilipinas. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ginalauman nga mapagwa na ang memo na tuhoy sa suggested retail price sa sining simana. Liwat naman nga ginathag nga magaselbi lang nga giya ang SRP o kon suggested retail price sa mga retailers kag bumalakal sa patas nga presyo sang lokal nga bugas. Una na nga ginsiling ni Secretary Chu Laurel nga nahisugtan nga 53 kada kilo ang mangin suggested retail price matapos ang konsultasyon sang mga rice millers kag iban pa nga mga stakeholders sa industriya. Kaangot sini natala na man nga istriktohon sa sunod nga semana sang aton departamento, Department of Agriculture, ang 50 pesos kada kilo nga price cap para sa imported rice. So tandaan naton sa local nga bugas, local rice naton, ang aton suggested retail price is 53 pesos kada kilo, samtang ang price cap no o kung pinakamataas nga presyo sang aton imported nga bugas dapat yala gid lang sa 50 pesos kada kilo. Padayon ang pagmonitor sang aton nga mga kaupod sa local government units, subong man ang aton nga mga price monitors sa mga merkado pampubliko diri sa probinsya sang Iloilo kag subong man sa kaiping naton nga mga kaprovinsyahanan. Diri sa siyudad sang Iloilo may mga na-monitor pa kita nga presyo nga masobra sa 53 kag 50 pesos nga mga presyo sang bugas kada kilo. Nag-arrange ang presyohanay sang lokal nga bugas halin sa 58 pesos ang pilit kada kilo, ang red rice 55 pesos kada kilo, samtang ang black rice yala naman sa 65 pesos kada kilo. Ang aton nga lokal nga well milled rice yala sa 45 pesos kada kilo, samtang ang premium nga bugas yala sa 56 pesos kada kilo. Premium rice local 53 pesos kada kilo, premium rice mayala man nga 55 pesos, tub-tub 56 pesos kada kilo. Sa iban nga mga balaligyaan mayala pa kita nakita black rice 60 pesos kada kilo, red rice 55 pesos kada kilo, samtang ang princess beya 54 pesos kada kilo, kag ang jasmine 53 pesos kada kilo. Padayon ang aton nga paghingyo sa aton nga mga retailers nga magsunod sa ginapatuman naton nga price cap para sa aton nga imported rice nga dapat 50 pesos kada kilo kag ang suggested retail price naton sa aton nga mga local produce, locally produced nga bugas dapat 53 pesos kada kilo. Ang aton nga padayon nga pagpanawagan para nga mabuligan naton ang sektor sang aton nga agrikultura, subong man ang aton nga mga consumers nga maka-afford sila bakal sang bugas para sa ila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Shout out gid kag good morning kay Sir Armando Imano kag Ma'am Candelaria Imano sa kay Sir Idol Ray Hinini. Good morning. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kag sa tanan nga katapo sang Batad Green Farmers Association kay Sameb Sumagaysay. Shout out gid sa imo. Good morning man kay Cesar Ciudad, kay Sir Danny Galientes, subong man sa kay Cielo del Ravena, kag Jay Aranda, kag kay Sir Ming Elmelando Miniel. Yes, Sir Ming, maayogid nga mga native nga fruit trees ang aton nga itanom sa aton nga greening program diri sa siyudad sang Iloilo, especially nagid ang mga indigenous naton nga mga fruit trees, no, parehas sang tisa nga makabato gid sa tiyon sang tig-ilinit kag pwede man makaon naton ang bunga, pwede man kita makatanom sang mga babana, langka, atis kag iban pa nga mga fruit trees nga mahimo makitaan pa kag mapuslan sang aton nga mga pumuluyo. Sa dugang naton nga update subong nga semana, gin-require sang Regional Development Council 6 ang suporta sa lokal nga produkto sa tanan nga aktibidad sang provincial, city kag municipal local government units, mga agency regional offices kag state universities diri sa rehiyon Western Visayas. Ini ang kaundan sang RDC 6 resolution number 23 nga isa kadako nga bulig sa mga mangunguma kag mangingisda sa rehiyon kon aton nga asapdagon ang mga lokal nga produkto. Sa nasambit nga resolution, nasaad ang pag-require sa food caterers kag venue service providers nga magserbi sang locally produced nga kanon, isda, kag pagkaon sa mga government funded activities. Ang nasambit nga resolution ang magapabaskog man sang Republic Act 11321 ukon ang sagip sa ka-act. Tuyo man sang nasambit nga resolution na suportahan ang aton nga mga lokal nga mga manguma, mapabaskog ang lokal nga ekonomiya kag magtukod sang isa ka food secure nga rehiyon sa aton nga Western Visayas. Gani padayon ang aton nga pagpanawagan nga support local, buy local, buligan gid naton, consume kag bakal ang produkto sang aton nga mga mangunguma labi na gid diri sa probinsya sang Iloilo. Kaya ang masami naton nga pagbakal sang ilang nga produkto, makabulig gid inspire sa ila kag makadugang sa ila tagsa-tagsa ka mga palangabuian. Good morning kay Sir Ernie Rosendo Villanueva, Sir Alvin Nava kag Sir Joseph Bilahio, kay Sir Tranquilino Agrigado, salamat sa pagbisita sa aton nga opisina kahapon nga adlaw. Subong man, good morning kag maayo lang pag-inom sang mainit-init nga kape sa mga katapo sang Himumuwa Agahon Farmers Association dira sa siyudad sang Pasig City. Good morning man kay Ma'am Merna Reyes kag sa tanan nga farmers naton sa Barangay Agtabo, Pasig City. Liwat nga ginbuksan sang aton pungsod ang mga poultry products halin sa pungsod Belgium matapos ang estrikto sini nga pagpatuman sang bird flu control measures. Ini matapos ang temporary ban sang Pilipinas sa mga poultry products halin sa Belgium kaangay sang karne, itlog, kaglakip man ang mga breeding materials. So no, sa Department of Agriculture ang Belgium sang Belgium hugot gid ang pagsulundan nga ginapatuman sang ilang pungsod agod maka-import sila sang ilang nga mga produkto. Ginpakigbahin naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga sa baylo nga punggan ang pag-import sa mga produkto alin sa iban nga pungsod bangod sa bird flu, magabaton lang ang Pilipinas sa mga poultry products nga nagapatuman sang estrikto nga veterinary controls. Dugang pa ni Chu Laurel nga tinutuyo sini nga pasangkaron ang poultry supply sa pungsod agud man nga indi mangintuman kamahal ang presyo sa mga manok kag poultry products sini subong man mayara pa sang crisis sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sa mga netizens naton nga nagaupod sa aton nga programa, shout out gid sa inyo kag keep safe always gid sa inyo nga tanan din man kamo nga pungsod na pahamtang subong kabay nga nasa maayo gid kamo nga kahimtangan. Naglabot sa 8 ka mga motor bangkas ang ginpang impound sa probinsya sang Iloilo bangod sang asud-asud nga operasyon sang aton katuwang nga opisina ang Iloilo Police Provincial Office sa kampanya kontra illegal nga pagpangisda. Sa 8 ka operasyon nagpanguna ang Banati Municipal Police Station nga naka-impound sang 3 kasakayang dagat. Tigduha naman ka operasyon ang ginpatigayon sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kagahoy Municipal Police Station kag isa ka operasyon ang ginpatigayon sang San Dionisio Municipal Police Station. Sa pagpangusisa sang aton nga kapulisan wala sang permit kag mga nagakaigo nga dokumento ang mga mangingisda sa pagpangisda sa indi sakop nga teritoryo, pagpangisda sa ginadumilian nga lugar o kung fishing sanctuary ang ilah nga mga bayolasyon. Ang Iloilo Provincial Police Office padayon sa pabaskog nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda agod maproteksyonan kag maamligan ang marine resources sa probinsya sang Iloilo. Buligan naton ang aton nga mga katuwang nga ahensya nga maprotektahan naton ang aton nga dungnang manggad sa kadagatan para nga mapasiguro naton nga may bastante na supply sang isda hindi lang sa aton rehiyon Western Visayas kundi maging sa kaiping naton nga mga rehiyon nga amugid ang ginakuhaan sang bastante nga supply ang Visayan Sea. Gani buylogan naton ang aton nga mga advokasya, ang aton nga mga conservation efforts para sa aton nga mga marine resources kag indi naton pag-abusohon ang aton nga mga dunang manggad diri sa aton nga kadagatan. Ang inyo kooperasyon kag inyo nga vigilance amo ang ginapaabot sang aton nga opisina para madali naton mapatuman ang kaigo ng mga layi nga maprotektahan naton ang dunang manggad sa kadagatan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay kagawad Carlet Clavel, kagawad Tito Kagapi, kag sa tanan nga farmers sang barangay Kagbang, kag barangay Takoyong Norte sa Leon, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton tagaan sa Igtalopangod. Good morning liwat sa aton nga mga farmers dela sa Banwa sang Haniway Iloilo. Formal na nga ginlunsar sang Balanak Agrarian Reform Cooperative sa Banwa sang Haniway Iloilo ang ila microfinance service sining karon lang. Kasunod sang launching ang kooperatiba gilayon nga nag-release sang agricultural kag livelihood loans nga nagabalor 2,000 tob 8,000 pesos sa 24 ka mga agrarian reform beneficiaries kag mga membro sang kooperatiba. Tanyag sang ila pautang ang mas manubo na interes kung ipaanggid sa iban nga informal nga nagapautang sa rehiyon Western Visayas. Agud giyahan ang kooperatiba sa pagdumala sa ila serbisyo, ang Department of Agrarian Reform Iloilo nagpatigayon sang basic financial literacy workshops kag benchmarking visits sa mga madinalagon nga microfinance cooperative sa natuhay-tuhay nga probinsya. Ang ini nga mga paghanas nangin liabe para matun-an sa mga ARB ang paghimo sang maayo nga credit policies, responsable nga pagdumala sang loan funds kag insakto nga pag-evaluate sa mga kwalipikado nga manog utang. Sa karon, target sang BARC nga mapadako pa ang ila credit fund sa masunod nga mga cycle, agud mas damo pa nga mga agrarian reform communities sa bugos nga Banwa sang Haniway ang ilang alagaran. Aton padayon nga advokasya sini nga dapat sige-sigihon naton nga magarolyo o kung magalibot ang ining pondo nga ginahatag sa sini nga kooperatiba sa aton nga komunidad kag magbayad kita sang aton nga mga ginloans para nga ang masunod naman next in line naton nga mga farmers nga pidi matagaan naman sang pautang ang maka-avail sang sini nga serbisyo. Hindi naton pagpahanugutan nga mautod ang serbisyo sa aton kundi mahimo man nga ipaambit sa masunod naton nga mga mangunguma nga mag-avail sang sini nga serbisyo. Gani mangin maukod sa pagbayad sang aton nga dues sa tion nga makaani kita o sa tion nga may ala kita sing inugbayad sa aton ginutang sa nasambit nga kooperatiba. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Rodel Ravena, kay J. Aranda, sa buman, belated happy birthday kay Harley Kasipi, dala sa Bangka Patlad. Good morning, salamat sa pagupod sa aton nga programa. Kay John John Octaviano, kag Tata Octaviano sa Octaviano Meat Shop, dala sa Tagbak. Salamat sa thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Kag kay Sir Felicito Sitoy Gostelo sa Liganes, kay Non Toto Yusiti kag nang dinya abong, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang kaupod ninyo sining kaagahon. Sa sining tinion aton nga pamatian ang AgriBeat report alin sa aton AgriBeat reporter Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Christine Laurista sa iyang report.
1: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, ang Department of Agriculture nagatutok nga mapabalik ang maayo nga performance sa ikaduhang quarter sunod sa pagnubo sang produksyon sa agrikultura kag pangisdaan sa nahuna nga quarter. Ang sektor sa agrikultura sa Pilipinas nga may nagkaayo nga produksyon sang humay kag badayon nga pag-uswag sa livestock kag poultry ginapaabot nga makabawi sa maluya nga performance sang nahuna nga quarter suno kay Secretary Francisco Picheo Laral Jr. bisan pa may nagalutaw nga mga risgo nga mahimo magapabudlay sang kahimtangan sa ulihi nga bahin sang tuig. Ngayon patpat ni Secretary Francisco P. Cholal Jr. nga makita ang kalipay nga makabawi ang produksyon sa bugas sa ikaduha nga quarter bangod nga normal na ang kondisyon sa pagpangtanom, nagaayo na ang presyo sa palay, kag nagaepekto na ang mga intervensyon sa gobyerno. Sa amuman nga tion, ang padayon nga kusog sang aton sektor sang livestock kag poultry nagabulig nga mapahaganhagan ang kabugusan nga output kag nagahatag sa supply sang pagkaon. Ang positibo nga pananaw nagsunod matapos ang maluyang nga pagsugod sang 2026 bangod ang produksyon sang agrikultura kag pangisdaan nagdubo sang 0.3% pagkadto sa 437.52 billion pesos sa panahon sang Enero tugtog Marso base sa constant 2018 prices. Ang pagnubo gyud pangunahan sa mahuyang nga output sang pananom kag pangisdaan nga nagapakita sang kahuyang sang sektor batok sa pagbag-o sang panahon sang presyo. Ang produksyon sang pananom nagaakto sang malapit 56% sang kabugusan nga output nagdubo sang 2.4% pagkadto sa 243.62 billion pesos bangod sang pagnubo sang produksyon sang humay. Ang output sang palay nagnubo sang 6.26% pagkadto sa 4.4 million ka metric tons bangod sa nagapadayon nga epekto sa mga bagyo nga nag-igo sang uli sang 2025 kag mga nagubang ang sistema sang irigasyon. Ginpahayag ni Chu Laurel nga ang mas malubo nga farm gate prices antes sang temporaryo nga restriction sang gobyerno sa importasyon sang bugas halin Setyembre tugtog Disyembre nagpanubo man sang interes sa mga manguma sa pagpangtanom. Ang output sang pangisdaan nagpakita man sang pagnubo nga ang balor sang produksyon nagnubo sang 6.1% pagkadto sa 52.34 billion pesos nga nagapakita sang padayon nga structural kag environmental nga mga problema. Bisan sini, nagpakita gihapon sang pila ka timalihan sang kalig-on ang output sang livestock nagsaka sang 5.1% pagkadto sa 60.74 billion pesos nga ang produksyon sang baboy nagsaka sang 6.4% samtang ang poultry nagdako sang 7.1% pagkadto sa 80.83 billion pesos nga ginbuligan sang padayon nga demand para sa barato nga protina. Ang agrikultura nagaambag sa malapit 9% sa gross domestic product kag nagaangkon sing isa kad lima katrabaho sang pungsod. Apang milyon ang mga manguma kag mangisda, nagpabiling nga isa sa pinakapigado bisan pa nga ang presyo sang pagkaon may dako nga epekto sa inflation nga amo man ang nagaepekto sa monetary policy kag gastos sa mga negosyo. Nagpaandam si Secretary Francisco P. Cholal Jr. nga mayari sa gihapon sa mga risgo bisan nagaabot sa mas kusog nga ikaduha nga quarter ang epekto sa mas mataas nga presyo sang gasolina sa transportasyon kag mga input labi na ang abono pati na ang posibleng nga epekto dulot sang El Nino mahimo magpabug-at sa produksyon sa ikaduha nga tunga sang tuig. Suno kay Chu Laurel, ang kahuyang sang nahuna nga quarter resulta lamang sang temporaryo nga pagkaantala kag indi sang permanente nga pagnubo sang sektor. Ginpatpat pa niya nga ang pinaagi sa padayon nga suporta kag husto sa tion nga mga intervention may maayong posisyon sang sektor para sa recovery samtang ginadumalahan ang nagalutaw nga mga pagpanghangkat. Ang pananaw nagapakita sang hinahinay nga pagbangon apang ang pagbalik sang kusog sang produksyon sang pananom ilabi na sang humay mangin importante para mapaistabilo ang kita sa mga manguma kag ang presyo sa mga produkto para sa konsumidor. Ini si Christine Lauresta nagabalita.
0: Thank you gid Christine Lauresta sa imong balita subong aga shout out sa mga vendors naton sa public market sang Halo Lapas kag Mandoriao Iloilo. Umpisa na sa paglatag sang aton nga mga balaligya subong aga kag maghalong gid sa aton nga mga hilikoton sa mga farmers naton sa Banati kay Sir Sanli Galvez. Good morning, salamat sa pagupod sa aton nga programa. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magpalista sa aton farmers and fisher folks enterprise development information system. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Kung ikaw manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo kag ginapanag-iyahan kag ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginangalat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda. Magbisita lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division pangitaon si Ma'am Leia Cristina Rizal kag si Ma'am Maricar Tombocon. Dalhon gid ang aton nga mga documentary requirements, aton business permit o kon aton nga registration sa CDA o kon DOLE o kon SEC para nga mainimadasig ang atong pagrehestro sa FIDIS. Wala na kita sing panahon sa atong nga programa kadalagaan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sa atong Regional Executive Director Director Dines Arpia. Kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis nagasiling sa inyo nga sa tag sa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sa research based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at sila sa kamay. Iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno

at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
1: Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Martes, pinsa 26 sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
2: Sa karon nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyon na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kang isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping at kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kagtubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa

0: panlilisuan sang inyo mga radyo at sa YouTube pagita lang at RMN Iloilo Official.
1: Taga nga ito naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
0: Ganitin man ka mong abahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, inabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag-welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pablona, kag-radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad, kaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, May 26, 1972 sa Cold War, ang United States and the Soviet Union ang nagpirma sa Anti-Ballistic Missile Treaty.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Inapagwa na sa Korte Suprema ang resolusyon. May kaangtanan sa desisyon sa ning ibasura ang ginhingyo ng temporary restraining order kaga status quo ante order ni Senator Bato de la Rosa. Agun ini siya ang maserbihan sa International Criminal Court sa aresta warrant. Pero sa korte, ginbasura ini bangod wala sang merito. Kag siyam diri ka mga maestrado ang nag-deny sa TRO kag status no anti-order batok sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa. Samtang lima naman ka mga maestrado ang naghatag sa ilang mga dissenting opinion. Ini sanday Justices Ramon Paul Hernando, Ami Lazaro Javier, Henry Jean Paul Inting, Ricardo Rosario, kag Justice Antonio Co. Jr. Kag siyam diri Radyuman Binroy ng mga justices, including na si Chief Justice Hismundo, ang nag-concur no, sang ginapangayo, no? Bukod sa ginahingyo ng TRO sa kampo ni Senator Bato de la Rosa. Isa sa mga maestrado nga naghatag sa iya sining concurring opinion, Radyuman Binroy, si Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa. Ginpahayag niya nga ang Supreme Court ang hindi dapat nga mag-rescue sa isa iya ka public officer nga akusado sa human rights violations before the International Criminal Court. Samtang si Justice Singh naman ang nagpahayag, Radyuman Binroy, nga silingyati sa anum kabulan iya nga pagpanago no ni Senator Bato de la Rosa, tapos gulpi ka lang imo iya magagwa no kag magpangayo sang proteksyon sa Senado. Hindi pwede nga ugyunan ina sang Korte Suprema.
2: Do wala tsansa, no? Kag amo naman ang last recourse tani sang kampo ni Bato de la Rosa. Pero ti naghambal na ang Supreme Court. I think may kwan pa na yun. Pwede pa naka kwan ka, di ba? May pwede ka ka-apiliwat, di ba?
1: Galing kay ti in-bank na ni mo.
2: In-bank na galing ni, oh. Ti, why na sang, may medyo why na. Why na sang chance pa si Bato de la Rosa. Ti mo maning relief nga ginapangayo nila. Mo nang ginapahulat-hulat nila. Nga ti, di ba, ambal na ma-surrender sila kung ma-exhaust na ang tanan. Mangayo sa sang opinion sa Korte Suprema. Ti, ari na subong ang Korte Suprema nagambal na nga husto ining arrest warrant nga i-implementar kay Bato de la Rosa, and supposedly ti abide sila tani galing kay nagapanago si Bato.
1: Grabe isang hambal ni Associate Justice sa Pilipinas sing Radyuman Binroy. Gin cite niya diri ang nangin behavior no ni Senator Bato de la Rosa for the past 6 months nga in hiding sa sulod sang anum kabulan. Sila niya, only to surface for convenience. Amo nang hambalya sa nangin behavior ni Senator Bato de la Rosa. Sila niya, gina-remind niya, Radyuman Binroy, sila niya, Anybody seeking equitable relief from the court must come with clean hands. Meaning, they have not committed any act tainted by bad faith. Siya kay anong kabulan siya nga nagpanago, tapos ma-surface lang siya for convenience. Mangayo siya to sa protective custody sa Senate. Pagkatapos, malagyo ka pa imo ya.
2: Kumbaga, kay nabutang ka, arak na sa alang-alang, amo niya nga pagpangayo mo dito sa Korte Suprema. Sa sulod sang anong kabulan niya, kalawig sang tiyempo, dito dapat nangayo ka na sang relief to eh. Pero wala iya gini mo, dito na siya naghulat ya kay ti. Ara niya nga to niya, enforcement, law enforcers, nga ma-enforce ang arrest warrant siya.
1: Manago kay mo yung anong kabulan, tapos magwa ka lang imo ya, para lang iyang mag-intrack ito sa Senate leadership election. Sila niya may arasang bad faith, no? Na tinted ang imo sila niya mga actions with bad faith. Tiyan mo nang ang mga associate justices nga nag-concur, no? Sang pag-deny sa ginapangayo nilang temporary sitting order kaga status quo ante. Halos puro parehas ang ilang nga nangin concurring opinion sa Radyoman Binroy. Samtang sa mga naghatag naman sa mga dissenting opinion, hihila naman na iya. Pero siyam ang nag-concur, kag-lima lang ang naghatag sila ng mga dissenting opinion. Subot silingon, deny. No, sa desisyon sa Supreme Court in Bank, deny ang ginasik nilang relief, Radyoman Binroy.
2: May kaantanan sa kay Senator Bato de la Rosa, nagpadala na sang sulat sa Philippine National Police, si National Bureau of Investigation, Director Attorney Melvin Matibag. Agoding nyo on ang pagkanselar sang ginapasuni, masubra isa kagatos kapusil ni Senator Bato de la Rosa. Damo kay ti kwasuni.
1: Daw pangayin ko no eh, 118 eh.
2: Mahilig ka daan magtiro ni si Bato. Oo, natural na yaki damo, basta kalingawan mo yung pusil, ti kwan mana, legal mana. Suno kay Matibag nga lakip sa mga armas nga nakaristro sa ngalan ni De La Rosa, amo ang automatic rifle, high-powered gun, kag shotgun. Ginsiling sa nga director nga makabig nga armed and dangerous ang senator nga ginapagita tub-tub subong bangod sa arrest warrant. Ginakabig man sa bureau nga major concern sa pagpangita kay De La Rosa ang pagservice ni nga PNP chief sadto sa idalom sa administration ni former President Rodrigo Duterte.
1: Pero ang balsang iyang abogado sa Attorney Jimmy Bundok, hindi iya armed and dangerous si
2: ang NBI ang
1: armed and dangerous siya, amo ang makatapo sa NBI. Yung NBI, hindi ka mo magdala ka pusil?
2: Hindi ay pa-cancel tong ilang pusil. Ang mga kwan la PTC to kagampir ang license to. Kwan ka man, sulat ka man sa Philippine National Police na ito, ipa-cancel ka rin yung NBI. Sila armed and dangerous. Inambali na si Bato de la Rosa nga armed and dangerous kay subray sa kagatos ang kwan, ang registered firearms.
1: Ang ni Attorney Jimmy Bundok, abi sa mga taga NBI, magserbi ka mo ka warrant of arrest, abi hindi ka mo magdara ka pusil. Parang hindi ka mo matag as armed and dangerous.
2: Kamu tayo hindi lang.
1: Hindi mo yung kakita sa nga abogado nga naghambal nga ang atong mga law enforcement agencies, no, nga kumbaga sila lang gini ang ginaalaw nga magdala sang armas. Ang gitawag niya nga armed and dangerous. Hindi ko ng mga law enforcement officers naton kunway na armas sa Radyoman Binroy, anong buwan nila sila? Kundi utuy-utuyan sila kadlaw sang kawatan.
2: Hindi ko makita yun si Bato. Hindi ka mo maghahunos ka po sila. Hindi ka mo magdalamisan 45. Kamu tayo lang. Wala lang sang gamitay sang pusil kay karon kusaran ka mo nga armed and dangerous.
1: Ay, nako. Amo man isang abogado ang naghambal nga ang warrant of arrest, siya lang ang ma- receive.
2: Na, iyata nyo lang na yun to kay Jimmy Bundok. Kwa ayun, iyata nyo na ito bala kay Jimmy Bundok. Siya na lang ito iya pa, kung na, pa implementara sa...
1: Kay, kung mawaserve na kung sa iyang warrant of arrest, pero hindi masa kapasarig, nga, mapasungka niya si Bato de la Rosa.
2: Hindi ko yan, itindi bala yan sa mga Duterte, sa mga RIS campus, sa mga DDS. Yan nga, ang tanan na lang yung mag-fit ya para sa ila iya kagustuhan. Amo lang yung imuon nila. Amo man isa kay bato, tikita mo, Korte Suprema, naging mismo nag-hambal, nga he acted in bad faith, kaya masurpay sa gulpe, tapos mga ayaw sa custody, tapos mga ayaw sa temporary relief. Ti amo man ang laye, bawion nila ang proseso, bawion nila, din kakakita, ginakinlawan kaya sang kapriyo mong abogado, yung amon yung impresyon mo. Bisan kalyado mong abogado, way lang gahambal, pero balaan nila nga balingag na klase ka opinion. Balingag ang mga luhika, bala nga ginagamit, bala nga mga abogado, mga kamo, pero galikay mo nang...
1: Despite sina, ibang mga abogado ganin nga nagapabor man kay Jimmy Bundok.
2: Tige, siyempre.
1: Ay, ibang nagahambal man nga, insakto man siya.
2: Oo, tigaling kayo mo na ganin kay because para maserve lang ang ilang pabor, maservisyoan ang ilang pabor, ila tanan himuon, kagbisan sala, himuon nila nga insakto.
1: Same ano yung mga tao, kung magpamatok ka, or mag-oppose ka sa ilang gusto, bias ka na.
2: Yan o, big spektaron mo, Radyo Manirig, sa mga tao ngayon eh. Di ba? Kung ara na may mga poder na sa gobyerno, anong ekspektaron mo? Kay puro biases sa kalawasan ang ara sa ila, ti anong ekspektaron mo? Kundi biases man Japon kung sila nagapungko sa gobyerno, kung ano lang yung gusto nila, amo lang ang imuon nila, ti wala na ni isang ginatawag nga away na ni sa spirito of fairness sa kung magserbisyo sila pila kadlaw sa gobyerno kay ti ang kagustuhan na nila amo lang yung gusto ang dapat yang sundon sila lang yung sundon
1: ti ambot din nga panago sumong si Senator Bato de la Rosa kay ti siyempre kung mga nagsulat na ang NBI sa Philippine National Police hirapan ti cancel ang iya sini nga mga lisensya sa mga armas nga iya sini ginapanag-iyahan siyempre gintag na nila ini as armed and dangerous because malingati siyempre sa pagka PNP chief niya kag ano ni Kwan pa ni shooter pa ni Radyo Manbino.
2: Tigal kay masakit man ni pangitaon because nga mga tao daan ang kalabilin sa PNP, mga junior officers sa to anay, mga general na ni Subong, di ba?
1: Kag may ang mga gitawag ba na sila ng mga kabaraslan?
2: Kag ginakabig nila na actually tanaon mo, pamatian mo ang police, ang sentimento nila is for Duterte's kay bangod sang ginimo sa to sang una, sang patriarch na si former President Rodrigo Duterte, labi na gid sa sweldo nila, kag tanan nga pagaga sa aton nga pin nga uniform personnel ti ginahatag sa mga Duterte, tikita mo ang loyalty nila is for Duterte. Ti mga junior officers nga ning nagbulol sa Baltagani, mga tawo rin ni Bato de la Rosa dugang pangati malapit sila sa mga Duterte. Ti what you expect? May pila gi manguro nga wala yag medyo nagatiwalagi ang loyalty nila pero kalabanan ni loyal kay Bato. Ti depende na sa NBI kay ti ang top investigating body nato ni NBI. Kung hindi nila madakpan sa sining nabilin nga termino ni President Marcos, lawlaw kamong klase ka insya.
1: So, dari ni Tato Babalaan, na siyempre, ang PNP ko, no, makuan man mo, maintaman sa manang operation. Pero, balaan ta ni, no, kung sino makadakop, ang NBI bala, or ang CIDG, sang Philippine National Police. Samtang naginyo na ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan nga mag-issue sang precautionary hold departure order bato kanday Senator Dante Marcolita, former Quezon City Representative Mike Defensor, kag mga negosyante nga sanay Aristotle Viray kag Joseph Espirito. Ang kay Marcolita ni amo ni ang ginapahayag pagbaton niya sang 75 million pesos nga election donations or campaign donation kag wala niya gin include sa iya sining sose ang mga donors niya amo ining sanday former congressman Mike Defensor kag ang duha ka mga negosyante kag sanay Aristotle Viray kag Joseph Espirito diya kahapon kay nag hatag siya sang iyang privilege speech no sa Senado may kantaran sining ginapangatubang niya nga kaso Radyo Manbinroy sa Commission on Election.
2: Sa samtang sadya man kapon sa Senado ginakusaran ni Senator Amy Marcos ang miyembro sang Kongreso kag administrasyon sang iya utod nga si President Ferdinand Marcos Jr. angot sa ginapasuni plat agod la liwaton ang 1987 Constitution. Sa speech ni Marcos ni Senadora Marcos ginpayag ang proposed charter change pagi sa Constitutional Assembly ang pagduso para sa term extension kag mas mataas nga minimum age requirement para sa presidency. Nagapati ang senadora nga ini ang tikang nagatuyo nga ma-disqualify si Vice President Sara Duterte sa pagpadalagan sa 2028 elections. Pero nagpautwas ni si Senator Zubiri kahapon Rajumana Eric nga sila niya inday badiday na ba tayo dito sa Senado?
1: Kay ginahambal niya nga ang nangin presentation, unod sa presentation sa nga privilege speech ni Senator Ivy Marcos alunsay tanan Rajuman Binroy
2: propaganda
1: niya, opinionated
2: and propaganda
1: kag propaganda tungod silingon silingya kun gaaway kamo iya sang inyo nga utod away lang kamo iya nila niya pagdalahiga ang iban nga mga tawo nga wala man iya sang kailabtanan sa mga ginapasuni mo nga may ara sang ginapropose or may ara sang ginahimo nga mga tikang ang administrasyon ni President Ferdinand Bobo Marcos Jr. Aguntong nga maamindar ang aton siniya nga konstitusyon. Di subong ang pag-amindar sa konstitusyon Rajuman Binroy, balaan taman nga hindi na iya basta-basta.
2: Suntok sa buwan ni Kapila. Dugay na ni actually nga ginaduso pero hindi maduso. Hindi masuportahan. Subong makambal ka nga suntok sa buwan.
1: Kaya tingabalo ka kung makambal ka Constituent Assembly, isa sa mga pamaagi sa pagamindara sa ngaton sa nga konstitusyon. Kung isipon mo mas madali, gidmani, kaya ang House of Representatives, ang makuan na siya, makonvene into Constituent Constitutional Assembly. Ugaling, kaya ti sino yan nga tawo or Pilipino Rajuman Binroy nga masugot niya muna nakahapos ang pagkamindar sa aton sining nga konstitusyon. Atong duban mo gani nga may kang tanan na gani to sa economic provision
2: na to gani
1: ang amindaron. Hindi gani magsugot.
2: Wala ganito nagprosper ato ang ginaduso sa grupo den day Congressman Lawrence Defensor. Grabe nga explain nga kwento nga patag sa tao.
1: Nagpapirma lang gani sila itong dansang pumuluyo.
2: Economic provision na ni. Para nga mag magsangkad man ang aton sining kwan nga ekonomiya sa pungsod Pilipinas na kumabulid niya sa Pilipinas. Economic provision na ni. Pero wala gito iya madayo. Wala gito iya matigayon.
1: Kagabin, pag intawag niya, Abi, ang minority Rajuman Binroy nga Bulagaan 101. Hindi doon na kwan bala, doon na hurt bala ang mga minority senators.
2: No, sobra naman
1: ang ang mga senador nga sumong sa majority nga 3 si Camilo, gintawag niya nga the great 13. Di siling ni Senator Mig Zubiri, nagkakuan kay mo yan, nagkahimoy mo sa mga istorya. Kag siliya, kung may away ka mo yan sa utod mo. Hindi niya pagdalahigon, ang iban siliya nga mga tao. Sila pinagin, hindi mo paggamiton ang plenaryo sa Senado. Ang kung ito nga maghimo-imo kasang very opinionated kag propaganda nga presentation. Isang ulihi, si Senator Mig Zubiri, Rajuman Binroy, ang nag-motion nga kakason sa record sa Senado ang video presentation kag bilog nga privilege speech ni Senator Amy Marcos. Isang ulihi, grabe nga sinabta na ito Rajuman Binroy. Pero ganyan na panilagan ko si Senator Amy Marcos nga yumuyumong.
2: Doga hilaw-hilaw.
1: Doga pang hilaw-hilaw man siya. Kaging tawag ni Senator Rafi Tulfo nga Hausyaw. No? Hausyaw ang iya sining privilege speech. Kinabinagid ang iyang video presentation. Sining ni Tulfo, sining niya, sa sulod sang pila ka tuig, pila ka dekada ko nga a member sang media katapos sang media. Subong lang kuya siling niya kakita no sang house show nga presentasyon kag nagalaom siya nga indi na pag-usaron tani no ang plenaryo sang Senado para sa conspiracy theories. Kumbaga kuan bla do si imo lang iya bla naga kuan ba naga sulod sa pinsar mo nga mo na ang mga plano nila. Pero wala ka sa naga kaigo sini nga mga ebidensya. By the way, kung magtawag ka house show ang bot siringon sina bugos
2: eh, kiki. Wala sang balasihan.
1: No, nga classic presentation Rajuman Binroy. Isang ulihi, si Senator Amy Marcos, ginbawi niya man ang kuan niya ni ang video presentation niya kag kay ti siyempre after nga nag-move nag-motion si Senator Mig Zubiri, maramo man nga mga senador no ang naghatag sang nag-second the motion kag nagsuporta sa motion
2: no, no, si Mig Zubiri si Amy Marcos no wala gid sa kapan anong gani ni kalau ay gali kon maiguan ka bala nang matumbok balang imo o nga wala kaya wala sang balasyan ang imo sini nga akusasyon kalau ay sang itsura ni Amy Marcos kiti wala ka naman sang idipinsa kay bistado ka na oh nga wala gali sang kamatuuran ang imo sini nga akusasyon kag presentasyon batok sa kapareho mo nga mga sina kay Amy abi ha bisan ano na lang amo na gining hambalta sila ni nga mga grupo ya bisan ano na lang ya basta pakalaino na nilang kontra nila bisan sino ya sa lakayo nila ya basta ya ang interest niya nila ya ang maano ganing tawag maserbihan niya ang interest nila tikita mo bala mo man nga wala balasyan balaan mo man sa kugling mo nga propaganda na gubon mo kapareho mo ka senador gubon mo ang iya to ya
1: Radyo Man Bedroy way labot nga igoon niya si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang administrasyon sang iya sila nga utos. Ako baga ginapagwa yabi nga may kwan nila, may plano nila nga amindaron ang aton nga konstitusyon sa constituent assembly. Kaya pagkatapos parang mapalawig sila sa termino kay sila hindi sila magparaog sa pwesto. Kaya nandok sila kung magparaog sila sa pwesto, mapriso sila. Ako na mga teorya ya, ang narrative ya Radyo Man Bedroy. Silingon, na gusto niya nga matabo, nga mientras tanto, presidente si Ferdinand Marcos Jr. Sino man abi, kung ikaw si Marcos Jr., irugon mo timo to statay mong ginawa mo na gano'y kibawi-bawi
2: lang ang
1: nangligasiya sa imong ama.
2: Kahit kung ikaw ang mga senador niya sa minority, would you think himuo nila na para kay Marcos? Nga may mga interest man sila sa plabuton? Amo gini sila kaloyal matyag mo kay sa utod ya sa kay Presidenta Marcos nga himuon nila ang tanan para ma-extend na siya bilang presidente sa pusod Pilipinas. Why ni sila sa ngandom para sila ako gilingo now?
1: Tabo sa Senado ka gabi ang ginambal ni Senator Mig Zubiri nga daw si Inday Baliday na sila. Di after to ma-present ni Marcos, kundi gini gisa sa mga paramangkutanon, binawi niya man ang iya sini nga video presentation. Kumukin bawi niya ang video presentation niya, ti-erase na to. No? Technically, ti-erase na to sa record sa Senado. Why na lang tumadayon to ang motion ni Senator Migs Zubiri. Kaya namilit siya, ti-butubutuhan dito. No? Parang ma-erase sa House of Representatives sa Senate. Pero ito pala sa privilege speech man ni Leandro Livestebla sa House of Representatives. Naging pa-erase man no, sa mga congressman
2: pro
1: ang iya sila nga privilege speech. Naging akusaran niya ang mga congressman. Kaya nagpamakalbuto kag may ara pa sa figure kung tagpila ang pamakal nila. E sino man abing congressman mako?
2: Wala eh. Sa piyak nga bayin matamat nang inibilang nag-collapse nga 9th floor galing nga kwan nga building dito sa may Pampanga nga nag-collapse matamat nga gina-extract ang mga pila ka mga na-recover nga mga bangkay no
1: na sang sign of life
2: why na ati grabe ni ka Budlay Radyo Man na Eric
1: amakon mo while nagapatigayon sang rescue operation ang mga rescuers Radyo Man Bedroy may ara gani ko kita yung mga video nga ginamanumano nila hakwat ang tinipig sang
2: ang mga taga konkrito. Ang mga taga Bureau of Fire
1: oh sus manusip sila ko ti magamo ni ang classic operation sino pa'y mabuhi kaya
2: tigod na guro matapos ni basi lima ka tuig guro.
1: Kumbaga
2: basi hindi pa gani.
1: Kumbaga pang utdon mong kabilya gingamitan mo ka kwan lang gamay nga nangalagari.
2: Tapos ang bato gani tig isa kabilog bato. Damo sila naga.
1: Dugo ka pasapasa sila blas ang.
2: Oh, lumatyagan la ma. Matyagan la no ma-reprap sila bla.
1: Tapos may naghambal to sa megaphone nga nagapangayo sang sign of life.
2: Oo.
1: Kung sino man to ang narumpagan, sino patik-patik mo na.
2: Sino masabat pa sa ito
1: pinanaka.
2: Para
1: kumabalaan namon, nga kung may buhi pa na, kung wala. Wow, Ginoo, kung amon niya nga ito, niyang search and retrieval operation or search and rescue operation dari sa Pilipinas. Kung sino man yung mga countries, di may mga heavy equipment, tayo hindi pang lift to ang mga.
2: Tita yung mga debris, ang mga debris.
1: Sa atong teriyakin, mano-mano.
2: Do, bala mo immediately so naga 50-50 ka to sa dalom sang building. Naga 50-50 ka to, patay ka to. Eh paano ka to rescue nila kay manumanok? Ginakamot lang ka Bureau of Fire Protection, hindi naman yung mababaso lang BFP.
1: At si nag-effort sila yan. Ano na nag-effort? Kita sa equipment.
2: Eyo, kadako-dako sini nga trahedya nga may imo, madamo ang missing kag posible ni sila. Why man ato ang ginakuan, pero posible nagka-base ko nagka-disgrasya na niya sa sulod. Kay wala na sang signs of life, wala na sa may nag-respond ganit dito. Sa sulod sang building na nag-collapse. Ti, wala ganyang national government ay nagpangita pamagi.
1: Dito man si Undersecretary Jed Patrick.
2: Ti, national official naman siya. Ti, wala ka ganyan mo nagduso sa...
1: Ti, bago pa malang siya.
2: Ti, misan?
1: Pero siling ko ti...
2: Baptism of service ganit
1: ni. Mangin na guide ni... Anong dapat mo ipang-recommendar sa national government?
2: Yanong,
1: tawag yung public safety.
2: Yanong post. Anong post niya sa dito sa... Ano, may post siya?
1: Post niya ni Undersecretary Jed Patrick Babilog.
2: Oo.
1: Parte sa salakyan nga naka-red, kwan diyo, naka-red plate.
2: Kurong gamit tong picture nga dito siya sa may site sa nag-collapse ang building.
1: Oo, nangamot yan.
2: Ay, ambot!
1: Nangamot yung unod.
2: Do, labay-labay.
1: Dapat mga undersecretary ka, hindi mo hindi patatulan ang mga diriyang isyo.
2: Tiga niyo, tapos gamiton mo pa ito yung picture nga ito. Nano man yan. Nga dito kaya imo ya.
1: Nga sila niya.
2: Wala isang relevance bala.
1: Hindi ang narrative niya. Nga sige ti, ako dito man ko sa Angeles Pampanga, Domingo man.
2: Oo.
1: Gamit ko man ang government vehicle.
2: Yes, gani ang relevance nga dito ka. Pero, tani ulam mo lang ito gimbutakan picture.
1: Hindi ang punto, kaya ito siyempre, ang gina, way man na yung problema ang paggamit sa government vehicle, on official function. Question diri sa itong kay Councilor Sian Marie Mabilo, kung para to sa official function, kaya sino yung opisina? Amo na?
2: Oo, tiyan mo na gani.
1: Ang i-compare mo to.
2: Oo, tiyan mo na gani, dapat, ay, ambot sa.
1: Anyway, balikan ta na karoon na Juman Bidroy, pero gusto ko lang ni i- kwan ihambal nga ang nagabugos sa bagong Senate Blue Ribbon Committee. Amo ni ang committee sa Senate Blue Ribbon nga nakita ko nga pinaka karadlawan. Pinaka joke gid iyang komposisyon sang Senate Blue Ribbon Committee. Ang chairman si Senator Pia Cayetano. Why ni question iti bugada?
2: Malama.
1: Oh, naka-practice ang law niya sa Amerika, risaton, no? Pero dunadulang gana kung sinisayas ang pagdrama-drama niya to sa Senado nga way luha. Tapos, ang pinaka-joke de, ang iyang at vice chairpersons sa Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Jinggoy Estrada, kay si Senator Dante Marcolita. Ang duwa nga ini, lunsay nagapangatubang sang kaso, kag lunsay may precautionary whole department order.
2: May mga pending issue of corruption. Ang imbestigaran nyo na is corruption.
1: Ti silang vice chair. Ayun mo sino pagkita ng mga member. Si Senator Chis Escudero. Nga daw rakpon man.
2: Otro man.
1: Because may ara man sang ginapangatubang kaso. May kang tanan sa flood control project. Number 2 nga member, si Senator Bongo. Nga siya, may ari man sa Rabton. Kaya ang iyang pamilya to, nakabaton man sa dalagko nga proyekto, nagikan sa flood control project.
2: Tractor
1: tapos
2: man.
1: Si Senator Amy Marcos, okay gawa sa
2: Amy Marcos. Sang issue gawa sa
1: si Senator Robin Hood Padilla, at is okay man, pero ti ang abilidad niya sini pang Senate Blue Ribbon Committee.
2: Ang kinanto lang ni nga.
1: Munabla, ang duwa ka mga bilyar, si Camille kag si Mark, di ka malo ka naman sang ilaman nga magina pangatubang nga mga kaso ni. Ilabi na si Senator Mark Villar nga during that time sang nagumpisa ang ining mga proyekto nga ini sa flood control project.
2: Siya ang sekretary
1: sa Department of Public Works and Highways. Di ba nami ni kayang nagabugos ang Senate Blue Ribbon Committee nga gitawag ini very powerful committee sa Senate. Ang nagabugos amo man ang may mga kaso.
2: Puro akusado. Kalawanan sila akusado.
1: In short, din ang credibility.
2: At least sa wala sa ila ginkwa ang chairman, wala sa ila hindi sila naging chairman. At least si Pia Cayetano ang nag-chairman. Bisan paano
1: as members sa committee ba nga ini, karang imbestigaran nyo
2: Di mo na gani, quite ironic gani, kay ang investigaran nyo da, ang mga corrupt na mga...
1: For example, maimbestigaran yung inyong mga kaugalingon, madraft a report karon si Pia kay Tano, mapirma kao, ano kao, hilo?
2: And do you think, imbestigaran man nila ng ilang ako galingon?
1: Oh, tiyan mo na gani. Nga, amo ng pinaka-joke niya komposisyon sang Senate Blue Ribbon Committee na subong iya nga grupo sang mga senador.
2: Kung sa senado, tiyan absulto na sila apat sila absulto pero ti, sino may imbestigar sila be?
1: Ay, pinaka-kampiyon kini iya subong ang apat niya nga gobyerno. Kung hindi ka magdayaw, si mamuyayaw ka. Samtang atensyon sa aton nga mga kwan, mga motorista, Gleo, abe ko, manubo ng presyo sang petroleum products sa Radyo Manbidroy.
2: Doon tayo, titi-utso naman subong ba?
1: Doon nagkwan man, doon naghagan-hagan man to ang tensyon sa Middle East. Pero ariyo, masaka na naman ang presyo sang gasolina, diesel, kagas mo man kerosene. Sa gasolina, 1.60 ang isaka niya, samtang sa diesel, 1.96. 1 peso and 96 centavos ang presyo sumodo
2: 78 60
1: o t plus 196 plus 2 pesos no
2: mauro chinta na
1: no chinta plus 81
2: next week man ubo na pulo
1: do ay naguro pulo san di magani gordo ma puro pinot na nimo
2: san 3 pesos ang gani okay na
1: ay o, te, sa mga motorista da, ingagaw na kung before 6 a.m. Ay dugay-dugay, mag-asaka na ang presyosang petroleum products. Sektaryo ng observation sa ngaton sa nga patrol, kamusta ang tangaton nga palibot. Pacheck kita, presyosang mga isda, no? Subong iya nga kaagahon.
0: TYRI, Radyoman, report!
1: Toto, Flo, mayong aga. Toto, Flo,
4: yes, Radyo Man, Eric.
1: Wagin ba nga, wala signal da? Medyo kuhan ka be? Adjust pa gamay be?
4: Hindi ko pa pati. Gawin ko dutod. No? Why di be signal rin sa may sulod sa merkado? Before kita nagkat to, Dre, nakita itong mga dalanon na Tondre sa siyudad. No? Sa pilakadlaw, no? Na pagtupasong ulan, di subong doon nagpanagid, no? Basa-basa nagid ang aton sining mga dala noon diri sa palibot sa siyudad ng Iloilo, labi na nga pinaglawig din ang ulan kagabi, no? Kaga di, amunin nga pangamuyo sa nga kung sino yung mga mangunguma na magtulutupa ang ulan, kasi at least ang mga duta bala, no? Nga di, pilamang ka mga binulan, no? Nga mayapok, subong do na nugit na...
1: Do mga kwan na nino, alin sang Sabado nga kwan bala, nga tupa-tupa sang ulan ko na gabi, no?
4: Oo. Kada nugid no kada hapon di jaga tupang ulan no Radyo Man Eric Radyo Man Bindoy at least no nabasa sang ulan ang mga mayabok ng mga karsada or mga dalan diri sa aton sa palibot sang siyudad sa probinsya sang Iloilo. Samtang diri kita sa may Iloilo Terminal Market no ibuluon ta subong ang pinaka ang mga presyo sang mga isda sa may Iloilo Terminal Market. No? Ang bangro subong mabakal sa 240 pesos ang kada kilo while ang bulaw nga isda mabakal sa 240 pesos man ang kada kilo. Abo nga isda mabakal sa 200 pesos ang kada kilo. Depende pag hindi sa kung pahiwa mo niya o kung bilugon mo, pwede kagid ka bakal. No? Ang tuna mabakal sa 320 pesos ang kada kilo. Kasag mabakal sa 380 pesos sa kada kilo na medyo kasago kay tambok. Kag ang pasayan, dlagko, timpura size, mabakal ini sa 380 pesos ang kada kilo. Ang bukaw ng isda, namin ipagsugba, mabakal sa 280 pesos sa kada kilo.
1: Pila?
4: Bukos,
1: 280?
4: 280.
1: Barato ba? Pesos. Ang bukaw ni gadagan ni tag 350-380 ang kilo.
2: Diba si kung depende na sa mata ka bukaw, kay pa man mata ka bukaw.
1: Diba sa bukaw, ya pula na mataya.
2: Pumabalaan mo na kung... Ha?
4: Amo na, ang
1: mga hamay-hamay, guro ni.
2: Eh, mahal, bisan sa probinsya, tag 300 ni hamay-hamay.
1: Gani, 380 gani.
2: Oo.
1: Ang lag ko gani, 400. Do, amo-amo
2: na sila sa panguwa. Laka panguwa, guro.
4: Oo, kay bahala niya subong ng isda mo. Ang piso ko, no? Mabakal sa 260 pesos ang kada kilo, no? Amoning
1: din ka sa super ka, no? Super? Ha? Sa super ka?
4: Oo, oh, Iloilo Terminal Market.
1: Nadako diferensya ka presyo subong sa iban nga mga baraligyaan ba? Kaysa talipapa, tagi 280 ay mga kilos ni?
4: Nagmahal ang isda subong, no? Nung mahal.
1: Nagburo ba to naton?
4: Pero ang ano, ang takot, kung ang mahal kay kanagulan ko. Kung ibibit ako mang mo isa prato. So, kung isa ko, matakal man siya, pero may hirap na nagreklamo. Dapat ako. Pero, kung mahal kaya, basta may quality.
1: Mm.
4: Dapat ibili taho mang isda, no?
2: Mm. Amo na gani tanaw bala sa mga merkado. Kung nagapaninda ka, pili ka man niya sa mga bisan may propresyo, pero gaburo badlak pang iya sining isda.
1: Siyempre,
2: dito ka. Sang sa inang nagapalang lapsi ng isda, ang presyo mo ng Japon, ang balon pa nga priska nito. Paano nag-priska na nga malapsi na?
1: Marketing strategy na. Ikaw yung nagapalinda ka, nagapangumpra. Dapat ka maloka.
2: Doi, kuya ka, may isang ko naka, nakita na sa, hindi ko lang pagabalong ko na niya merkado. Kada labay ko to, konpo, priska.
1: Paskali na sa...
2: Pero matyagan ko ka, tatlo na aysan ko no?
1: Na. Sa... Sariles blas ang una blas, singgit lang nga, isdada, isdada!
2: Isda.
1: Oh, priska na eh, priska! Sabat sa isa to, tamo eh!
2: Priska man!
4: Na,
2: mago na, mago!
1: Hindi mag-ikwan ka, mag-ilibod ka kay isda nung nasinggit mo, di ba, labas?
2: Isdo! Mano, no, no, no, no, sariles sa si Pio ka, isdo, isdo, isdo!
1: Labas na eh!
2: Mago! Ay, Mario Joseph. Kailangan.
1: Pero kung nagkanyang balko, depende na yan sa mga nagapangumprag at nagapaninda.
2: Kung ikaw yung kabalok, pero kung dapat kabalok ka man, para nga't yung makabakal ka man sa tsaktong isda.
4: Oo, Radyo Man na Binroyan. So, amon niya, ang latest nga presyohan ay sa mga presyosang isda, diri sa may JB's Seafood, diri sa may Iloilo Terminal Market, no? Kag sa may simpuhan sa pag-indi presyo, sa may, ano nga lang sang isaan mo din, nong? Nong? Ano nga lang sang isaan mo din? Bernadette, no? Bernadette Fish Stand, no? Diri sa may Iloilo Terminal Market. Sampang, dito kita sa atong sining mga balita, ospital ang gintangatan sa 68 anyos ng lalaki, matapos sa disgrasya sa nakabunggo ang ginasakyan sining motorsiklo sa isa ka multicab sa barangay Gihaman ni Ganes Iloilo kahapon sa hapon na gininagong biktima sa kay alias Raid sang Dumangas Iloilo sartang ang driver sang multicab gininago sa kay alias Ricardo sang residente sang Saraga Iloilo. Suno kay Police Master Sergeant Willie Aquiado, investigador sang Liganes Municipal Police Station, nahalin ang multicab sa barangay road kag padulong puntani sa banwa sang inali na lang nabungguan ini ang sang motorsiklo, no? Ibagod sa impact sa pagkabunggo, nakaagom sang bali sa tuong nga TMC Ray, kagilayan man ini nga gindala sa ospital samtang yara na sa kusbiya si Ricardo para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang sa dugang pagdiri nga balita, disgrasya man niya nahulog ang isa ka Suzuki van sa gutter sa barangay Dawi, Saraga, Iloilo kahapon. Sunod kay Police Captain Beverly Catalunya, hepe sa Saraga Municipal Police Station, nga 16 katawo ang sakay sa van nga padulong kung tani sa Iloilo City agod nga mag Bible study, no? Sa ginpahayag diri ni Catalunya nga sa nasambit nga numero sa mga patayro, dito diri ang gindala sa Provincial Hospital sa Banwasang Kututan, Iloilo. Kag-establi naman ang ila sini nga kondisyon na iguluan nga tuyo kung tani nga mag-overtake sa van apang nawala nini sang control sa manipila, rason kung nga nahulog ang salakyan sa gutter. Amo ni matulong natong nga balita subong nga aga nga ginadulong sa news ng kaluan sang non-planement oil o pinakapuro o pinaka-efektibo nga pangaplat herbal. Non-planement oil, mahintatritis, rayuma, varicose, palamoy po, palaman all, palanakit sa kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan, pwede man ipanghaplat sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan nga mabali. Kag sa mga nagadugong kapilakiyan ay patugunon, pauntaton, lubilang sang non-planement oil. Ang non-planement oil, ang mabakal sa mabuti ka malapit sa inyong lugar kag sa may bilog na isla sang Panay sa probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation. Kag subong man, ginoptan ng satang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga persa sa pito, para kayong lawas ng itong benepisyo, aprobado sa FDA, kapakali sa mga butika, malapit sa inyo nga manugar, kag produkto ini ni Doc Christine Hito. Kag mahimo man mabakal sa may Green Gold Supplement Shopping Center sa Magulo Delgado City Proper. Evergreen Herbal Capsule kag tapoy manukan and seafood. Ganchef sa Iloilo International Airport sa Kabataan, Atria Park. San Rafael, Belcinto sa Mandurriao, ang ilang siling main, Santo Niño Sur, Arevalo. Pinapalagyan, Inay Consio Consing Espinosa, Paglitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan, and Seafood. At sama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. Lo Consumo Nabarete, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Salamat kin kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ini nga bahay na sa aton nga pagpangalagad durong na sa inyo sang naan sa corn coffee. Bisaan ta ng aton aga pag isa pag-inom sang naan sa corn coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improve sang blood circulation kag nag-elevate sang problema ta sa digestion. Kag isa inang daw nagabutod bala ang aton sininga chan kag muna nagabutod aton chan daw taga gana magkaon imni nyo na nan sa corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kag gina-alleviate niya ang problema ta sa migraine ilabi ra gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa Bilogisda sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kakensyon na sa aton nga mga kauturan sa mga karadyumanta kung ang ginabatsyag nyo may pagpakaslom nga may upod nga sakit sang chan, lain na ilang nga istorya. Posible hyperacidity na, hindi gid magpati-pati lang sa istorya. Sa hyperacidity, cremeris tablet gid dapat. Napamatudan ko na. Nagabulig gid bato sa mga pagpangaslom, masakit kaga nagabutod nga chan. Marasig ang pag-ayota sa cremeris tablet in as fast as 5 minutes. Kani ako, wala na nagapakot-pakot kaga nagailis-ilis pa. Kung hyperacidity, cremeris tablet ang piliyon ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of cremeris. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbalik ta, mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:52 na sa kaagahon.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Samphone Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley. Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika. Gigan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. So, tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mamaka sa mga butika.
13: Samson Gold, Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager, lamon ako ng tilawan ng kape, kainbidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa, mataas ini sa antioxidant properties.
13: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa, ha? Samson Plus Gold.
15: Ako galing si Sherry. Limigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Samson Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka simana, nagkupos na ang mga hubag ko.
13: Samson Plus Gold.
1: Mas pinanakas,
13: pinagaling,
1: pinahusay.
13: Samson Plus Gold.
3: Sa mga butika.
0: Gigan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charmin Fab Con, pangung kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangung kumakabloom.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
7: Remind Herbal Capsule.
6: Duha, tubtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
7: Remind Herbal Capsule.
6: Also available.
7: Remind Choco Mix.
8: This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max halaga. Max Protect.
9: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin natin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
13: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
14: Mighty C, mabakal sa mga butika.
15: My family history ba na kamuusang diabetes?
14: Mag DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DDX 500 ka na!
15: Mag DDX 500!
14: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
14: DDX 500!
15: Garantisado!
14: Epektibo!
15: Aramis
14: mo! DDX 500!
15: Sample Plus Gold.
17: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
15: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
23: My name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
3: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
4: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, tunay, natural at orihinal.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Mrs. Ano ganito, ma'am?
29: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
27: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
29: Rajuman Eric John Pamplona.
31: Eric John Pamplona.
29: Kag Rajuman Benroy Bernal.
31: Benroy Bernal.
29: Back to back sa unang radyo, unang balita.
30: Tanbay na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 ang may polycosanolic iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extracts ng the sugar cane. Napamatud-an sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit kay nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag kun naga DTX sa 500 ka, parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin.

0: manguma kag mangingisda diri sa Rehiyon 6. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
3: Ginpangabay sang Department of Agriculture Western Visayas ang publiko na suportahan ang produkto sang mga mangunguma kag sang mangingisda sa Rehiyon 6. Ini ang kadungan sang pagpagwa sang Regional Development Council Resolution No. 23 nga naga-require sa mga provincial, city kag municipal LGUs, agency regional offices kag state universities sa pagbakal sang local agri-fisheries products. Sunod kay DA Western Visayas Regional Technical Director for Operations and Extension Maria Teresa Sulis, dako man ang bulig kung suportahan sang tanan kalakip na sa mga households ang produkto sang mga mangunguma.
4: Not only sa government but also sa aton bisan sa aton mga household, sa aton panimalay nga amo na ang aton, hindi na kita magbakal. Ang aton ipatronize ang aton locally produced rice.
3: Ginpahayag pa ni Solis nga una nila ginpatuman sa mga aktibidad sang ila talatapan ang pagsulundan nga dapat local rice lang ang igaserbe, native coffee, wala sang soft drinks kag mga local fish products kag indi ang imported nga isda nga cream dory nga naghalin pa sa China. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Moon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
0: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inikargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kaayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sa Risi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Tagsaka sa 6 ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini nang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ini sa mga butika, sa uman sa mga groceries kag sa mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
5: DTX 500, mataas malang presyon sang imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka makaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pag-damage ang kidneys, kag maramo nga komplikasyon, kangay na ginamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotence sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw, ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanamit sang tulog nagatapna sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pa nga iban. DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo sang may TC, dugay ka na ba na nag-aantos ang katul-katul sa panit? Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC ang alkaline vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manamit nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita. Brigadier General Randolph Tuanyo, formal na nga nagpungko bilang director sa nga Police Regional Office 6. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
1: TYRI Radyo Man Report.
6: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
7: Formal na nga nagpungko kahapon nga adlaw bilang acting regional director sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Gintalosan ni Tuanyo si Police Brigadier General Josefino Ligan

0: nga ginsaylo sa PNP Directorate for Operations. Dungan man nga nagatubang sa katapos ang media ang duha ka opisyal kun sa diin nagpasalamat si Ligan sa suporta nga ginhatag sa iya sang kapulisan kag tanan na sa 11 ka bulan kag duha ka adlaw sini nga pagpamuno sa PRO 6. Ginpasalig naman ni General Tuanyo nga maging transparent ang PRO 6 sa idalom sang iya liderato. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Marjorie Hervo, Miyane, Tatak, Araman.
1: Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak, RMN.
3: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsig, nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe, katama, kay puro nga herbal ang ingrediente. May tukat ali, ginseng, maca, kagori goat weed. Safe init sa heart, kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Inom kita sang Mega Man, dua ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom pwede, isa kada adlaw. Gani, mag Mega Man Herbal Capsule mabakal ini sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, quality product ni Tita Erling kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may harap man kita nakakape ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki, nagapatindog sa inyo nga mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Kaya nagaamlig man sa aton nga prostate para hindi magdako kon magubag ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kon kay misis sa tion sa inyong paglabing-labing. Kay tested and proven ang iyang mga sangkap, may ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Nagwantagan ni Kiban Radyo Man Binroy, ginseng lang. How much more nga may tungkat ali, may maca, kag subuman, may supalmito. Kilala ini nga nagaamlig man sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, no? Kag si misis, si partner, pwede makainom. Ilang manipapatindog lang sa ikog tao kung dinagahatag manidugang resistensya para hindi ikaw pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mabakal nyo sa mga butika sa Bilogaysla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinuoy ang inyo kolon pagisadaw adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, gamit ka mo Super Fiber mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon. Super Fiber, mabakal sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Pagdugang sang personnel nga magabantay sa Sunset Boulevard, ginaplano sang posmo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
5: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nag-detoxify sa imo lawas. Kaya nagpapulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Ginaplano sa Public Order and Safety Management Office kung posmo ang magdugang sang personnel na nagabantay sa bugos ng kalabaon sang Sunset Boulevard nga sakop sang siyudad sang Iloilo. Suno kay posmo head Olderico Garbanzos, may 8 ka tao nga nag-deploy sa 4 ka viewing decks nga naka-duty tub-tub last 12 sa tungang gabi. Mag-insulman sang 10 sa lugar, agod mangin pasilungan sang naka-duty ng green cards. Ining pahinig advance sa head sa Iriro Sunset Boulevard Task Force naging tukod paagi sa Executive Order number 016 na nagatuyo nga madumala sa public safety, lakas ang trapiko, pag-amnig sa palibot at pag-regulate sa mga negosyo sa Sunset Boulevard. Kahapon, nakita ang apat ka bunny nga 19 trees nga gintapas at isa ka fire tree nga malapit sa viewing deck 4 sa Sunset Boulevard. Sa karon, nakablatera na ang insidente kag ginamanduan ni Garbanzo sa Green Guards. Imbisigara ng insidente para sa posibilidad sa pagtumod sa mga sospetsado.
7: Nag-direct na ako sa Green Guard na ton nga imuhan ini isang follow-up so that nga kung may mga info no, nga may magsulod tong blatter nga to kag later on kung ma-identify gin naton, pwede kita maka-file sang kaso no, para nga hindi na ini masulit.
6: Ang pahayag ni Public Order and Safety Management Office Head Oldarico Garbanzos. Una na ginsiling ni General Services Office Head Engineer Neil Rabina nga posible kabataan ang nagtapas ang kahoy. May pagduda man si Rabina nga posible kay mga ini sa mga nagavandal sa lugar. Manandaan nga may isa man kasalakyan sadto nga may sakay nga pamatanon nga nagpangbuka sa semento nga basurahan nga gibutang sang GSO sa lugar. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tak RMN.
5: Pinabahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
4: Hindi mo oning mga tarso nga nino. Si Pablo, ano kapay mo yung yaang native tree?
8: Inang...
4: Hagbason mo yung muya.
8: Pila na katuwid nga hulat mo bala. Tapos gulpi lang niya, may tangkulo yan.
4: Kagapin pa, subong nagaulan-ulan.
8: Namin na tani na.
4: May kuwat yun ang
8: tanong. Muna tani, maidwal na tani ng
4: tapos
8: tanong.
4: Tapos takson mo, kundi man nagbalikas puno. O Mario Josep Santissimo. Ari ng new and improved nan sa Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin. Guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog ng resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ngisla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Nan sa Super Plus. Di anti-cancer, food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manining nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, ang Nans Liniment Oil nagahatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang balatian dala sang lamok, mosquito repellent gyud safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May neem tree extract nga para yung performance sa citronella, nagahatag protection sa exposed nimo sini nga panit. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kang isang arikis alapap alipungaan an eczema. Katol-katol sa panit, kagiban pa nga mga skin problems, Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit, kagol natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Balita sa Kapitolyo Provincial, General Ligan, nag-exit call kay Governor Arthur Defensor Jr. Kasama mo sa balita, Radyo Man, VMA Otero.
9: Reports. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Nagbisita sa opisina ni Governor Arthur Defensor Jr. sa outgoing Police Regional Office 6th Director Police Brigade General Josefino Ligan bilang courtesy exit kasunod sa iya reassignment sa Philippine National Police Directorate for Operations sa Camp Kaname. Ginkilala ni Governor Defensor ang pagservisyo ni Ligan sa bugos ng Western Visayas, ilabi na sa koordinasyon sa kapulisan kag local government units. Formal na naging turnover ni Ligan ang liderato sa PRO 6 kay Police Brigadier General Randolph Tuanio, nga anay national spokesperson sang PNP. Balita haliin sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Kagakilas Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak, RMN.
3: Super Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpag sang aton mga higko, ginimo ini paagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagaling sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog kag gastrointestinal tract kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kapag katugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matidlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
2: RMN News, panahon.
4: Check tanay pinakaulihin nga lakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Role Queen Carol. Mayong aga.
10: Yes sir, mayong aga sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sa update sa subong adlaw May 26 year 2026. Sa karon no, padayon naton gina-monitor ining low pressure area nung iya sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli na ito na si Plata nining low pressure area, 1,585 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Even daw nasagwa pa nining low pressure area, na ang iyang trough or extension no, nag-aepekto na sa eastern section sang Mindanao. Sa karon wala pa nining isang direktang epekto dali sa aton sa western Visayas. Gani magapadayon nining generally fair weather naton. May mga posibilidad sa gihapon sa mga pag-alom-galaw, mga isolated, yung mga pag-ulan-ulan, pagpangilat panag-oob, dalasin yung mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan naton yung hangin, gikan na sidlangan, paminhan na sidlangan. Magdalain ni sila sa makana, itubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yung sa 26 to 34 degrees Celsius. Aton maximum heat index sa subong adlaw, posibleng maglabot sa 44 degrees Celsius. Adlaw naton magabotlak alas 5:26, magatunod ni siya alas 6:07 karon sa hapon. Tagaman naton latest sa update talin di sa Iloilo Pag-asa, Role Cuenca.
2: RMN News, panahon!
4: Marabugid nga salamat, Role Cuenca, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Mainit niya hapon, no? Ang aton sining tiyempo subong adlaw, Radyo Man na Binroy. Ang heat index sa pwede maglabot sa 44 degrees Celsius. Pero at least, bisan pa paano, kung gabi nagaulan.
8: Nagaulan na.
4: Oo,
8: dahil malamuti, siyempre may usbong pangabilin, kung maga ang paang ara pa.
4: Oo.
8: Pero okay na na, mag-sige-sige lang kada gabi, ulan pagkatapos ang kunaga, bisan mag-init pa, okay na na, wala yung problema.
4: Oo. Pero balansi gawa ang aton sining tiyempo. Ang ining abahin tulong na sa inyo sang non-saliniment oil. Ay nang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-saliniment oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung napila sa kani siyempre madugo na buboy diretso non-saliniment oil sa pilas gid, no, kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa may mga cases na sang dengue sa ilang nga mga lugar, dapat nga siguraduhon nyo ini kamo makagat sang lamok, kay ang lamok among nagadala sang virus sang dengue. Gani magwa sa balay panghaplas non-saliniment oil. May sangkap ini nga neem tree kilala kag epektibo nga mosquito repellent sa Mindanao. Amo ning ginagamit nila tugan iliwat para indikaw pagkanton kalamok magwa sa balay panghaplas non-saliniment oil. Mabakal ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pagid nga balita sa patag naman sang hinampang San Antonio Spurs, ginpatas ang series 2-all matapos nila ginlutos ang Oklahoma City Thunder sa ila game number 4. Kasama mo sa balita, Radyoman Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
11: kita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved non-super plus maskin paipikibo kag maskin pabasko gintingo bang mangostin plus guyabano plus manunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw non-super plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas mangkaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabasko nga korason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Na ang serye sa 2-2 matapos kinlutos ang San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder 103-82 sa Game 4 sang Western Conference Finals. Nagpanguna sa kadalagan sang Spurs si Victor Wembanyama matapos nagkamada sa 33 points kag 8 rebounds. Nagbulig pagid sang Devin Vassell kag Stephen Castle sa 13 points samtang 19 points kag 7 assists ang ginbalag ni Shai Gilgeous-Alexander para sa nalutos na Thunder. Iwato naman ang Game 5 sa Mayo 27 sa home court sang Thunder. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi piliya ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
12: Tatak RMN
4: alas 5:24 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad na user sang Evergreen Herbal Capsule.
13: Hello, sino ganini?
14: Si Janice ni Doc.
13: Janice, sang diyan gani?
14: Sang Haniway.
13: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
14: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya hindi bala tayo yun.
13: Mga pila edad ka bata mo?
14: 14 years old.
13: 14 years old, lalaki?
14: Oo.
13: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
14: Ang nag-ayo na dulang iya pong godok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan nga mga punggodon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule, kay ang akon bata natisninga nagidya nga maayo gid sa mga punggod.
4: Nabatian nyo user Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kinagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano palang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan ng nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, nga dapat likawan gid ang constipation. Balidok Respinhico nga mother of all diseases. Ano man ang mga kulang na dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat bastante kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc kag radiumana binroy.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bini nga puwersa sa 7 para sa kaayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot ng GBT and Beauty Vegetable. Malunggay the Miracle Vegetable, ang palayada ultimate blood purifier, wheatgrass na green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C. The Healing Nutrient, quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, approved by the Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, tumarkita sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikayong lawas, sa dugang nga kasayuran, kontak kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595.
12: Tatak RMN.
3: Daga sa ato naman nga, hello, attorney, pamangkot sa tagpalamati, kung bala, ano ka-importante nga maproseso ang adoption sang isa ka bata? Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene para Onda.
15: Hello, attorney.
16: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ka-importante nga maproseso ang adoption sang isa ka bata. Attorney?
17: Well, yes, it's very important because siyempre kung hindi siya ma-process, it's just like saying na illegitimate ang nasambik na bata, wala siya sang legal na ginikanan, no? Kasi ang bottom line niya is it will be prejudicial, no? Kasi hindi man niya paborable sa pag-develop kung pag-grow sa nasambik na bata.
16: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan derigad lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajaman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
12: Tatak, RMN.
3: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga, si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag plus na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil, may lima inikindi basta-basta ng ingrediente, ginpaidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pamanaag sang panit, nagapakupos ang singaw, kaya nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C, kaya nagapataas man sang collagen. Eucalyptus nagapelayo sa kagat sang lamok, kagsapat-sapat, mayo man nga pangontra sa arikis kagkatol-katol, dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo ginisang nga pungot sa ilong kaginawa, nagapapalit sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo, kagwapa, makabato sa artista, mangin kutis bata kapatid. May rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuhok sa tulog, ginabuligan dulang ko rinot nato nga mga panit gani. Mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na, ang Soft Touch Wonder Oil, aplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika, kag syempre sa may Mermart Mall, dara sa may main entrance, malapit silang activity center, pwede kayo kakanto. Kaga kung gusto mo mag-order online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kagmayo nga ga, sa aton sini nga mga mangunguma, mga agripreneur, sa aton sini nga mga kasaka, exciting gid ini no. Ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagahatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpakabudlay. Makigbahin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ini ka raffle promo sa diin may chance ka nga magdaog sa mga brand new kadikalidad nga kubuta products. Bisan sinong magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang kung mas dako ngin bakal, mas madako man ang damo man ang ticket. Sa every 3,000 ni mga purchase, may isa ikaw ka raffle coupon. Kung damo raffle coupon, muna ko balit sa mga magdaog. Kung may coupon ka na, sulatan mo sa pangalan, contact number, bag imo sining official receipt number, kagibutang sa designated drop box. Ang raffle draw sa December 5 ini, pati kayo noon sa Ina Farmers Learning Site in Agrofarm sa may Baro, Tacnuevo, Iloilo. Kag ang mga premyo, siyempre ang grand prize, isa ini ka brand new, de kalidad nga traktura halin sa kubuta. Ang second prize, kubuta rice transplanter. Ang third prize, kubuta special power tiller. Kag madamo pa sa iba, yung mga exciting nga premyo. Gani, ini ka mga magkalipat, ha? Magpasakop sa raffle promo sa kubuta. Kag Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
4: Alas 5:31 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad. Minsay nalagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang brain aneurysm o kung tawag nga cerebral aneurysm, isa ka kondisyon nga ang ugat o blood vessel pagkanto sa aton utok ang naghabok, gani ang haligi sang artery ang nagaluya. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang tao sa aneurysm? Ang Dr. Pinoy, may omega-3 fatty acids yung nagpapabaskog sa ligi sang imong ugat. Kag nagatinlo pa ang Dr. Pinoy sa lagyan sang dugo para nga tunawon ang mga gasupon sa ugat para ang oxygen makalabay sang insakto. Si Dr. Pinoy lang ang makapataas sang imong HDL o kung ang good cholesterol. Gani, hindi ka ma-stroke. Kag hindi lang amuna, kung ang imo korason nag-palpitate, ginapakalma man ini sang Dr. Pinoy para magnormal ang imong heartbeat kag nagasulay ang imong paginawa bangod sa oxygen nga ginahatag sa imo nga korason. Sa dagkong informasyon, magkontak kamo sa numero 0948-5876-329. Kawakan ini sa Wakong EVC Pharmacy, Super Value Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pagbalik na dugay-dugay, magdalag ko ng mga balita lokal. Alas 5:32 na sa kaagahon.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
19: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
0: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes sa nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
0: Tatak,
1: RMN.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Char!
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. AC-

0: bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Kung doble, okay. Mounding hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, di inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Santum Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, ang Santum Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Kung nakinanglag pa magbakal sa collagen kag glutathione. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya ang balyado, huwa mo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
7: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tig-anga plema. Afford pa!
1: GGX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. Subo.
8: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Kinamigit ini sa aron nga lawas.
1: GGX 500.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sinigang.
2: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Gigan.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Your bill, sir.
4: What? 14,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
11: Alas 5:41.
12: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
12: This time check is brought to you by iBerry.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: Bad, oh my condition tapiyaw.
16: Ah, oo, good pre.
15: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
16: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
15: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika pre.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Alas 5:43 ng oras, dere sa aton nga pagpanganagan niya sa RMN, unang radyo, unang balita.
25: Radyo Man Eric John Pamplona.
26: Eric John Pamplona.
25: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
26: Benroy Bernal.
25: Back to back sa unang radyo, unang balita.
27: Extension Vitamin D3. Pataaso ng Vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag butika, malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kopo ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sanad sang Iloilo, Tagbak Distrito sang Aro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag J. Cesar Lueta Street sa may Banwa sang Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
25: mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
24: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Mayor ay sa Trenyas ginang paimbestigaran ang report nga paggamit sang service vehicle sang syudad sa adlaw sang Domingo. So far, Juman Binroy, duwa ang nakitaan nga ginagamit ang red plate. Butsilingon, government service vehicle during Sundays. Ang una nga nakita, among ining kay City Councilor Sien Marie Mabilog, ginako niya ni, nga gingamit nila, kaginhulam nila sa opisina ni Vice Mayor Love Baronda. Kaya wala ko nung saya sa nga vehicle, no? Agin, ano para wag sini? Agin issue, paggamit sa iya.
0: Gin-assign sa iya.
24: Oo, why siya kuno sang, ano ni kani? Do Mitsubishi Strada?
0: Yeah, oo.
24: Nga pick up.
0: Nga sa mga councilors naton,
24: may gin-issue sa iya.
0: May gin-bakal lang isa-isa gin sila, di ba? Dumduman mo, Radyo Manire.
24: During pandemic
0: na. So kung wala nang isa ka-councilor, kung graduate na sa ipasa naman sa isa. Kay Shin Kunoya, wala siya.
24: Wala sa kapasahan. Although iklaro gani na ni Miss Joy Fantilaga nga wala sa kamatuoran, wala sa gintagaan. Ina-offeran siya pero siya kuno ang hindi magbaton. Anyway, lain na ina nga issue
0: ang main issue ang usage.
24: Ang doesn't matter na kung kay sino ina naka-issue o nanong sistema. Ang question subong may kang tanan sini is kon bala gingamit ini sa insakto or wala. No, ang ining government vehicle nga nakita dira sa GT Mall sa distrito sang Mulo. Amang pamangkot gani sang halos kalabanan sinila, pwede ba lang magamit ang government vehicle during Sundays? Pwede. Yes, government vehicles, Radyo Man Binroy, can be used on Sundays. But strictly only for official business or emergency duties. Dapat niyang paggamit sang service vehicle sang gobyerno, dapat Radyo Man Binroy nga naka-align no? Sa imo sini iyang opisina nga gina servisyo.
0: Official so, kumaga, kwan, official function
24: sa official function gid no sa imo sini iyang opisina. Hindi pwede magamit ina for personal errands, family trips or social activities no during weekends. Oh, bisan weekdays hindi gina ya weekday dapat. No, nga gamiton mo ya personal, bisan mambal ka pa, nga kurduhan mo lang no ang isa ka government vehicle. Kay under sa DILG memorandum number circular number 2026-011 siling sa memo Radyo Man Binroy, the use of government motor vehicles on Saturdays and Sundays and holidays is generally prohibited. Pero di siyempre may kwan inada, no? May mga exemptions, no? Nga pwede na magamit for travel basta directly connected to the performance of official function such as disaster response, official meetings or inspection. Amo na ang kwan, amo na ang exemption, Radyo Man Binroy. Kon mapamatud-an niya ginagamit mo ini, may ara ikaw sang sarabton sa idalom sang RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero dapat gani, Radyo Man Binroy, bisan pa nga pwede magamit during Saturdays and Sundays ang government vehicle kag directly connected to the performance of official function. Dapat iya may ara ginagali, Radyo Man Binroy, sang officially approved driver's trip ticket.
0: Kaya
24: dapat naka-specify dira ang destination, ang authorized passenger, kag ang official purpose sa inyo sila.
0: Iba lang mo, kung isa may ara, man yung isuhan ka lang trip ticket, pero ang purpose gali iya, hindi para sa amuna. Palusot bala. Nga, pers na may issue sa imo trip ticket, kaya di, lulupod man lang kamuda. Sige, isuhan ta ka trip ticket, pero gamiton ta na iya for personal use, may para makatipid daya kay hindi na tayo magamit sa aton nga krudo kag sa aton nga salakyan iya ka gobyerno. So hatagan mo isang trip ticket para nga makalakat ang salakyan. Para nga ti kung questionon sa uli kundi may i-justify ka. Pero actually hindi magali, wala magali, nag-serve sa purpose, hindi magali na official nga use
27: asang public ka Bicol Radyo Manna Eric. Pero
24: amo na question subong. Ang justification ni Councilor Shen Marie Babilog nga during that time nga nakita nga nagaparking sa car park sa GT Mall ang sarakyan sang siyudad Radyo Manna Bidroy. Ginamit niya kuno to kay namakal sila sa mga
0: school supplies
24: mga school kits ni nga ipanagtag sa mga estudyante. Now, ang question atong activity bala nga managtag ka sang kit sa mga estudyante kun connected bala directly sa official function sa imo sila nga office. Muna
0: sang uli nagkuan eh nag bilang parte sang justification nagpost si Councilor Mabilog siling niya nga may mga school supplies nga ginapang attender siguro ti amo na ni mag-justify ngerti indeed nagbakalgid man sila during that time dito sa may GT Mall pero may naghambal nga nya di daw wala man sa Blacklands ang school supplies da sa may GT Mall.
24: May ara guro
0: pero anyway amo nang justification ni
24: Classic Mall na karon kuno ay nagkaroon sang school supplies da. May school supplies Christian Gay.
0: May ara guro kay ti may nabakal siya gani kay ginpost siya gani nga may ara sa sang school supplies nga ginapang guro ginapang putos yan eh. Ginapang putos ni Councilor Shen Marie Mabilog. So ngaton mala niya kun official ina ang paggamit sang Bicolo sang gobyerno may trip ticket ina. Do wala man tadaya sang problema. Ang pamangkot kun official o kun indi. Amo na malang nangyari juman Eric.
24: Actually, bisan official pa na. Ang importante dira nga may trip ticket.
0: May trip ticket to.
24: Sinong passenger?
0: Oo.
24: Kay ano official nga kwan na ano official function din ang destination Radyo Manna Bidroy. Ang aton malang di kay ti si Mayor Isa Trenias naghambal ng imbestigaran. Pagkay ni ara sa posisyon nga dani si Councilor Shen Marie Mabilog. Basi bala kon
0: lain naman ining direksyon sini.
24: Single out naman siya. Kay ti may ara man gani nakita man si Liga President Maria Irene Ong nga nakita man ang service vehicle sang syudad nga ara man sa kapihan during Sundays man eh
0: dito gid sa kag Domingo gid dito man sa mga pay kaga meeting no Domingo pa pwede man niya pwede man sa ka meeting guro nga weekdays
24: okay ang rason naman niya ni Councilor Ong ni Liga na mga barangay president Maria Irene Ong kasi niya ti nagakuan ako nagalibot ako nga nagamiting ako sa mga barangay kapitan kay nagapamangkot sila may kang tanan sila nga barangay scholarship program bala ining bawat barangay makinabang program sang gobyerno o sang palaso sa Malacañang kasi duro nga makapitan ang nagapamangkot kung paano i-implementar ni paano magpili ka mga scholar ni ano mga hinablos lang nila kag mga apo
0: or
24: pwede man ang mga kontrapartido
0: ti butang tabi sa kaso naman ni Irene Ong butang tabi may trip ticket official ina nga function nga ti nag-meeting sila pero araw-araw pati mo kada wala ka man gani batia sa council kadamo sang chimpo mo patawag mo tani mga kapitan weekdays tapos dito mo meetingon
24: tani tingbon nila ni
0: oo hindi nga dito ka Domingo pa gatipid kita kay crisis kita
24: naton kay namista ka mo sa pas
0: paginugay ka gani ay rinuong sang meeting mo na. Hindi mo kami pagsugiran sa mga meeting-meeting muna.
24: Amo nang punto na ito na Radyo Manna Bidroy. Nga kung imbestigaran ni si Shen Marie Mabilog, dapat ang Liga, kaya tingigamit mo na fiesta sa La Paz. Kaya kung nagdiritso to sa din to, sa Haro to, kaya may mga namangkot to nga mga kapitan sa Haro. Dapat magkuan man eh, maimbestigaran man.
0: Yan sa mga kuan, sa mga official nga inibala, nga pwede yung maninin nga mga butang mahimo during weekdays. Di ba?
24: Di kay kung kuan pa, kung ang iban pa, kung ano mo, public service never stops.
0: Isa ti, inabalang rasunan, kalang galing, balayas ang inang...
24: Galing kati, isa may mga bagay na isang hindi mo yan makwanbala, hindi mo yan ma... kwanbala, mapariho bala, pero bala Radyo Manna Bidroy. Like for example, si Undersecretary Jed Patrick Mabilog, no? Ginkumparar yung lawas niya kay Councilor Shen Marie Mabilog. Kaya sila niya, ay hala, ako kahapon, Domingo ng adlaw, nag-respondi kay nagkantuman ako sa Angeles, Pampanga, bangod sa pagkulap sa isa ka building. Kaya mo na gani, atag na niya sa memorandum circular sa Department of Interior Local Government, at yun niya sa calamity or
0: emergency na iya bimo
24: pwede mo na iya magamit,
0: hindi mo iya makumparar balaya ina sa iban nga mga bagay ti paros na kay sagin gamit ni Shin Marie Mabilog emergency bala na nga pwede mo man ababakal during weekdays
24: official function
0: kadasig nga pilagid ka pa pilagid nga Domingo mo gid na baklon nga pwede mo man mabakal ina weekdays pwede mo man papasuguan nga bisan personal mo na lang gani na kay house school supplies no kadamo man sang resources mo pwede mo na magamit para hindi ka na lang mamalisyaan nga ginagamit mo during weekends ang bikulo sang gobyerno amo man kay Irene Ong kadamo sang kwarta mo maginamit ka pa during weekends ang salakyan sang gobyerno
24: araw-araw pati mo nga malikawan ang malisya ra jaman
0: amo na gani hindi ka mo magamit na lang weekends kay weekends ni duha man lang nakadlaw gani sa Mano Domingo.
24: Kay subong nga daan.
0: Oo.
24: Tanan nga tawo subong. Midya man.
0: Oo.
24: Damo. Kagamit pang ibariya picturean ka kakisa tagaan sang malisyabla. Ayaw pagamit nyo.
0: Rumayo man ni gani nga damo nagabantay.
24: Kaya malisyan eh.
0: Oo.
24: Kaya amun gani damo gabantay. Hindi kami nyo lang pagamit sin eh. Kung may mga official functions man.
0: Kagani si Sari gidya eh. Kung ako yung magtanaw, ini mga weekends nga usage sang government vehicle. Nga sag, nagahambal nga itong presidente nga magtilipid. Kita ho, kayari kita sa krisis. Pilagid nga krudo, ano gid nga klase ka pang, ano ganina, pang,
24: drive.
0: Pang kwan imo, pang, ng,
24: ano ba? Gasolinador?
0: Oo, nga,
24: Namiyan ko ni ka, advice ni kwan, advice ni, Undersecretary Jed Patrick Magilog sinablos niya. Sila niya, padayon ang serbisyo. Isplikar lang si Marie Mabilog. Tandaan mo, wala bulong sa hisa.
0: Naglain pa. Explicar yun lang anay yung side job. Hindi ba? Explicar lang anay sa pumuli. Tin-explicar man si Councilor Mabilog.
24: Nga may mga amo niya si Asik.
0: Ano ba lang advice mo? Abi? Oh, hindi ba lang? Explicar mo anay bala kung ano ang rason. Tin-explicar naman ang imo sining hinablos.
24: Abo, sino mga
0: may lagtik.
24: Sino mga nahisa sini sa ila?
0: Ano mo na iya kay napicturan? Ito kay Irene Ong to, napicturan man to. O, pareho mo silang napicturan.
24: Pero, maraming na ginaklaro ko yung kanya, Radyo Man Binroy ko, investigaran si Shin Marie Mabilog. Ito investigaran man si Liga ng mga Barangay Presidenta Maria Irene Ong eh. Libla? Kay Karo ko, single out yun naman ang isa, kay tis yung oposisyon. Nilain naman na iya nga istorya.
0: Sa piyak nga bahay, nagdipinsa ang mga barangay officials may kang tanan sa reklamo sa ila sa pagpanghatag sang assistance sa programa Bagong Barangay makikinabang program nga hatagan sang 20,000 nga educational assistance ang mga graduating college students no sa Santa Barbara si punong barangay sa Santa Barbara si punong barangay Edsel Sumayo nag-explicar no barangay Talungad diyan nga ti patas ang ila sini nga paghatag sining educational assistance
24: Actually, Dr. Jaman Binroy tandaan mo basta gani financial assistance sa crisis ba na sa education ba na o ano man da tandaan mo basta kwarta gani ang involved puwerte kabudlay magpili sa imo nga beneficiary. Puwerte kabudlay magpili sa imo sini nga manging recipient. Kwarta na yung ginestoryahan tani mo. Bisan piliyon mo pa ng insakto, may sala ka man nagyapon bilang barangay official. Kabudlay-budlay gini magpili, kayo matindi mo lang isa, dua, tatlo, apat, lima, anong pito, walo, sampulo ang nagkinanan sa barangay. Amo na gani, nga ginaklaro ina, nga dapat ang piliyon mo, amo ang poorest of the
0: mga
24: poor. Pero ang question, ano ba lang definisyon sang poorest of the poor?
0: Kay tanan man,
24: ang poorest of the poor bala, amo ang hinablos, ang apos ang barangay kapitan, ang bata, or apos ang barangay gawad, amo bala inang poorest of the poor? Kay dumduman mo sa mga akap, sa mga AX,
0: sa tanan nga mga sa tanan nga mga assistance may pinilian ang
24: pinilian
0: amo na ganing ang balta diri mo yung mabalaan niya damo gidya sing hindi honesto yung klase ka mga opisyal mo amo ni yung pinaka sekreto tari kay kun honest ka why di problema sino pres na sa isa ka puro may
24: anong panawagan ni Kwanaw anong panawagan ni Liga ng mga Barangay Presidente Amalia Dibuque sini niya ikwan nyo itani i-try ninyo nga magpili sa nagakaangay kay nagakaigo nga mangin scholar.
0: Ako yan nagapati, ako yan Radyo Manirik. Nga kung mapilian mo na ang pinakapigado, may mareklamo, guro, minimal. Pero ma-justify mo na iya. Ako yan mapagapati.
24: Kasi nagkahapos kay kabalo ka may ma- sa barangay, malaan man na sa taga-barangay kung sinong pigado na
0: gani
24: mo na
0: deserving.
24: Hindi pwede nga pigado lang pero hindi deserving.
0: Tiko to man ang kabalo na nga pigado, gini siya pigado, panisa imo nga ti, gusto mo man tanong yung makaklaim sina. I don't think ka mareklamo kay kay nakita mo nga ti, ginpili nila pigado, gin man. Galing kaya mo na gani ng ambalta. Ang anisti ang isyu ya sa mga barangay naton
24: kay dapat mangin kwan ini mo mangin legacy ini Radyo Manila.
0: Dapat
24: mangin ka man da mapili karon sang poorest of the poor pero mango diba so dapat pili ka sang poor but deserving student ang pinaka poor dira but the brightest student sa inyo siya nga
0: di mahapos barangay. Mahapos inaya pilion bisan piyungan mo inaya sa ulo mo na
24: sa ulihi mangin example ina siya sa barangay ninyo nga may taga barangay nga mo ni nga nakatapos pangi sa sineng scholarship kini
0: at least bala
24: pero di paano na karon kung pilion nyo na karon ang kumuhin ablos lang saya pero tig-apas bato ang utok niya.
0: Di mo na yun yung hambal.
24: Amo na nga sa qualification sa mga magkuha ka-scholarship exam. Poor but deserving student. Poor but the best and the brightest student. Ang imuon mong scholar. Sa barangay yun, pirang batom lang ni. Pirang milog ning gando.
0: Lima? Lima per barangay.
24: Tisipan.
0: Di po sila kay sa kapitan tiyo sa Barutak, Biho. Yan kay ti kultura kuno na yan. At ikon ng... Ang unahon mo yan, may kabalaslan sa'yo mo, kung pamilya mo. Bugo klase, utok na yung klase.
24: Kaya mo na ganin, may muna na yung pili ang the best and the brightest sa barangay.
0: Hinubog niya yung istorya.
24: Poorest of the poor, but the best and the brightest sa barangay nyo. Parangin mo iya, kung sino, kung di ka may kabalaslan, amo tong pilion mo nga mangin
0: recipient. Istorya niya sa plahubog. Hindi mo kamilya kapag istorya, isang wala gari wala dito.
24: Magamone. Ang kuwan nga niyang programa nga ni Kapalas sa Malacanang daw manaog na naman ni sa kontrobersiya nga tungod sa pagpili sa mga recipients ni or mga beneficiaries ni grabe itong nakuha nga amounts ng drugs sa istansya o sa Baybas operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sobra 4 ka milyon. Check ta na karon sa ibang mga public affairs program diri sa RMN Iloilo.
25: Life Extension Vitamin D3.
1: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol. Daw may sis balahaw. Rihigil si Tano ko ka. Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. At sa magayad. Siktibo ka niyo.
25: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Gamit kid Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw amo ini ginarekomendar sa mga doktor. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kag bisitahin nyo Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Dili na kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice. Gamit ang di kalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wag kita chimpo diri sa atong pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
24: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
25: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Pre, si Gerald Anderson to, mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
2: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, isang ara sa balay. Nahibalaan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients, parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang VA. Gani, dilawan nyo man, mag-stress tabs.
9: The bottom of stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras alas 6:06 ng aga.
10: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point. Headliners.
11: Salakyan sang Iloilo City Government kagliga ng mga barangay, nakuan sang separado ng litrato sa mall kagkapihan sang Domingo.
12: Councilor Mabilo kagaliga ng mga barangay President Ong pareho nga nagparindugan nga opisyal ang inapagami sang salakyan sang gobyerno sa tung Domingo.
11: DILG Undersecretary Jed Mabilo gindipinsahan ang iahinablos sa paggamit sang salakyan sang syudad sa adlaw sang Domingo.
12: UPV Iloilo City nagkakuha sang 100% nga passing rate sa 2026 Chemical Engineer Licensure Exam.
11: Balita Nasyonal. Amy Marcos kinakusaran ang administrasyon nga nagaduso sang tsatsa kag term extension. Pila ka mga senador nag-react bangod sang ginapresentar niya nga propaganda video.
12: Ombudsman naghingyo na sang precautionary hold departure order bato kay Marcoleta kag iban pa.
11: Balita International. Opisina sang World Health Organization sa Kyiv naguba bangod sang atake suno sa ila chief.
12: Sa negosyo, presyo sang gatong nagsaka sang halos 2 ka pesos kada litro.
11: Sa sports, Inter Miami star nga si Lionel Messi nagwasampang bangod sang leg injury.
12: Sa showbiz, Danny Donoghue sang The Script ginpakigbahin ang rason kung nga nanamian siya sa pag-perform sa Pilipinas.
11: Kag sa extra wow balita, mangunguma nagadala sa masubra isa ka kilo nga bato sa iya bladder.
10: Tatak RMN.
11: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
12: Mga karadyoman, ari kita sa adlaw na nga Martes, Mayo 26, 2026.
11: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
12: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
10: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Tata RMN.
11: Duwa na kasunod-sunod nga adlaw nag-ulan sa aton kag tisubong gani basa ang dalan. Do good news inibo sa idol.
13: Do rainy season na kita ra Jumanovi. Although nga gagapon sang early nag-init, pero sang hapon na nagbubugid makusog-kusog ang ulan. Nabatsagan tagid ya nga may ulan gid nga subong

0: ang duta ta
1: basa na
0: ra jumanog
1: di nabangag
0: di nabangag
1: bawi-bawi na mga pananom ta bawi-bawi naman ang supply sang tubig ta.
0: Yes,
1: so sano lang ta nagistorya nga ang kalaparan kag ang ginaktakan duway
0: wala tubig
1: di kabay pa nakasalod sang mayad ang mga pumuluyo ta.
0: Amo na ang problema kay base way man kamo nakasalod ti nagdiretso to sa drainage.
1: Di ko may budget kamo sa cellphone kag sa load dapat mas may budget kamo sa storage sang inyo tubig.
0: Tama na.
1: Abi, kumusta ang tanayin dalagan sa panahon? Upod kay Radyo Man, Fia May Otero.
2: RMN News, Panahon.
3: Maayong aga mga ka-Radyo Man, inyang lakat sa panahon, subong adlaw. Magapabilin sa gihapon nga mainit kag mapaang ang panahon sa udto kag hapon diri sa Western Visayas. Gani ini magkalipat nga maginom sang tubig kag likawan ang direkta nga exposure sa init sang adlaw. Base sa pinakauli nga datos nagikan sa pag-asa trough sang low pressure area kun LPA ngayara sa guwa sang pungsod ang nagapekto sa sidlangan nga bahin sa Mindanao. Samtang manginmaayo ang panahon diri sa Western Visayas sa pangkonkisa may mga isolated nga pag-ulan dala sang localized thunderstorms. Mangin mahina tubtob makasarangan ang uyab sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 tubtob 34 degrees centigrado samtang ang maximum heat index posible magalabot sa 44 degrees Celsius ukon yara ini sa danger level. Ang adlaw nagbutlak las 5:26 sining aga kag magatunod las 7 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyo Man Pia Panes Otero. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Sa detalye sa aton balita lokal.
0: Nakuhaan sa litrato ang salakyan sang Iloilo City Government kay saliga ng mga barangay sa separado nga lugar sa Domingo Mayo 24 sa GT Molo. Nakuhaan sang picture nga nakapark ang isa ka government vehicle kay may plate number SFA-2457 nga may logo sa Iloilo City Government. Sunod sa report nakita nga yara sa parking lot sang mall ang salakyan last 3:23 sang hapon sang ulihin na kumpirmar nga si Councilor Shin Marie Mabilog ang nagagamit sini. Sa iapatag impahayag niya nga ginulam niya ang salakyan kay Vice Mayor Labla Baronda kay gingamit sa pagpamakal sang school supplies para sa mga estudyante. Samtang nakitaan man ang service vehicle ni Liga President Maria Irene Ong sa kapihan sa Buhangaro. Suno kay Ong nakigsapol siya sa magkapitan na gulipatag sa ila kung paano ipatuman ang barangay scholarship sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang Malacañang.
1: Bisan sakto man ang imo Kap Irene kung mapatihan ina Domingo gyapon eh. Bisan tuod nga matuod, kun matuod gid man, yes. Kadto ka budlay man i-deny na kay karon pangitaon mo mga kapitanes, mabisto siya. Do ka hapos bla i-prove, no? Kag i-disprove, konsensya nyo na lang. Nagakinot kita subong. Tapos gamitin ka mo Domingo, gamit nyo pa sa lakyan sa gobyerno.
0: Balan mo, Radyo Manovi, mabutigan mong tanan pero hindi mo mabutigan ang imo kaugalingon.
1: Kagamapos sila sarsahan ang paggamit sa government vehicle. Kaya bisan mamista ka mo, balon nyo lang ti part na sa ngamon community engagement.
0: Pero Radyo Manovi, hindi ko malipat sina eh. Sa interview ta sina sa DILG, piyesta, mamaninoy ka sa kasal, maattend ka lubong, kung ano pa da ang mga personal ni mo nga mga hilikuton.
1: Yes.
0: Hindi na yan pwede. Dito isarsahan nyo lang. Mamba lang ka mo, ay, kay nag-meeting to. Ay, nagbakal kami gamit to. Ay, di kami ito nyo. Siyang salakyan niya sa weekdays, hindi sa weekend.
1: Ina, sa kay Irene Ong pa lang. No? Pero okay na nang imo, Kap Ong. Hindi ka na magduga nga masinuplado ka pa, maminal dito ka pa, or maminal dita ka pa, kay hindi ina makapanami. No? Hindi ni again sa inyo. Hindi ni politika. Ang isyu naton dire tanan nagakinot kamo dapat sa gobyerno nagapasimuno sa pagkinot kapin pa ang ginagamit nyo hindi inyo
0: tama na.
1: Iya ina sang pumuluyo
0: tama na.
1: Sa kangot sinigin mando ni Mayor Rice Atrenya sa investigasyon matapos nga may report nga mayara sang government service vehicle nga may logo sang Iloilo City Government nga nakapark sa isa ka mall sang Domingo. Suno sa alkalde, ginaseryoso sini ang among report kag ginpalabot na sa natundan nga talatapan agud ibaloon kung may opisyal nga transaksyon nga ginpatigayon o kunyara sa authorized duty ang salakyan sa among nga oras kag lugar. Ginatagan niya pagtamod nga paggamit sang government service sa vehicles ginatigana para lang sa opisyal nga negosyo o kung official business kag dapat magkasunod sa gina o kung magsunod sa ginapatuman nga pagsulundan sang gobyerno, kung mapamatudan ang mga paglapas o kung wala ginatugutan nga paggamit sang mga salakyan sang gobyerno, suno sa alkalde may nagakaigo nga salabton kag katumbas nga mga aksyon administratibo nga pagahimuon, ginsulit sang lokal nga panguluhan ang importansya sang transparency, insakto nga paggamit sang manggad sang publiko kag istrikto nga pagsunod sa mga pulisa sang gobyerno.
0: Ginatag ni Joy Fantilaga Gurusan, spokesperson sang Office of the Mayor sang sudad sang Iloilo nga gintanyagan sang service vehicle si Councilor Shin Marie Mabilo. Ginian sa nakyan nga nakaisusad to kay anak Councilor kagaron Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda nga ginsalo sang iamay nga si anay Councilor Nick Baronda. Paig ni Gurusan, nahimo ang pagtanyag sa nampungko si Mabilo bilang konsihal apang wala niya ginbaton bangod indi niya man kinahanglan. Ini nga sa nakyan naka MR sa staff ni Baronda Subong, buyag yag pa ni Gursal nga bangod wala sang service vehicle, full nga nabato ni Mabilog ang iya representation and transportation allowance o kun rata.
2: Tatak RMN.
1: So gabaton sa rata niya.
0: Baton sa rata niya.
1: Pero gahulam pa sa gapon sa lakyan sa office ni Vice Mayor Baronda.
0: Usually hindi. May kilala ko na sa
1: gabaton muna. Gabaton ka full rata mo eh.
0: Yeah.
1: So hindi ka na dapat magamit pag ibili eh, or bisa maghulam sa lakyan eh.
0: Kung kita maghulam.
1: Nyo, kita nyo na. O Irene Ong, Irene Ong, Shin Marie Mabilog, do red flag ining inyo mga rason sa amon?
0: May hindi ko sure Radyo Manuvi ha. Kay sila kung nagagamit ka sang pat sang ano niya sang sulit sang gobyerno nga salakyan, pwede ka kuno kagamit pero hindi ka magpatugong, ikaw ang personal nga magpatugong. Amo ning ginabatian ko kay Sin Marie, nga sila niya ti akon man tutugong.
1: Okay.
0: Akon man tutugong, ti sigurado kita nga kamo ang nagtugong sina kay usually ang salakyan sang gobyerno pagwa yan na Radyo Manuvi, May
1: may gatong na nangadaan.
0: May gatong ina.
1: So anyway, karon di gidugay, mangin ka upo naton live si Councilor Shin Marie Mabilog. Mamati kita sa iyang explanation.
2: Tatak RMN.
1: Muna gani, ma-explain pa lang siya. Ang tiyo niya sa DILG, nagawaras na.
0: Dayon ano kuno na iya Radyo
1: Manuvi. Kagtiway ka pa gani, kapangusisa, no? Why ka di gani sa Iloilo? Dayon, guwa mo mo daw, spokesman kay mo sa ginablos mo.
0: Okay pa na.
1: May tanibla kung iban nga tao, bla pro inablos niya pa.
0: Okay pa tani na kung daw gahambal ka man lang iya party sa natabo. Galing kay ang punta bala.
1: May hisa kuno.
0: Sino yan, wala nga daan sila niya. Sin Marie, wala sang bulong ang hisa on.
1: DILG, undersecretary na ha?
0: Di ni nang hisa ina.
1: Nationwide na sa subong sa mata sa publiko. Lang tawan nyo ang pangginawi ni Jed Mabilog.
0: 1.0 ang grade mo sa PhD.
1: Oh, the same man sa Gyapon nga maldito nga Jed Mabilog, no? Abi ko gani kay puro God bless na ni. Amo man gli sa Gyapon. Sa kangot nga balita, masaka kita sa dugang tanga mga balita. Councilor Shin Marie Mabilog kagliga ng mga barangay presidenta Irene Ong pareho nga nagpanindugan nga opisyal ang ilang paggamit sang salakyan sang gobyerno sa tong Domingo. Kasama mo sa balita, nagikan sa Iloilo City Hall, Radio Man Joel Franco.
4: Pareho nga nagaparindugan sa nay Councilor Shin Marie Mabilog gagligan ng mga barangay President Maria Irene Ong nga kabahin sa ilang official function ang paggamit sa salakyan sa gobyerno sa dong Domingo sang hapon. Ining patag na nay Mabilog kag Ong matapos makita ang salakyan sa gobyerno nga ilagin gamit sa magatuhay nga lugar. Suno kay Mabilog nga official use ang salakyan sa Iloilo City Government na nakita sa GT Mall sa dong Domingo. So kay Mabilog inulam niya ang salakyan sa opisina ni Vice Mayor Lady Julie Grace Laula Baronda agad mo pamakalsang school kit sa mga estudyante para Mabilog nga bugos nga adlaw may official man siyang alakat kag ang gato nga gingamit sa salakyan iya personal nga gasto.
5: Ako to gagamit sang Domingo ang ina nga salakyan ginhulam naton kay Vice Mayor Lovelove Baronda kay damo kita subong ginalibutan nga barangay for consultations and for activities sang Sunday puno kita sang schedule bilog gid nga adlaw alin aga hasta hapon and sang mga around siguro hapon nag agi kita sa GT Mall kay may ara kita sa mga barangay nagaan sang student kits bala. So nag-agit pa sa GT Mall para magbaka sang supplies para dara.
4: Ang pahatag ni Councilor Shin Marie Mabilog samtang ginuyagyag man ni Mabilog nga siya lang sa konsihal ang wala sang isyu nga salakyan gikan sa syudad. Madadaang nakita ang nakapark ang puting salakyan sa GT Mall mall nga may logo sa Iloilo City Government naging pahayag sakay ang empleyado ni Mabilog. Samtang sa bahay ni Og, official ang iya paggamit sa salakyan. Isang Domingo bangon nakikisapulo siya sa mga barangay kapitan sa Haro agod ipatag sa ilang pagsunundan sa pagpili sang barangay scholar sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sa Malacanang. Suno kayo ang Huwebes pa lamang na pinamangkot ng iban nga kapitan sa Haro kung paano sila magpili isang lima ka scholars kung madamang qualified sa barangay. Matag sa Niga President agod mapahapos gikan sa fiesta ng lapas kahapon na diretso siya sa isa kakapihan sa buong Haro agod makigsapol sa mga kapitan. Panindugan di oong nangin mabinungahaw nila si Napol bagod atagan ng mga barangay official nga dapat magsunod sa guidelines nga lima lang ang beneficiaries kada barangay.
6: So, ano giman? Kagapon, tapos kumabista. Official, ako niya lang to, official function man eh, sa Liga. Kay isang Wibes, nagtawag ang Haro sa akon. Kay kung ako pwede i-explain kay ibang kapitan, hindi niya chindi sa presidential. Kundi na naman scholarship niya. Hindi niya chindi yan. So, bago, sige, dito na lang kita magkita sa coffee break buhang para malapit sa ila. Mga doon po lang. Tamo lang na.
4: Ang patag ni Liga ng mga barangay President Maria Irini Ong. Matandaan niya kiniklamo sa ang nitisen ng van nga may logo kay Iloilo City Government ang may ngalan sa Liga ng mga barangay na nakapark sa Guwasang Kapihan sa tuwing Domingo sa hapon sa Buhang Haro. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:21 sa aga, break na sa balita mga pekita. Ang balita ngayon dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinantimprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix.
0: DILG Undersecretary Mabilog gindipinsahan ang hinablos nga si Councilor Mabilog sa paggamit sa salakyan sang syudad sa adlaw sang Domingo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Rezi Bordon.
7: Ginzapansahan ni Department of the Interior and Local Government to kan DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog ang iya hinablos nga si Iloilo City Councilor Sheen Marie Mabilog may kantanan sa isyo nga ginampangatubang sini sa paggamit sa salakyan sang syudad sa adlaw sang Domingo. Nakumpirmar nga si Councilor Mabilog ang naggamit sa salakyan sang syudad nga gin-designate kay Vice Mayor Lovelove Baronda. Sa iya sabat, ginpahayag niya nga nagbakal siya sang school supply nga ipanghatag sa mga estudyante. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Yusak Mabilog nga nagkatuman siya sang Domingo sa Angeles, Pampanga agad mag-inspect sa Incident Command Center sang nag-collapse nga building. Suno sa iya, nagsakay man siya sa government-issued vehicle kagingamit niya ini sa pagbakal sang pagkaon sa isa ka fast food restaurant. Pahayag pa ni Yusak Mabilog kung nakuhaan sang picture ang salakyan samtang nagabakal sang pagkaon, posible gid nga mamalisahan. Ginpunto man niya nga wala isang ginapili nga adlaw ang pagserbisyo kagang importante sa tanan ang mga official business ini. Ginpanugiran man niya ang iya hinablos nga magpatag lang kaginpahanumdom nga wala sang bulong ang hisa. Base sa DILG Memorandum Circular number 2026-011, hugot nga ginadumilian ang paggamit sang government vehicle sa adlaw sang Sabado, Domingo kag holidays. Mahimo lamang ini magamit kan may official function o kun duty nga magdala nga aprobado nga trip ticket. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Oras 6:23 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gimo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa High Blood Diabetes. Kagsamig ko ang adugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Sa piyak nga bahin mga karadyuman, dismayado nga ginpakigbahin ni Iloilo City GSO Head Neil Ravena ang nagkalautod nga kahoy sa Iloilo Sunset Boulevard kahapon sang aga Mayo 25. Suno sa post ang opisyal, ginpanglabo ang mga tanom nga native tree sang hindi pakaroon matumod nga sospitsado. Payag pa niya, excited pakunta ni ini nga magpadulong agod si Keron ang mga tanom bangod nga nag-ulan sa nagligan nga gabi. Apang daw nagtaas ang presyon sini sa nagtampad sa iya ang utod nga mga kahoy. Isa sa mga ginlabo, amo ang native tree nga bani nga ginakabig fast-growing nga kahoy dugang paniya. Posible, ang mga kabataan nga nag-vandal sadto sa Sunset Boulevard, amuman, ang nagpangtapas ang kahoy sa lugar.
0: Sa piyag kabahin, mga karadyuman, nagsaka sa istasyon sang Army ni Iloilo ang duha ka mga Iloy gikan sa barangay Talungadyan, Santa Barbara, Iloilo, agod nga magreklamo ang usa ginaligar. Hindi patas nga pagpili sang ila punong barangay sa mga inbenepisaryo sang tig 20 mil pesos nga educational assistance sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Sunod sa mga tagreklamo nga sanday Jirilin na Susmiran kag Rosemary Sodirable nga wala ginakip ni punong barangay Edsel Sumayo ang ilang mga incoming 4th year student para sa school year 2026-2027 bangod sa or bangod nga benepisyaryo sila sa 4-piece o kung pantawid pamilyang Pilipino program. Paig ni Sudirable, nga ginpunto pa ni Sumayo nga hindi kwalipikado ang iya bata bangod sa pribado nga institusyon ini, nag-eskwela ka mga estudyante lang sa pampubliko nga universidad ang ginaprioridad nga hatagan sa 20,000 pesos nga ayuda.
8: Hambal na hindi ko na ako qualified kay sa private ko no kag 4-piece ako. Private ko nung bata ko nag-eskwela.
1: Tay nakita niyo ang guidelines, gipakita niya sa inyo.
8: Wa ay. Pwede na gamba kami nga nabasa naman sa guidelines nga pasok man kami dapat. Dapat na hindi ko no kay 4-piece.
1: 4-piece.
8: Sa private.
1: Okay, kag sa private.
8: Priority ko no public lang.
0: Apang suno kay Susmiran nga nakita niya ang lista sa mga estudyante nga napilian sang kapitan, kag questionable ini bangod na lakip mandiri ang bata sang ila barangay Tresurer nga nagaobraman sa munisipyo ang Iloy, kag ang bata sa ila barangay Kagawad nga may utod man nga nakatapos ka nagaobra pa sa abroad.
9: Ako naglantaw to kang lista. Gisakaan ko sa barangay hall. Ambal ko sek sa mga
1: secretary.
9: Ambal ko paglantaw ako kang ngalan kang bata nga gindala ng lista ni Kap. Di may nakita man ko to. Ang nakita ko ang bata ni Treasurer.
1: Okay.
9: Ang bata ni Kagawad. Di ang hampamangkot ko ang bata ni Treasurer. Gaubra sa munisipyo ang asawa. Treasurer ang bana. Isa marang iya bata. Kayang-kaya na rin i-gastuan ang bata na.
0: Para sa mga tagreklamo, hindi inipatas bangon ginagkabig sila ni Sumayo nga hindi kwalipikado sa programa apang ginpili man sini ang Parehas Manila nga hindi man qualified. Dugang panila nga wala man sila ginpatawag nga ginikanan kaguraman ginpalibot ang mga barangay Kagawad. Agud kuntani may istoryahan kung sino gid nga mga graduating students sa ilang lugar ang pinaka nagakadapat nga matagan sa natumod nga ayuda.
2: Tatak RMN.
1: Nagkadto ni ding mga natungdan kay mapautwas sila sa RMN kay para sa ila unfair. May sabat man da si Kap, no? Ginpasabat ta si Kapitan. Pero ante sina, no? Dugay-dugay labuton ta ang tagreklamo man nga mag-asawa, ang isa retired teacher, ang isa barangay Kagawad. Mahikot na kay mga senior na nagpa-GSIS kay check nila ang status ng ilang pension.
0: Yeah.
1: Kita nila to, dugay na siya nga napatay sa records ng GSIS. Patay siya kay may nag-claim sang burial benefits niya. Nadiskubrihan nila September 2025. Pero sa record, siling sang abiyantada sa GSIS, Mr. Amiel Hinova. Si Sir Amiel, yaway man niya dag-intra sa tinuntoda.
0: SSS.
1: SSS. Yeah, SSS. No? Busa Idol, ang nadiskubrihan, 1984 pa, napatay si Kagawad Isoy Pastira.
0: My goodness.
1: 1984, ginlunan siya. No? 1984, ginlunan siya. I mean, ginkwaan sang burial benefits niya.
0: My goodness.
1: So, gakalabisto sila. No? So, standby kay istoryahan ta na dugay-dugay. Kaglaputon taman si Councilor Shin Marie Mabilo.
2: Tatak RMN.
1: Pero ante sina, yaring sabat ni Kapitan, ginpanginwala ni punong barangay Edsel Sumayo sa barangay Talungadyan na Santa Barbara ang akusasyon sa iya sa mga pumuluyo nga may pinilian siya sa pagpili sa mga beneficiary sa idalom sang bagong barangay makinabang program sa din may mabaton nga tig 20 mil pesos nga educational assistance. Suno kay punong barangay Sumayo, hindi matuod ang aligasyon sa iya nanday Jerilyn Sosmiran kag Rosemary Sodirable matapos wala madala sa listahan ng ilang kabataan. Payag sang kapitan, may talyer si Sosmiran, may bata nga abroad kag may mga trabaho. Samtang si Sodirable naman, nag-eskwela nga bata sa private school. Inapanindugan ni sumayong akunbasihan sa guidelines, hindi makasulod ang mga beneficiaries ang kabataan sa tagreklamo. Ginsabat man sinang reklamo kung nga analakit sa listahan ang bata sa nga barangay kagawad, kag barangay treasurer, kag sunosaya, wala na sila sang makuha pa nga iban. Ginako man sini nga wala na siya makapatawag sang meeting sa barangay, kag sila na lamang upod sang iya mga kagawad ang nagpili sang mahimo makabaton.
10: Pwede kami sir kapatawag, pwede kami na-upwell din ganyan kami kato kayo pag ano, ay ikaw na ito nagambal sa mga kung amunin ka nalang ma-identify ninyo, pero ko na bayan nga ka ito. Kaya ko na mas priority na ito na itong sa mga ano kaunaan, nga ko naman ang ipasa nga natin noon, natin ito, saan wala pa nga project sa mga barangay. Itang nagligad, nag-ano sa nga, kung na daw ano itong lauman o biyernes, ano, dati, basta wa daw one day, or plato nga noan, nag-ano sa nga, pinangang sagot nga daw ipasa.
1: Ang kabahin sa pagpayag sa punong barangay nga si Edsel Sumayo. Tingin na panawagan taliwatong duhang nagsaka, di. Tuod ni ngayon nag-iliban.
0: Tingin mo na ang balik kapitan eh.
1: Kaya punto to yan ni Sodirable, sila niya hindi siling kaya ga-insisgid ko. Niya kung hindi ako qualified, parehas lang kami to sang ginpag-qualify.
0: Tama na.
1: Di sila niya dapat ihatag na lang sa iban, parehas ni sang upod niya nga si... Atong bata niya sa private school. Ay hambal ni punong barangay Amalia Dibuque, ang head ninyo, nga mga kapitan, niya waya na butang akong sa private, di pwede ah.
0: Amuna, pero ginpanindugan.
1: Damol ganing ang sa private, buligan mo kay mahal. Ang government, may free college education na kita. Ay ambot sa inyo ah. No, katuktuko ng tinay ko kugtas.
0: Tatak. Muna ang balta ang ila balang apresasyon. Lain-lain interpretation ra Jumanovi. Pero karon istorya nato na dugang.
1: All right. Pero standby ari sa atong linya si City Councilor Shin Marie Mabilog. Explicar niya ini ang salakyan nga gingamit sang adlaw nga Domingo sa Gua sa GT Mall. Yeah. Tisiling niya nagbakal kuno school supplies. So related sa iya trabaho. So matianta straight from the horse's mouth. Ari sumun sa itong linya. Councilor, sanday Radyo Manovi, kag-Radyo Man Regan sa RMN Iloilo. Good morning, ma'am.
11: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, mayong aga. Gid, kag-sata na itong tagpalamatid rin sa programa sa RMN. May aga. Alright.
1: Sige, ma'am. Salamat, gid, sa sining tiyempo. Councilor, ako muni nga atong gingamit nga salakyan sang Domingo. Nga hambal sa nga executive department nakarestro under sa opisina ni Vice Mayor Lablab Baronda, gingamit mo sang time nga to kag ano ang explanation si ni Councilor?
11: Well, actually Radyo Manovi, Sir Novi, nang pagbaloko ning naggawa ni sa news outlet, immediately nag-contact ako dayon para to clarify, wala na ko gani nagduwa-duwa nga ihambalon nga ako ang nagamit sang Sunday kay ti wala man kita ya may ginatago. Actually, that Sunday puno gid schedule ang bilog nga adlaw, updanay man kami ni Vice Mayor Lablab Baronda, nagubra kami sang barangay consultation sa almost mga 5 barangays. Then na ano ko may ara ko schedule nga 2 p.m. So ang 2 p.m. kung na doon mga natapos, bila early, ang next ko nga schedule 5 p.m. So naghambal ako nga agit na lang ka, kay baklunta na lang ang kulang, kay actually nakabakal na ko sang supplies. But nakulangan kay mas damo, pagidgali ang beneficiaries nga aton, gaan ang muning project naton ngayon natawag nga Brigada Balik Eskwela program namon, kaupod ni Vice Mayor, and amuto na picturean sang Sunday. I understand the concern of the, ano ang aton nga mga citizens. Amo na nga, I'm very happy to clarify man.
1: Yes.
11: Nga wala gingamit sa paglagaw ang salakyan
1: kundi kag, klarohon naton, Councilor, concern ini iya sang netizen. Hindi niya concern sang kontra partido. Ako, I find your uncle's post very, very offensive. No? This is not on you. Very, very offensive. Kaya i-declare niya nga hisa ini. Ang netizen nga ini nga nag-send sa amon is a reputable businessman diri sa Iloilo. Why gani siya kabalo nga imo na? Ang iya concern lang niya nga kay government vehicle, kay red plate. In fact, no, magpamangkutanay kamo sa grupo niyo, inyo pa ni identify nga kalyado ang naka-confirm nga assign ini nga salakyan sa imo. Sa namangkot kami. Siling namon familiar kamo sini, anong pwede nga ma-identify ni kay may city government. So, I think ang post ni Uncle mo, Yusek Jed Mabilog, it is very offensive to the media. Kag sa mga tao, nga concern mo lang to protect ang kabansang banwang, hindi magamit sa indinsaktong salakyan. Wala na diya sang hisa, Councilor. I think kinanglanta sa nga pensindihon sinang hindi tanan nga oras politika ini ang pag hold nato na accountable sa tanan nga mga opisyal. Tigita mo ikaw gani ya open kay mo ya sa public scrutiny sa iya ya ma-declare sa iya dayon yang hisa ini.
11: Well, actually, Radyo Manovi, Sir Novi, ti umayara kita tanan opinion, and may ara, gid man abi, iban, being dugi na blow out of context, oh, okay. Bala ang issue, so maybe drama naghalin ang akon nga uncle. Oh. But then again, to move forward, amunang yes. Gusto natin nga ipaano gid lapat hagid sa tanan nga pabalo natin nga kay bala mo man nga ang isa kakuntihal, hindi na siya Monday to Friday lang mo,
1: yes,
11: mas
1: yes.
11: Gani kaagahon kag kinanlan kami aragid kami.
1: Sindihan ta to na. Hindi man ta kinanglan nga tama, gito uti kita sini, kiti para sinisiling mo gani after consultation, naghapit kan man lang. Tibisan actually, kung mabakal ka to sa pagkaon mo, kay gingutom ka man sa libot mo, hindi man naguro kinanglan, gid nga bantayan, gabantayan. Although ti, sa pura panahon, subong medyo kinanglan na dublihon tang aton nga pagka id-id black ang paghalong, hindi kita makita sa tao. Kay hindi bala ma'am, ang purpose gani sa presidente ta pag-order nga 4-day work week kita is to save, no? Sa expenses, no? Ti, karon why na kita ginpobra Biyernes, pero may gaubra pagid ya Domingo, so na-defeat ang purpose ang pag-save. Pero sige lang kay may explanation ka nga muna, para sa akon, kung tuod na, justifiable, no? Justifiable. Pero ma'am, for the benefit sa aton ng mga tagpalamati, kasi siling mo gani, kada isa may opinion. May opinion ang yes, critics nyo, may opinion man si Uncle mo, may opinion man ang media, may opinion ang tanan. Pero let's deal with facts. May resibo kasi nito prove nga namakal ka sa GT Mall?
11: Well, actually, I have. Actually, okay. Sa first night na lupok ang issue na, di papangita ko na dayon ang receipt. Ang problema ko, kasi wala na natago sa staff. Kasi, because actually, ma-OC ako nga tao, matinlo ako. Paglupok sini, actually, in-send ko ni dayon ang supplies nga ni sa mga namangkot man, kung ano, kung may payback, nga nagbakal ka man, gid and everything.
1: Okay. So,
11: and,
1: amuna din. So, the burden right now lies on you. Ikaw ya ang accountable officer kay sa gobyerno ka. So kung nadula sa staff mo, hindi na ni makita eh. Pero just to convince everyone nga sakto ning imo, pwede man taguro ka pangayo certification sa management sang GT Mall nga nakatransact gimang kamo sa muning at simpo?
11: We can.
1: Yes. Oh.
11: And actually, ako ba ko gani, Sir Novi, nga very open kuya sa investigation. Kasi
1: yes.
11: Wala man kuya may ginatago. And again, amutong pagwa, wala na kuya nagamba kung sino pato o hiratong ko pato kung i-found out nila. Ako yung mismo nagpalapit sa news outlets nga ako to.
1: Okay.
11: I'm very much open and to gani nga, balko gani nga, halinsang una, kilala nyo man ko nga tiga bulig na gid man kuya sa mga estudyante naton and I'm in official duty because may official order ako ya sa aton nga vice mayor.
1: Okay. Siling mo imo ikaw pagani nagpatugong sini. Ti ma'am may resibo ka man nga nagpatugong ka para sa
11: muni. Yes, sa patugong, ang pagpatugong ba namon, it was, hindi na ko sure, that's not that day, pero ako gidya ang nagpatugong. Pwede ko man na makita sa akon nga pagpatugong namon, I'm not sure if nag-use ako sang card, pwede ko ya pakita nga ako nagpatugong.
1: Okay.
11: Kasi for example, kung ano, makita mo na dito nga wala man ko yan ngayo, kaya kung for example, may ara ka na iyas ang ginasubmit dito nga, nga ano mo nga ticket nga, the ticket dito sa may city admin and na makita ko na ngayon ako sa gasolina.
1: Di, hindi ka naguro yung magulat pa sa investigation, ha? No? Wala sa pinakanami. Di, press na. Antes gani magwa yung statement ni Mayor Raisa Trinias na mo si Isa. Saka, nagwa na gani imo yung explanation.
12: Yeah.
1: Siguro, without the investigation pa, kung may ara gid man sa ubrahon ng executive department, siguro pwede man nang ipagwa mo na lang yung daan. Ang tanan ka mga proof mo daya to disprove sa sining claim nga salakyan kayong gamit sa wala sa lugar. Okay. Pero ma'am, gusto lang namon mabalaan na ano nga ang away nyo nigin bakal na lang adaan nga sa Domingo pa na tuon?
11: Kahit I mean, you have the luxury on
1: time sa Bilog Nuggetes?
11: Ano, it was not scheduled nga mambal ka sa Sunday baklo namon it so happened lang gid nga nabakante ako kay natapos ang basta as I remember correctly 2 PM ang schedule kuso natapos sa early and it was tapos 5 pa ang next Okay. So, ang bal ko dapat, ano, tapuson, ano lang ubra, takiti, alang ng pabwasan ko pa. So, that's the, that's what I remember.
1: Okay. Ining driver nga, ining laki na gin blur sa photo, pero may raw photo kami sini. Kiti silin tagani, netizen ni nag-forward. Identified gin man, ni sa imo ni office, naka-detail o kung sa kay Vice Mayor Baronda?
11: Ang driver nga sa photo.
1: Ang gahulato.
11: Actually, driver ko siya.
1: Mm-hmm. Imo driver. Okay. Pero ordinary days without this vehicle nga ginhulam sa office ang Vice Mayor, di ni siya ga-drive sa imo personal car?
11: Oo.
1: Okay. So anyway, hindi man ni sa last driver niya nga nag-drive sa imo, no? Mm-hmm. Pero sure. May ngalan man ni siya, taga-Mulo man ni siya, lapit man sa inyo da. Pero in due time, kilalahon man natun siya. Pero as of now, amulan ni anay, no? I-blur lang sa anay. Okay.
11: Kay Sir Noves, actually, amulan nga sa personal car ko. Kay again, wala man ako yasang, wala ako yasang service vehicle nga assigned sa akon. Amuna nga nang hulam ako kay Vice Mayor.
1: Okay. Pero gabaton ka rata?
11: Yes, Sir Novi, gabaton ako rata. Actually, I've seen the interview, of course, sang aton man nga City Mayor's office, and they have said nga dapat ko no buinan. Ang ginabuinan sang rata, amunang may service vehicle. Ako wala. Ako sang service vehicle.
1: Imo yung full yung imo rata?
11: Yes, full lang ako nga rata.
1: So may rata ka, pero nga naghulam ka pa kay Vice Mayor Baronda?
11: Well, actually, Sir Novi, because we have been, what they call this, balagi na updanay kami sa project, I did not see anything wrong with that. Okay. Tika, hindi man isaya permanent. That so happened, nga naghulam lang ako.
1: Okay, kaya that time, tiyo, updanay ka mo, no? Sige. Ma'am, may memo circular ang DILG. Kung magamit ka mo during or beyond office hours, like this one, Sunday, ulay hon manaw rin di, kinanglan may ara sang may ticket, no? Anong tawag sila? Trip ticket na kinanglan. Kag i-display mo siya sa lugar nga kitaon siya. Para nga parehas ni isang netizen nga ini, hindi na siya magsagad pakaduda kay authorize ang paggamit sina. Na-comply mo ini, nahimo mo ini, Councilor Mabilog.
11: Well, actually, Sir Novi, may ara kita sang trip ticket. Pwede gina mapangayo sa opisina ko. And again, may ara ako yasang official order halin sa Vice Mayor natun, kay T. Updanay. Okay.
1: So, siling mo man ulayhon mo lang ini, ma'am. Kay T, siling mo the spur of the moment lang. Kay T, Updanay ka mo, nakulang ang supply, nagbakal ka. So, right there and then, nag-issue si Vice Mayor Baronda sang trip ticket?
11: No, so actually Sir Novi, ang paghulam natun sang car nagsugod sa sang last week. Because again of the night kami sa amuna nga programa, but then again it's just kumbaga bala hindi man siya ang mambak nga o ako na lang ning salakyan. It was a very temporary thing and I did not see anything wrong with it. Kay di ambal ko gani normal sa do kan normal lang bala nga adlaw nga may schedule ka na you've nagadto ka sa isa ka mall, nagbakal ka sang supplies.
1: Okay.
11: And I did not really have any malice to it bala nga nga ginubra ko, so wala ko may nakita nga sala amo na gani. Okay. Nga that's why nga I really wanted to clarify myself.
1: Yes, ma'am. So, si ma'am kon official business malani kiti silin tagani project ninyo ini sa aton nga Vice Mayor. Dason siguro hindi ka na yung magbayad gatong kiti joint project nyo man na sa Vice Mayor?
11: Yes, oo. Actually, kay wala na ko nag-bother nga magpa, wala na ko yan nag-bother bala nga, ano, kasi siyempre, okay man lang sa akon, actually nga ako, nagpagawin na, as you have mentioned, gasave kita subong, and for this one, wala naman ko nag-bother, ako lang yung nagpagawin na.
12: Ma'am, gusto na mo mabalaan, ining ginbakal sang pundo o ang kwarta nga ginbakal sang school supplies sa personal money mo ini or iya ini sang gobyerno iya sa imo opisina?
11: Well, balaan nyo man nga sa tanan nga councilors, ako man lang ang wala sa committee. So as much as possible, very important sa aton nga other than our legislative balang ubra, may ara kita sang social services kay tialin sang unay hindi malang yung subunga konsihal kung aga panghatag kita sang school supplies ang support sa estudyante halin pa man sang una so ang gingamit nga kwarta pang bakal sang supplies is my own personal money pero again like for example may ara di ma message sa aton nga mga kagawad nga mahatag sila sa ila barangay amuna ang mga ginasuportahan naton
1: So anyway te, personal mo na yung kwarta mo so choice mo man iya kundi ka mabakal kay te normally ma mangga panagtag school supplies sa bakal ni Escalerial kay Prato
12: bulo barato da
1: sa Escalerial ka mahal no
11: pero te mo na nakabakal na ko sir nakabakal na ko sir Novi sir Reagan sang before galing kay nakulangan sa kay may nagpadugang
12: Councilor Shin ma request na lang kami anyway malmatos ang city mayor ang opisina nila gambal nga maimbestigar sila pero gin reiterate man ni Radyo Manovi nga while nag-imbestigar pag-uonta na ning mga resibo naton ma'am pwede kami kayo makapangayo kami sa nga imo sini nga trip ticket and ang imo sini nga travel order para mabalaan namon sang pumuloyo sang sano mo naging gamit ang sarakyan may date ina I know nga may aray na dira naka stipulate ang date niya sina para nga mangin ano kita mangin makita sang pumuloyo balan mo ma'am opposition kamo then may mga tao man nga naghambal gapakalain sa inyo may gambal man nagapabor sa inyo kami diri ya ang aton lang ang facts lang so amula nang ginapangayo namo na Councilor Shin
11: Definitely Sir Reagan i-provide ko gid actually may ara man kita office subong so maditso man ko tod may ara lang kami programa then I will provide it kid yes. Ara man lang dito
1: ma'am gina-zoom in bala namon ang picture sang salakyan upod ning imo driver no si alias Santa lang anay si CP ah, no si CL CL no alimanis dako nga pamilya sa Molo ma'am daw wala kami may nakita nga trip ticket nga napaskil sa atubang sang salakyan or sa windshield kay ti under sa DILG circular required ina ma'am di bla
11: yes sir
1: so nga ngaway mabutang
11: so wala lang namon sir Novi mapaskil kay and then again sir ang ano bala ang salakyan kumbaga I don't have a service vehicle on my end so ginulam ko lang na so hindi ko amuna ka-aware lang nga kinanlan ipaskil. What they mentioned before was kinanlan lang sa dalon. Nga para kung may mangayo, makaprovide ka. So, wala na muna paskil.
1: Okay.
11: At least now we know.
1: Oo, kay required ina, ma'am, as public officials, we are required to know what is the specific directive for this particular purpose. Kapin pa, ara kita sa gobyerno. Sige, so wala kita napaskil, wala man kita resibo as of now. So pero i-produce nimo ini. Pero mamang authorization mangkot lang ko kay base balay anti-date nyo. I'm not accusing you ha. Pero base balay anti-date ta kay tisiling mo gani. Ubdanay nga mo ni Vice Mayor Barunda sang adlaw nga to. Dayon spur of the moment nakulangan ang supply na mahapit ka na lang. Tisiling ko dayon ang imo nga trip ticket ang authority to use that vehicle nagliligad pagli nga semana which pwede mo rin ma-clarify councilor
11: Oh Sir Noves actually again I'm very open I'm very transparent if you ask me something I will provide it hindi naman ko siguro do okay sa amo na nga I'll be accused of such thing because I've never done that okay. Na lang nila pwede to nila makakuha sa akin pero to that I mean that's kumbaga I will not justify that anymore
1: hindi ka na yan mag-justify pero as public official I think kami naman
11: pero kalaw ay nga hambalan ka nga i-antidate.
1: Basi, siling ko basi. Wala, kahit hindi ko man mabasol, tao man magduda, kahit why mo ginpaskil mo. Kahit kung napaskil mo lang, why natanay sa yung pamangkot tao eh. So, ang assumption is, kay why ka sa may napaskil, wala ka sa authority to use the vehicle. Kahit siling mo man gani, kay inayin bukada pa lang, duway man to na plano nga mahapit sa mall mo, nakulang na supply, naghapit na lang, kay hapon na, mga past five na siling mo eh. Tiyan mo na, tisimpre tayo, gulpi lang, nagambal ka nga, may authority ka na, may trip ticket ka. Tisimpre, naman ko tao, diin, tikon wala, siling mo i-produce mo, tikon i-produce mo, anong garanti asang tao nga mag-idid man mamangkot, nga ti, may authority gin man, tikon wala, kag may authority gulpi, basi ang pizza, liwaton bala ma'am.
11: So, after Novena sa board na, we don't do that. I don't do that.
12: Okay.
11: And, again, ang bako gani, Sir Novi, tani, it applies to all, man bala, hindi lang sa akon.
1: Yeah, we do the same to Irene Ong. We do the same to Irene Ong. Ang problema lang galing, si Irene Ong ya, why niya ginapakalain ang nag-expose kung sino man to ya. No? Sa imo ya kampo, ma'am, ikaw ya wala, pero ang tiyo mo ya, ginapakalain niya iya, ginadeclare niya nga hisa ini sa imo. Tikon magamo ni karon ang tanan nga public officials ngang tawag nyo kada scrutinize kamo sa publiko hisa. So nabuhi na nakaroon ang aton nga desire for accountability sa mga public officials ta. Bisan sa nasyonal, ma'am, amo na subong mo gina-scrutinize even the vice president. Ti sa lokal siguro mo manatani. Si Irene Ong amo na hindi ka magpaminsar nga it doesn't apply to all. It applies to all. Si Irene Ong kay may amo na siya. In fact, mas grabe pang prominence gani subong sa balita sa ginimo ni Ong sa imo sa tuod lang.
11: Well, Sir Novi, I think kung if ever we say that it applies to all, then pwede taman picturean ang tanan nga government vehicle karon sa karon alas 8 sa bilog nga City Hall kagdan taon ta kung may ara gid man sila nakapaskil nga trip ticket. And to be honest, ang balmo gani amo na bala nga hindi magita mas matam-an ka ano bala ka OC. But then again, i-check naman ang tanan nga government vehicles gid. To the opinion of my uncle, I think it's towards also those person yang may ara siyang malicious intent. And again, it's his opinion. And balaan niya na nga halin sang una, escape pa lang ako. Sa tutod lang, maskin sa una, ganyan nga mayor ang tiyo ko. I've never been abusive to the power that I have. Hindi ako bugalon.
1: Yes.
11: Hindi ako... So that's it. So,
1: okay.
11: I respect the opinion of my uncle. And if it applies to all, then let's check all government vehicles.
1: Pwede ta na lang maklarify sino ang may malicious intent. Kay siling mo gani, kay ina, gin-prepare mong imo sabat sang ginpagwa sang isa ka news outlet. Then nagsunod-sunod ng tanan ng mga news outlet. So, sino iya ang may malicious intent? Kay pagkabalota, ma'am, netizen iniya nag-forward sa radio station. So, ang nag-forward, may malicious intent siya? So,
11: maybe,
1: sino ini ginatumod
11: nyo
1: na may malicious intent? Sino ini?
11: Actually, Sir Novi, I'm not saying that. Maybe those people, bala nga gina-blow out of context, not all. Mm-hmm. We are not saying that that's not all. May ara ka man bala ginambal nga, may ara man daya iban nga gakomentar nga mga
1: iba. Sa nagakoment, yeah. Okay. Kaya ti, adyo mo ng impresyon. Kaya ang gawa na karoon niya, ang netizen to, gabayan to ya buwis tong negosyante nga to. Concern lang sa wag ni Sir Kabalo nga si Shin Mabilo galitong nagsakay sa timpo nga to.
12: Bala mo
1: in fact, ma'am, prang kaunta na lang kasubong. Why ko clearan sa iya pero hindi maniguro malain. Ang nag-identify, sangin forward ko ang salakyan. Nga siling ko, sir, pwede ayan mabalaan sinong tag-iasin eh. Why nasa gani yan ang mukad record? Kaya may data privacy. Pero kay red plate, kagkilala niyang driver, niya si Shin Marie ang kay Shin Marina driver. Si Mr. Jack Kunlo, ma'am, si Jack Kunlo inyo na grupo. Pamilya mo pa na. So why dito pa lang yan nabalaan nga sa imo ina nga driver? Dito pa lang to yan nabalaan, ma'am. So why ginirason kamo iya nga magambal nga demolition ini kung ano nga paklain sa inyo? Si Jack Kunlo, why na yasang intention again sa inyo? Iya honest lang sa magambal nga pagkabalo kong driver nga na si Charles La Pascua kay Shin Marina nga driver. Kagin confirm mo man subong. So why di asang siling nga may malisya kung ano di nga gubun kamo kung ano ah? Accountability well, lang. Accountability lang ni Councilor. Accountability lang.
11: Again, Sir Novi, that is why again, very open, gid ko sang tanan nga interview sa ako to clarify. And also, siguro sa malicious intent, it is very obvious that the minority has not been treated so fairly ever since day one. Maskin gani may magsapak lang sa akin, ginapatawag na, di bala? So, I mean, amuma na siguro ang isa sa mga, ano bala, sa mga ano nga may aras ng malicious intent. And to be honest, I've never seen the statement of the city mayor's office for the vehicle used by the Liga ng barangay. So
1: problema niya na yan, sabton niya na. Pero kami man, sukton man na namun sa about Irene Ong. Pero ang imo lang anay sa mga istoryanta. Kaya kalaw ay bala, councilor, para sina ikaw bataon kang opisyal sa syudad. Malaway, ma'am, nga this early, ang impresyon na yan namon, nga every time gali ang magbalita, iya ang media, kag may mga isugid ang pumuluyo sa syudad, inyo man ang mga constituents, kasi iban gani, nagbuto pa na sa inyo, i-invalidate ta dayon. Kesyo lang, kaya may away ka mo yan ni Trinyas. This is not about sa ginaway nyo. This is about accountability. Kung si Jose de la Cruz man itong nagsakay, as long as red plate, Domingo, amo man nagurugya po na attitude sa mga netizens, ta? So this is not about Mabilog, this is not about Trinyas, this is about accountability of all public officials and, no, husto nga paggamit sa salakyan sa gobyerno.
11: I think that was not the intent, Sir Novi, of the post of my uncle. I-explain naman ito nga first month na sa explanation mo nga, kung ikaw gali official ka, may baklon ka nga pagkaon, you're gonna be, you know, i-anon ka bala, i-gaanda yun sang malicious nga pag-interpret sina. So again, ang malaway na daya kung mga bak nga gindala ko sa kapis, ang salakyan ginagamit ko siya nga nag-attend ako diskuhan.
1: Yes.
11: Again, that car was used officially to buy supplies.
1: Why daya sa may gabae sa mo sina councilor kay tisili mo gani ginbakal mo ni office supplies.
12: Tama na.
1: Pero kung natagon taman to ang kay Yusek Mabilog, natural Domingo makadto ka to, sino pa ma-question kay nag-collapse tong building, emergency to ya. Ang pagbakal office supply siya councilor, pwede na ya ma-schedule nga hindi Domingo. So mo na yang contrast ini sang iya nga logic sa natabo iya sa imo nga paggamit sang salakyan. Ini mo na pwede ya makumparar kag tigambal sa iya kung Domingo gali ya hindi ma-monta tang serbisyo. Why may gambal nga monta tang serbisyo kung Domingo? Ang kinakwestiyon diya, hindi ang serbisyo sa gobyerno kung Domingo, ang paggamit sa lakyan kung Domingo. Amo na iya.
12: Sige, siguro ma'am, hindi ka lang guro aware gid sa memorandum circular sa DILG. O kung aware ka man, medyo hindi ka na familiar gid nga, oy, base nga makitaan ikaw sang litib, no? Kahit hindi lang sa imo. Sa province of Iloilo, amo maning concern. Kaya ginadala nila sa mga pistahan, sa mga bunyag, mga lubong, eh, naghambal nila nga ulayhon na lang. So, unta-tunta na ini. Nga, hindi kita maghambal nga ulayhon lang. Dapat gamay ara kita sang proper nga trip ticket, may travel order kita, and gamitun ta sang gusto ang salakyan sang gobyerno, Councilor Mabilog.
11: Yes, precisely, Sir Regan. I am one with you with that nga dapat kumpleto, kumpleto man ako, and I'm willing to provide that and to actually to address the what Sir Novi said. I think it's also to ano lang sir to kumbaga bala sometimes daan kun may ara bala ginabato sa imo nga hindi tsakto or hindi matuod, it's just I think it's also rightful to to correct them. So yes. I think that statement is also to correct some people nga gahatag sang hindi amo nga issue sa paggamit sang salakyan. And again, I'm very much open, very much willing. Wala ko gigina pang hindi anang tanan nga interviews. If you ask me, I answer directly. And rest assured nga, sige-sige aton nga ubra.
1: Alright.
12: Ma'am, isa na lang. Sa din ini gina, after nga magamit ninyo ang salakyan, sa din ini nag-park, nag-gina-parking sa Bilong Adlaw?
11: Kung, what do you mean, sir?
12: Balik din hindi nga park. After nga magamit ang salakyan, din hindi nga park, gabalik ni sa City Hall or ano?
11: Actually, sir, kung diin ako, dra siya ginapark.
12: Okay.
11: Upod ko ni siya.
12: So, bisan gab imam sa imo?
11: Oo.
1: Sige. Okay, ma'am, thank you, gida. Kag mayong aga.
11: Thank you, good sir. Mayong aga.
2: Tatak RMN.
12: Radyo Manovi, ginpalagas ko ginang pamangkot dito kay Councilor Sean Marie. Kay sa akon nga pagka-insindi, kay sa pabasa ko sa memorandum circular, ma'am, ginabalik ina iya sa grahe sa City Hall ang salakyan kag wala ina ginaparking sa balay.
1: Okay, so wala sa kabalo sang circular. Kay tisiling niya gani, kay bag-o sa way sa yasang salakyan nga na-assign sa iya. So, why di siya aware nga
12: trip ticket. Di siya aware may circular.
1: Kinanglan ipaskil mo ang trip ticket sa windshield.
12: Radyo Manovi, ang memorandum circular, abi, nagwa ini February, I think, ako nilabalita eh, February 6, 2026.
1: So, sinilang na.
12: Sinilang ako nagbalita na eh, na-interview tadi si Attorney Junen Wednesday.
1: Kay Rimulyana.
12: Kay Rimulyana eh.
1: Kag boss ni Yusek Mabilog.
12: Yeah.
1: So, I find the post of Jed Mabilog very offensive. DILG undersecretary ka. As DILG undersecretary, obligasyon mo nga naintindihan mo ang spirit of the circular. Nga ang circular na gasiling, hindi ka mo kapag gusto gamit sa lakyan beyond office hours. Ti timingan karon hinablos niya ang nakagamit. Ti ang hinablos niya, in fairness, kung tuod ni nga nagbakal school supplies, and I believe Councilor Mabilo kay may isog sa sila yeah. Niya ma-provide kuya resibo.
12: Nagbakal gin
1: man ma-provide kuya ebidensya.
12: Yeah.
1: Ti ara man lang galing may conflict of interest ka kay hinablos mo ni outright mambal ka lang imo hisa. No? Diin nga parte nga nahisa tong netizen sa inyo kay way ganito ya kabalo kung sino ka mo, kung sino ang gagamit sa to. In fact, sa ngalan nga city government,
12: way man tumabalaan ya
1: sa salakyan ang punterya sa to kung halos plang.
12: Office no? Of the mayor?
1: Si Mayor Trenyas.
12: Si city government.
1: Ti galing na timing man, kilala ni Director Jack Kunlo.
12: Yeah.
1: Ang driver, sila niya kay Councilor Sina. Oh, amo to na yun, siling ko kay Rajuman Jewel, kuhae sabat si Councilor Sin. Kay iyan ni Kunos Lakyan. Di nagsabat man si Councilor Sin Mabilog. Di pamangkota ang netizen to yan. Nga concern man lang. Nga ang salakyan sa gobyerno ara sa mall sa Domingo, hisa na? Nahisa sa imo? Nahisa sa inyo? Naway gani sila kabalo na una kung kay sinunya nag-confirm. Gusto ko ni-emphasize, yeah. Ng kalyado nyo, kamo na nagpa-appoint regional director sa LTO.
12: Ikay, why man malis to mo?
1: Why, gidya malis? Nag-confirm man lang sila yan kay Kwana, di ba? May presumption kita sa regularity, di basta ga-explain ang natungdan. Di sila niya nagbakal sa school supplies, pero may nakita lang kung agamay ng inconsistency si Councilor Mabilog. Kasi sila niya, nagalibot sila ni Councilor, ni Vice Mayor Barunda, Limac Barangay. Kag na timing man sila niya nga mapuli na lang siya, nakulang ang supply, nagbakal na lang siya. Tisang gin pamangkot, may authority siya, nagliligad pa kuno nga simana ang trip ticket, may ara siya. So diin gid bala.
12: Di, amo nang so, gusto nato.
1: Hindi lang sa amo tong adlaw gin paulam sa imo. Sinimana na ini nga ginapagamit sa imo ni Vice Mayor Barunda ang salakyan. Pero at the same time, ga-claim ka sa 100% mong rata siling mo.
12: Kay Councilor Sin Marie Mabilog, ma'am, bisa naghambal ka nga ikaw gapatugong. Pero kung wala ka sa amon sa makipakita nga ikaw personal na patugong sina, meaning to say, nagamit ka sang libre sa salakyan, ang tugong sina, yaman sa syudad, then, ang imurata ay kumplito. Kay usually, Radjumanovi, kung wala ka nag-claim sa imo siningarata, tagaan ka sa vehicle, amo nagkatabo sa province of Iloilo, balanta na. Then, dapat kung nag-claim ka sa rata mo, hindi ka magamit sa salakyan sa gobyerno, kahit tiyan mo na gani ang rata mo, ang imo sining, ano ganing rata? Transportation allowance. Amo na sa ang imo nga ibayad sa gatong o ginagamit mong salakyan mo. Pero so dapat hindi ka mag-claim, Radjumanovi, sa imo full kasi rata.
1: Kasi daba the way you behave, no? Councilor, siling mo kung namumalan na i-apply sa tanan eh. Yeah. Tanan nga salakyan kuno da nga ara sa City Hall ga parking las 8 karon pang picturean kag pangitaan sang trip ticket. Ti mamara ka sa opisina iya sang gobyerno sa building ka sang gobyerno nakadto questionon pa na. Ang gina-question niya sang netizen kay ara sa mall sang Domingo ang karon niya ginambal mo office hours ini iya regular working days. Kag sa opisina sila sang gobyerno nagakadto.
12: Radjumanovi.
1: Pero ira pa lang adaan, latawan niyo bala ang pag-define niyo. Sang accountability sa gobyerno. Ang guwa niya, hindi ka mo pwede questionan. Kung questionan, questionan niyo tanan. Di, amo man na ang mindset ni Yusek Mabilog. Why pa sa gani ka pamangkot, di? Mambal na siya, hisa?
12: Di nang hisa.
1: Nahisa si Jack Kunlo sa inyo? Ngayon niyo na tawo? Printin niyo na? Nahisa sa inyo itong netizen? O, di, ang netizen, pag ang nga, amo na nag-forward sa aton, di? Siling ko, sir, pwede kay i-quote sa balita. Niya, pwede hindi lang. Niya, anyway, enough naman na may picture ko ginsend. Siling niya, hindi lang. Balko, sige. Pero sugire kami, ano oras mo niya na-picturean? Amo tong gin-attag ko si mo?
12: Oo, kay Mangkot ko, ti ano oras na na-picturean na?
1: Ano to? 3:23 p.m. Oo, tiyambang ni Councilor Sin, alas 5, gani siya. After 5, siling mo, ma'am, naghapit ka. Pero napicturan ni niya alas 3:23.
12: Pag-insin ni Cora Jumanovi, alas 2 na tapos ang iyang nga appointment dito sa PIAC. Then, ang isayak appointment is 5 o'clock. So, sa tunga ning 3 p.m.
1: May appointment pa siya. Muna nga nag-locate. Alas 3:23, no?
12: Alas 3:23. May makita mo na sa picture eh.
1: Te, sang nag-rant si Jed Mabilog, siling ko, ano ning imo, kwane? Hisa? Sila niya, sige, mapa-interview na lang ko karon. I-confirm ko nga kung nagkwa-picture.
2: Tatak, RMN.
1: Yaway, Kuya Kabalo, kung kay sinuna, ang nakita ko lang niya, red plate.
12: Abi mo.
1: Sila niya, as responsible si Tisino Dililo, niya sugit ko sa media, niya mo namang kot pa ko gani sa inyo, dipindi pag-assess niyo kung may news value man na.
12: Kay red plate, Radyo Manubi.
1: Oo, tiyan mo na yaway, ganito mabalaan ka kay Sin Mabilog to.
12: Kay aware ang pumuluyo, basta red plate.
1: Oo.
12: And,

0: mabilog, sir.
1: Oh.
0: Kung gapamati ka man or why man, I know, gamonitor ka mo.
1: Mm.
0: Do medyo layo niyang imo yang hambala. Noon nga sila niya, ti ako gani, nagkadto ko din kami kinag-collapse nga building.
1: Mm.
0: Ti ang imo yung emergency na.
1: Emergency na? Sino pa nga gunggong ang mapicture? Sinakagambalon. Nga rin di sa lakyan sa DILG.
0: Emergency na ang kay Shin Marie.
1: Nagbakal niya school supply. So ara pa sa mall, ikaw ya ara ka sa accident site.
0: Kag hindi niyo pagambalon sa amo, no? Like subong Balantara, Jumanovi, may mga pasari na kamuda.
1: Mm.
0: Hindi niyo pagambalon nga kay Shin Marie lang.
1: Mm.
0: Kay kung anong pag-deal namon kay Shin Marie,
1: mm,
0: amo man ang pag-deal namon kay Irene Ong.
1: Mm.
0: Kag amo man ang pag-deal namon sa iban nga mga public officials nga ginagamit nila.
1: Way panigani. Way paniganing inyo kagwalin sang una mo na nabalita sa mga lodging house ganito. Ginalagas pa sang patrol sang media para mabalansin una.
0: Wait, wait ka mo kabalo nga gipadalaan kami di sang kopya sang ombudsman.
1: Mm.
0: Nakita tong kita nag-report radyo man sa SM?
1: Oo.
0: Sa istansya to.
1: Ang sa istansya to ang explanation nila sa to. Nga
0: motopropyo tong
1: naghapit lang sila.
0: Yeah,
1: naghapit lang sila are halin sa isa ka event.
0: Yeah.
1: May ginbakal sa SM.
0: Ambulance tubla mo?
1: Di, ginpost lang to sa arimen kay gambal man to sang netizen.
0: Yeah.
1: Abi nyo no natabo, nakibot kami.
0: Investigar ombudsman?
1: Nagpadala ding ombudsman sa amon sang Sampina. Nga matestigo kami sa kaso ni Mayor Mosqueda.
0: Kay Mayor Mosqueda to, tama. Oo, kay Mayor Mosqueda.
1: Ang intern ta nga gobrato sa istansya sa munisipyo. Ginpamangkot ko si Lingko. May niya ka mo sini nga ang kami iya ang tag-akusar.
0: Kiway man kami niya.
1: Do kita ang tag-akusar.
0: Ya, do kami na nag-akusar.
1: Kiway kami may madumduman kaya nakusar kami ya. Kamalita lang kami. Tiyang ombudsman ya.
0: Lang tao huro sa picture.
1: Oo. Ginbasihan niya gali ang na-post sa Facebook page sa RMN.
0: Yeah.
1: So hindi ka mo magambal, Councilor Mabilog, nga why ni gina-apply sa tanan.
0: Gina-apply ni sa tanan.
1: Ang kalibutan, why ga-evolve sa inaway niyo lang yan ni Trinias. No? Why niya ga-evolve lang yan kalibutan sa konflikto ninyo?
0: Hindi nyo abi paglantawon
1: ano
0: nga...
1: Ano kay ang inyo yan paminsaron,
0: may
1: no?
0: Ginaguba ka mo na yun.
1: Daw pangguba na yun.
0: Hindi niya. Sagat,
1: gapahin mo yun nga sa lakyan sa gobyerno, sa ganyo kabakal sa mall ka, ganay kay napicturan ka mo sa tawon, balon nyo yan, ihisa. Pero direk ko gin makita nga si Jed Mabilog, ang accountability niya, applicable lang niya sa ibang di pwede sa iya pamilya. No? Daw mo na yung impresyon. Kaya tawagon niya dahil isa, kung responsable ka nga DILG undersecretary, circular na sa ngayon sa ginapangalagaran mo subong nagambal.
0: Why ka nagbasa?
1: Ang wise nga use sa government vehicles, especially beyond office hours. So may difference agad. Pero istoryahan ta na karon ang kay Jed Mabilog. Kag ang circular.
0: Balikan tang circular.
1: Si Irene, hindi ka mo magsukot sa amon kay kagabi na usap na nasang arimen tulutudo. Gin-report na sa presidente sa City Hall Press Corps. Na-newscast pagid subong aga. No, pero sukton taman si Irene Ong, no? Diin ang priba mong nag-meeting kas kapitanes, may
0: pakita mo,
1: kada,
0: may picture ka,
1: may resibo ka na, sige pakape mo sila.
0: Dayon hindi mo kami pag-ulubrahan, istorya man ha?
1: Mm.
0: Kay hindi natin gusto nga magdamo ni sila Radyo Manovi. Kay balaan nyo man, nga may circular, kag inang circular nga ina, ginhatag ina sa DILG sa inyo, and take no second part karon. Padalman ko ni. Nakibot ako iya Radyo Manovi. Nga ang salakyan iya sa gobyerno, ginaparking sa balay. Why na ginaparking?
1: So, te, ano
0: unless, mayor ka, executive ka. Pero pagka insindi ko Radyo Manovi sa memorandum circular, wala ina ginaparking ang salakyan sa balay.
1: Kagperte man nga hulam ba? No? Ga-overnight sa balay sang naghulam? No? Ang hulam niya, ginauli mo na dayon. So, I think, along this line, somebody is lying. I'm not saying si Councilor Mabilog na. No, somebody is lying. May gabuti ginadi sa aton.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Merlito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension, vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ano na ba tiyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yung kakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Kato ko to sa ilobalay sa bata ko. Takladon.
4: Tingnan ba ko nga ang life extension, vitamin D3.
3: Sigurado, effective.
2: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life.
1: All right, so salamat gid sa life extension. So, standby.

0: Kaya mas madritso na kita sa RMN Network News. Ayos ka na po sa idol? Pinangabahin?
1: Anyway, sa mga tagbalamang tinaton, inom kita sa DTX 500. Ang DTX 500, mga karadyuman, makabulig ini para sa aton nga magnubo ang aton sa ring blood sugar, limpiyuhan ang aton sa ring atay, kamataas ang aton antioxidant properties para di kita dali magtigulang. Aprobado sa FDA, mga karadyuman, mag DTX 500.
2: Tatak, RMN.
0: Radyoman, Novi Guaso.
1: Radyoman, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News.
3: Threats ng mas malinaw na legal na tools at mas mabilis na mekanismo ng pagtugon para protektahan ang kaayusan at tiwala ng publiko. Ayon pa kay Nantates, isang seryosong usapin ang deepfakes at coordinated online harassment kung saan tinuturing ito na potensyal na banta ng PNP hindi lamang sa isang individual kundi pati na rin sa national na seguridad. Bilang tugon dito ay pinaiigting ng PNP ang kanilang cybercrime units para manmanan at buwagin ang mga pinaghihinalaang troll farms at disinformation networks sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
4: Ang DILG Nueva Ecija iniutos ang inventaryo sa mga ari-arian ng lahat ng mga barangay official sa lalawigan. Bago ang 2026 BSKE transition. Kasama natin sa balita, Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
5: Dapat nang simulan ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK sa lalawigan ng Nueva Ecija ang inventaryo at pagsasali ng kanilang mga ari-arian at dokumento. Itong iniutos sa kanila ng DILG sa Nueva Ecija. Ayon nga kay DILG Nueva Ecija Provincial Director Attorney Ofelio Taktak Jr., ang kautusan ay alinsunod sa Memorandum Circular Number 2026-021 ng kagawaran bilang paghahanda sa BSKE sa November 2 ng kasalukuyang taon. Obligado mga opisyal na turnover ang lahat ng mga kagamitan, financial records, opisyal na dokumento at mga pananagutang pinansyal ng barangay. Ipinag-utos din ng circular mga sumusunod na hakbang yung pagbuo ng Barangay Inventory Team at SK Inventory Team para mamuno sa pagbibilang ng mga ari-arian. Pagtatatag ng City Municipal Assessment and Transition Team sa magitan ng mga alkalde at pagsusumite ng initial at final inventory reports bagong formal na turnover ceremony. Ayon sa DILG, layunin ng prosecution ito na matiyak ang maayos at transparent na transition ng pamumuno at mapangalagaan ng pampublikong pondong hawak ng mga lokal na opisyal. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN.
6: Samantala, hihilingin ng National Bureau of Investigation ng NBI ang agarang pagkansila ng lisensya ng 118 armas na pagmamay-ari ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, binabalangkas na nila ang isang legal possession na isusumite sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office para tanggalin ang privilege ni de la Rosa na magmay-ari ng mga baril. Maliwanag ni Matibag, malawak ang karanasan ng senador sa law enforcement bilang dating hepe ng PNP at mangangailangan ng iba yung pag-iingat sa pag-aresto rito. Lumalabas na nakarehistro sa Davao City ang lahat ng armas ni Senador Bato mula sa maliit na baril hanggang sa mga matataas na kalibre ng automatic rifle at shotgun. Inalerto na rin ang regional office ng NBI sa Davao na kinukonsiderang primary area of interest dahil sa ugnayang malalim ni De La Rosa sa rehiyon. Una na pong inilarawan ng NBI ang senador bilang armed and dangerous kasunod nga ng kanyang pagtakas sa Senado.
4: Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at dalawa pang negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Kasunod ito ng rekomendasyon ng field investigator ng Ombudsman, sampahan ng kasong plunder at indirect bribery. Ang apat sa hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donation noong 2025 senatorial elections. Ayon sa Ombudsman, ang pagtanggap ng nasabing pondo sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon ay itinuturing na regalo na pasok sa plunder na iraffle na nitong Lunes sa 7th Division ng Sandigan Bayan ng naturang kahilingan. Gayun pa para tuluyang approval. pinag-usapan ng kanilang mga investigator. Samantala, mariin namang itinanggi ni Senador Marcoleta ang mga akusasyon at sinabing may bahid politika ang mga reklamong ito. Mistula o mano siyang binabalok o mistula o manong binaluktot ang batas para lamang siya ay madiin.
6: Si Senate President Alan Peter Cayetano pumalag at tinawag na foul ang isinusulong ng minoryan na agad na siya'y mapalitan.

0: sa pwesto. Kasama natin sa Senado si Rajman Conde Batak.
1: Umalma si Senate President Alan Peter Cayetano sa pagsusulong ng minorya na palitan siya sa pwesto ni Senator Wing Gutchalian. Sinabi ni Cayetano na bagamat politikal ang pahayag, pero foul itong maituturing. Ibinalik ni Cayetano sa minorya kung hindi ba fresh start nang siya ang maging Senate President, kaya itinutulak si Gutchalian. Iginit pa ni Cayetano na noon pa naman ay bumagsak na ang dignidad ng Senado na nagsimula sa flood control projects. Taliwas sa sinasabi ni Cayetano ang sinabi ni mas mabango ngayon ang Kamara kumpara sa Senado, at inungkat niya ang 2019 Pulse Asia Survey kung saan pantay sa 66% ang trust ratings ng Senado at Kamara kung saan siya ang House Speaker, habang to the third. Ibinalik din ni Cayetano ang sinabi ng minorya na mahirap na maging impartial ang majority sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Iwalaan ang minorya na magiging pata sa paglilitis kung pagbabatayan ang kanilang mga sinabi.
2: What are our priorities? Let's use the last few session days. You want to talk about changing the Senate President? I won't take it against you. It's your right. Pero wag tayo dun sa yung integridad ng institusyon, kasi syempre, didepend sa kami. Diba? Dahil ang tingin namin, bumagsak na to dati pa. Sabi po nung iba, fresh start. Bakit? Hindi ba fresh start pagdating ko? Hindi pa nga ako nagsastart. Inuupakan na ako eh. Judge me as Senate President every single day, every single week. Kung tatagal ako ng 1 month, 2 months, edi for 2 months, 3 months, 4 months, di ba? Pero yung inuunahan, hindi pa nga nag-uumpisa, fresh start na, medyo foul naman yon. Yes, it's political, pero medyo foul naman, di ba?
1: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN.
0: Sa iba pang mga balita mga kasama, epektibo na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Tumaas ng 1 peso and 96 centavos ang kada litro ng diesel, 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina, 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Kasabay nito, tiniyak naman ng Department of Energy na sapat pa ang supply ng langis sa bansa. Batay sa kanilang inventaryo para sa gasolina, tatagal pa ito ng mahigit 60 araw, 45 araw. Ang diesel naman ay 41 araw, habang ang kerosene naman ang may pinakamalaking inventaryo na aabot sa mahigit 100 araw pa. Nakatakda pong isubasta ng pamahalaan ng nasa 1 milyong sako ng lumang imbak na bigas sa Hunyo. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, layon itong makaliko mga ahensya ng dagdag na pondo at magbigay ng espasyo sa mga bodega para sa nalalapit na anihan ng palay. Sa ngayon ay isinasapinal na ng NFA ang guidelines kabilang ang ipapataw na floor price sa pag-auction ng lumang bigas. Kaugnay nito, posibleng mabawasan na ang pagsubasta ng gobyerno sa lumang bigas dahil ilalaan na ng pamahalaan ng imbak na bigas sa benteng bigas. Meron na program o yung pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Target ng NFA na makamit ang 790,000 metric tons ng kabuang rice buffer stock pagsapit po ng katapusan ng 2026.
3: Ang Negros Island Region ang nanguna sa initial medal tally sa palarong pambansa. Sama natin sa balita Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
4: Nanunguna sa Parcel Unofficial Medal Tally sa Palarong Pambansa 2026 ang mga atleta sa Negros Island Region na isinasagawa sa Agusan del Sur. As of 10:30 PM kagabi, ang Negros Island Region ay nakasungkit ng 3 gold medal, isang silver medal at isang bronze medal na may kabuang 5 medalya. Sinundan naman ito ng Northern Mindanao Region na may 2 gold medal, 2 silver medal at isang bronze medal. Samantala, ang Calabar Zone Region naman at Western Visayas ay nakakuha ng 4 na medalya. 3 medalya naman ang nasungkit ng Eastern Visayas Region. Habang ang National Capital Region naman o NCR nakakuha ng isang gold medal, isang silver at isang bronze medal, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang mga playing venues sa palarong pambansa 2026. Kasama mo sa DXBC RMN Butuan, Radyo Mga Prince de las Marias, Tatak RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, mag-inapatay ng pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa San Pablo City, Laguna, ang binatilyong sospek naman ay sumuko.
0: At dating Paolong Rodrigo Duterte hindi dadalo sa status conference ng kanyang kaso sa ICC sa May 27.
3: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng

0: CNN Network News.
1: Budag, Pilipinas. Ito po sa
2: Lumon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa paihimot.
6: Impeachment complaint.
7: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
4: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
0: RMN Network News. RMN Police Report.
8: Balita sa mga lalawigan, mag-inapatay ng pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa San Pablo, Laguna. Ang binatilyong sospek ay sumuko. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: Patay na ang mag-ina na madiscover sa mismong bahay ng mga ito sa Patria Subdivision, Barangay Del Remedio, San Pablo City, Laguna. Duguan at wala ng buhay ang mag-ina na nadidikot sa kanilang sariling dugo. Emotional ang padre di pamilya na makita naman ang naging alintong anak na 4 na taong gulang na mabilis na isinugod sa pagamutan pero binawian rin ito ng buhay. Iniinalang pinagsasaksak umano ang mag-ina na kinilala sina alias Cristina at Francis. Isang 14 anyos na lalaki ang voluntary sumuko sa mga otoridad na posibleng umano may kinalaman sa pangyayari. Samantalang nakuha naman sa pinangyarihan ng krimen ang isang martilyo at kusilyo na ininalang ginamit sa karumaldumang lapagpaslang sa mga biktima. Nakuha rin ang isang damit na may bahid ng dugo. Sa follow-up operation na magtungo ang kapulisan sa tahanan ng suspect, inamin umano nito sa kanyang magulang ang krimen na nagawa. Lumalabas na galit at pagiganti laban sa padre di pamilya ang naging dahilan ng binatilyo na nagdamay lamang ang mag-ina. Napagalaman na ang binatilyo ay isang helper sa parisan at bilyaran ng pamilya at madalas umano ito pinagagalitan at tinahiya. Kasama mo sa Ramen Calabarzon, Eduardo 6.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada, Tatak, RMN.
0: RMN Police Report.
8: Tekat, balita tayo sa Baguio dahil ang pulisya ay humihingi na raw ngayon ng tulong sa publiko para matoko yung mga suspect sa pang-hold up sa isang gasolinahan sa Tuba, Benguet. Narito ang live report. Kasama natin sa balita, Rajman Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
0: RMN Live Report.
10: Makasama humihingi ngayon ng tulong ang pulisya sa publiko upang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang armadong lalaki na nang hold up sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Kianon Road sa Camp 3, Tuba, Benguet noong gabi ng Mayo 24. Ayon sa Tuba Municipal Police Station, tinangay ng mga suspect ang humigit kumulang 260,000 pesos cash habang nagsasagawa ng sales count ang mga empleyado bago i-deposito ang pera sa vault. Batay pa sa investigasyon mga kasama, bigla umanong pumasok ang dalawang lalaki at tinutukan ng baril ang mga empleyado bago mabilis na kinuha ang perang nakalatag lamang sa lamesa. Nagsisigaw umano ang mga ng saklolo ang mga empleyado dahilan upang hapulin ng ilang residente ang mga suspect. Ngunit nagpapatok umano ang mga ito kaya napaatras ang mga humahabol. tumakas sa mga suspek sakay ang isang itim na motorsiklo. Nakasuot umano ang mga ito ng itim na jacket, mahabang pantalon at walang suot na helmet ayon sa kapulisan. Nananawagan ngayon ang kapulisan sa mga residente at mga motorista na may CCTV o dashcam footage mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi sa naturang lugar na isumiti ito sa Tuba Police upang makatulong sa nasabing investigasyon. At kasama niyo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Noli Christian Salio. Patak, RMN na.
6: Wala Baguio, magtungo tayo sa Bacolod. 18 katawang na-trap matapos sa loob ng halos 40 minuto. Halos isang oras na po yan sa loob ng isang elevator ng isang mall sa Bacolod. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
11: Pinag-utos na ni Bacolod Mayor Greg Sataya sa Office of the Building Officials ng lungsod na magsagawa ng koordinasyon sa management ng isang shopping mall sa lungsod kung saan manangyaring elevator malfunction ng halos 40 minuto habang nasa loob ang 18 katao. Nangyari ang incident sa North Wing na bahagi ng shopping mall kung saan ayon sa ilang na-trap na sakay sa elevator, biglang nagkaroon ng malfunction sa elevator kaya hindi sila nakilabas na nagisuta ng takot at trauma sa kanila, lalot na sa mga matatanda at mga bata. Kasama sa kanilang napuna at reklamo ang hindi kagad nakagawa ng immediate at appropriate actions, ang management at kawalan ng portable handheld radio at working mobile phone para makatawag ng assistance ang elevator operator. Kasama sa kanilang reklamo ang kawalan ng paglilinaw mula sa management sa kung ano ang nangyari. Ayon kay Mayor Gasataya, aalamin ng lungsod ang insidente kasabay sa pag-usisa sa pinaiiral na safety standards at nakararapat na actions ng mall sa mga kagayang insidente. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN.
8: Kumirma ng isang waiver si dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi na siya dumalo sa first status conference ng International Criminal Court bukas. Kalaki po ng waiver ang pagpapaubayan ni Duterte sa mga abogado niya na tugunan yung procedural matters at lahat ng usaping tatalakayin sa pagdinig. Pinirmahan ng dating Pangulo kahapon yung waiver May 25.
6: Inilabas ng Korte Suprema sa kanilang website ang opinyon ng mga hukom patungkol sa boto kung pagbibigyan ang hiling na temporary restraining order at status quo ante order ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May active arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa panig ng mga pumabor sa TRO request, sinabi ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na kailangan munang tukuyin ng hudikatura kung naayon sa batasang pagsuko ng isang Pilipino bago hatulan ng foreign tribunal. Ganito rin ang sentimiento ni Associate Justice Henry John Paul Inting at iginit na hintayin na lang muna ang huling hatol ng korte bago ipatupad ang ICC warrant of arrest. Maliwanag naman ni Associate Justice Antonio Co. Jr. kapag inaresto na kasi si De La Rosa at isinuko sa ICC, malabo na itong maprotektahan ng ating hudikatura at mawawalan na ng legal remedy ang senador. Sa panig naman ng mga tumutol sa TRO request, sinabi ni Senior Associate Justice Marvick Lunen na hindi dapat pairali ng equity upang suspindihin ang pagpapatupad ng batas para kay De La Rosa dahil hindi naman ito pinairal sa mga namatay sa kamay ng gobyerno noong War on Drugs. Para naman kay Associate Justice Maria Filomena Singh, ang pangunahing issue rito ay accountability, kaya walang opisyal ng gobyerno ang dapat gamitin ang kanyang posisyon para sa lagi ng pananagutan sa batas. Mabigat naman ang konklusyon ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa at iginit sa matagal na panahon ay nakaharap niya o nakakahanap ang mga makapangyarihan na takasan ang hustisya kaya hindi ito makakapayag na maging kanlungan ng impunity ang korte. Una nang sinabi ng Korte Suprema na kulang sa merito ang hiling ng senador na maglabas ng TRO ang mataas na hukuman kaya ibinasura ang petisyon ito sa botong 951.
8: Samantala, pinalagan po ng Palasyo ng Malacanang ang mga paratang ni Davao City Mayor Baste Duterte nitong weekend sa rally ng Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics o RAGE Coalition sa Davao. Maring itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang aligasyon ni Mayor Duterte na mayroong undeclared martial law na umiiral sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit po ni Castro na hindi naman sinisira ng Pangulo ang freedom of the press at freedom of expression, pero ramdam ang ganitong panggigipit sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
12: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo na mga taga-media kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. ang mga ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
8: Itinanggi rin po ni Jose Castro ang paratang ni Davao City Representative Pulong Duterte na hindi nabigyan ng budget ang distrito nito sa nakalipas na 4 na taon.
12: According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga siyudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
8: Pumalag din po si Jose Castro sa pahayag ni Mayor Baste na walang achievement ng Pangulo. At sa halip ay ibinalik ang droga, kriminalidad at korupsyon. Ipinakita ng opisyal ang nasabat na 15.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Davao City at may pahaging pa rin ito na may nakapulong ng opisyal na nagnakaw ng pondo ng bayan at nasa dahig na raw ito.
12: Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
8: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Pangulong Bongbong Marcos biyahing Japan ngayong araw para sa isang state visit. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel sa Luzon.
13: Biyaheng Japan ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang state visit mula May 26 hanggang May 29 kasunod na imbitasyon ng Japanese government. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa inaasahang pag-uusapan at posibleng lagdaan ng dalawang bansa ang mga kasunduan sa maritime security, defense cooperation, trade at investment partnerships at pagpapalakas ng labor at human resource development. Tatalakayin hindi ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig kabilang ang sitwasyon sa Pacific Region, ASEAN at Middle East.
14: Napakahalaga po ng biyaheng ito sapagkat ito ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
13: Nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos sa Japanese business groups at Filipino communities sa Japan. Kasama rin sa biyahe ang courtesy call ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula nang maging Pangulo ng Bansa. Kasabay ito, ipinagdiriwang ngayong taon ay 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
8: Samantala, sinampahan ang kaso sa Office of the Ombudsman ni Health Reform Advocate Dr. Anthony Liachon, Executive Secretary Ralph Recto at iba pang cabinet officials. Kaugnay ito sa paglipat ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Reklamong plunder at technical malversation ang isinampa ni Lachon dahil ang paglipat ng pondo ng mga opisyal ng birno ay nakamit daw ng pamantayan para maituring itong ill-gotten wealth. Tinawag namang panggulo at panghaharas direkto ang kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa kalihim, sinabi na ng korte na wala siyang pananagutan dahil sumunod lamang siya sa batas at ipinatupad ito ng maayos. Tinawag din direkto na bitter man si Liachon na nagbabalak umanong makakuha muli ng pwesto sa pamahalaan sa susunod na administrasyon kasabay ng babala na kakasuhan ang mga naninira sa kanya.
6: Nanumpa na bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senador Francis Tolentino. Ito'y matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapalit ni outgoing DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, kumpiyansa ang Pangulo na kayang pamunuan ni Tolentino ang DOLE dahil sa malawak nitong karanasan sa gobyerno mula lokal hanggang pambansang posisyon. Sinabi pa ng palasyo na may kinalaman sa kondisyon ng kalusugan ni Laguesma ang pagpapalit sa liderato ng DOLE. Sa isang pahayag, kinumpirma naman ni Laguesma na nagbitiw siya sa pwesto bilang kalihim dahil sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat din si Laguesma kay Pangulong Marcos sa pagkakataong makapagsilbi at sa tiwalang ibinigay sa kanya.
8: Hoy, isa palang meteor o bulalakaw, partner Sander, ang na-monitor na dumaan malapit sa Bulkang Mayon sa Albay habang nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkan. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, yung pagdaan ng meteor ay naitala bandang 10:33 kagabi gamit ang Lignon Hill IP camera na nakatutok sa baligit ng bulkan. Sa unang pagsusuri, lumabas na tila bumagsak o tumama ang meteor sa dalisdis ng Mayon. Ganman nilinaw po ng PBOX na masusing sinusuri ng seismic data, infrasound readings at karagdagang video footage ang meteor na nag-disintegrate sa himpapawid at hindi tumama sa lupa o kaya sa bulkan. Ayon sa ahensya, patuloy na minomonitor ang kondisyon na Mayon dahil sa nagpapatuloy nitong effusive eruption at iba pang aktibidad katulad ng lava effusion at rockfall events sa mga nakalipas na araw. Sa ngayon ay tinuturing ng mga eksperto na natural na atmospheric phenomenon lamang ang nasabing meteor at walang kaugnayan sa aktibidad ng bulkan.
6: Balita sa ibayong dagat, isinugod sa ospital ang nasa 20 katao matapos na makalanghap ng hindi pa tukoy na kemikal sa loob ng isang sikat at marangyang shopping complex sa Ginza, Tokyo, Japan. Ayon sa Tokyo Police at sa Fire Department nila, isang hindi pa nakilalang lalaki ang biglang nag-spray ng hindi pa tiyak na substance malapit sa isang ATM sa ground floor ng mall. Kwento ng isa sa mga nakakita, bigla na lamang umanong humapdi at namanhid ang kanyang lalamunan nang lumapit siya sa ATM. Agad na rumesponde ang mga bumbero at mga otoridad gamit ang hazmat suits upang suriin ang mga biktima at ang air quality. Sa ngayon ay patuloy pa ang imbestigasyon ng Tokyo Police. RMN Network News.
8: Hoy, si Alex Ayala, handang-handa na raw sa French Open return matapos ang kanyang matinding WTA experience. Kasama natin sa sports balita si Niel Santua.
15: Bitbit ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang mataas na kumpiyansa sa kanyang pagbabalik sa French Open matapos amining mas equipped at mas preparado siya ngayon para sa matinding bakbakan sa clay courts. Ayon kay Ayala, malaking bahagi ng kanyang paghahanda ang exposure sa matitinding WTA tournaments at makipagsagupa sa mga higher rank opponents. Dala rin ng Pinay Netter ang momentum mula sa ilang impresibong kampanya ngayong season matapos makapagtala ng malalim na ratsada sa iba't ibang international tournaments. Target ngayon ng young tennis standout na makapagposte ng breakthrough performance sa French Open habang patuloy na umaangat ang kanyang world ranking at reputasyon sa international tennis scene. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
6: Hoy, si Miss Universe 2018,
8: yes.
6: Catriona Gray.
8: Oh, ano meron?
6: Ay may love life na raw ba ulit?
8: Oo, talaga naman ha.
6: Alamin natin sa pumapag-ibig din na si Myra Jane Nasayaw. Myra!
16: Usap-usapan ngayon si Miss Universe 2018 Catriona Gray at ang rumored boyfriend nito. kamakailan kasi ng makailang beses na maispatan together si Kat at ang isang foreigner na hinihinalang bagong pag-ibig ng beauty queen. Sa mga kumakalat na photos online, makikita si Kat na kasama ang naturang foreigner habang naglalakad sa labas ng isang establishment. Sa iba pang larawan, makikita rin ang dalawa na magkatabi habang kumakain sa isang restaurant kasama ang kanilang mga kaibigan. Hindi man tiyak kung sino ang mystery guy, pero haka-haka ng netizens. Ang pangalan nito ay Douglas Nichols na fina-follow naman ni Kat sa Instagram na mas nagpalakas sa mga espekulasyon. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung boyfriend ba talaga ng beauty queen ang naturang foreigner. Pero sa isang paniyam, hindi inamin pero hindi rin tinanggi ni Kat kung lumalove life na siya ulit. Say ng beauty queen, happy and doing well daw ngayon ang kanyang puso at sa kanya na lang kung meron na siyang love life. 2024 nang maghiwalay si Kat Riona at ang aktor na si Sam Milby matapos ang kanilang 4-year relationship at engagement. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw, The Talk RMN.
6: Network News. Tumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Manzander Kayabyab.
8: Ako naman yung Profesor na Bayan, si Ricky Rosales.
6: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayong aga, mayong buntag, mga kasama.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
8: Ora 7:41.
4: This time check is brought to you by RMN Network News. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Joy, New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer, bangi sa sarap, bangi sa sulit.

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Mga karadyuman, la 7:45 na, antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyuman Mags.
5: Good morning, Boss Idol.
4: Kamusta ang imo Martes?
5: Feeling fresh.
4: Oh, nami galisi mo magsuksukas ang puti. Oh, puti ka pirme. Gapagluta ka, Mags?
5: Wala, i-allergy ko daan. Basig amo na ikamatay ko.
4: Ako nagligad. Abi mo, lantawa bala, nagtinupuli ko sa isla. Nag-anugi ko yan,
5: nag-sunburn ka, laingin man yung mga mistiso, no?
4: Why pa ko nakapainit? Aral ako sigad sa baybay. Oo. Siguro mga 1 hour ko, tinagasukso ko bala sa ngakon nga luab. Ang luab na bala nga pikit gidya. Nang,
5: ang gagwa abs mo ah. Gahurma.
4: Gahanul-hanul gidya bala ng lawas. Papuli ko sa balay. Doon nagparang ko na. Nagkuhan gid ko yan. Nag-unupak-upak gid ko yan.
5: Ang mga man naguro ka mo kung may mga dugo bala sa Espanyol.
4: Dugo, uro ka, kuro-kuko. Sa mga tabalamati naton, anong kape mo, Radyuman Mags?
5: Nance Corn Coffee. Sa malamig nga aga, dapat nagahigop ka mo sa mainit-init nga Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamong ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight kang nagapalaba sa inyong resistensya.
4: Mga Radyuman, sa mga tabalamati naton, mag-Nance Corn Coffee na kita. Amuni ang kape ni Parinik Piñasales sa aton nga Nick's Food House. Parikoy, good morning. Nakakapi-kapi ka na. Inom ikaw sang aton siling Nance Corn Coffee. Gani sa mga palamati na ito, mga karadyuman. Kanto na sa aton siling mga butika kag sumungman may ara kita sang aton siling Balaños. Ari na ang Soft as Wonder Oil. May ari isang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Amoy ning Balaños nga bago pa lang, pero nagkaubusan na. Gani mga karadyuman sa masuki na ito, mag Soft as Wonder Oil, mga karadyuman.
3: RMN News, Derecho Headlines.
4: Sa aton nga mga balita, masobra 32 ka tunilada nga basura na tipon sa sulod lamang sa 5 ka adlaw nga implementasyon sang uplan kontrabaha sa Haro River.
5: Sa showbiz, Agot Isidro magahiwat sa birthday concert sa Hulyo.
4: Sa September birthday ko mo?
5: Ang ganya ka idea.
4: Tanawon ta karon. Balita sa inang pang Western Visayas ginduminar ang basketball secondary boys kay elementary softball girls sa nagapadayon nga 2026 palarong pambansa. Ini kay iban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
5: Life extension, vitamin D3, kun vitamin D3 ang inyong ginapangita, dire ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Magaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Ani sa mga tagpalamati naton, bisita ka sa aton nga mga butika kag Life Extension Medical Clinic malapit sa inyo lugar for longer life. Mag Life Extension Vitamin D3 na 11 pesos gilamang per softgel. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
5: Radyuman Magi Eresuelo Maleriado.
4: Sa detalye,
3: Tatak RMN.
4: Masubra 32 ka tunilada nga basura ang natipon sa 5 ka adlaw nga implementasyon sang uplan kontrabaha sa Haro River. Sunog kay General Services Office Head Engineer Niel Ravena, nadanga sa 32.510 tons sang basura nga natipon sang Dolly Tupad beneficiary sa ilang pagpanilo sa Tikod Tubtob Baldosa nga nagasakop sa Haro River. Target nga makumpleto ang 7 ka barangay nga ginalakipan sa barangay Isbanuyaw, Inagtakan, Ingore, Tikod, Kaingin, Baldosa Mendoza kag tabok suba sa lapas. Ginpahayag ni Ravena nga matapos ang 31 kadlaw nga pagtrabaho sa Duli Tupad beneficiaries, igaturn over nila sa barangay ang pag-maintain sang katinlo sang suba. Ini ang rason kung nga magatukod sang waste tram sa kada boundary sa barangay, agud mahibaluan kung di naghalin ang basura nga nagakadto naman sa Iloilo River.
5: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Posible ang mga kabataan nga nag-vandal sadto sa Sunset Boulevard amuman ang nagpangtapas sang kahoy sa lugar. Suno kay General Services Office kon GSO Head Engineer Neil Ravena, hindi mahimo sa mga adult ang kaangay nga lihok. Isa man sa gidasundan nila amo ang grupo sa pamatan-on sadto nga may mga salakyan kag dagapang lampo sa basurahan sa Sunset Boulevard. Angod sini gaduson ni Ravena kay Mayor Raisa Treñas ang pag-install sa CCTV kag pagbutang sa personnel para sa visibility sa lugar.
4: Magkaradyo man ang balita ngayon o batian ang iladulong sa inyo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay para ini sa inyo ng mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas ng blood sugar. Gani sa mga tampalamati naton, magkaradyo man mag Santon Plus Gold produkto ini ni Dr. Rimil Oy, aprobado sa FDA. Untati ang sigarilyo, untati ang inom, exercise ka, Choy. Saan mga 30 minutes lang every day. Mo na ginasubong ang goal ko ra juman mags dapat every day. Dayon gamay lang ang akon nga pamaho. Abi mo kuno maho ko.
5: Ano?
4: Isa lang ka tinapay nga pan bala, gin toast. Dayon saging. Saging kuto bala nga. Dayon ito sa guo. Galing kay do medyo overripe na. Dayon
5: dakda ko sa saging. Isa lang tama.
4: Sunod man sa kilala mo. Ano pa? Amo na dayon nag tawo ba lang.
5: Gani nagamay ng chan mo.
4: Sus. Ginakaptan ko ni kong gabi, oh.
5: Oo, dugating ana.
4: Dugbato. Sa mga tapalamang tinaton, mag-Santon Plus Gold kita, mga karadyuman. Aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
3: Tatak, RMN.
4: Sa piyak nga bahin, Radyuman Mags.
5: Ang ini nga bahin, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness.
4: Nagapati si Iloilo Provincia Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque nga pwede man mag-qualify bilang beneficiaryo sa Bagong Pilipinas, Barangay Scholar sa mga incoming fourth year college students nga miyembro sa 4Ps o kung pantawid pamilyang Pilipino program. Sa interview sang RB ni Iloilo, gimpayag ni Dibuque nga nakasulod sa 4P sa natubod ng kabataan bangod nakita sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD nga sila o isa sila sa pinakaimol sa ila barangay. Dugan pa niya, wala man mabutang sa pagsulundan sa papili sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars nga disqualified ang mga 4Ps beneficiaries.
6: Oo, part na sila. And diba may mga before ka ma-applyan sa maagrihan nga mag-anod nga maging part ng 4Ps, may mga deliberation man na pag DSWD.
7: Kagway man gani, ma'am, mabutang kung 4Ps beneficiaries ka, disqualified ka. Why man yung na-mention sa guidelines, diba?
6: Wala. Muna ang akon niya subong. It's very vague ang aton nga guidelines nga ginhatag halin sa babaw.
4: Ginaan pamangkot ini kay Dibuque bangon sang reklamo sa duwag ka mga Iloy gikan sa Santa Barbara Iloilo nga wala ginlakip sang ila punong barangay ang ila mga bata nga graduating students bangon nga 4Ps beneficiary sa ila or sila suno sa opisyal nga ginatinguan Manila sa buong nga mapahangop sa mga pumuluyo kan sa mga punong barangay ang sundon lang ang nasaad sa pagsulundan sang gobyerno.
6: Unfortunately, you know, may ara gid nga hindi naton makontrolar nga mga pag-isip, no? Pero kita ya sa province sa Liga, wala gid kita yaon. Grabe ang amo niya information drive, ang amo niya pag-reply sa mga queries sa atong mga barangay officials, sa ila staff, sa mga pumuluyo. Umpisa nag-abot ini ang scholarship program, wala untat ang messages niya ginabaton. And you know, as I've said sa last interview naton, tama ini kabudlay sa amo niya mga barangay officials. Kaya as amo na, you guys have mentioned, yung umpisa ng sunggudanay. Pero may, so dapat, ikaw nga barangay official, kabalo ka man, how to take control.
4: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo Provincial Liga na magbarangay President Amalia Dibuque na ibalawan nga base sa guidelines sa natumod nga programa, maghatag ang kada barangay sa antig 20,000 peso sa lima ka mga estudyanteng incoming fourth year student para sa school year 2026-2027 na ganin sa pigado nga pamilya kaginalauman nga mangin pinakauna nga miyembro sa pamilya nga magkatapos sa kolehiyo.
5: Sa piyak nga bahin, gin-require sa Regional Development Council o kon RDC6 ang pagsuporta sa lokal nga produkto sa tanan nga aktibidad sa provincial, city, kag municipal LGUs, agency, regional offices, kag state university sa Western Visayas. Ini ang kaundan sa RDC6 Resolution No. 23 nga isa kadako nga bulig sa mga mangunguma kag mangingisda sa rehiyon. Sa nasambit nga resolusyon, nasadang pag-require sa food caterers kag venue service provider na magserbe sang locally produced na kanon, isda, kag pagkaon sa mga government-funded activities. Ang nasambit nga resolusyon ang makapabaskog man sang Republic Act No. 11321 o kon ang sagip sa ka-act. Tuyo man sining nga suportahan ang local farmers, mapabaskog ang local economy, kag magtukod sang isa ka food secure nga rehiyon.
4: Last 7:56, antag na sa aga sa piyagkabahin, nagpagwas ang abiso ang Iloilo Provincial Government angon sa temporaryo nga pagpasirado. Sa Iloilo Sports Complex, Complex Track Oval, sugod kahapon ni Agud at Angon sa Ligwa, ang patigayunon nga rehabilitasyon kung papakaayusin ni. Madumduman nga tais kag tuklab na ang pinagkapurusyon sang rubbers o kung rubber sang oval bangon sa kadugayon sang pasilidad. Malga nagapangayo man sa pagangop sa publiko ang gobyerno provincial kagintubod nga para man ini sa kayuhan kag safety sa mga nagagamit sang track oval.
3: Tatak RMN.
4: Last 7:56, mga karadyo man, sa mga tampalamati nato, nakainom na balagamos ang Evergreen.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Agaradyo man sa mga tampalamati naton, mag-Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Dr. Crispin Hico, sigurado kita nga epektibo, i-Evergreen muna. Last 7:57 sa piyag kabahin.
5: May 250 kadugang beneficiaryo ang makabaton sang Livelihood Assistance pagi sa tindahan, Livelihood and Cart, akong TLC ni Inday Livelihood Program sang Iloilo City Government sa sininga Biyernes, Mayo 29. Suno kay Gabriel Felix Umadhay, ang EPES sa Public Employment Service Office akong Peso, Iloilo City, ang kada beneficiaryo makabaton sa 20,000 pesos nga cash o kunya seed capital para sa ilan na pilian nga pangabuyian, bugasan man o konsari sa restore, doble sa 10,000 pesos nga assistance sa ginhatag sang unang rollout sa programa sa Nagligad nga tuig. Ginpayag ni Umadhay nga nag-alokar ang city government sang 1 million pesos samtang 4 million pesos naman ang gikan sa Department of Labor and Employment akong dole o kung kabilugan nga 5 million pesos para sa pagpatuman sa programa subo nga tuig. Sa kabugusan nga numero sa mga beneficiaryo, 74 ang napilian o kung nagpili sa bugasan samtang 170 isa-is naman ang nagpili nga magpatindog sang sari-sari store. Sa pagpanguna sang Peso, Iloilo City, padayon nga nagahatag ang TLC ni Inday Livelihood Program sang Sustainable Livelihood Opportunities kag duga nga palangabuyan para sa marginalized sectors. Ginlonsyar sa Nagligad nga tuig sa idalom sang Rise to Action Framework sang syudad, particular sa rising health and social services, kabahin ini sang padayon nga pagpanikasog sang lokal nga panguluhan sa pagpalapad sang livelihood assistance kag makatabot sa mas madamo pa nga vulnerable individuals kag komunidad. Pagi sa duga nga mga benepisyaryo, may ara na sang 363 nga kabugusan nga mga benepisyaryo ang programa halin sa nagkalain-lain nga sektor, lakip na ang mga kababayenan, solo parents, senior citizens kag low income households. Labaw pa sa pinansyal nga bulig, nagalakip man ang programa sang mentoring kag monitoring mechanisms agud masiguro ang pagtubo sa mga negosyo kag accountability sa mga benepisyaryo. Ginapatuman ang TLC ni Inday sa pagbinuligay sang Dole City Social Welfare and Development Office, Gender and Development Office, Local Economic Development and Investment Promotion Office kag Department of Trade and Industry o kon DTI.
4: Impunto la sotso, antag na sa aga, Radyo Manmang.
5: Ang inyong bahin ginadulon sa inyo sa Superfiber, tiluyang inyong akolon, paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products ang live